0: Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya sarap.
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Sa TTX, sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabasa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
6: Libre!
7: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang mapanit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplanta na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
18: GTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay.
18: Basta tindo ang atay,
7: happy kanunay.
18: GTX 500
7: masaligan,
18: epektibo.
7: GTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
7: GTX 500
18: ikaw pala
7: ang may diabetes.
18: GTX 500
7: ang GTX 500
18: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
18: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
18: GTX 500
7: masaligan,
18: epektibo.
7: GTX 500
18: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
18: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
18: Yung may D3.
7: Malakas mga butika.
18: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
18: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
18: Yung may D3.
7: Malakas mga butika.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Oras, alas 8:09 sa aga. Oras, ginatulong sang DTX 500 kag D3 Bio.
24: Foro de los Pueblos.
23: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa Gapon, kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Sa mga mahilig bla magkape, pero iban do medyo may mga pamangkot ta kon ano gid man bla. Aryo, ang good news, magpangape ka moderate lang, no? Kay ang moderate nga coffee consumption nagabulig ini support sa liver health. Ay imong atay naganami, naga-provide sa natural antioxidants associated sa pagpanubo sang certain liver diseases. Nagapanami sang alertness, kag concentration, kag nagasupport sa overall metabolic health. So sa mga pagtuon, nga ang coffee makaboost sa mga energy. Coffee has been linked to better liver health. Ang binipisyo niya pag sini, nagahatag ini sang kapagsik para sa imo sa bilog nga adlaw.
24: Foro de los Pueblos.
23: Sinami ni Ketist sa mga gadwa-duwa kung mga pero hindi. Pero pang-apay ka mo sang organic nga kape, ha? DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Kaya ang mga 3-in-1 yan, iduro giniklamay. Di kon magduro kalamay sa imo nga dugo, Ma'am Betty Soloso, Sir Alex Asabo, Ma'am Florenda, kay Ma'am Mary Ann Pasol. Bukamat manami. Alas 8:10 na sa aga. Oras kinadulong sang Clinicas Probiotics kag DTX 500. Kinaginambal naton nga subong adlaw is the 18th year Don Tomas Nava Buenaflor Day. Tomas Buenaflor Day sa Banwas ang Dumangas, Iloilo sa 4th District. Si Tomas Buenaflor nangin mayor sang Dumangas or ang tawag sa una Sir Janly Sarabia, Ma'am Violeta Josor ang Park Mendoza, municipal president sang 1917 to 1919 kag sang 1923 to 1928. Tiyan mo na yung mga tuig ni water pakita sa tubig sini. Why pa ni magkitanay si nanay kag si tatay kag magluyagay. Di ba Sir Janly, no? 1917 to 1919, 1923 to 1928. Tapos, si Tomas Buenaflor, ngalan niya gid, Don Tomas Nava Buenaflor, parintin ni Kong Bebot, kay ni Sir Bambu, kay ni Ma'am Dingo, siya ang nangin tiglawas sang 4th District, but singon congressman eh, kon sa modern day abing nga set up, sa ikasyam kag ikanapulo nga Philippine Legislative from September 16, 1935 to December 30, 1941. Nangin assemblyman man siya sang first kag second national assembly. Kay before sang una, before nga ang tawag sang una sa ang right ka terminology ni sa congressman is representative mo, no? Representative, no? Ang babing representative Ted Aujero Francia. Ang ayan man na Ma'am Betty. Pero doon anda na itong abing tawagod nga congressman mo. Pero right terminology subong is representative. No? You represent a certain district or a certain party list group. Party list abisang mga manguma. Sa una, in 2013 to 2016, si Kong Bebot represented sang medium-small entrepreneurs pagi sa Taytay sa Kausawagan DSKI amo ta kapen party list ayang bata nga si Sir Bamboo Nava amo to ang chief of staff kag aton niya nga na pamatud agi gaw ay gisalay nagbaton sa anuman nga komisyon wa gid yan ang unyadi amo na worthy of emulation tigaling ang tawag don andan at nga tawgon ini nga nang congressman pero the right terminology is representative. And then pero ante sina ang tawag sa congressman, assemblyman, no, dumduman niyo sa una si the late assemblyman Salvador Buddy Britannico, assemblyman Pacifico Turing Pacificador, assemblyman Jose Aldiger. No, sa mga taga Sara, Iloilo, dumduman niyo ina. Amo nang tawag sa yamo, no? Assemblyman. Assemblyman sa ang assemblyman sa 4th district in 1st and 2nd National Assembly. So si Tomas Nava Buenaflor nga taga Dumangas Iloilo nabunag July 9, 1888 and napatay sa in 1945. Di subong adlaw non-working holiday sa Dumangas Iloilo. Amo ni ang legacy nga ginbili niya, the legacy of providing upright leadership. Upright kaya na matarong nga liderato kag honest governance. Duha ni sila sang isa pagid ka dumanggasanon nga si the late Vice Governor Ramon de Villagrasa Doremdes nga ang Dumangas District Hospital was named after him bangod nga he was the longest serving Vice Governor sa probinsya sang Iloilo from 1972 to 1992 kag nangin mayor man sang Dumangas si Tay Ramon in 1960 to 1969. By the way, tayo next week, kay feature natin sa kanungan sang Ramon Doremdes Day sa July 14. Pero tiyan mo rin sa mga Dumangasanon, si Ramon Doremdes unselfishly served Dumangas, his town, Iloilo, his province, and the Philippines, his country.
24: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
23: Munang nabutang siya ang lapida and ginapabugal sang pamilya niya because of righteous leadership and honest governance.
24: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
23: Ginangot ko ini kay man, ang latest subong ariyo, may yara sang proposal ngang Ramon Q. Avanzanya Hall of Justice dahil sa may Bonifacio Drive sa kilid ng blasang Iloilo Provincial Capital sa tabok sang River Queen Hotel bla Sir John Lee, Ma'am Violeta, no? Familiar ka mo sinadra, Sir June Bidan. Daw structurally questionable na kay kon may mabasko galinog or ano man da ay nang questionable na that is why nga ginaoccupy gani subong kun ang taon ninyo ang ground floor lang and then ang kilid yung building daw ay din nagigamit for the meantime babaw to mo so nagligad may proposal nga sa Ilohon sa probinsa sa mas malapad nga lugar ang Hall of Justice. Now ti may meeting kahapon sa Governor's Boardroom sa third floor sang Iloilo Provincial Capital ang mga stakeholder ang mga tiglawas sang Regional Trial Court Branch 6 Family Court RTC Branch 68 kag Municipal Trial Court sa Banwas sang Dumangas na isuryahan nanday Judge Jenny Ann Logroño Regional Court Manager for Judicial Region 6 ni 4th District Board Member Rolando Rolly Biacadistura ni RBD kag Provincial Legal Officer Attorney Dennis Ventilason gina-propose na sailhon ang Hall of Justice sa Dumangas para ma-improve ang court operations. So ginapilian subong Ma'am Marlene Piñero Hari Falsis gabante kamot sang gidra sa Falsis Tor sa Sara ginapilian subong ang lugar nga patindugan sang building ang property sa Barangay Tabukan Dumangas nga ginapanagiyahan sang Don Bosco Boys Home and Training Center nagdigad nga tuig nag-commit si Governor Arthur Defensor Jr. nga maga-support ang provincial government sa pagpatindog sang modern Hall of Justice. Bangod sang structural concerns, amo na nga ginsaylo ang pila ka opisina sang Chief Justice Ramon Q. Avanzanya Hall of Justice, agud masiguro nga hindi peligro sa tanan. Mamangkol katid nga ang Chief Justice Ramon

na-propose. May ongoing man gani nga ng government center nga patindogon sa Santa Barbara. Actually, yung mga proposal ngayon, very good mo. Kaya dapat nga ma-decentralize na ang Iloilo City. Kaya kundi lang sa syudad sa Iloilo, gutok na. No? Pero kung i-open mo, dalawin mo to ang mga government center sa mga banwa, ang ekonomiya mabuhi. Ang transportation mabuhi. Ang tanan. No? Santa Barbara, Pavia area. Tigaling medyo crowded na ang inang area. Dara, Sir John Lee, sarabya mo. Ma Marlin Piñero, Sir Harry Falses. So ginabaki-baki lang. Kita nyo gani ang Iloilo Police Provincial Office dira sa Camp Francisco Sumagaysay sa Barangay San Sebastian, Santa Barbara. Malapit na sa Iloilo Golf and Country Club lamang Betty, Sir Bebot. Dilbagin sa Iloilo na gani, isa pase, no? Gina-declag na. Ngayon that is very good. Ibutang mong isa ka government center sa banwa. Ang banwa niya mabuhi. Gini na mo. No? Amoy lang nga. Pero itani si mga daw nagkakaturog o gani daw natuyo ng mga banwa. Halimbawa, abi, Ma'am Betty, ya banwa tayo, banwa kdunyas ka nagkakaturog. Abi mo, may previous proposal ni si board member ni Sura sa una, ba niya, Ted? Nyari, oh, ang banwa mo, bla, niya damo na potensyal mo. Kaya kung may proposal na ang bagong airport, patindogon sa area sang Santo Tomas Pasay mo, no? Daw cargo airport, nga magkakaita sa mga cargo plane kay ang requirement sa pagpatindog sa airport at least 50 kilometers away sa isa ka airport mo. So ang Kabatuan Santa Barbara Airport magpapasik ka man sobrang gimang 50 diretso pa to sa barrio pagito sa Santo Tomas. Ti sang una na istorya nato na kay Soriana kita kay board member RBD. Habang niya tinabi mo kung anong maayos sinadra sa Duenas, malapit ka mo sa Pase, ang inyo balang entire stretch from Punong Grande, Poblacion A, hasta sa may Poblacion Ding area sa may Patso, hasta to sa may lapit sa Taytay, before lang isang katubuan balang mambiti, ginapropose na, abal ni RBD, niya tani, sina, ikuwanin na, imuunin na nga commercial zone, patindugan mo inadra sang mga bodega nga makakater sang future cargo halin sa airport sa Pasay. Dibla? It was a futuristic nga plano. Nga ginboy ani board member de Sura, ang makutod mayor, no? Nati, mayon atin niya nang tingwa ito sa Duenas. Aba ko, mayor, kay mayor, tawag ko si Kudo. So far, daway pa na magsunod sa akong wildest dream. No? Ti, lantob lang mga lupa niya sa Duenas ba? No? Ang interested sa sa Taytay, bala Manungdan? Manungdan, Calvo? Way magligawran dyan Manungdan? Medyo magalaumon lang dyan sa Maribuyong. Nakatimpla ka doon Manungdan ka DTX coffee mix mo. Si Manung Alan, kumusta? No? Ti, Ario, amoy nang ang plano dira. Because nga i-decentralize na, hindi na nga dripa sa sudad, gaginutok na. Nagligad to, may proposal nga i-improve ang port of Iloilo City, dras na may fishing port, and that is very good. Pero may proposal man nga saradoho ng Dumangas, ang Dumangas port, ang operation sa Londres sa sudad sa Iloilo, gutok na nga dan, subong sa Iloilo mo pa? No? Why not improve all the more ang Dumangas port? Dugangan drab lang sa isa lang pag-abot ra tag 20 black barko. Ma'am Analy Salvadico, si Lorio sa Eden, si Lorio, mga taga Full Gospel kay Mami Cynthia Swedi, Tata Estra Swedi, Manong Inyaki Cueva, Ma'am Rodeline Malones, Ma'am Jean Panagiton, kay Ma'am Robelin Magtanong nga gaginotok na lang, dasok mo pa, no? Why not nga improve nga tag 20 black barko, bulo ka barko dululungan, makadungka dras Dumangas. Kahit yung nila proposal nga, ibalik di ang operation sang Roro sa sudan sang Iloilo, gutok na gani. No? Timayon na subong at least, mangin alalangay ang development and growth. Paagi siling nila propose nga pagpatindog sang bag-o nga Hall of Justice, Ma'am Analy Salvadico Silorio sa Eden, sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. The same is true sa bag-o nga government center sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Maging one stop shop na lang blaka ng isa blaka building ang mga agency arada para hindi na magasto para sa tao kag ang tao

0: matransak sa isa lang ka setting ang iya pakinanglan. Makadto sabi sa Land Registration Authority or makadto sabi sa PhilHealth, makadto sa DOH. Isa lang ka transak ini kalumpat-lumpat na makuanpan mahapo man sa plete.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Alas 8.23 sa aga ba katunog ka radyo ni Mambanao. Mambanao, kumusta ka doon? Kaparigos ka doon? Grabe si Mambanao. Kapalawilawi kumakanta, no? Kumusta si Kwan, si Ma'am Lorena? Kaparigos doon? Wala pa kaparigos sa Mambanao si Ma'am Lorena. Bidigosa doon. Tawag ato si Day Lorena. Day, dahil hindi may balde niya. Baga pa Maltesa sa may puro dyan sa may Soton. Pero kung gani sa inyo, abi patsa nyo radyo nyo. Abag ko ina kay Ma'am Rose Marie, kay Ma'am Rose ka, bangalim bagi hama ko ma'am. Hindi ka na mati, sagat mati, sa K5 nga. Nga hindi ha mamati, kuya kay nagpangapi pa siya sa DTX Coffee Mix. Alas 8.24, this time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.
2: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Maayogid niya plano, Pastor Bob. Tiyan mo niyang plano ang istorya, sang istorya na kita ni board member ni Stura Black, eh, because he transformed and he face lifted dumangas mo in his time, nanging two-time best mayor. Ti, ang banyatid mo ng plano da sa kwan para da sa inyo da sa Duenas kung magtindog ng airport sa Pasay, ang Duenas kin makabili piso tode. Gari kay ilam kung may mga bison inadrang mga taga Duenas. Anong ginavisualize nyo sa aton banawaman? Masarik lang tatos Pasay. Last transplant na sapon sarado do niya ng Mercadoc Duenas. Ay ilam do lang. Ah, nag-duties kandida si Day Lorena. Di okay man, Ma'am Violeta, mapuslan, mapurpuslan, hiri kayan, hiri saan programa ta, ano? Abi, prangka ka mo? Di, amoy na, idiklag na lang ni pagwao ng mga building dali sa sudad sa Iloilo, kay gutok na gimandre. No? And that is a very good suggestion from a board member.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: As 8.25 sa aga, nagligad ko naging discuss ta Sir Dan Calvo, Pastor Bobby, ang red strip scale insect or gamot-gamot ang tawag sini. Napakita ta please. Sa monitoring sang Iloilo Provincial Board, nakalabot na sa office si board member Rolly Distura. Mabaga daw puro Distura na ba ni Tedaw. Ay latest ni kag fresh ini nga balita nga way pa ni kagwa sa iban, no? Aryo, without us knowing, ang mga katubuhan gali sa Northern Iloilo, Pasay City, dingli kag anilaw, matamat lang nga ginautot sang Red Strip Scale Insect or RSSI. Di ko siya sa pool, please makita din dire sa tubang ko, please. Thank you. Red Strip Scale Insect. Di, sino kay Disura? Dasig paglapta sa insekto? Kag hindi gilayon mapatay, bisan gamitan pa sang hilo. Bangod, nagapanago o kung nagapasilong ini sa idalom sang dahon sang tubo, kag kung mapabayan, mapatay ang tubo. Ginpahayag ni board member Distura Mambanhaw, may pila ka mga planter nga ginasunog ang ilang tanom nga tubo, isa ka pabaagi, agod nga mapatay ang RSSI.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Kaangot sini nagapanawagan ng board member sang intervention pag hilabot na sang Sugar Regulatory Administration or Authority, Department of Agriculture, kag local government unit sa pagpangita sang solusyon, agad mapunggan ang madasig paglapta sang makalalit nga RSSI. Ang ginihimo is ginautot niya and then nagakalaya ang tubo, no? Tiko ikaw si Sidney Ro, ikaw ya may tlamnan. Ti gasto mo kada kung ano sang gasto mo mambingbing patulunan, Ma'am Raquel Gubatanga. Tapos ototon lang, so paano ka abis na makaganan siya? So ariblaw ang kabahin sang speech ni board member Rolly Baka Distura ni RBD parte ini sa without us knowing abi naton gani dito lang sa Negros Occidental kundi sa Negros to lapat to mga sinda to mga katubuan dirigli sa aton tapin pa sa 4th district Anilaw, Dingle, Pasay, Northern Iloilo may ara na sang infestation sang red strip scale insect or RSSI. aring kabahin sang deliberation sa regular session sang provincial board sining karon lang. Alas 8:28 sa aga. Oh, salamat gid Ma'am Violeta. Gin pasobrahan mo man. Banya sobra ka mapuslanon. Abibon bini man. Alan Ortega Tocoyo sa Giso Kalinog. Matian tama lao kay subang ginain kaw nagili naga gaamat-amat na panghalit. Ang akdon niya kapanghalit na ang red strip scale insect or gamot-gamot ang tawag sini sa katuwan sa probinsya sang Iloilo.
4: Regular session.
5: Yes, a resolution.
4: A manifestation of this representation concerning the threat of the red strip subscale insects infestation.
5: Yes.
4: And the concern, Madam Presiding Officer, is of course the resolution there was to request
5: security.
4: The biosecurity and of course the Provincial Agriculture Office, Department of Agriculture, Regional Office 6, the SRA, and concerned LGU, Madam Presiding Officer. But I was informed just yesterday there is already a manifestation of this RSSI and affected na ang town mo.
5: Yes.
4: Anilao, Dingle, Pasig,
5: yes,
4: and other northern towns, no, of Iloilo, and they are really very fast spreading. And I know may effort man ang aton provincial agriculture office, but this representation, Madam Presiding Officer, would like to call again ESRA to do something about this. Because this cannot be done, Madam Presiding Officer, with a plane to drop the chemical, because the RSSI is staying at the bottom of the leaf. Hindi niya siya sa babaw, sa dalong niya siya. So it would be very, very difficult. And ibang nakatabo balang ko sa ating sa anilaw, sa Andingle, ang hermot is already part of them, inasulog na nila sa buong ang ilang sugar cane. So again, Madam Presiding Officer, my point also here is we cannot feel the effort of the SRA and even the Department of Agriculture about this. And sad to say, lobisan na naman ka ato sa mga banwa nato, pero kung wala national agency, dapat sini ang nagapangunagib, actually.
5: Yes.
4: Kulang taon ta. So again, Madam Presiding Officer, we call on the attention of the Department of Agriculture and the Sugar Regulatory Administration.
5: But for the delivery...
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Nabatian na Sir Danilo Bayoran, Manong Moreno, nung salamat gid sa mga dahon-dahon nga ginatao mo, ha? Nami dyan mga babana, kag mga abukado nga ginatao ni Manong Moreno dyan sa Lihit Barotac Nuevo. Pinalaga na mo ni Ma'am Gingging, nami islawas. Nabatian si board member Rolly Distura, nga nagalapad na may infestation gidman, and that is already expected. Kung bukaro mo ning Biblia, mabakara naman, Biblia naman babanited. May infestation gidman, no? May mga blatian, may masakit. Ti abi naton dito lang sa Negroso, ti subong dere sa Iloilo province, Sir Dan Calvo, Sir Alan, Ma'am Terry Grace, na igo na kita. Si kubing aton to asyenda, Sir Paul Saduñas. Kung naigo naman to, ay mo asyenda to sa Gimaras to naigo ay. Ti expected na ano ang intervention ngayon moon sang Sugar Regulatory Administration through Administrator Paul Ascona, kagsang Department of Agriculture.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: And time's already coming. Relin Celeste, kay Toto Mark Gabion, gapamatigid. Thank you, Alan Ortega Tocoyo. Kadamo sang talalulpang doon nga problema sa sudad kag probinsya, ugaling ang focus ng government sa politika. There is pestilence in crops. Sambaliman bingbing pagtulunan. Thank you, ha. Ted, close na market sa Pasig. Do lang maninda, eh. Amogani, yung mga taga-Duñas, sa Pasig, igma! Insa, may City Mall sa Pasig mo. Ding ka paninda sa Pasig! Alas 3:15 pa lang sa lado. Dot na na yung merkado, Duñas! Tiyan mo to, bla, no, kung visionary abing mga leader sa Duñas, no? Visionary man, ah, no? Si Mayor Bubit, si tanan nga mga opisyal dyan. Abi pa buin-buin ninyo abing pagka politiko nyo. O do karon do sandad lang kay rinupas na. Isa ka grupo do karon do abin tayana idon. May isa gotek tong ha. Dakpaya track ni SP. Isa lang sa grupo. Grupo yo turn. Amo ka katabo mo, no? May information kita sa Duñas nga humble kay isa ka opisyal. Chef, abi ko may isogaw. Abi dakpaya ng ya truck ni SB nga nagakware. May imaw mo lasanda. Grabe tol politika, no? Nami magkadlaw sa tubang pero pag talikod ginaokbuhan ka kag pamasawan ka. Let's also try to address na sa aga. We'll pause for a quick break and pagbalik ta, aring balita, oh. Update nini sa World Cup, sino ang mag-a-advance sa semifinals? May managambal to nga ang ampang sang Egypt kontra sa Argentina. Ginkawat sa Egypt ang kadalagan. Kagang mga referee, pabor sa team ni Lionel Messi. Sa free kick ni Messi, way magsulod. Pero last second, buzzer beater, 3-2 ang score, daog pang Argentina. No? Update nini sa World Cup. And, istorya taman kay... mga distrito sa probinsya sang Iloilo mag-experience ang malawig nga power interruption sa Sabadong adlaw, Hulyo 11.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
0: Kagaryo, ang pagkababaan, ikaw, Ma'am Raquel Gubatanga, babaan, ikaw hindi. Atensyon sa mga babaan, mga buraraan, mga basta parawakal. Ari, may pagtuon, may pagtuon. Only here sa foro, ha? Ang pagkawakalan o kung pagkababaan, may madamo nga komplikasyon. Kapin pa kung sagay ka o kadang bura, kag sagay mo kalibak yung iban. Bato-bato sa, hindi sa langit, bato-bato sa suba, ang naigo o singgit, ouch. Ang pagkawakalan o kung babaan, makatugas ng komplikasyon. Kag-check naman ng report karon ni Hali. Hali, ginman. Nagdigato ang istorya, kwan, bata nga lalaki, may edad nga babae, si Apple David, kag si Chad Gamad nga basketball player sang Letran Knights sa NCAA. Subo nagawa naman, no? Scotty Pippen, Lolo Scotty, 60 years old, ang ano, anang nobya, doon mga pirap lang, doon mga 20. Insa nga may sa pagigugma may nagakatabo pero siniman. Kung ikaw abi Haley pabor ka gin pamangkot ko sa kinama ko pabor ka nga 16 ng imo nobyo ikaw ya nang 19. Ikaw man Bing Space Day pabor ka nga si lolo mo Scotty Pippen ang imo nobyo. 8:36 magabalik ang foro de los Pueblos.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
10: Yung may Vizio!
12: Ang Vizio!
10: Yung may D3!
12: Mabakas, mga butika.
10: D3 Bio!
13: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
10: Yung may Vizio!
12: Ang Vizio!
10: Yung may D3!
12: Mabakas, mga butika.
14: My family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compounds!
14: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
15: DDX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Aramis
15: mo! DDX 500!
16: Cheers sa barkada nating Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light! Masarap yun namin, suabe ang hagod! Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
21: Magalingin bala ang imo nga ulo.
22: Masami nagkapangihi.
23: Masami ginauha.
24: Kasi may diabetes ka na.
25: DTX 500 na.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may powerful compound.
28: Nga nagapanubo.
29: Sang imo blood sugar.
30: DTX 500.
31: Garantisado.
32: DTX 500.
33: DTX Coffee Mix.
34: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
35: DTX Coffee Mix.
36: Mabaka mga butika.
35: DTX Coffee Mix.
37: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
35: DTX Coffee Mix.
36: DTX Coffee Mix.
37: Mabaka mga butika.
36: Mighty C.
37: Ang alkaline ng vitamin C.
38: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang
2: My TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa My TC, epektibo.
4: My TC!
5: Mabaka sa mga butika.
4: My TC! Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa My TC, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
4: My TC!
5: Mabaka sa mga butika.
7: Ang manamig na bitin, Biscocho House. Savor the delightful mouth-watering biscocho, butterscotch, galletas, and many more. Ang manamit ka bitbit, Biscocho House. Don't go home without it.
12: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
26: Kadaragsa nga pungkot.
27: DTX Beauty Soap.
26: Magaspang nga panit.
27: DTX Beauty Soap.
26: Gala o magputi.
27: DTX Beauty Soap.
26: Puro katol-katol.
27: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
28: X10 Food Superman Man.
29: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
28: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
30: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
28: X10 Food Supplement for Men.
31: Para sa matinlo nga dugo.
28: DTX 500.
31: Para sa healthy nga tay.
28: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidant.
31: Nga amo naman
28: ang nagatinlo sa imo atay.
31: Mas tagtinlo ang atay.
28: Happy kanunay.
31: DTX 500.
28: Masaligan.
31: Epektibo.
28: DTX 500.
31: Mahigo bala ang imo dugo.
28: DTX 500.
31: Masamit ka bala ang gina-allergy.
28: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
28: Ang nagatinlo sa
0: mo mahigo nga dugo. Gasama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: Mabakas, mga buti ka.
1: D3 Bio. With PCO.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka just nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Oras, alas 8:43 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
11: Balitang sports.
10: Update sa sports, sa football, sa World Cup. Kompleto ng teams nga nag-abanse sa quarterfinals sa nagapadayon nga FIFA World Cup. Maghampang buwas, July 10, alas 4 sa kaagahon, Philippine time, ang France kontra Morocco sa Boston Stadium sa Boston, Massachusetts sa United States of America. Sa July 11, Sabado, maghampang ang Spain kontra Belgium, alas 3 sa kaagahon sa Los Angeles Stadium. Sa July 12, ato bangon sang Norway ang England sa Miami Stadium, alas 5 sang aga oras sa Pilipinas. Kag Argentina kontra Switzerland. Alas 9 sang aga sa amuman nga adlaw. Ang pamangkot sino mag-abanse? Anything about World Cup? Sino mag-abanse sa semifinals? Alas 8:45 sa aga, oras dulong sang DTX 500 kag D3 Bio.
1: Foro de los Pueblo.
13: Foro de los Pueblo.
10: Lugod na kahit kayo gasulo ng audio sa nyo, ano ta. Ineng ari atinson, atinson sa mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo kay may 12 hours power interruption nga matabo sa first kag second district sa Sabado, July 11. Alas 6 ang aga, hasta alas 6 ang hapon. Mabalik man ang power sa scheduled nga oras. Mismo ang National Grid Corporation of the Philippines nag-request sa power interruption para mahatagan sa ligwa ang technical team nga makahimo sang replacement sang surge arresters sa NGCP Santa Barbara substation. Lagip sa mga banwa nga mag-experience ang 12 hours nga brownout, power interruption sa Sabado. San Joaquin, Oton, Leon, Tigbawan, Tubungan, Igbaras, Gimbal, Kagmiagaw. Mag-experience man sang power interruption portion sang Maasin, Ebilang, Barangay Linab, Punong, portion sang Siwalo, Maasin, sa Sitso, Ignaripay, Kagbarangay Cover Gym, hasta sa Marmolejo, Stone Crusher. Magaluntad ang power interruption sa bilog ng Limudyan. Magluwas lang sa barangay Sulong, Sinamay, Kulini, Dalag, kag Mangining. Maka-experience man sang power interruption ang portion sang Pavia. Ilabi ng Sabana Subdivision, Lumina Homes, Eon Centennial Homes, Lisandra Sibawan, Green Meadows 1, 2, and 3, Centro Verde, Westville Subdivision, Hacienda Verde, kag Monticello, Intimo, sa Pandak Pavia. Monticello Villa, Avida, and Providence sa Balabag, Pavia. Subuman ang portion sa San Miguel, nga amo ang barangay San Jose, Santo Angel, kag San Antonio. Portion sa Santa Barbara, barangay Hibawan, Balabag, kag Deca Homes.
1: Foro de los Pueblo.
13: Foro de los Pueblo.
10: Nag-retire si Ronaldo, hay na perdi team da. Balimam Laura sa magaysay. Consist Kati Pipe na lang damo kwarta, balimam Bings PSJ. Alas 8:47 na sa aga, bago good news no ang Nagoya Japanese Restaurant ang bukas ugli sa Manit Pasay no. Inasulod na sila sang maayo nga mga restaurant sa Pasay. Congratulations sa Pasay LGU Mayor Stephen and Vice Mayor Elizer kag sa mga concierge dra ngati ang investor nagasulod na sa siyudad sang Pasay. Alas 8:47 sa aga, oras kinadulong sang Clinicas Probiotics kag DTX 500. Atensyon sa mga wakalan! Nag-react na yun ang Team RBD sa 6th floor ng Kapitolo. Ma'am Precious Jocares, good morning! Ma'am Smith David kay Kapitan Arman Cabarles! Cap, good morning, Cap! Grabe, kadlaw ni Cap. Ano ang bal mo, Cap, Arman?
2: Be patient, because patient is a virtue. Be patient, because patient is a virtue.
10: Tingnan nito, Cap, Arman, naman mo sa ISOFest. Nag-graduate sa ISOFest. Si Yen Yen Pedroso Diretso, nag-outs man! Atensyon sa mga wakalan! May mga tao gid nga kung pambalon mo daw, huwag ginakapoy, no? Kag ginatawag nga wakalan o kung baabaan, buraraan! Apang santo sa pagtuon, Ma'am Precious Jocares, Ma'am Smith David, Ma'am Yen Yen Pedroso Diretso, napamatudan nga ang wala untat kapag hambal, may imo nga magtugas ang dizziness, paglingin sang ulo. Light headache o kung pagsakit sang ulo, pagkadula sang concentration, emotional instability, muscular tension, kag abnormal posture. Sino kay Dr. Rachmaninoff? Ang pulo, tub-tub 20 minutes nga pagwakal. May kapabago sang pattern sang paghinawa, nga kabangdanan sang pagnubo sang arterial and brain CO2 levels, nga ginatunaan sang hyperventilation o kung madasig nga paghinawa, nga hindi kasubong sang normal tissue hypoxia o kung pagadula sang oxygen sa naglilaing nga tissue sa lawas ka chronic diseases. Sa mga prawakal, buraraan, doon hadlok na magbaho, babla nila, kaila saga lang nga wakal, nga wakal, nga wakal. Kung kasi gilingin ulo nyo, palatandaan na ina. Check ko anay ang reporta kay sadya manining istorya subong ni kundi si Apple David kag si Kwan si nang Chad Gamadto nga 33 ang lalaki ang babae ang lalaki 18 subong naman niya si Scottie Pippen no nga NBA legend teammate ni Michael Jordan sa Chicago Bulls ang una may bago naman siya nga girlet. Check ko ang aton nga connection, reporter naton. Basi makibot ka mo ngalan niya sini si Hallelujah. Ha? Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, praise ye the Lord. Draglin niya sa Hallelujah, gin ko ang ngalan ni Hallelujah. Hallelujah, ano plido mo ganiga? Makahilo. Makahilo, microphone mo, tumuka ng kuandang butones sa blanggamay. Ara, dalo mo. Ara. Na, tumuka na, go. Kumusta ka na?
6: Medyo nervous, sir.
10: Hindi ko manukob. Anong balita? Go.
6: Si Scottie Pippen nakabaton sang kritisismo halin sa publiko matapos nga gimpakita ang iya ginaligar nga 23 anyos nga girlfriend. Nakuha sang Chicago Bulls legend Scottie Pippen ang atensyon sang publiko matapos sini makit-an nga kaupod ang ginaligar nila nga girlfriend niya. Si Pippen ginbunag sang September 25, 1965 kung sa diin sa subong 60 years old na ini ang Naismith Basketball Hall of Famer. Kag sang ginbunag naman ining kaupod niya nga babayi nga ila ginaligar nga nobya. Si Pippen isa na ka multi-time NBA champion ka global basketball icon. May aras ang mga reports nga nagapahayag nga 23 anyos lang ining babayi.
10: Anong ngalan niya? Sa babayi?
6: Sa subong wala pa na
10: reveal kung sino, no? Okay, si Scottie Pippen may $109 million ining nga kwarta. O galing kay bangod sang nado da nagkautang sa problema sa nagbulag sa kay Larsa Pippen nga TV star. So may mga $20 million pa siyang nabilin subong. Tikon si Pippen abi mag-offer sa imo Hallelujah. Mabanga Halli, will you be my Hallelujah? Kung ikaw abi anong okay ka kay lolo mo Scottie?
6: Ako okay, sir daw medyo mabulag ko sa kwarta pero hindi ko magsugot sir kay daw lolo ko na sir.
10: Tood ka?
6: Oo, sir. Hindi kuya kay daw apo yan ako.
10: Pero tiyan, limbawa, B, may mga person ng mga proposal. Can you resist that proposal from an NBA legend, the NBA star, with a lot of money? Hallelujah?
6: Kung damo, malang kwarta, sir. Charon!
10: Pero ti, hindi man niya ang gugmain ang kadamon sa kwarta, hindi man ito laksan sang imong pagigugma. Iban sinada, why wala nang gigugma sa lalaki o sa babae, kundi siya nga kwarta. Ah, panugyan ko sa imo, halilu, nga dapat pangamuyuan mo ginang imong mga life partner, ha? Hindi kagin magpadasod, so wag kang magpadala sa bugso ng damdamin. Correct man?
6: Yes, sir. Correct, good. Importante gidya po ng batasan sang isa ka tawo kesa sa kwarta.
10: Ang kwarta na yan, makikita mo ina. Pero ka nang ginapirimikal may bukol, ti double line, no? May pakita, be, sir, pula yung tsura ni Halilu. Ang imong ngalan ni saling gidya sa kwan, Hallelujah. Praise the Lord,
6: sir.
10: No? Taga
6: Hallelujah
10: din ka barangay Tupas. Tupas.
6: From Tupas, Carles, Iloilo. Shout out.
10: Eh, matunog kita dito sa K5 News FM, Sarah. Asa sa kwan sa Carles Bation kita K5 Halilu.
6: Oh yes sir, ginaluya ko gid nga itamyaw ang akon nga pamilya sa Balasan, ang Makahilo family kag ang pamilya ko sa Carles, ang Barredo family.
10: Amal nila kon Makahilo, but singon daw galingin ulo mo bla, Makahilo. Di ayhan nga parawakal ka hindi. Bati mo to kay nang aton health news to. Si Ma'am Smith David, si Ma'am Presto, si Ma'am Yinyen, si Kap Arman. Nga parawakal ini sila mo mga na makahililo ini sila. Ikaw yung nagahilo man pirmi matsag mo la.
6: Hindi man sir, kay daw ano lang kuya, quiet girl.
10: Quiet girl. Pareho kita ako, nabi mo, parawakal ako. Kay tikin ang lanon mo, lala magpantumayim, tali magsinya sana, isa rin subang mikropono. Pero ako na off area, wait ako gambal. Amo nang salaan ko nila, ginadumo lang ko sang iban. 8:54 na, halilu, thank you. Bye-bye.
6: Ini si ka K5 student intern Halilu Makahilo gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
10: Kon si Ma'am Laura Malaon lang tanasang sa huli don tanan ni Lolo Nascati. Nami panindugan ni Halilu kay hindi saya magpatol sa mga indecent proposal. Gakos disines kuno ang pagkawakalan yen. Amet, tambal ni Ma'am Precious. Ryan Ornido sa Salangan, Pasay, thank you. Ang oras, alas 8:55 na. Huwag na kita oras, there is 4 de los Pablos.

0: Bugdong ta si Princess Evangelista kag si Rolin. Diyan sa office ni RBD sa Capitol. Way na ta oras. Buas naman ah. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carrots.
6: Oo, hindi lang carrots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
3: Siling nga, babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
4: Mas
3: na yung engineer man.
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Welcome na kamo sa programang Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basi nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway ka mo gana magkaon, gapida ka mo. Ay ning sagay, bla, dula sang ganas ang pagkaon, oy basi sa uli, mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga, di, why ka nagidyaga na magkaon? Try nyo ang IB, DTX 500. Parisis ang Mighty C. Kaya dira sigurado manamit gidang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyan ta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Same Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
7: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
8: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
7: siyam ka mga babay.
8: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa pagganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang gitawag psychological symptoms. Kaya nga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood. increase anxiety kag nagabingit.
9: Kita hindi bibi.
8: Siling din silang pangga lang na. Inabala nga, wala, naka, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi kag daw, hindi bensindihan.
9: Bati lang sunlog, no?
8: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
9: Alabuton.
8: Eh. Alabuton ka. Haratsyan mo. Ina ang bangod sa gito, ang fluctuation sa hormone level specially sa estrogen kag progesterone. Okay. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX500. Inom gid may TC. Kung hindi ka gusto, magka-PMS.
9: Correct kid, Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
8: Sulit-sulit na tanang ginambal, Sir GP, nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, MITC or PureC para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
9: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
8: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas kaangay sa gituag PMS.
9: E anong bulong sa PMS, Dok?
8: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga ma-relieve ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na ang solusyon. Kag hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo dahi? Kung gusto mo nga mag-ayo sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong, Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So, instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag MITC, no? Kada adlaw. So, mintras, tanto nga wala pa ginahimo nga pagbago sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag-DTX 500, mag-MITC or PureC kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga katabo sa reproductive organ sa mga kababayanan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 MITC para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
10: DTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang akon nga ginabatyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid, wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo nga magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
11: DTX 500. DTX 500.
9: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan na, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala pa ni garilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag MITC ka permi.
8: Kung magmasakit gani, Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
9: Gusto? Skyflakes?
8: Sa lagali, ano dapat tuod-tuod gin nga orange. Kaya antioxidant na mo.
9: Gusto?
8: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. tungod kay damo na sunog nga ano glucose damo na produce nga na generate nga free radicals.
9: Dasu nga pala nakitlawas.
8: Pala nakitlawas mo kung ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
9: Abo! Lakit pala manog lawas mo.
8: Oo, ganda mo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
12: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas juda, no tapos-tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga huli men ga fasting per me. Layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra sin, nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamal nga nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon, for me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
8: Hindi pwede 30, sir boy.
12: Pwede lang, pwede.
8: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gid yang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes palakaon tamis no. Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon katamis no. Palaugtas pagig ka. So, stressful ka bla. Sila na yung katabo nga may problema sa gitong administration. So, permina mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gid inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga blatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang, amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. No?
12: Wow!
8: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sa 100 years old. No? Kaya na ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
9: Ay, kung ano.
8: Hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, ti pa gusto na kamuda.
9: So, kung gusto nyo.
8: Amo na nga, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
9: See?
8: Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
13: Ano sekreto niya?
9: Milig sa tagoay.
8: Once ka panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad sir boy.
9: This is no this 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 pala to mo. Oy ka 19
12: na. Kampyon ni
8: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan gamay ni mga kagatan kung gapamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa bawo sang ilok mo. Anong imuon niya sir boy?
12: Maligo kadlaw-adlaw no.
9: Basic.
12: Oh, maligo gid basic gina.
8: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX beauty soap ka. Ang DTX beauty soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, kay may VCO, ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi isang imupanit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imupanit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: DTX 500.
14: Tapos informasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
15: So good lang nag-inom ka,
14: DTX? DTX 500.
15: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
14: Almost 3 months na.
15: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
14: 3 times hindi.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
11: DTX 500! DTX 500!
16: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Nativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
15: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga hamot ka mo.
8: Wala asing gusto nga baho ilog ang imutupad.
13: Klinika Dio Fresh.
12: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
8: Ang gapodog nos na ba kamo nos
12: na napas swipe na kamo
13: na kamo da
8: biskan wala lang nga pang swipe dito no pwede gali amo na pang swipe mo
12: mang swipe na kamo
8: swipe sa ilok
12: para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod no this gives you back your confidence na mi niya nga apply ka obra mumut ka, no? Namin niya gahag kasi...
8: kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
12: Oh, correct.
8: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
12: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami kasi ng imo metabolismo, gapainit-init kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo, sa imo cellula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
8: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
13: Oh, may diabetes ka.
8: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
12: Correct.
8: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia. So natural na sugar, natural. Zero calories, kag namigit sa health. Kaya nga, gin-combine ang disugard sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine la ang Ganoderma Mushroom.
12: Kulain niya ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
15: Ay.
12: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel younger and you act younger. Just as engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Sige, ang memories na ito, importante, kinanglanon mo imo memories, especially si imo nga loved one. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
12: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga, mabal nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot, po, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo lang, ay, dugo ko na ito, nga tulo. Napatay siya. Biskan why siya nagdukuha ang dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
8: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
15: Oo.
8: Gin blindfold kami.
15: Ay oo no.
8: May sa tubang na mo may gin ano?
15: Gina Saywardo.
8: Saywardo. Oh,
15: that's right. Oo.
8: Galain ko mo.
15: Di ba kisilinggitan? Gagay.
8: Yung daw ma daw bago ka out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
12: That is called brain conditioning, no?
8: Yes.
12: Amo nang ipikto sang amo na ka powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tun-anta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Min?
8: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, Sir Boy, nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gituag D3 Bio. So kung gandeposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na nga, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. Or anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yung nakanami, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang kana. D3 Bio lang na.
13: Ang D3 Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi miara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga miara sa ginatawag glucose nagakadtogid sa aton nga brain, Sir Boy.
0: Correct.
13: No? Tungod sa ginatawag glucose miara ginaya sang latak, mm-hmm. No? So nami ya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka Alzheimer's disease, Sir Boy. Kun Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isa ka tao, malipaton ang isa ka tao, Sir Boy, no? So but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
12: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga akakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Min. Ang ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambang sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat

0: mga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, sir boy, amo na nga nourish sa imo no brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
1: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 Bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
0: Wala na glucose, sir.
1: Wala na glucose.
0: Bahuway na siya.
1: Bahuway na siya, no?
0: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluan na niya. So, dira ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 Bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ni Nolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang panimisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Magabot ka! D3 Bio!
4: Ako si Maria. Basta akbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sa D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Magabot ka! UC! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Silisi si Masa, ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko, kidney. Yun, may blood ko. Gamit ako sa Furis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo na ang nabatyag ko.
3: UC! Kag-Santhon Plus! Epektibo! UC! Vitamin C!
6: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
7: Para sa dugang benefit sang D3 Bio?
0: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong nga gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini ma-absorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
8: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sa hormone yung ginatawag leptin. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
1: Unta ta kaon.
8: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
1: Buhi ng kutsara.
8: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog, Sir Boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya, Sir Boy. So,
0: correct.
8: Kung adlaw-adlaw ka.
0: Matambok halin sa kan?
8: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi, no? So, kung nakadi-tribay ko kadadlaw, sigurado kaya, Sir Boy, nga magnubo ang imo nga timbang balik sa normal.
1: Okay, no?

0: tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, sa lakit, mga joints mo, imnibla di tribayo, baka kasakilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa ditribayo, who is also a powerful antioxidant.
1: Yes.
0: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka ditribayo, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa ditribayo kag wala sa plain D3.
2: Kung ikaw gaditribayo every day, protektado ka, kampyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni ditribayo ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang balgay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag ditribayo yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imo ang ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin ang ditribayo. No? Amo nang epekto sang imo sa ditribayo sa Sir JP.
0: All right. So kumpletohon ang
3: dapat mga ditribayo gid sir, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
0: Kulang na.
3: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang man. Dapat ditribayo BCO. Ditribayo.
0: Lain gid nga kumpleto.
3: Amo nang ditribayo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tanan mag ayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Problema, gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!

0: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 9:33 sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, nakabaton sang cash assistance ang kapin 300 karehistrado ng mga mangisda sa banwasang istansya. Pinaagi sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program o kon PAFFP. Sang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon DABFAR. Sa idalom sang programa, ang kada benepisyaryo sang ang nakabaton sang 2,325 nga pinansyal nga bulig, agud makabulig sa ila pang abuwi kag sa pagpadayon sang ila pang isdaan. Suno sa DABFAR, ang PAFP kabahin sang padayon nga tikang sang national government sa paghatag sang suporta sa mga mangunguma kag mangingisda ang apektado sang nagkalain-lain nga pagpanghangkat sa ila pang abuhi. Para sa balita nasyonal, isa ka individual ang napatay samtang madamo naman nga residente nga ginpa-evacuate sa pila ka mga barangay sa Malaybalay City, Bukidnon. Matapos ang flash floods, tugas ang mabasko nga pag-ulan sang Miyerkules, Hulyo 8. Base sa pahayag ni Arya Kagaanan sang Operations and Warning Officer sang Malaybalay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsugod ang pagbaskog sang ulan pasado alas 3 sang hapon nga nangin kabandanan sang pag-evacuate sa mga apektado nga pamilya pakadto sa evacuation centers. Padayon sa gihapon ang CDRRMO personnel sa pagpatigayon sang rescue, monitoring kag validation operations, kaupod ang mga barangay officials. Agud mahibaluan ang numero sang apektado nga mga pamilya kag mabal-an ang kabug-usan nga halit sa property kag infrastructure. Kag para naman sa balita internasyonal, padayon nga nagataas ang death toll sa nagluntad nga linog sa Venezuela nga naglambot na sa 3,685. Inisuno sa Venezuelan lawmaker nga si George Rodriguez. Samtang mayara man sa mga natrap sa idalom sa mga nagkaralumpag nga debris sa sulod sang pila ka adlaw. Dugang pa ni Rodriguez, sandig sa government reports nakilala na ang kalabanan sa mga bangkay nga na-recover. Samtang mayara pa sang padayon nga ginapaidalom sa proseso, kasubong sang pagkolektar sang fingerprints kag dental records para makilalal paagi sa pagkoordinar sa pamilya. Ang oras, las 9:36 sa aga, ang K5 Type of the Hour News ang gimdulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabang baskog nga alkaline base nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas, resistensya, dugid, permi. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo, kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Inisi ka K5 student intern Rina Lindurin para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: E3 Bio!
4: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! You my Visio. I'm Visio. You my D3. Mabakas mga butika.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
6: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan! Sa Kalye 5! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Nagkuha ko sang bato kaginpokpok sa ulo ko.
3: Kagahaman, boss.
2: Natuwa pala. Kadako na iyasang bil mo, ho. Mas dako pa yung bil mo sang sa akon.
3: Te, ipisan pila lang tani, boss. Ipisan pila lang yamot mo sa akon, eh.
2: Nah, hindi lang ko magpasalig. Tanawon ta lang sa kurbada. Hindi lang ko magbungat sa imo.
3: Amo ni galing ang istorya daw. Wala gyud kini tsansa nga makakuha ko diri sa ospital, eh.
2: Ah, do amo ginaguro ang matabo.
3: Sadya-sadya, no.

0: Boy Ramon!
1: Ano naman, Boss Rocket?
0: May pamangkot naman ko, Blasimo, ah.
1: Pamangkot lang, ah. Eh, wala man na bayad, mamangkot, ah.
0: Kag kung may bayad, hindi man ko mamangkot. Muna gani nga, sige man ko pamangkot, kahit wala man bayad mong.
1: Sige na, Boss, ah. Ipamangkot na sa ako na gusto mo ipamangkot.
0: Sino gidayhan ang matuntood nga Senate President?
1: Amo nang pamangkot mo, Boss?
0: Oh, sino gidayhan man? Kinugatalang ang tao kung sino gid.
1: Isa lang masabat ko, Boss.
0: Kagano man ina.
1: Kung sino ang nag-uyat sang malita, amo nang Senate President, ah. Kung sino ang nag-uyat sang damo ng malita, dira na damo po ang iban ng mga senador yan, Boss, ya.
0: Amo nang lahi.
1: Oh, Boss. Kay pares na sa kanta. Pag wala kang pera, wala ka ring kaibigan!
0: Amo na gali, Boy Ramon.
1: O, Boss. Kag kung may kwarta ka naman, damo ka naman, migo, hindi bla?
0: Sa bagay doon may punto ka man. Pero kung sino tong paldo, di tumaupod ang kalabanan.
1: Ah, natural, Boss, eh. Kabalo ka nagida nga gutom na da, dira ka pa? Dapat, Boss, kung diin ang abunan siya, dito ka maupod.
0: Tikon ikaw, sino ang gusto mo nga Senate President?
1: Ah, di wala eh.
0: Kaga wala haw.
1: Kaya di wala man ko kabaton sang ila malitang mo. Kung sino makatag sang malita, tidira ako eh. Kung wala sang malita, wala buto.
0: Ama, ayaw man na kay siguro haya.
1: Oo, Boss eh. Sos, kanugun lang sang imo suporta kung wala ka malita.
0: O ti, ano lang niya, sila lang niya maginansya,
1: di ba? Oo, Boss. Dapat yun lang. Amo na dapat ang mindset, ha? Kwarta-kwarta lang. Kaya sila gani nga mga leader, kwarta-kwarta man eh.
0: Ati, sadya-sadya, no?

0: balik naman tadi anay tambaya. Base ari naman di dugay-dugay si pastor kag si Tokmol.
1: Eh, pastor!
2: Oy, Tokmol! Ikaw naman!
0: Dumasangit pang tingin ni pastor. Ari naman sila, oh. Ano naman ayahan ng ila tupiko man?
1: Pastor!
2: Oh!
1: Kanami kita galing sa tikog mo, no? Bisan magapal ka lang hilo, no?
0: Aba, daw bula-bula siya pa, wa.
2: Tuod ka, Tukmol. Kananamihan ka sa tikog ko.
1: Okay! Amo pa lang na ganing ambal mo, pero kanami na pamatian.
0: Bilang ka pa niya.
2: Paano mo nahambal ng nanamihan ka, Gidaw?
1: Kita matulugan ko sa tikog mo.
0: Hanimbal ang Tukmol.
1: Ano ba kitayahan kung mag-attend ko sa sermon mo, pastor? Sus, mahumo pa ikulong tulog ko sa imo mo.
2: Hala, grabe ka man, Tukmol ba?
0: Hanimbal ka, Tukmol, ho? Mamati lang sa galisang tigog sang pastor kay matulog sa. Wala labot niya pang into ng ubraya, pang suta pagid. Sadya-sadya, no?

0: Meg, ginpatawag mo naman ko.
1: Yes. Mr. Bong Sansaw, ang kampiyon na surveyor.
0: Salamat, Meg.
1: Ugali. Belated happy birthday, gali Bong Sansaw.
0: Salamat, Gid. Ti, wala git na da.
1: Kulang pa itong atago si Muhaw. Ano, dugangan ko pa?
0: Ay, hindi man, Miga. Pero kung may ara, mas okay man ah.
1: Sige lang ah. Tapos ang task mo, may ara dugang ah.
0: Inaiyakas.
1: Ay, abaw kas!
0: May sugo ka naman sa akon, Haw?
1: May ara eh. Surbe ka nga ang tao na namian sang gakatabo sa Senado. Nga nagkalapriso ang mga involved kuno sa flood control project. Tapos, magpasurbe nga hindi gusto ang majority nga mga Pinoy nga madala sa kaso si Cas Aco Mart Romualdo.
0: Bao, daw kabudlay na daw himuon Cas ba?
1: Ah, hindi man nagurubudlay kung may malita lang ah.
0: Ate, sige. Tilawan ko ha.
1: Hindi lang pagtilawe. Himua.
0: Sige, Meg. Sige.
1: Amo ginanamian ko sa imubong sansaw. Kay dumiguay lang tano?
0: Daw kalaw ay man nga bus tanagid ka. Dapat daw miguhay lang ta. Ayos man, Meg.
1: Ulo mo! Sa-sa-sa-day, no?

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTA Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, saka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
7: Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
7: DTX 500.
13: Masaligan.
7: Epektibo.
13: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
13: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
13: Kaga-kontrolar
7: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
7: Masalikan.
13: Epektibo.
7: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
13: Ang D3.
7: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
7: Yung may D3.
13: E3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
7: Ang D3.
13: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
13: Yung may D3.
7: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
4: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ate, ano maalagot ko sa inyo, amigo ko, mga sutab?
1: ipakilala ko lang sa imo ang akong amigo, ah.
0: Si Toga ni Mingala niya, Meg?
1: Si Toto na ko, ah.
0: Ano?
2: Kadlaw ka gidaw?
0: Ika namin sa imo nga ngalan, ah. Kay dak, kay kadako.
1: Migo, sukod sa bong. Migo, hainat na nga tatlo, ha?
0: Depende kay Toto dako, ah. Basi di ako gusto.
2: Sa ikaw ako... ya, ikaw ya. Basi ikaw yang hindi gusto sa akon.
1: Hindi, ah. Gusto ya ka na, ya? Hindi pala tantan?
0: Kung mag-kiss siya, pwede kita.
2: Animal, doon pa rin yugid ka mo ya plano ni Erjan Labaw?
0: Sus! Kasimple lang gid na ya. Sa imo budlay gid daw?
2: Hapos man lang tane, galing inagi man be.
1: Amo ginamig ya? Dasig lagi na. Pero...
2: Nyugs, ikaw lang da. Magamo ng plano mo.
0: Bahala ka. Wala kami go eh.
2: Okay lang ah. Okay lang yan ah. Wala kami go. Basta, hindi lang kuya magpakis sa imo nga sutab ka.
0: Ikaw gani, sutab ka man gani eh.
2: Mas sutab ka gide.
1: Tama na nang away ah. Kay nga man, pala riyo man lang ka mga sutab ah.
2: Sadya, sadya, you know?

0: ay...
1: Dugang ka pa, Jupiter, my son.
2: Oo, dad eh. Kadamo pa.
1: Kaya gano'n naman, ina.
2: Ang mga swildo pa kagalidad sa mga tanod kag BHW, dad. Delayed permi. Pero on time ako nung pagwa sa bangko.
1: Ti alams mo na eh.
2: Ti okay lang na sa imo, dad eh.
1: Natural okay lang eh.
2: Gagaman.
1: Darating din ako dyan.
2: Ano, daddy?
1: Kanami lang kay daw ginatudloan mo ko nga daan sa himuon ko sa pila ka adlaw.
2: Amo gid sa nang himuon mo galaya, dad?
1: Natural, basta makwartahan. Go ko dayon. Makasupot kita sini sa madamo. Kung makapungko na ako bilang barangay kagawad sa barangay.
2: Pero dad, dapat subuang plano ta. Kung paano ta danay magdaog sa eleksyon.
1: Basta magupod ka sa administrasyon. Consider nga tapos na ang eleksyon.
2: Kagaaman dad.
1: Humanay na iyang resulta. Ang eleksyon niya, formalidad na lang na iya.
2: Hala, sa dasadya eh, no?

0: masubo ka dyan, gwara mo school, ha?
1: Hi!
0: Ay, ha! O, inaanog ka?
1: Kuwana, daw lagi tsansa.
0: Agway! Ay, tsansang anuman?
1: Lagi tsansa nga makagawa ko di.
0: O, tiba to na nalang adri ka na ng guru hasta mabugtuan sa ginhawa. Ay, amo ginagurong imo kapalaran, Jaguar Muskwan.
1: Abi ko gani kung makagawa na ko di pagi kay Bus Norbing. Galit kay, wala man ni Piho.
0: Ay, hindi na balita. Masakitan ka lang, Jaguar Muskwan. Ang importante, ang acceptance, ay.
1: Ano nang acceptance man?
0: Nga, dali ka lang itkutob, eh. Dari ka lang hasta ang imo kabuhi.
1: Nye, sa desubo-subo, eh, no?

Ayan, sunda pa ginin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: That song was brought to you by Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: Kampiyon sa balita.
2: Kampiyon sa music.
3: Kampiyon sa kalingawan.
4: Kampiyon sa serbisyo publiko.
5: K5.
6: K5.
7: K5.
8: K5 News FM.
9: 88.7.
10: Kampiyon!

0: song was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top of the hour, news break.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:33 sang aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, isa ang banwasang dumagas sa mga ginakonsiderar nga posible patindugan sang bag-ong Iloilo City Hall of Justice. Kahapon Hulyo 8, nagsapo sanday Judge Jenny Ann Logroño, Regional Court Manager sang Judicial Region 6, kaupod si 4th District Board Member Rolando Distura, kag Provincial Legal Officer Dennis Ventilacion. Sa plano, ang bag-ong Hall of Justice, ang pagbutangan sang Regional Trial Court kun RTC Branch 6, Family Court RTC Branch 68, kag Municipal Trial Court. Madumduman nga sang gintalikdan nga tuig, nagpabutyag si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sang suporta sa pagpangita sang bag-ong lokasyon bangod sang mga structural concerns sa Chief Justice Ramon Q. Avanceña Hall of Justice sa Iloilo City. Para sa balita nasyonal, ginpahamtang ni President Ferdinand Marcos Jr. si Benhur Abalos bilang bag-ong Cabinet Secretary suno kay Palace Press Officer Claire Castro. Suno kay Castro, si Abalos nga nagserbi bilang Secretary sang Department of the Interior and Local Government sang tuig 2022-2024. Magapanumpa sa iya bag-ong katungdanan sa atubangan ni Presidente Marcos sa Malacañang. Lakip sa mga responsibilidad niya bilang Cabinet Secretary, ang pagbulig sa Presidente pinaagi sa paghatag sa nagakaigo, importante kag istrahiya nga may kaangtanan sa nagagawa ng mga isyu nga makaapekto sa kahimtangan sang pungsod. Para sa balita internasyonal, patay ang 42 ka mga individual matapos ang lapnagon nga pagpangatake humalin sang Lunes sa Baluchistan, Pakistan. Sandig sa Pakistan military, lakip sa mga napatay ang 4 ka mga sibilyan, siyam ka iban pa nga katapos ang otoridad kag 18 ka mga police officers kag 11 ka mga soldado. Nahibaluan nga ang 18 ka mga gimpatay nga police officers ang ginabdak sang Lunes matapos nagbantay sa Mangi Dam Project sa Ziryat District. Ang oras alas 10:36 na sang aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas pinapaskog nga alkaline-based vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistant shadow gid perme. Mighty C mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Remiloy. Iniisi ka K5 student intern, halilu makahilo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
5: D3 Bio with Vizio!
6: Ako si Anay. Before problema, kugidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Mga butika!
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
8: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap in amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
10: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
10: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika.
11: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
12: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: DDX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis
12: mo! DDX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagkapangihi!
12: Masami inauha!
11: Masi may diabetes ka na!
12: Mag-DDX 500 na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos
12: ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
12: Garantisado!
11: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix!
10: Mabaka mga butika!
5: DTX Coffee Mix!
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batuyan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix!
10: DTX Coffee Mix!
5: Mabaka mga butika!
11: Mighty C!
5: Ang alkaline nga vitamin C!
15: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika!
11: Mighty C!
5: Ang alkaline nga vitamin C!
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Nag-indi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
18: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika. Yeah.
17: X10 Food Superman.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
17: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
22: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!

0: kapakanan.
1: Kampyon!
2: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
4: News FM.
5: D3 Bio Health News, D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
5: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
7: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
8: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyper acidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
5: D3 Bio with Visio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, mga butika.
7: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
8: Mm.
7: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
8: katabo sa may mga guard mo
7: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
8: Siyempre, busog ka.
7: Busog ka.
10: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
8: So, wala. Dapat tulog wala.
7: Tulog wala.
8: Dabi na akong late dinner ka.
10: Kinanang wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
8: Pero sa kaso naman sang H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
0: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauhan.
5: Kasi may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Garantisado.
5: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo. Last 11:02 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 The Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag sumuman, ginadulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialista. This time check is brought to you by Tando Ay Light, gaan ng may kasama.
2: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka-K5 John Sapio. Iniang
4: 11 Mbps.

0: Mayong aga, mayong aga, mga kakifoy! Kumusta ka mo daw? Welcome na sa aton niya pagpanganagad sa subong edisyon ng subong adlaw. Webis na, webis! Pizza webinar! July 9! Aray naman kita diri sa pagdulong sa mga nakapanguna nga mga informasyon, ka mga balita, mga reports sa aton mga kakifoy reporters. Mga balita, subong mayon lang ni kay naghina na, nag-downgrade na sang ang pag-asa ang Super Typhoon Inday. Bangkod sa iya sining paghina, nangin typhoon na lang ang kategori. Typhoon Inday. Suno sa pag-asa, kag inglisa may kabas kugon nga hangin nga 175 kilometro kada oras. With gustiness of up to 215 kilometers per hour. Ay si Typhoon Inday nakita inisya sa kapin sa 925 kilometers sa east nga parte sa northern Luzon. Kag nagahulag ini west-northwestward at 20 kilometers per hour. Ang tropical cyclone, the wind signal number 1, nagapabilin nga nag-apikto sa 12 ka mga probinsya. Northern kag Central Catanduanes, Northern Aurora, Northeastern Quirino, Isabela, Cagayan including Babuyan Island, Batanes, Eastern Ifugao, Far-Western Mountain Eastern Mountain Province, Kalinga, Apayao, Northern Abra, kag Ilocos Norte. E, naghina na siya, kag salamat kay naghina na si typhoon na lang si Inday basi diri sa pag-monitor sang pag-asa. Pero ti may signal kay tayo sa Gyapon. May signal kita sa Gyapon. Yalong-alongid monitor sa palibot sang aton sininga lugar diri sa Western Visayas. Medyo layo-layo kita pero tay may mga occasional nga pag-ulan-ulan, pagmadlos ang hangin diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Along-alongid ilaminigid sa mga puno blas ang kahoy. Isang kahoy na makabunggo darang hangin, nagakautod ang mga sanga. Diri sa aton sa syudad sang Iloilo, check naton ni si Kaki 5G ni Kauyunan be. Ay ang chief of staff ni Mayor Raisa Trinias Chu. Na si Mr. Jonas Bilisilio ang ginpasakaan sang kaso. At obla dumduman itong nag-controversial to dira sa may Simon Ledesma sa distrito, barangay Simon Ledesma sa distrito sang Haro. Itong mga ibang to mga minor de edad na kuno ginhampak sang handol sang silig. Gin pakto bla sang handol sang silhig bla ni Mr. Jonas Bilusilio. Di bangod sana ang ining mga biktima ang nagpasaka sang kaso sa iya sa Iloilo Hall of Justice. Wow na to ng detalye sa sininga report tapos sa kay Kaki 5 Jenny Kauyuna nagikan sa City Hall. News FM Kampyon Report. K5 Jenny, ano ang mga kaso nga ginpasaka kay Mr. Jonas Bilusilio?
1: Kay K5 John, magapangatubang sang kaso nga slight physical injuries kag unjust vexation si Mr. Jonas Bilusilios, ang chief of staff ni Mayor Isa Trenias kay K5 John. Ini matapos ang insidente ni sa natabo sang Mayo 17 allegedly ginpahayag sang tagreklamo nga si alias Julia, 19 anyos, nga ginhampak siya sang kalaptan sang silihig RK5 dyan. Dito ya sa may barangay Simon Ledesma Haro. I-recap na ton ka K5 dyan kung ano gid ang natabo during that time. According ni sa panaysayo ni alias Julia nga may event dito sa may barangay Simon Ledesma Haro, nagadto siya dito ka K5 dyan kay may mga pamilya man siya kaghimata dito, nag-inom-inom sila sang iya mga upod. At given ka K5 dyan nga kaagaho na bala ka K5 dyan, tapos damo man ang nagainom sa ila, ginsaway sila sang roving nga tanod upod kay Cap Sultan ka K5 dyan nga maghipuson bala or i-lower down ang ilang atingog kay kaagaho na. Nag-upod man o nagpati man ni ka K5 dyan si alias Julia, abi kag iya nga maupod, nagsaka sila sa kwarto sa boarding house nga to ka K5 dyan. Dayon, after few minutes, nakibot sila ka K5 dyan nga may nagwaras sa idalom sang boarding house ka K5 dyan kag nakilala nila ang person nga ini, amoto si Cap Jonas Belosilio. Ginsaka sila ka K5 dyan, kaginpangsaway, kagdito ginpanghampa ka K5 dyan sang handle sang silhig. So with that, ka K5 dyan, no, nag-file ini siya sang reklamo king sumon sila sumon sila sa barangay, pero ang aton nga tagreklamo nga si alias Julia ang desidido ka K5 dyan nga magpasaka sang kaso kag wala gid nagsettle bala ka K5 dyan. Though according sa iya abogado ka K5 dyan, wala man sila sang may na receive abing settlement sa bahin sang ginreklamo, which is si Mr. Jonas Belosilios ka K5 dyan. So amo ka ina si Julia upod sa iyang abogado, nagpadulong sa Hall of Justice, nag-file sila sang case sa City Prosecutor's Office. Amo ni ang slight physical injuries based sa iyang medical report kag unjust vexation ka K5 John.
0: Okay. So kainalan na pasaka ning kaso.
1: Kainalan ni ka K5 John na pasaka ang kaso because nga sang tinalikdan lang nga Biyernes natapos ang ilang arrangement sa barangay ka K5 John. So sa pagkabalo naton nga before ka ini mag-file ang kaso sa higher law bala ka K5 John, maagi ni anay sa barangay, especially kung ang kaso is barangay level ka K5 John mo. So wala na dala ka K5 John sa settlement sa barangay. That's why nga nag-proceed sila sa City Prosecutors to file these two cases ka K5 John.
0: Okay, so amuna na sumong no nga na-file na nila. Pila ka bilog ang komplainan?
1: Isa lang ni ka K5 John, amo ni si alias Julia.
0: Ang si alias Julia ni ano ni pila ni edad niya?
1: 19 years old ni ka K5 John.
0: 19. So hindi naman siya minor.
1: Hindi naman ta K5 John, pero ang mga upod niya to ka K5 John nga ginpanghampak man no ni Mr. Jonas Belosilio, sa largely mga minor de edad ka K5 John, pero wala na sila sa base iya abogado, wala na sila sa kumbaga idea pa o kung mapasaka man ni ang mga minor de edad against ni kay Mr. Belosilio. But right now, ang tutok is ini kay alias Julia ka K5 John. Ginparindugan naman actually isang iya nga abogadong according sa iya ging istorya man nila si Julia kung desidido siya ka K5 John. Tiyang iyaya regardless man may settlement o kung wala, desidido siya nga mag-file sang kaso because nga luyag niya ka K5 John. Makuha ang hustisya nga ginapangayo iya ka K5 John kay because iya nga according sa iya nga abogado na trauma ka K5 John, may fear kag may intimidation sa end sanging reklamo ka K5 John.
0: Okay, so amo na ang mga reklamo. Sino nagpatindog bilang abogado sining complainant?
1: Si Attorney Daniel Nasongyo Robles ang abogado ni alias Julia ka K5 John. No? Siya so, ni ang kung sa picture naton ang babae na nga nagatindog ka K5 John. Siya ni ang abogado ni alias Julia.
0: Okay. Ang ay panay, ay mo makuan statement si Mr. Jonas Belosilio.
1: Actually ka K5 John, no, prior pasang pagfasang complaint past few weeks sa K5 John, nagtry na kita reach out kay Mr. Jonas Belosilio, but unfortunately wala siya ka K5 John naka-responde sa aton or naka-response sa aton rather kag sa may mga informations nga nakuha naton ka K5 John, ti aman niya hindi naman siya magsabat ka K5 John, no, regarding this matter.
0: Okay, so inisanin mo sabat ti pero din sa korte ni Guro kaysa prosecutor ni napasaka, no?
1: City Prosecutor's Office. Ati
0: may diras guru ti sumon ina siya sang City Prosecutor's
1: Office. Ati mo na kakipaw dyan, no? After sa na mafalang kaso, ano man atagan man sang chance nga maka-respond man i kakipaw dyan si Mr. Belocelius regarding sa ginfile sa iya.
0: So ay paniya sa Prosecutor's Office lang ni, nakatibindi ni sa investigasyon kag mga ebidensya nga makita sang City Prosecutor's Office, and then kon mabaskog may probable cause masaka ini sa korte.
1: Yes, kakifab John.
0: Okay. By the way, oratunta na kung anong maging sabat sin ni Mr. Jonas Belocelio. Isa lang si Mr. Belocelio lang ipisangan kaso.
1: Siya lang kakifab John because siya lang man ang nanghampak sang silhig.
0: No, ang kabarangay kapitan kag ipilato ko mang barangay tanod ya wala.
1: Wala man kakifab John kay ang natabo to gin sa wise lang sila ni Kap Sultan kag sa mga barangay tanod nga nagalibot. After which ko to kakifab John wala naman sila yan nagpahilabot ang do kumbaga ang nangamot gito bala kakifab John nga nanghampak ti ang naging nakilala gid ya sang tagreklamo nga ti si Mr. Belocelios kakifab John. Duti gin patawag
0: personally
1: man sila.
0: Identified niya gid mismo si Mr. Jonas Belocelio.
1: Yes, yung pamangkot siya actually kay K5 dyan, no? Kung ipakitaan sa picture kung amugin man siya, kung kilala niya, which is positively identified niya kay K5 dyan. Kilala niya nga si Mr. Belocelio.
0: Okay. By the way, musta nung update natin sa City Hall? Sibong, ang kunikapon o kung nagligan niyan daw, pinalam kita sa blue alert status bangod sa pagpanganda sa super typhoon, pero subong typhoon inday na lang. Ano nagapadayon pa ni kag anong preparasyon sang city government? Medyo malayo-layo kita, pero amo nang ambal naton nga mas maayo nga nakapreparar kita sang sawa hindi kita kapreparar kay K5 Gen.
1: Yes, actually kay K5 Gen ginlabot naton ang katapo sang CDRRMO with Mr. Darwin Papa, ang head sang disaster division sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kon CDRRMO. According sa iya kay K5 Gen, do wala kita diri direct nga epekto sa may Iloilo City ang mabatsyagan nato ni K5 Gen amo ni ang habagat nga ging intensify lang ni bagyong Inday ka K5 Gen. Pero sila ya kahapon sa tinalikdan ng mga inadlaw, in place na ang ilang preparation sa K5 Gen. That's why chakto na nga gin-raise na into blue alert status ang aton nga syudad na K5 Gen. A good man ma ang mga kabarangay naton mula ka K5 Gen ma-activate manila ang ilang disaster preparedness sa K5 Gen, no? In place na ang mga rescue teams, ang mga personnel naton ka K5 Gen in kaso nga kinahanglan gid sang may dako nga respondihan sa may syudad sang Iloilo. Actually, based on projection gani ka K5 Gen, according to Mr. Papa, nga subong supusubig nalauman nila nga ang pagbundak sang ulan ka K5 Gen. Dito may changes sa tawag sini sa direksyon sang bagyo ka K5 Gen. Gina-anticipate nila nga buwas nga adlaw gid ang epekto sang Inday diri sa Iloilo City Friday until Saturday ka K5 Gen, no? So may mga ano na sila, may mga announcements ka reminders especially to those nga mga barangay ka K5 Gen nga nagatinira bala sa malapit sa coastal areas, malapit sa waterways naton nga magpanghanda na dayon ka K5 Gen because nga ti with the amount of ulan na gina-expect naton buwas nga adlaw, posible gidya ka K5 Gen nga may pagbaha-baha naman sa syudad sang Iloilo. Though, wala ka K5 Gen gina-recommend sang CDRRMO ang preemptive evacuation because nga ti ka K5 Gen, according to Mr. Darwin Papa, nga do hindi nila wala ka K5 Gen gusto nga mag-evacuation fatigue ang aton nga mga residente nga do kada ano na lang ka K5 Gen i-evacuate sila. Sa ulihin nga kung kinahanglan na gidya K5 Gen, hindi na sila magpati sa aton nga mga authority. So that's why as of now,

0: pagpagtaas ang tubig sa mga barangay nga like makita naton nga nagadanaw-danaw na lapit sa mga dalanon naton ka K5.
1: Wala sang report sila nga nagbaha.
0: Wala pa ka K5 diyan, wala pa sang reported nga mga barangay nga ging baha halin kagabi ka K5 diyan. No? That's why nga ang sa karon ang reminder lang sa CDRRMO is mag-aligmat kag magpreparar ka K5 diyan.
1: Okay, salamat ka na K5 dyan.
0: Sige ka K5 dyan, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Cofemex. Nakakape ka na naka-detox ka pa-report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampyon na balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, kampyon report.
1: Madamo ganyan, salamat sa report ni Kaki5, Jenny Kauyunan, na nagikan sa Iloilo City Hall. Standby mga Kaki5, mabalik kita pagkatapos ginlamang sini.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ifrim Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall kag hindi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift.
7: OT.
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Sporbiotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
14: Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
17: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion

0: 3 Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasin!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing
7: performance.
8: Extend food supplement for men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio
8: ang D3 Bio
7: yung may PCO
8: ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio
8: ang D3 Bio
7: yung may PCO
8: ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kis galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
7: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butka.
7: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
7: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butka.
7: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanugo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Ara mismo!
7: DTX 500!
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
16: Mike Puso 11 Mbps.
17: Balik kita sa ato nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras
6: Las 11 imidya na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang Tando Ay Light. Gaan ng may kasama.
0: That time check was brought to you by Tando Ay Light. Gaan ng may kasama.

Balik kita sa ato niya pag pangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Damo nga mga trucks to. Nagahakot sang quarry bla niyo. Siyam ka mga dump truck ang mga nagkaladakpan sa kampanya sa illegal quarry drive. Sang nagligad nga semana. Yung siyam ka ini ka mga dump truck ini nga na dakop sa sinimana ng anti-illegal quarrying crackdown sa probinsya sang Iloilo. E, ang police mong aggressive sila, stricto sila. Upod sa mga opisyal sang provincial government sang pag-tipon o kon pagkampanya hanggang tinutuyo sa pagdakop, pagpauntat sa mga unauthorized na mga quarry operations. Hanggang paghugot sang enforcement batok sa illegal transport sang mga extracted materials. Yung mga extracted materials ni mga balas bato bla. Oh, mga balas bato. Ang Iloilo Police Provincial Office sa koordinasyon sa Iloilo Provincial Government Task Force overloading. Nagdakop sang sininga mga truck sang July 2 to July 7 matapos nga nadiskubrihan nga ang series ang mga documentary kag transport violations. Kag naka-indicate diri ang illegally sourced quarry materials. Sunod diri sa spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang operation nga kabahin ini sa provincial government intensified campaign sa pagpanakop sang illegal quarrying samtang naga-ensure sang compliance sa mga kasuguan nga naga-govern sang extraction kag transport sang quarry resources sa probinsya sang Iloilo. Ang kampanyang ini ang tinutuyo na ang mga quarry operators naga-comply sa mga requirements sang kasuguan kag ginaproteksyonan sang police kag sang provincial government ang natural resources ang naka-promote sang responsible kag legitimate nga quarry operation sa probinsya sa Iloilo. Hindi man pwedeng untaton mo na yung quarry operations ni kay may mga ongoing kita ang daan niya mga construction mga infrastructure nga mga ginaobra at ikinanglanon sina ang quarry. Ang Lambunaw kag Banati Municipal Police Stations may madamo nga mga numero sa mga nagkaladakpan na may tag duwa ka mga dump trucks. Duwa sa Banati, duwa sa Lambunaw. Isa naman ka dump truck ang nadakop sa Kabatuan, sa Tigbawan, sa Saraga, sa Dingli kag sa Pututan. Ang mga police nag-impound sa sining mga dump trucks nga nakita nga naka-commit sang madamo nga mga violations sang revised revenue code sang probinsya sang Iloilo including ang incomplete nga transport documents, misdeclared nga mga entries, tampered nga mga delivery receipt. Kag ang iban wala blas ang mga ginatawag nga quarry permit. Kag mga wala sang required nga hauling contracts. Dapat ini nga himuon gid man isang probinsya sang Iloilo ah. Kag kabay pa nga madamo nga madakpan kay mga dump trucks ang mga na-impound ni ini sa mga police station bangod kay nagbayular sila sang section 28 sa paragraph B17, B18 kag B21 sang revised revenue code sang probinsya sang Iloilo. May penalty ini ang illegal quarry activities kag mga related transport violation. Ang mga quarry operators gina-require ng mga truck owners
ang mga transporters ini ang stricto nga mag-comply sa provincial ordinance kapag secure sa nagakaigo ng mga permit antes nga iga-transport ang mga quarry materials. Eh, dapat gini. Kaya mga quarry materials nga ini, dapat nga sigurado nga may permit. Kaya ang quarry dapat may permit. Ang pag-transport dapat may permit. Amo na nga dapat kompleto ang mga papilis sang pag-transport sa mga quarry padulong sa halin sa suba, halin sa quarry operations, padulong sa lugar nga ginadulungan nila sang sining mga quarry, mga balas, bato, konduta, manina, mga quarry materials bla. Ang padayon ang kampanya sa provincial government, may kang tanan sini para nga makita ang

mahimo ini kag ma-control ba ang mga wala sa mga quarry permit diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. This broadcast is proudly brought to you by Ilion Group of Companies, bringing excellence in real estate, construction, hospitality, travel, manufacturing, distribution, and trading. Ilion Group of Companies, we make life better. Ang ining portion, ginadulong man sa inyo sa Klinika Ditribayo, the antiviral, kag antibacterial specialist. Malikawan na itong nagtrakaso ilanat si Ponjak Boy, lami nagid subong nga panahon sa tagululan. O nagainom kita sa Ditribayo. Amo ni tagululan subong ha? Ligaw lan-ulan, kisa mabasa ka, trakasuhon ka, kag para malikawan na ito ng trakaso. Maginom kita sa Ditribayo. Kagparisa na ito sang Mighty Sea. Kaya ang Ditribayo, bangon siya sini nga extra virgin coconut oil. Ayun paamanan sang vitamin D3, ginapataya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites. Kag mga viruses sa aton sini nga lawas. Kag maluwas subong, galon o gaulan-ulan, panahon naman ni nga may mga kwanyo, may mga nakamuad naman ang lamok. Ilamin na gid kung nag-a-star kita sa balahaon, sa matubig nga lugar, nga paborito ba rin sa lamok, taas lang aton hilanat, may kopot, yung sakit sa ulo, pagsukag, kag pananakit sa kalawasan, may naobserbaran, kita ba lang, nga pula, nga rasis, nga nagatubo sa aton sining kuya, kagdugan. Mag-inom kita sa Ditribayo, ay ang Ditribayo, ang superfood supplement, na ginimogikan sa extra virgin chocolate oil, nga ginpamanan sa vitamin D3. Nga maayo nga natural antimicrobial properties, labi na batok sa mga virus, pariyos ang dengue. Ang medium chain triglycerides, kalin sa extra virgin coconut oil sa parte isang Ditribayo, ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na daw ginatawag ang monolaurin, ang monolaurin. Kalin sa Ditribayo, ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Ditribayo, pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sa vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins na nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadenggi ka. Ginapanami man sa Ditribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabuling man proseso sa platelet aggregation nga manikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sa dengue. Tinuan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kung may dalas ang dengue virus. Ikawan niya mag-stack sa tubig, nga wala sa taklob sa itong mga puluyan. And of course, mainom kita sa Ditribayo kag Mighty Sea para sigurado nga healthy. Ang Ditribayo kag Mighty Sea. Ang Mighty Sea, ginpabaskog ini para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog ang resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty Sea kag Ditribayo. Mga dekalidad ini ng mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, idulong sa inyong mga puluyan. O kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo, subong adlaw, Webes. May libre nga consultation, tag-check-up dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasi City. Hasta las 3:30 di karun sa hapon, ha? Was sa Bernes. Bernes Bus. May libre nga consultation, tag-check-up dira man sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminia Street, Calinog, Iloilo. Sa Domingo, may libre nga consultation, tag-check-up man sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. Abantayan man, kagang mga product ni Dr. Amil Oy, bakal man dira sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa Ilopi Street, kilid sa St. Robert School. Ilopi Street, kilid sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Kagsubuman dira sa Northern Iloilo, ara dira sa Banwa, sang Sara, Iloilo, ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center.
Ara dira na hamtang sa ko, sa RGM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal.

0: K5 ba, Lawrence, pag-uha naton bing aton sininga okay ka, may kapika sa K5. May nadakpa naman si K5 AJ Cordoba na nagapamati on the spot sa 88.7 MHz sa lilisuan sa inyo mga radyo. Ang K5 News FM Iloilo, nadakpan niya gid si Rodney Chulogo sa Barangay Halandone Estate, Lapos, Iloilo City. Sa aton sini nga okay ka, may kapika sa K5. Basta nga madakpan ka muna ni K5 AJ Cordobada, may kapi ka muna yun nga isa ka box sa DTX Coffee Mix.
1: Kampiyon!
0: Ari si Rodney Chulogo, K5 AJ, pasok na!
2: Mga ka-K5 sa Subungaga, ari kita diri sa Barangay Halandone Estate sa distrito sang Lapos. Unsa din, no, may isa diri ka karinderiya ka K5 dyan, diri lang sa isang kalsada. Ngayon niya sininga radyo na agyan ginaton nga naka-tune in sa K5 o sa program sa drama Subong Rumbuhan sa Kalye 5. So samtang nagapungko si tatay, nagapamatigid siya sa K5. Ari siya. Tay, good morning. Kamusta ang pagpamati mo diri sa programa sang K5? Ano oras ka diga pandar sang imong radyo? Saga?
3: Saga.
2: Asta?
3: Oo.
2: Tay, bati amo nang dirang ako madakpan kang nagapamati sa K5, ang imo radyo naka-tune in sa K5, may ara premyo, batian mo na?
3: Oo.
2: Nagalaom ka man?
3: Oo.
2: Kaya nagalaom ka, tay? Okay ka. May kapi ka sa K5 News FM Iloilo. Ano mambal mo kay Dok Ramil Oy kag sa K5?
3: Salamat, thank you very much.
2: Tiyabiyag dahad rin mga kaingod ni mo, mga utod mo, mga pakaisa mo, mga friends mo, kag ang nagkakalaon din sa inyo nga karinderi, agdahan nga mamati na sa K5.
3: Salamat po mga magag. Magkakamagasan din, magkakaon din nga pagka K5.
2: Kaya ba si Dason sila naman?
3: Sila naman nakapanan, nagdapan ka naman.
2: So tatay?
3: Salamat.
2: Oo. Sa liwat, no? Congratulations. Kaga mayong aga lang. God bless. So amoy na kay K5 dyan si tatay.
1: Kampiyon!
2: Pamatigid sa K5.
1: Kampiyon!
2: Purubong ko, diri sa guwa sang iya nga karinderiya. Diri sa Barangay Halandone Estate, Lapos.
0: Si Rodney Chulogo sang Barangay Halandone Estate, Lapos, Iloilo City. Sa aton sini nga, okay ka, may kapi ka sa K5. Padayunan nyo lang ang pamamati sa 88.7, ha? Sa inyo mga FM Banda Radio. 88.7 MHz sa lilisuan sa inyo mga radyo. No down, said, ang K5 News FM Iloilo. Mayong Odto Mandira kay Melvin Santonero. Ay Melvin Santonero dira sa Barangay Buntatala sa distrito sa Karo. Mayong Odto Gid. Sumbog man sa kay Paribi Boy Cadiz. Dira sa Barangay East Baluarte sa distrito sa Molo. Mayong Odto. Kay Joseph Estrira. Samtang nga nagalibot-libot sa syudad, ang iya sininga salakyan naka-tune in sa 88.7 MHz. Mayong untugid. Salamat ha sa mga salakyan dira nga nagapamati by on-air kag online. Madamo gid nga salamat, no?

Iban pa nga mga balita. Kapo, no? Sa tatlo ka daw, Martes, Miyerkules, Lunes, Martes, Miyerkules. Sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Kung pamakutol mo ang defense counsel, ang depensa, ang nakadepensa kay Vice President Sara Duterte with a score of 1 to 10, 10 kuno, 10 sila. Samtang sa prosecution naman na nag-akusar kay Vice President Sara Duterte, 10 out of 10 man sila. At nakadepende ni sa mga pumuluyo kag pag-appreciate sang mga nagakalatabo. One thing nga masiling naton nga ang witness, the first witness agin presentar sang prosecution nga isa ka senior agent sang National Bureau of Investigation, si Mark Kalilong, is very maayo nga witness nga ginpresentar. Kay hindi waisa nagakalingkang sa mga pasuli-sukuli sang pamangkot sang depensa sa cross-examination kapon na. Waisa ka give-in kay ti ginatindugan yang iya sini nga mga pahayag kapon, no, sa pag cross-examine sang mga defense counsel

0: Why nila ma-dismantle ang witness, no? Sa mga redirect nga ini-kontani kinanglan sa ila sining pag-question sa cross-examination kapon. Ti nagambal nga maayong witness, credible witness ang ginpresentar. Una nga witness ka ginpresentar sang prosecution kahapon ti dugangan tani karon ha sa aton sining pagpangalagad ang ining mga nagakatabong ini kay kon ang prosecution na balon mo 10 out of 10 10 man sila kon ang defense counsel man pamaguton mo at sa score nga 10 out of 10 10 man sila de, pero nakadepende ini sa pag-appreciate tagid sang mga pumuluyong Pilipinon. Kag ang ginasiling nga si Vice President Sara Duterte ginboto sang 32 milyones ka mga Pilipino. Hindi ini balasihan. Ang 32 milyones ka boto ni Vice President Sara Duterte. Hindi ni balasihan kag hindi ni makasiling nga i-absuelto siya sa mga kaso nga ginapangatubang niya sa karon. Dugangan tani karon pagbalik tahan sa aton sining pagpangalagad plus ang dugang pang ma-report sa aton sining mga ka-K5 reporters diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby na mga balik kita pagkatapos ang DTX 500 health alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
1: Filipino. Wow! My puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
3: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
4: Laingid man kung kana, tigulang kana,
3: oh,
4: tapos hubin pa imong pamatinan,
3: uh-huh.
4: Mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
3: Uh-huh.
4: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
3: Mm-hmm.
4: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga maguntat pagdivide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga cellula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
3: Ang
4: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
0: DTX 500.
5: Si Erin Grace paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500.
8: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: DTX 500.
9: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
4: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag-DTX 500
3: ay, oh, the more kagabisyo, the more
4: Pure C. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula sa RGP, hindi ka matubuan bukol,
3: ay.
4: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang, hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer, ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo, hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka, or Pure C. Protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lang yan sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty Sea adlaw-adlaw.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
12: Ating mga mata, mag-Mighty Sea araw-araw. Pumili sa mga butika, Mighty Sea, the Alkaline Vitamin C.
13: Tagtag ng pimples,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang na balat,
14: DTX Beauty Soap.
13: Gustong humuti,
14: DTX Beauty Soap.
13: Maraming kati-kati,
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bili na sa mga butika.
16: DTX 500. Sir, ano ang napakagandang effect sa'yo ng DTX 500?
17: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
18: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
19: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang Mighty Sea Network News.
20: Mighty Sea Network News,
19: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty Sea Network News.
20: Mighty Sea Network News.
18: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, probinsya ng Isabela nagpatupad ng liquor ban dahil sa bagyong Indaya, violator sa parurusahan. Na-i-record na kaso ng ASF sa Western Visayas, contained na ayon sa DA6. Department of Agriculture magbibigay naman ng 500 liters ng disinfectant para sa ASF sa Negros Oriental. Samantala, Bulkan Canlaon sa Negros muling sumabog. Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City nakatanggap di umano ng bomb threat. Senior citizen na pasahero patay matapos ma-aksidente ang sinasakyang kotse sa Aklan. Resort kung saan nakuryente ang anti-Kenyo vlogger na si Estonga i-issue ng closure order. Bilang ng OSEC sa Northern Mindanao na nanatiling mataas. PDL nahulihan ng droga sa loob ng Capiza Rehabilitation Center. At top 1 most wanted person sa Puerto Princesa City.
19: YTC Network News.
20: YTC Network News.
18: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Avac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, probinsya ng Isabela nagpatupad ng liquor ban dahil sa bagyong Indaya, violator sa parurusahan. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
21: Mahigpit nang ipinatutupad ang liquor ban sa buong lalawigan ng Isabela bilang paghahanda sa banta ng bagyong Inday. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa ordinansa bilang 2020-13-1 ng sangguniang panlalawigan ng Isabela upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga mamamayan sa gitna ng paparating na kalamidad. Dahil dito, pansamantalang ipinagbabawal ang pag-inom at pagbebenta ng anumang uri ng nakalalasing na inumin sa buong probinsya. Babala ng mga awtoridad, may kaukulang parusa ang sinuwang mahuhuling lasing habang umiiral ang ban, kung saan papatawa ng multang 2,000 na aakyat sa 3,000 piso kapag hindi nabayaran sa loob ng 7 araw ang sinumang lalabag. Bukod sa mas mataas na multa, maaaring maharap ang individual sa 3 buwang pagkakakulong o pareho, depende sa magiging pasya ng korte. Hindi rin makakaligtas ang mga establishmento o individual na mapatutunayang nag-aalok, nagbebenta o nagpapahintulot ng pag-inom ng alak sa panahong ito. Sila ay pagmumultahin ng 4,000 at kung mabibigong magbayad sa loob ng 7 araw ay tataas ito ng 5,000 piso. Bukod dito, maaari silang makulong ng hanggang 6 na buwan at bawiin o kanselahin ang kanilang business permit. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng pamahalaang panlalawigan ang lahat na ipagpaliban muna ang planong inuman at unahin ang paghahanda para sa bagyo. Umaasa naman ang PNP at ang lokal na pamahalaan sa buong kooperasyon ng publiko upang maiwasan ang anumang aksidente o kaguluhan habang hinaharap ng lalawigan ang hagupit ng nasabing sama ng panahon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
20: Mighty C Network News.
18: Samantala, na-record na kaso ng ASF sa Western Visayas sa contained na ayon sa DA6. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
2: Itinuturing na contained na ang mga na-record na kaso ng African Swine Fever o ASF sa isang barangay sa Capiz at Iloilo. Ayon sa Department of Agriculture o DA Region 6, agad silang nagsagawa ng mga measures dahilan na hindi na kumalat o nadagdagan pa ang kaso ng ASF. Tinitignan na posibleng may lapses sa biosecurity measures sa mga apektadong backyard farms dahilan na na-infect ng ASF ang kanilang mga inaalaga ang mga baboy. Kabilang sa mga ito ang paglabas-masok ng mga nag-aalaga ng mga baboy sa farm na pumupunta pa sa ibang lugar, pagbili ng karne sa ibang area, at hini-istrikto sa mga outsider at traders na nanggaling pa sa mga malalayong lugar. Sa ngayon, meron ng mga border controls ang ilang mga local government units o LGUs sa Western Visayas. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
20: MyTC Network News. MyTC Network News.
18: Gayun din, DA magbibigay ng 500 liters na disinfectant para sa ASF sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
22: Magbibigay ang Department of Agriculture Compadco sa Negros Oriental ng 500 liter ng disinfectant sa pamahalaang panlalawigan ngayong Linggo upang makatulong sa pagpigil sa African Swine Fever. Ang mga supply na ito na binubuo ng 100 lagyan na mahitig 5 letro ay ipamahagi ng Provincial Task Force on ASF kapag nabigay na ng go signal si Gobernador Manuel Sagarbarria. Ayon pa kay Bernard Limbaga, pinuno ng DA PADCO, ang dami ng disinfectant na ito ay sapat upang makagawa ng solusyon para sa 6,000 knapsack sprayer na magbibigay daan sa mas malawakang operasyon ng disinfection. Bukod sa mga lugar na kumpirmadong positibo sa ASF, magsisilbing buffer stock ang disinfectant para sa iba pang mga lokasyon na kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa mga naiulat na pagkamatay ng mga baboy. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: YTC Network News. YTC Network News.
18: At Bulkan Canlaon sa Negros muling sumabog. Kabo ang detalye ng balita. Hatid sa atin ka K5, Sunshine Lacson.
23: La Diyos ko, gadaunog maayo. Alakusuga, oy.
24: Matapos ang ilang buwan, muling nasaksihan ng mga residente sa Negros Occidental ang malakas na pagsabog sa Bulkan Canlaon. Naitala ang nasabing aktibidad alas 7:33 ng umaga ngayong Huwebes, Hulyo 9. Maliban sa malakas na pagsabog, naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang 19 na mga pagyanig sa Bulkan Canlaon sa nakaraang 24 oras. Kasabay ng pagsabog ng bulkan, nararanasan din ang mga malalakas na pagbuhos ng ulan at pagkulog sa ilang lugar sa Southern Negros Occidental dahil naman sa habagat na pinapalakas ng bagyo na si Inday. Ngayong araw, alerto na ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental laban sa lahar flow na posibleng maganap kasunod ng pagsabog ng bulkan na sinabayan ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa probinsya dahil sa bagyo. Matatagpuan ang Bulkan Canlaon sa pagitan ng La Castellana sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental dito sa Visayas. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
20: MyTC Network News. MyTC Network News.
18: Tuloy-tuloy Patuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City nakatanggap di ano ng bomb threat. Balita hatid sa ate ni K5 Carlo Arisgado.
5: Nagdulot ng pangambang isang bomb threat na natanggap ng Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City kahapon ng hapon na nagresulta sa agarang paglikas ng mga estudyante at guro mula sa loob ng campus. Natanggap ng paaralan ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanilang official Facebook page na agad namang nabasa at naiulat ng kanilang punong guro sa mga otoridad. Bilang bahagi ng safety protocol, rumisponde ang mga tauhan ng Tacloban City Police Station 3, katuwang ang Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit. Matapos ang higit isang oras na masusing paghahalugog sa buong paligid ng paaralan, idiniklara ng mga otoridad na negatibo ang lugar at walang anumang nakitang bomba. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan na ang Tacloban City Police Office sa Regional Anti-Cybercrime Unit 8 upang matukoy ang pagkakakilanla ng may-ari ng dummy account na nagpadala ng banta. Naglabas naman ang paalala ang kapulisan sa mga magulang, estudyante at kawani ng paaralan na manatiling kalmado ngunit manatiling mapagmatsyag sa anumang kahinahinalang aktibidad. Tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang ginagawang pagsusurin mga cybercrime expert upang mapanagot ang nasa likod ng naturang insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
20: MyTC Network News. MyTC Network News.
18: Kind of senior citizen na pasahero pataya matapos ma-aksidente ang sinasakyang kotse sa Aklana. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
6: Patay ang isang 70-anyos na babae habang sugatan naman ang 52-anyos na lalaking driver ng isang sasakyan matapos na maaksidente sa kurbadang daan na sakop ng barangay Lala, Batanaclan. Ang hindi na pinangalan ng biktima ay mula sa Buhang Haro, Iloilo. Ayon sa MDRRMO, nagtamo ng malaking sugat sa ulo, pagkabali ng kanang braso at magkabilang binti ang babaeng biktima habang gasgas sa kanang kamay at pamamaga ng kanyang bewang naman ang tinamo ng lalaking driver. Matapos na makuha sa loob ng sasakyan ang dalawang biktima ay agad itong isinugod sa pinakamalapit na ospital ngunit idineklarang dead on arrival ang babaeng pasahero. Ayon sa mga saksi, posibleng hindi na kontrol ng driver ang takbo ng sasakyan dahil sa pakurbadang daan kaya ito bumangga sa gilid ng kalsada. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng Batan PNP hinggil sa nasabing aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
18: At resort kung saan nakuryente ang Antiqueño vlogger na si Estong i-issuehan ng closure order. Balita hatid sa atin ni K5 Eileen Magbanwa.
8: Magpapalabas ng closure order ang local government unit ng Kulasi sa resort kung saan nakuryente ang Antiqueño vlogger na si Simon Kalimpit Jr. o mas kilala bilang Estong. Ayon kay Police Major Paul Kenneth Magan, ang Chief of Police ng Kulasi MPS, nakausap na niya ang alkalde ng bayan na si Mayor Joel Lumugdang at napagkasunduang maglalabas ng closure order. Matandaang noong Hulyo 6 nang makuryente si Estong habang nagvi-video kay sa resort at binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital noong Hulyo 7. Base sa investigasyon, may mga nauna nang nagreklamo na may deferensya at grounded ang mikropono ng videoke, ngunit hindi ito pinalitan ng management kung saan itinuturing na may kapabayaan sa kanilang panig. Last stress naman kahapon Hulyo 8 nang dumating ang bangkay ng vlogger sa kanilang bahay at sinalubong ito ng kanyang mga taga-suporta, kaibigan at pamilya. At para sa MyTC Network News, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
18: Samantala, bilang ng OSAIC sa Northern Mindanao na nanatiling mataas. Tabon detalye ng balitang yan. Hatid ka K5K Buscaino.
9: Nananatiling mataas ang bilang ng mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC sa Northern Mindanao. Batay sa talaan ng DSWD Region 10 mula taong 2024 hanggang unang semestre ngayong taon ay may naitalang 232 2 victim survivors. Ayon kay Mark Anthony Viernes, Social Welfare Officer 4 ng Rehabilitation Sheltered Workshop, 73% sa kabuuang bilang ay usay cases, 10% ay illegal recruitment at 4% ay prostitution. Ipinapakita nito na mas aktibo na ang monitoring laban sa trafficking sa Pilipinas at sa ibang bansa. Gayunman, nananatiling hamon ang lawak ng problema dahil marami pa rin nasasangkot sa human trafficking. Paalala ng DSWD, agad na dumulog sa mga otoridad ang lahat ng biktima ng trafficking upang mabigyan ng tamang tulong at proteksyon.
0: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
20: YTC Network News. YTC Network News.
18: Samantala, PDL nahulian ang droga sa loob ng Capiz Rehabilitation Center. Balita hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
3: Isang 19-anyos na person deprived of liberty o PDL ang nahulihan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng Capiz Rehabilitation Center o CRC Hulyo 8 ng hapon. Ayon kay CRC Warden Arjona Ingkong, nakatanggap ng report ang mga nakaduty na gwardiya ng pasilidad hinggil sa kahinahinalang kilos ng PDL na si Alidar de la Peña. Nang kinapkapan ito ng mga gwardiya, nakuha sa posisyon ito ang 3 sachets ng pinaniniwalang droga at isa pang sachet na may residue. Sa ngayon, pinoproseso na ang pagsampa ng reklamo laban kay de la Peña na may nauna ng kaparehong kaso sa droga. Nagsasagawa rin ang hiwalayan investigasyon ng CRC ayon kay Ingkong upang matukoy kung paano nakalusot ang ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Napag-alaman na makailang beses na may nahuli sa loob ng CRC na gumagamit o may dalang droga. May mga jail guards na rin ang nagpositibo sa mga isinagawang surprise drug test.
4: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: YTC Network News.
7: YTC Network News.
18: Gain din top 1 most wanted person sa Puerto Princesa City, arestado. Detalye ng balita, hatid ka K5 Grace sa Belostrino.
10: Arestado ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad ang top 1 most wanted person sa antas ng lungsod sa isinagawang operasyon bandang alas 11:50 ng umaga kahapon, July 8, sa barangay Tinigiman, Puerto Princesa City. Kinilala ang naaresto na isang 22-anyos na lalaki, binata, isang barbero at residente ng barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong June 25, 2026 ni Panfilo Intud Sala Jr. kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Inirekomenda ng korte ang piyansang nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Matapos arestuhin, ipinaalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatan. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Police Station 1 ng Puerto Princesa habang hinihintay ang pag-aharap sa korte na nagpalabas ng warrant. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng kanilang patuloy na kampanya upang madakip ang mga wanted persons at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Kampiyon Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: YTC Network News.
7: YTC Network News.
18: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, idineglara ni U.S. President Donald Trump na kanyang tinapos na ang kasunduang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ang panibagong palitan ng mga pag-atake sa nakalipas na magdamag. Sa kanyang pagdalaw sa NATO Summit nitong Miyerkules, sinabi ni Trump na naglunsad ang U.S. ng matitinding pag-atake laban sa Iran at nagbabala na posible pa itong maulit. Inakusahan din niya ang pamahalaan ng Iran na sinungaling at scam kung saan na nilabag umano nito ang kanilang Memorandum of Understanding na nilagdaan ang dalawang bansa June 17 taong kasalukuyan. Samantala, muling ibinalik naman ng Estados Unidos ang sanksyon sa Iran matapos bawiin ang pansamantalang suspensyon kasunod ng ceasefire deal.
20: YTC Network News.
7: YTC Network News.
18: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuha ng Martisi Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, ang tabayanan ng pagbabalik ng ka-K5 Justin Kess, ka-K5 Ray Almuda, at ka-K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
11: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! Mike Puso!
14: 11 Mbps!
15: Balik kita sa aton niya pagpangalagad mga ka-K5 bang oros! Last 12:20 na sa hapon ng oras, ginadulong sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500, ang superior antioxidant.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 MB.

0: isan nga diri sa aton sa Western Visayas. Why ini isang direkta nga igo. Ito, pero nagapreparar kita kay tikwa nga daan mo super typhoon. Ni mayo ini kay na downgrade na naghina siya. Bis nga super typhoon nangin na typhoon Inday na lang. Eh, dere sa Western Visayas, ha? Kahit ang ginatanaw din, mga high-risk areas, bala? Ang high-risk areas, ni, hindi alam niya nga pagbaha, kundi amo man yung mga landslide areas man, no? Landslide kag flash floods areas. So, ano ang mga nahimo sa aton gobyerno sa sining mga na-identify na ng mga lugar na delikado kung may bagyo? High-risk, bala? Delikado? Ang mga kilid sang baybay, ang mga coastal barangays naton dira kami mga naga-ilistar, delikado kung hampakon sila, hanuton sila sang mabaskog kag mataas nga balod. Kagsubong man ang landslide prone areas naton, namuning galanslide lang sa kabukiran. Ay delikado kay ti hindi na siya ka hugot pa malandslide siya kay wala na sang kahoy. Aring report ni Kaki 5 Kim Kaloyo sa sininga Tinion. Kaki 5 Kim.
1: Yara sa around 919 o kon 919 tanan sa mga kabarangayan diri sa Western Visayas sa K5 John ang determine o kon natungod sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB Region 6 sa kasunod man sang ilang pre-disaster risk assessment ka K5 John bilang high risk sa ining pagbaha or rain landslide kag flooding ka K5 John. Aga considering no, nga according diri gani sa Office of Civil Defense upon OC Region 6 alongside man niya sa chairperson Manila no sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council upon RDRRMC 6 na si Director Raul Fernandez nga di ang ining mga area sa K5 John usually amo ni sa mga low-lying areas sa mga coastal areas sa mga nabukid nga bahin. And nag-instruct naman sila no, sa ining mga local MTRRMO na mag-padayon niya sa ilang pag-preparar. Malam na ito no, according man nila sa forecast ng US Pag-asa, kasi hindi man kita ya direktan. Ano nga mapektuhan sa ining bagyong Intay, kaugaling pabasukon niya ang ining habagat sa K5 John. According pa dirigan ni Director Raul Fernandez, expectedly today, no, especially babagyo na bulubat na mga around karon niya sa hapon o kahaling karon sa gabi, tubtubwas ang ma-experience ang moderate to heavy rain at K5 John. No, kag na-expect man na mga ang maapektuhan dito sa mabaskong nga pagbubo sa pag-ulan-ulan among ang area sa Antique, ang Southern Iloilo kag Northern Aklan K5 John. Despite na ti hindi kita direkta ng apektuhan ni Pagyo Inday, nag-advise na rin no, ang RDRRMC6 na patayon ng atong alerto kag inyong pakampante kung baga kinamon na kita experience na despite na wala kita diri or hindi kita apektado binabihas ng Pagyo tungkol sa itap ng padayon na pag-ulan ng K5 John. Adapt mga naka-experience before no sang pagbaha-baha ito no, sa mga coastal areas natin sa mga manugpang isda padayon na no, mag-coordinate man dira sa mga coast guard substations man across Western Visayas at kag nagalibot man sila no, inform kung pwede pa wala ka panagat o kung ka patunga sa loob kay John no, pero sa the time wala pa man no, in terms sa mga biyahe natin. Wala pa man so far pero kita dyan sa mga cancellations kag tiyam na no hindi wala man sabi ang direct effect of the bagyo identity.
0: Okay, so ay isang direkta pero ti at least subong niya na practice naton lang preparasyon kay Pipe Kim.
1: Nakita nato no nga diri sa Western Visayas under the leadership ni Director Raul Fernandez kag tiyam mo naman dit no sa Department of the Interior and Local Government, DILG, kag NDRRMC, nga despite nga hindi kita diri ang direkta yung maiguan, mas mayo nga preparado kasi pag dyan.

0: Kasi subong mas ano na siya, mas well informed na ang mga pumuluyo kung ano nung dapat obrahon. Kasi amo usually sa mga mga nga mga scenario no, ang pinapanumdom lang nga mas sa tagan sang prioridad ang kabuki no. Kung for example mag announce or encourage for the evacuation, ang magsunod na kung may sabi na balikdan niya lang ilang mga katapanan, mga hinuptanan, pero according nga ni din no, sa mga concerning na ton, mas importante ang kabuhi kay Kifabian. For example, no, sa mga suba, sa mga gatabok tab, okay, Kifabian, kaya bala natin damo sa mga areas nga wala pa sang tight time, may mga apupuluyo pa na gatabok tabok, pati especially subong may mga klase. So, padayon na, no, nga mag pamati na sa mga otoridad, LGUs, kaya kung hindi gid bala masarangan ang current, kung dalo mo sa tubig, kung magbaskog ang ulan-ulan, rikawana na inong pagtabok sa ining mga suba, kagiban pa nga mga katubigan na Kifabian.
1: Okay. Pirato ka na ang numero sa mga na-identify na nga mga high-risk areas naton, plus, landslide, kag flash floods prone areas?
0: 919 Kifabian.
1: 919. Ang Iloilo City lang may lista ka na? Iloilo
0: kasi
1: City, kag Iloilo province lang.
0: Iloilo City, Kifabian, sa CDR RMO check naton in a while, Kifabian. Actually, ito may mga determined na mandiringataan sa mga low-lying areas sa K5 dyan. Pero, there is MGB Region 6. Sama pa nang yung request na ito ng mga data.
1: Kung baya, ibisan na Iloilo City lang aton kag Iloilo Province.
0: Sa Iloilo Province, sa K5 dyan, mostly, no, dira sa mga areas, ang southern and northern Iloilo, no, ako nga mga areas. May mga specific barangays, no, no? May mga Banwa Abing at sa ilang town proper, okay man, pero may mga barangays sila nga susceptible, no, sa ining mga flooding, sa ining mga landslide, no, especially sa mga nabukid na bahin. Kasi bala naman natin din sa pila ka mga areas, ang Saraga, Pototan, kag alongside second and third district kasi pa dyan, amo na usually na maka-experience ang pagbaha-baha na despite nga wala agad yung bagyo kinabi, no? Pero amo na, no, diri sa Iloilo City, as per previous naman nila mga data, madamo na diri, no, sa mga low-lying areas natin na susceptible din sa flooding, rain-induced flooding, no? Just like sa areas ang Palmanan, sa Molo, araman, no, sa ilagid sa lapas sa Kifabian, na dumadamo-damo. Pero sa may Burgos ng Dambala, no, sa area sang Lapas National High School, sa mga Molo and Arevalo, no, damo pagidira. Pero as of this time, no, kung ma-observe natin, subong natin, sering nga pa niya lang kainas sang aga, pero subong, no, nag-pulo paang-paang naman, kag, may porsyon na nag-gulugalom, nag-taiba dyan, pero ati kainan, no, nag-ingit. Pero expect natin, maybe may mga 3 or 4, basta mag-ulan-ulan naman kay K5 dyan. So, padayon na nga, na magpamati sa mga advisories from DOST Pag-asa, katipad pa nato ng mga concerned agencies.
1: Okay. Salamat yun, K5 Kim.
0: Report na gikan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ako naman si K5 Kim, Montaño Caluyo, para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon, Report.

0: Balik kita sa aton yung pagpangalagad. Salamat yun sa report ni Kaki 5 Kim Kaloyo. Nagikan sa Office of the Civil Defense. Importante na nakapreparar kita. Importante dira na practice naton nga daan ang aton mga hilimoon, buluhaton, antes sa mga kalamidad magtabo. Nga, at least ready na kita, bla. Di man tamang siling may matabo, ang importante kid ka dapat kag maayogid nga wala sa may matabo. Para nga safe kita eh. Pero tiko may ara gid man nga dito man kabante nakapreparar na kita. Maayogid nga wala. Pero kung di malikawan nga may matabo, te nakapreparar kita. It is better prepared than sorry. Ang ini nga porsyon nga nadulong sa inyo sa klinika DTX 500. Ang DTX 500 the superior antioxidant may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka o naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. Malikawan naton ang makamamatay nga mga balatian. Katulad sang sarcoma nga tumalagsahon lang ini nga sa isang cancer. Apang isa ini sa mga pinakamabudlay bulngon ilabi na gid kunyara na sa late stages. Duha ka klase sa sarcoma, may soft tissue sarcoma, makakag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, 10% sa ulo kon sa liog. Gari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawing nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders o family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Hindi magiyong adjoint, tinali nga pagkabalik sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Maginom kita sa DTX 500, kag may tisi, adlaw-adlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agad mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang MITC naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator na nagapakusog sang immune system capability sa good part yun ang mga guba ng mga cellula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerosa. Hindi na magulat yung magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Naginom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 kag Mighty C mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available ini nationwide. Baya Siapi, Lazada o kung TikTok. Available gid ini sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa Iloilo City, ari na hamtang sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Na may libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules. Sa Miagaw, available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. Available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation at check-up dira kada Martes kag Biyernes. Sa Pasig City, Subong Adlaw Webes, may libre nga consultation kag check-up. Hasta alas 3, imidya karong sapon dira sa Salvation Street, Pasig City. Kag sa mga taga Northern Iloilo, ara dira namtang ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira sa RGM's Building, Barangay Apoloista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Ginpaalapit gid ni Dr. Ramil Oy sa mga taga Quinto Distrito para mahapos ka gini ka mo mabudlayan. Hindi na ka mo magkanto sa siyudad sa Iloilo kung sa siyudad sa Pasig. Kaya ara na dira sa Banwa sang Sara, Iloilo. Standby mga ka-K5 ha, mabalik kita pagkatapos kinamang sini.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift.
10: OT.
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong
16: mga bangong kilikili.
3: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
13: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
2: Naplanta na!
14: Ganito ako!
2: Tigasi!
14: Tigalapa!
2: Tigasay!
14: Tigaplansa!
2: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
2: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
2: Ang extend!
14: Supplement for men!
2: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
2: Extend food supplement for men.
14: May maca
2: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
14: para sa tigasing performance.
2: Extend food supplement for men
14: para sa matilo na dugo.
2: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
14: ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant
14: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
14: DTX 500
2: masaligan,
14: epektibo.
2: DTX 500
12: sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
2: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
14: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
2: masalika,
14: epektibo.
2: DTX 500
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio
14: yung may PCO.
3: Ang PCO,
14: yung may D3.
3: Mga butika.
14: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
3: Ang PCO,
14: yung may D3.
3: Mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
12: 11 Mbps.

Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kaki-five ang oras. Last 12:43 na sa hapon. Marayon ka mga nagpamati diri sa 11 Mbps. Ang ining portion gina mga pikita kay mabulubog na ang panahon. Bugnaw init, bugnaw init, init, bugnaw. Malon tanay ki five pole. Init tanay, init tutay tubi. Kay mainom ta kape. Tay, init tutay tubi. Mainom ta DTX coffee mix. Ay, mainit ya kape di blam. Ilom ka ininit ya kape ko di anong balmao. Tay, init tanay to kape. Init tutay tubi. Mainom ta DTX coffee mix. Akan lang kito mo. Kadlaw kay kamo. Ay mga pikita mo. Tikay wa isang ininit. Ano malo tay? Init to anay tobe. Tay, init to tay tobe. Kay mainom ta DTX coffee mix. Kay healthy coffee ni. Awan nga kape nga kung makahigop kasi ni sa init-init ano pulos ang kape na kung init man mainit man, di ba? Kung mainit-init, naka-indakal nga DTX coffee mix. Makasinggit ikaw sang namit kag sa buru so nga kape. DTX coffee mix. Amoning healthy coffee nga na-satisfy ka og lingon mo nga nakakape ka. Nakabulig ka pa sa imong nga ikayong lawas. DTX coffee mix. Healthy coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Tay, init to anay tobe. Init to tay tobe. Kaya may inom ta pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, namit man inom ko naga-init-init, naga-indakal mo kay ti ang pre-bio coffee, healthy coffee ni. Kay may skim milk kag may creamer. Amo na nga creamy coffee siya. Kag nga namit siya, healthy siya. Kay may malunggay. Probiotics plus prebiotics with moringa olivera kon malunggay. Prebio coffee. Tay, init to tobe. Kay mainom ta DTX coffee mix kag prebio coffee. Tay, init to tay tobe. Nami kali mag-inom siyang kape nga minit-init kay Five Pole kon bago tapos ligo, no? Aligo ka na gali kag mag-gamit sang klinika DTX Beauty Soap. Kaya mo nga bon, nga nagapaputi, kaya nagapahamot, nagapapresko sa aton pamatyagan. Cutis porcelana. Himis cutis. Kung nagapaligo ikaw, gamit ang klinika DTX Beauty Soap. Para ma-maintain na ito ng freshness. At tapos na itong paligo, mag-roll on kita sa aton ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok, sa Klinika DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Nagapahamot kag nagapaputi sang aton nga ilok. Klinika Deo Fresh. Para malikawan naton ang sakit sa tiyan, malikawan naton ang bloated yung tiyan, malikawan naton ang LBM. Mag-clinicas probiotics kita permi ha. Kahit sakit tiyan ta, nag-LBM kita. Kung hindi kita matunawan sa aton mga ginakaon. Nga ang inimayo ang pagtunaw sa aton nga ginakaon, bangod. Problema ng aton nga digestive system. Para nga aktibo ng aton nga digestive system, mag-clinicas probiotics kita adlaw-adlaw. Kaya ang clinicas probiotics, nag-active na isang digestive system ta. Aktibo siya, ginatunaw niya sa husto, ang aton mga ginakaon. Clinicas probiotics, ang mga ginakaon aton nga healthy, ginatunaw niya sa maayo, ginadistribute ini sa nanay tuhay nga parte sa aton nga lawas. Kag ang mga higko automatic nga ginapagwa niya para sa regular kag masulhay nga pagpamuhin. Mag
Clinic Spore Biotics sa Dlawadlaw. Kag gareklamo ang amigo ni Paul Diada. Yan naman din siya, Paul nga. Dungan lang kami ni Gwa sa kalibutan. Dungan. Nga kuya, patay huya, pero siya huya-huya mo. Eh parang hindi mag-huya-huya si Manoy. Mag-extend the food supplement ka. Ang extend the food supplement, naghahatag ini sa extra nga energy, extra nga kabaskog, extra nga kabakod, extra nga wala ka ginakakapoy. Amo na nga tindog, galang nga tindog. Tiskog ka lang nga tiskog. Ang iba niya tumba na, ikaw tindog gapon. Amo inang extend food supplement kay may ingredient ini nga maka kag klabuwaska nga nagahatag sang energy, extra nga energy, extra nga stamina sa aton sini nga lawas. Ang iban tumba na, ikaw tindog gapon. Extend the food supplement. Kanan nga ini mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang si Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong sa inyo mga puluyan o kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Subong adlaw, Webes, may libre nga consultation kag check up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City, Buas Bernes. May libre man nga consultation kag check up dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Calinog, Iloilo. Sa Domingo, may libre nga consultation kag check up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Kag sa Domingo man, may libre man nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Sa Northern Iloilo, Quinto Distrito, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ara dira na hamtang sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Again, palapit ni Dr. Ramil Oy, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Northern Iloilo.

0: Why na kita time diri sa atong kining pagpanganagad sa 11 Mbps sa ngalan sa The Men and Women of K5 News FM Iloilo sa Master Control. Opo naton si kaya K5 Paul Diada kaka K5 Lawrence Suleiman. Ang inyo ka K5 John Sapio. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, number one kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
7: Klinika Deo Fresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
8: DTX 500.
10: Masaligan.
8: Epektibo.
10: DTX 500.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
8: Ikaw bala
10: ang may diabetes.
8: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
8: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
10: Masaligan.
8: Epektibo.
10: DTX 500.
8: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
8: Yung may D3.
10: Ang kampiyon nga istasyon.
8: K5.
10: K5
8: News FM.
16: K5 News FM.
17: Wow! My puso!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. iCare Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang kabihan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
10: your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarang Iloilo.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sana sanghapon.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
13: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na pulang.
12: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
14: Grabe git siya Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
12: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga makaupod sa subong nga Webes sa hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kagtong akita nga mag-aupdanay. Magasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Webes ang hapon ninyo? Ang mga kilala ko inspired ha? Malapad ang mga yuhom? Abaw daw mga wala problema? Nagaulan-ulan, nagaguom-guom bangod sa malain nga tiyempo sa bagyo kag sa habagat, pero kinahanglan prepared kita. Always gid magpanghanda balon gid sang aton nga mga panamig, inyo dira nga mga raincoat, jacket, payong, kung ano man nga pwede niyo magamit para nga indi ka mo mabasa sang ulan. Kag syempre, protektahan tang aton ikaayong lawas, inom kita sang aton nga mga suplemento. Aton Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Para may ara sang ibato, ang aton nga lawas, batok sa nagkalain-lain nga mga viruses, kag bacteria. Maayong hapon gid sa mga sukita, mga nakatutok dira sa Iloilo City, sa mga nagalantaw sa aton or nagapamati gid sa K5 News FM Iloilo. Maayad-ayad nga hapon man sa mga nagaupod sa aton sa Tagsaka Relay Stations, K5 News FM Pasi, maayong hapon. Maayong hapon man dira sa mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Ngagaw, K3 FM Laganas, kag diri sa may bahin sang Short FM Dumangas, kag syempre sa mga nakatutok diri sa Quinto Distrito, sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Webes nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, na kung inyo makaupod, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Aton man ginaabi-abi ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 Sara ukod K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Pero hindi man pagkalimtan, i-follow ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para manginuna kag updated kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon sa aton nga mga kumari abroad, Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayad-ayad nga hapon man dira kay Ma'am Azun Pinada. Ma'am Nana Shan Presha, good afternoon. Maayong hapon man dira sa aton man nga mga kumare, Ma'am Ramya Panas. Maayong hapon man sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Melay, good afternoon. Sir RV Chris Caceres, maayong hapon. Jade Biatingo, good afternoon. Aisha Ahmad, maayong hapon gin. Noven Tibor Herosa, maayong hapon. Patamyaw lang maninay sa mga taga-Bagtas footwear sa may Baldosa, La Paz. Mama Rizel Baluro Kasiple, maayong hapon gin. Francis Bacason, maninay shoutout lang ako kay Panjon, kay Pulpul, kay Pau-Pau sa may barangay Aldiguer, Sara Iloilo. Sir Arnel Abunyawan, maayong hapon. Maayong hapon man kay Pastor Helmer Felicidario. Maninay shoutout naman kay Harry Falsis kag kay Lera David sang Falsis Store nakatutukin. From Marlene Paniero. Sa may mga greetings ha, may mga gusto tamyawon, pwedeng-pwede gid kamo makapatamyaw diri sa aton, i-text lang ina sa 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7.
Hi Maninay, maayong hapon. Panamyo lang halin kay Renan. Thank you gid Maninay. Ay, thank you gid Sir Renan. Sang banate. Sir Benny Hermano, maayong hapon. Maayong hapon man dila kay Ma Maria Susana Bagnes. Shout out lang Maninay kay Angel Bagnes nga mapisan. Sige washing niya. Laba. Pola pa kapaniyaga. Wow. Gahingagaw siguro Ma Maria Susana antes magbundak gid ya ulan ho. Samtang may tiyempo pa nga baka patulo-tulo at ihingagaw pang labaha. Pero kampiyon pag ita konparisan mo sa pag-inom sang DTX Coffee Mix para samtang nagakuan ka diyan, pa munlaw-munlaw, higop-higop ka na DTX Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape, manamig ni Pares sa subong nga panahon. Malamig-lamig ang aton nga tiyempo. Manina shout out sa Buboy Furniture sa ukon sa may barangay Zerudo. Ang Halyara kag ukon ng Halyara family nagapamatigin. Sir Dansky Zerudo Dianon, good afternoon. Maninay, kamusta na? Shout out lang Maninay kag sa mga amigo ko sa ginaobrahan ko dati from Sir Dansky. July Valiente, good afternoon. Maninay, shout out na naman kay Amaliza family. O kung sa Amaliza family, Haleko kag kay Jeremy Salidaga, nga vlogger sang Duwanias. Nagapamatigid. Thank you so much. Sir Romerico Libuon, good afternoon. Maed-aed nga hapon ha sa inyo dira ni Ma'am Evelyn sa may Libuon store. Available man dira aton mga products ha sa Libuon store sa may poblasyon.

Maninay, pag-greet naman happy birthday kay Toto nga apo ni vlogger Reggie Martinez. Inabi man kay Nani Elaine kag sa mga timbang nga gahulat sang drama subong nga hapon sa Elaine Store dira sa may barangay Kubay. Oy, happy happy birthday! Kag sa tanan nga naga-celebrate sang ila kaadlawan, today is July 9, 2026. Happy happy birthday sa inyo.

0: birthday sa may mga birthday dira. Sa nag-celebrate man sa ila special nga okasyon, anniversary, monthsary o kun ano pa. Pwede gid kamo makapatamyaw diri sa ato. Again, aton text line 0962-478-8730. Maninay pag-greet naman sa Villaret family sa may Dulang, Ahoy, Iloilo from Jade Biatingo. May hapon man sa mga taga-agpipili Lemery from Pidol Backyard, nagapamatigil. Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunad. Good afternoon. Dexter Aligarbes, maayong hapon. Lisa Hervas Defensor sa may Hildore Sitio Tabelna, nagapamatigil. Ma'am Winifreda Sarmiento, good afternoon. Thank you so much, Sir Pidol, dira sa may Lemery, solid supporter gid. Ang Pelaez family nagapamati man sa may Barangay Pagaypay, Pasay City. Sige. Ara na plastado ng mga kumare ko. Duro na sila ho. Abi-abi i-share aton Facebook Live ha. Para mas madamo pagkikita sang malabutan sang ato nga pagwaragwag sa subong nga hapon. At syempre, patunugan ang radyo. Kaya pamati ka mo dira sa inyo mga transistor radio. Patunuga ina. Para nga makabata iapihak balay nyo. Manamin ng istorya ta subong ha. Wow, hindi naman ni matulugan niya kilala ko ba si mag-overthink naman ni. Ma'am Erlina Tilarma Goles, good afternoon. Manini shout out lang sa bana ko si Noel Goles, ready na magpamati sang imo nga drama.
1: Happy birthday.
0: PM manina, shout out ako sa mga friends ko ah. Kay Anok, ka Nelita, Angelo, Thelma, sang Cuartero Capiz. Sa akon pinalangga, Nestor, sang Cuartero Capiz. Watching from Balasan, Iloilo. May nga po naman kay Sir Rolando Pamplona sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, nagapamatigid. Sean Mark Ibierna sa may Barangay Aldiguer, sa Sityo Garo, nagatutok man sila. Para ng mga kumare taho ah. Lastado na, nakakita na sang ila dila nga mapahunay-hunayan. Manami ning aton istorya subong hapon. For sure, madamo gid ang makarelate sini. Kani updan niyo ako ha sa pagpamati sa istorya sang aton letter sender nga si Vivi. Ang iabugos nga kasaysayan aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupo

0: nay gục má của anh ấy khóc.
1: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
2: Mga pinali sa gugma.
3: The Pages of Love.
1: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
2: Mga pinali sa gugma.
3: The Pages of Love.
1: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
2: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Ay, Vivi, anak!
1: Nay! Mayong aga, Nay. Ay, dali ka na magsulod ka.
0: Ay, salamat, nak. Ay, anay ka. Nga aga katimprano pa kay Ronel, how?
1: Ang hambal niya, Nay, nag-leave ko nung upod niya. Amo na nga aga pa siya.
0: Amo bala? Believe, gig ko na bala sa bahana mo, nak mo. Di buenas, kagid nga siya ang napamana mo. Ay nga, ah, mapisan na. Ay, do wala nagapahuway.
1: Amo gani, Nay, eh. Agay?
0: Ba? Anak? Naano ka?
1: Nagapanipa ang bata, Nay.
0: Ay, siyempre, amugid na iya. Sobra pa na ganing naagyan ko eh. Kahit walo kamuya kabilog.

0: alas 9 na inisang gabi ah. Nga nagabihan ka gidhaw. Kag wala ka man lang nagtawag o kung nagchat man lang sakon.
1: Busy gidhabi sa trabaho eh. Medyo kapoy gani kay nagkasakit pang ulo ko.
0: Amo pala. At sige ah. Abiw ba ng jacket mo, be?
1: Oo, day. Dali lang.
0: Ronel? Pating uniform mo, ginuba mo man?
1: Ah, kainit, day. Pwerte ang balas ko. Basa-basa nga daanan ko kay na. Basi ba lang kung ubuhon ko ni Hao?
0: Oo. Sige, ubahan na, be. Ay, budlay na nga. Basi ubuhon ka pa.
1: Dali lang, gid. Taligid lang, ha? Makuha ko na isang bayo sa kabinet?
0: Ako na lang. Ako na lang makuha.
1: O, ako na lang. Nagabusong ka bala.
0: Ate, okay, ah. Ato na si Ronel. Ito kalabyo, gitsaya. Makaluluoy man ang bana ko. Anay ka? Ano yung ningunod sa bulsa sang uniform ni Ronel? May aritos? Kag do hindi man iniakon? Diyos ko! Ano bala hindi man? Kalain sang kubakubas ang dugan ko. Wala man ako sang aritos nga mo sini. Sa tiin niya, hindi nakuha man.
1: Day? Naano ka? Anong nagalain ba lang pamatyag mo?
0: Kwan, nagulpi lang sakit ang ulo ko eh.
1: Amo bala? Basikon, nagpatama ka naman siguro sa mga ulubrahon dire. Bawalungigid ang anak ta, ha?
0: Hindi ka magkabala ka, Ronel. Ginahalungan ko gid ang anak ta. Parehas ang paghalong ko sa relasyon ta.

0: Ay, malakat na ko ah.
1: Malakat ka na? Wala ka pa gani ka pamahaw.
0: Ah, dito
1: ang kape mo oh.
0: Dito na lang, Daya. Kadamo abis ang ulo brown sa opisina eh.
1: Sige ah, maghalong ka.
0: Kag ikaw man, halong ka di. Hindi magpatama sa trabaho di ah.
1: Hindi ka magkabalaka, Ronel. Ara man si nanay oh. Kag ikaw ha, halong ka gid. Basi balahaw.
0: Basi balang ano day?
1: Kwan ah, ang siling ko, halong kagid. Kay kinahanglan kagid sa mangin anak ta.
0: Oo day ho, naghahalong ako ah.
1: Ate sige, basi kung nagadali ka kag malate ka na. Sige na.
0: Oo, manggani day. Sige, malakat na ako ah.
1: Ato na siya. Diyos ko. Hindi lang matabo ang arisaw na huna ako.
2: Anak, nga daw aga pa permi galakat si Ronel hao. Kagabi naman ga pauli. Doon na sobrahan nakapisan ang bana mo. Basi bala magbalatian ina sang sobra niya kapisan.
1: Amo gani nay eh. Doon na mag-uhan ko bala sa iya.
2: Basi ko nagabira-bira overtime, kay ti manugbata ka na bala.
1: Amo man gani nga rasaw na una ako, nay. Kabay pa nga matuod lang ang ginasiling ni nanay. Kabay pa.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag aumtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DTX 500, DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, nandayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabas kog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: available now.
11: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
12: KK5 News FM.
11: Sarado ito.

0: sunas ang gabi. Tub-tub subong, wala pagit gihapon si Ronel.
1: Anak, kaina pang pakadto pakarimuhaw. Na ano ka? Nga daw hindi ka mapahamtang. Abi pagpahimunong, basi kon mahulog ang bata sa ginaubra mo nga ina. Ay, ambot.
0: Ay, nay, do hindi ako mahimuos na eh. Basi ba naman malain na nga natabo kay Ronela? Hindi ka niba si balamay babae? Basi balamay babaeng tonto, ya?
1: Ay, sus.
0: Diyos ko na lang kita.
1: Abi, hindi ka maminsar sang amusin na. Ay, makapalain ina sa ginadala mo, nak.
0: Ay.
1: Oh.
0: Diyos ko na
1: eh. Oh.
0: May.
1: Basi siya na, nak. Oh, siya gid eh. Oh. Ara na sa.
2: Oh. Day? Oh. Na ano ka? Nga man may problema naman bala? Nga daw hindi ka mapahamtang haw?
0: Sa diin ka daghalin ha? Nga pirmi ka nalang gabi puli haw?
2: Day, siyempre nag-auti ko para dako-dako man ang swildohon ko.
0: Auti, gid bala ayhan? Ha?
2: Oh.
0: Kung basi may gina-autihan ka na nga iban.
2: Ay, dahil na ano naman? Ano ba lang ginapangwakal mo ngayon naman? Abi, hindi ka pala magkambal sa amusin, ha? Nagapaninguha ako para sa aton pangabuhi. Kagpati sa mangin anak naton. Naintindihan ta ka. Tugod ka nagabusong ka eh. Pero, tulaan na bi sa pinsar mo, ho? Pasi kung anong batabo sa ginabusong mo balaw? Basta, inilang ang tandaan mo, ha? Inilang. Hindi, kag hindi ko ginmahimo, kaluiban ka. Palanggata ka, day. Palanggata ka.

0: Anak, sa diin ka ba kadto? Nga nagadali-dali ka gidhaw?
1: Nay, updi ko, nay.
0: Ay, sa diin ta ba kadto?
1: Nay, sundon ta si Ronel. Nasiga na nakipagulas na kalin.
0: Ay nga, aman!
1: Basta pala, nay. Updi lang ko, nay.

0: ma'am, nagpundo sa unhan ng taxi ka ginsundan ta, ma'am.
1: Nong, sige nong. Dili lang ilugar lang nong.
0: Sige, ma'am.
1: Lang, nong. Ari nong, oh. Ari nong, bayad na mo nong, oh. Nong.
0: Salamat kid, ma'am.
1: Nay, ang mata mo, ay, di pag-ibulag kay Ronel, nay.
2: Okay.
1: Sige na, naog na ta, nay.
2: Okay, ako. Hinay lang, ha, kay ang tiyan mo.
1: Sige, nay. Nay, ato na. Nagsulod si Ronel sa skinita nga to. Sundon ta siya, nay. Sundon ta siya.

0: Nay, nay, sa diin si Ronel, nay. Nagulpi lang siya na dula, ha?
1: Ay, nagsulod malang da siya sa balay nga ina, oh. Ano abi kay kadamo sang tawo nga nagapakadto pa kari, eh.
0: Mamangkot na bala, nay. Dra, nay, oh. Dra, kay dra lang nagsulod si Ronel, eh.
1: Oo, sige. Ay, dali ka. Uy, ara, oh, may tigulang sa gwa, oh. Mamangkot kita.
0: Sige, nay. Choy? Choy, mayong adlaw, Choy.
2: Ay, may adlaw man?
0: Ay, may nakita ka di, Choy, nga lalaki. Amo niya, chula, Choy, oh. Ang sa cellphone ko, oh.
2: Ay, hala. Ay, pasinsya, gidaya. Hindi ko na iya kilala. Eh, kadabo man di abin na galinabay.
0: Ay, pero nagsuludi siya nung sa balay mo. Ano di sa Choy? Nagsuludi siya?
2: Ay, kabalo ka naman, Dresa Puno, ah. Nagalapos-lapos na niyang lagyan day. Kabalo ka naman sa squatter. Ayun nga, sino ang ginapangita niya, wow?
0: Kwan? Wala. Sige, Choy, ah. Salamat, Gid Choy.
2: Ayaw, ah. Okay.
0: Nay, dali ka, Nay. Ay, Diyos ko. Ang animal nga, Ronel. Dali gali siya nagkakadto. Pasig kung may babae, di siya.
1: Anak, magkalma ka, ha? Wala pa kita may nakita nga pamatuod nga may babayi ang bana mo. Ay, basi bala ba apektuhan ang ginabusong mo? Oh?

0: Ben.
1: Oh.
0: Hindi na magbuting pa. May babae ka?
1: Ara ka naman. Ha? Ara ka naman. Gulpi ka lang imo yung nga naghibihaw.
0: Ginsuntan ka namon ka ina. Nagsulod ka sa squatter ka, gulpi ka lang na dula.
1: Oh.
0: Sino gikatuan mo to, ha? Sino gikatuan mo to?
1: Kuna mo. Ginsunod niyo ko kaina sa purok bulak?
0: Oo.
1: Bo, ngano ka man imuya, Diamond? Kadamo sang adik dito. Pailang ganik eh. Wala ka mo ginhold up?
0: Yung pamakot ka, Ate Ronel. Nag-ando ka dito.
1: Kabalo ka na sang rason. Kabalo ka na gin. May customer kami dito nga ginapaluap ko.
0: Butigot ka.
1: Ginapaluap ko lang sa balance niya.
0: Butigot ka. Ako, may balaan ko lang ang may babae, Karunel. Hindi mo na kami makita sa anak mo.
1: Oh.
0: Kapatid ka, hindi mo na kami makita sa anak mo.

Wala gid madugaya na hibal-an ko nga may babaye gid man si Romel. Nangayo siya sang patawad sa akon, kag ang hambal niya na tintar lang ko na siya. Sa una, hindi ko siya mapatawad, pero napensaran ko nga mabudlay nga wala sang kilalahon nga amay ang akon anak. Kinpatawad ko siya sang amat-amat. Samtang si Romel, nagabawi man sa amon sang iya anak. Kutob na lang diri, madamugid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Vivi.

0: ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamayan na akong nabuyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Paano gidbala, ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
3: sumagod ka. Imagine trillion cells. Inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago. No? Indi kapoy. Kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: No import gali ni Doc.
3: Oh, import siya.
4: Yeah. Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
3: mga train, gipang train.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sang B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito
3: dapat labi na kung plakaong katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: ya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
6: Gaan. Ma-joyride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
6: Sige ka kidiya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver, extend lover.
9: Extend Supplement for Men!
8: DTX 500!
9: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
8: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
9: Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho,
7: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagkimulat, kalaman ang abiyan.
8: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkabuligod, malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might visio. I'm visio. You might D3.
1: Mga butika.
12: DTX.

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Halika mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila! Ila!
3: Ila! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM. Sarado-ido.
9: Secret Memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:08 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaluwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Sa mga may nagabalik-balik baladira nga ubo, nahila, natatrangkaso na sipon, inom kita ha Klinika D3 Bio. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Ginasuportahan man sang D3 Bio ang aton nga heart health. Magluwas dira, ginapanami man sini ang aton nga brain function. And syempre, nakahibalo-bala kamo nga ang D3 Bio, manami man para sa aton nga kutis, sa aton nga skin health. Gani ha, indigid magkalipat, inom kita Klinika D3 Bio, ang antiviral and antibacterial specialist. Superfood supplement sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. And syempre, hindi makita magkalipat, mag-inom kita sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulik niya sa aton para magbaskog din ang aton nga immune system. Nagabulig ini sa pagprotekta sa aton nga lawas batok sa mga balatian kag impeksyon. Anti-aging man ang Mighty C. Nagabulig ini sa pagpabilin sang makinis kag young looking panit pagi sa pagpromote sang collagen production. And ang Mighty C antioxidant power ini o kumiara ini sang antioxidant na nagabuligid sa pag-neutralize sa mga free radicals sa aton lawas na pwede makapalain sa aton nga mga selula. Ngani tandaan, pwede ka nga makakuha sang vitamin C sa mga prutas kaangay na lamang sang oranges, strawberries, kagwava o kona. Sarang naman ini makuha pagi sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gani, ano pang imo nga ginahulat? Mag-inom na sang Mighty C kaya hatagan sini sang resistensyang imo nga lawas, dugang nga proteksyon kag energy. And syempre, hindi makita magkalipat, inom kita sang DTX 500. Ang DTX 500 superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara ka bala sang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita DTX 500. ang GTX 500 nagabulig ini sa aton para mabatuan ta ang oxidative stress. Ang GTX 500 may pinakamataas iniha nga antioxidant units nga saranggid makahatag sang nagakaigo nga proteksyon sa mga selula sa aton nga lawas. Gani inom kita GTX 500 adlaw-adlaw. Inita na mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwas ang Sara, available na ini sa aton nga Clinica Sara Branch, located diri sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Pwedeng-pwede man kita magbakal sa aton nga mga KSS resellers sa diri sa may Banwas ang Sara, and pwede man mag-order or mag-contact sa K5 Sara sa numero 0962-478-8730. Kita sa apat ka mga product outlets available makita sa aton nga Klinika Haro Branch dira sa kilid sang Robinson's Haro. May ara makita sang Yagaw Branch na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure. May ara makita sang Kalinog Branch sa Costmart Kalinog, and ang aton nga Pasay City Branch located sa Salvation Street dira sa siyudad sang Pasay. Gani ano pang inyo nga ginahulat, magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil. Oras na ton, alas 2:13 na sang hapon. Grabe no, kasubuman sang istorya ni Vivi ah. Pero dira ta napamatud-an nga tiba sa gani ang mga instinct sang isa ka babayi ang iyang mga guts ni. Ate, matuod kag matuod gid na iya. Basta may mga panagupnop ka sa imong bana, sa imong partner. Ate, hindi na magduwa-duwa pa. Pero kinahanglan ha, hindi ka dapat magpanguna sa pagkapraning mo. Kinahanglan, pangita ka gid sang pruweba nga makapamatuod sa tanan-tanan mo nga mga panagupnop o kon pagpangduwa-duwa. So, sa kay Vivi, nabalaan niya gidman sang ulihi, pero tigin patawad niya ini, ginatagan niya sang tsansa. Kahit hindi iluyag nga magdako ang iyang anak nga wala sang amay. Manina shout out naman sa mga taga-barangay Aldeguer, Lenny Isidro Almuete, maayong hapon man, sa Fernandez Compound sa May Cubay Haro. Ma'am Rhea Kanya, good afternoon. Ang lalaki manina ay basta may ginahimo nga hindi mayad, bawd nag-connect din sa asawa. Kita daad nga mga babayi, basta magduda, tuod gid na maninay. Bao correct gid. Aha, kamo nga mga lalaki magbarag odon kamo kung si Ma'am Ramia pa. Mabudlay na ina mabalik ang pagsalig sa akon lang. Sa pila ka adlaw ang babayi naman ang mangirito. Budlay na kay once ang babayi ang magbinuang sa isa ka lalaki, guba gid ang pamilya nyo. From Mark Paul Aguilar Temelo. Amo na ganing siling nila no. Natiin din ang gidya pagtistingan ang mga babayi. Kahit iwan sila na nagani ang magtinunto ba? Itip kagin. From Sir Kim Arizone Flora, good afternoon. Ang mahambal ko lang maninay sa sender, mabudlay na inaibalik ang pagsalig sa imo nga bana kay daw na trauma ka na sa ginihimo niya. Kung tagaan mo pa siya, isa ka chance. Amo man na Japon, kay kakita ay pa sila Japon ka babayi. Kung ako sa imo, prangkahon mo imo bana, papilion mo siya. Ako kagang anak mo or ang babayi mo. Kay kung hindi pa siya magbag-o sender, i-let go na lang na siya. Kay hindi man na siya ihemplo sa kabuhi mo. Kag sa anak mo. Amo man na siya Japon, hindi na ina siya magbag-o. Wala niya gani ginapaminsar nga may asawa siya kag anak. Karon nagbabayi pa siya. Amo gid na ang tukso ang nagapangibabaw gid sa mga lalaki nga hindi kontento at gin sinamantala nila kay gabusong ang ilang asawa. Move on na lang sender. From Ma'am Arlene De Guzman. Sige, ara sa piyak na linya, una naton nga caller. Good afternoon.
11: May nailang hapon.
10: Mayang hapon, sino ganin? Sir Raynan, ano ba ang balta, sir, sa istorya ni... tawag niya sa istorya ni Vivi?
11: Kumain na ito sa balma yung mga pansin mo dyan, ano? Of course, masagat ako naman ito isang kipat niya sa temp. Mambatas ko sa iyan, no? At ako ka na ako, siyempre, mabalik ko sa salit. Siyempre, yun yung mga bana yung mga kabahing, bana yan, yun yung una mo. Kung ako siya siguro, siguro natin yung kasang siya, dapat sa kadyo kong observahan ng yabana kayo kasi pala sulipon sa yabana. Dapat sa kadyo kapiliyon kung sino ang piliyon niya wala. Ang babae niya o kung siyang asawa. Siguro para sa kung sabaran niya lang. Kaya siguro sabaran niya naman dyan sa mo. Ipatawa niya na sa Japon. Katayang niya pa ng observasyon mo nila kung pagkakamuun wala naliwat sa bana niya. Kung ipakita sa bana niya sa iya nga magbago ng yabana mo nila.
10: Sige. So, amo nang para sa imo, Sir Raynan, ang ma-advise mo para kay Vivi?
11: Amo na akong na-advise niya. Siyempre, balikan ako na balikan niya. Hindi ko hindi sa gusto nga magdako nga na ko wala sa mamay. Kasi yun, observasyon ang kanyang lana. Kibara niya sa panang ito naman nila. Kung makita niya nga magbago na niya. Kung makita niya nga, pero sa kanyang niya ba na sa pagpaburo nila. Kagulang isang lakot kung nakano wala. Pero pagkayo nung nila ka kung wala ka nga pa ng chance kasi walang kalit yung mga nabit sa mga nilagay siyempre ikatawa na chance sa ginatag yun.
10: Sige. So for now, pwede pa hatagan sa chance ha. Kahit di, kumbaga, nag-amat-amat man
11: magkuha.
10: Sige. Pero ito siyempre, hindi man pag-itolerar, kahit hindi man magpakamartir, kailainan na yung istorya. Ang una nga sala sa iyang mister, pwede pa mapatawad, pwede pa magbago, pero mag-ikaduha, mag-ikatatlo, abe nga, mabalaan niya liwat nga nagapambabayi, di hindi na naiya, kumbaga, okay. Imo na naiya sala kung impatawad mo pa, kung imbaton mo paliwa. Sige. Thank you, kids. Sir Raynan, may gusto ikaw, Tommy Won?
11: Oo, nasa muna niya yung hapon. Ako sa kaya ng Guldi, ng Kinilin, ng Jennifer, ng Albert, ng Rena, sa kaya Rostom, at sa Rona and Albert na nasad. Pero sa mga yung Remat Mall, City para sa Iloilo City. Sa kaya din si Matsukulat nila, na pamasahagi sa kaya pagkama ng Manila mo. Hindi si Mat. Naglagaw, di kasama niya pang mula mo kasalamat. Sa kaya rin yung City and Ryan Rostom. Pagsatang tira nila sila pang mga kutumati mo nila. Kaya ng Jimmy, isa din din mo nung chiki ibang kaya bandi sang mas dati ka katang tinangin na kapang mati siguro mo nila mo na mo nila mati tulong ko mo nila
10: sige
11: ang programa secret memories kinatulong sa mga sang power 3 ako na kong detector ang direct mo kasi yuki ba yun kumantay baral na kay bacterial special kinapit lamang na kong ibang wasang kinakilang kita na kilang madresa masipre West Mall City Proper Iloilo City ni Serena Balcon na sa kampiyon niya balita ibig si publiko wag kalinyawan sa Iloilo number 1 kita K5 News FM kampiyon sa balita kampiyon sa drama hindi magpagalintaan ay follow ang Twitter News FM Iloilo kita at News FM Sara sa T-Bike News FM Pintutito para sa mga updated sa mga balita sa Norte mabaling sa Iloilo ulit lamang si Serena Balcon para sa kampiyon niya balita serbisyo ko kalinyawan
10: thank you so much, Sir Raynan, sang Banate Iloilo. Good afternoon, Manina. Tamya ko lang arorong kag Dagunan Family sa Zone 4 Molo Boulevard. Always good, nagapamati. Maninay, grabe man si Bibi. Wala na luoy kay Ronel. Uy, grabe man ang pag-imakas niya sa work niya. Maninay, pwede ko ka pa ngayon number sa K5 Sara. Sige ah, Sir JR, kontakon ka na ni K5 Edicel. Bisan yung patawad mo pa, naluiban niya ka man nagihapon sender. Kung si Ma'am Nene pa. Sender, mas maayo gigaprang kahon mo siya nga sinugid ang iya nga naluyagan, ang kabit o kamusang bata mo. Kung ako sa imo sender, amat-amaton ko na ikaw ang kaugalingon ko sa iya. Sustentuhan, iban nga babae ginaulian. Sustintuhan niya ka mo ibang nga babae ang ginaulian. Samtang nabalaan mo na nga hindi ka na magsalig sa mga ginapasalig niya. Puro gid na siya pasalig sa kabutigan. Likaw ka na lang, sagad pa, ikaw kapadikit. Hindi magpa-stress, likawin na lang siya. From Mam Nene Shan, Presya. Ate, anong tanabi no kay ginhatagan niya sa nga

0: Vivi.
1: Mayo ka man, baby. Kay mabakod ang imo balasyagon. Kaging patawad mang imo bana. Isang sa panirong nga daan, nagaduha-duha ka na nga may babae siya. Iya kahugod sa iya pag-umbra. Gali ang iya pagkahugod, dala na gali sa iya pagkababae. Bisunod mo, sa nga wala kong madadakpan sa uli eh, nabala ang magiging may babae siya. Kapin pa, baby, may bata ka na. Kaya nagpangayon sa patawad sa inyong ng imobana. Kilingon mo na ng imobana nga likawan mo itong babae kay pag-focus ka mo sa inyong pagpangabuhi. Sige, may bata na ka mo. Amo ganyan, maninay ang binasiling sa iba nga. Basta may kabuhay, may buhay, may sulay. Ganyan. Hindi ang mo ba na nasulay isa sa babae ngayon na. Kagbayo man kay nagpangayo mo siya sa pagkawad sa imo bibi, pwede pagkawad mo siya kay may amay na imo bata. Sige mo siya nga, hindi siya magpaging babae kay umuwi na ang inyo pagpangabuhi. Manimayo ang inyo pag sinalayo. Sinisinigal nga yung pag-obra sa inkubana para sa inyo kabata, para sa inyo baka. Magpangamuyo ka lang bibi nga, hindi na si ang inkubana nga magpaging babae kay para na sa inyo pagpangabuhi. Ano na naman, bala ko maninay.
0: Thank you, good Sir Leo. May gusto ka tamyawon, dira sa inyo?
1: Kaya sa kanan maninay man eh, mayong hapon sa kanan, kapramakit sa Kipa Radio, sa mga Pagasara, Iloilo. Ang akong nga inablos, si Aiba, si Andino Karaikli, Kabuman, si Napamakay man, si Danilin, sa Balasan, Iloilo. Mayong nga pag-obra. Inday Elas ng Pasig City, hindi ka pamatay ng Subong, si Tosan, si Inday sa Uton Clinic sa Luilo, si Subong man, si Brad and Sister, nagang akong amigo nga screening best kwartero, si Sir Rene Pimentel, mayong hapon sa Tandungan. Hindi ka panamiyaw, si Leo San Quartero Cafe, si Dini, si Tansi, sabali pa siya, magaling. Salamat yung ninay man eh, si Leo San Quartero Cafe.
0: Sige. Thank you again, Sir Leo San Quartero Cafe. Oras na to, nanas 2:25 na. Huwag na kita sa tiyempo, mga ihado kag ihada. Ang aton mabilin para kay Vivi, no? Nahatagan mo man siya sang tsansa sa Subong, pero hindi tagit pagkalimta ng aton nga kaugalingan. Napatawad mo man siya for the sake sang inyo nga anak, pero hindi kutob sanon. Dapat nga patawaron mo siya. Bangod lang, may ara ka mo sang anak. Inahanglan natagan taman sang balor ang aton nga kaugalingon. If magsulit pa na siya liwat sa iya nga pagpanunto sa imo, kamo na nang tion nga magdesisyon ikaw, Vivi, nga biyaan mo siya. Bisan pa mabudlay, wala sang kilalahon nga ama yung imo nga anak, okay lang na. Pasustento ka lang kahit iyan na yung responsibilidad bilang amay sa nga inyo nga anak. Pero ang peace of mind bala, hindi ina mabakal o kung hindi ina matupungan. Mas maya na lang nga wala ka dirasang kaupod Subong. Sang sa adlaw-adlaw nga tanan, wala ka sang peace of mind sa pagpaminsar nga ang imo nga mister may ginakita nga iba na o kung may ara sang babayi o kung may ginapulian o kung may ginatabo-tabo dira. So for now, panilagan mo lang. Observe ka sa iya kung nagbag-ugid man siya. Kasi ikaw bilang babae, mamanaan mo man na mo. Kasi may ara kita na yan daan sa mga gut feel. Nagkabalugid kita sina magkilates. Bukod mag-imbestigar sa aton nga mga bana. But not to the point man ha. Kasi bisanula man may ginaubra, ginadudahan mo dira. Hindi man ay husto. So Vivi, magpakabakod ka lang, magsalig lang sa Ginoo kag mas mayadgid nga mangin open ka sa imo nga iloy para may ara ikaw sang kabulig sa pagdesisyon o kun magiyahan niya ikaw sa kung ano.

0: kung mas makapamaayo sa inyo nga pamilya. Amo na Vivi, ang mabilin ta sa imo. Thank you so much, Gid, sa pag-share sang imo nga istorya diri sa aton sa subong nga hapon. Why na ganda sa tiyempo? Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories diri gid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Dive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampyon!
1: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampyon!

0: 88.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7
2: Afternoon Drive.
3: Ethereal Bio.
4: Oh, si Karen. Kada mo isang akon hair fall. Hindi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ngamay kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: Epektibo.
8: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
8: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka butika.
9: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
16: Good news!
6: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
15: Libre!
16: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs.
23: ang masusunod!
24: Sa gabi,
23: ako ang posing!
24: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extend!
24: Supplement for men!
23: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to Mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
24: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matilo nga dugo.
24: DTX 500
23: para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
24: happy kanunay.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Ikaw ba na
24: ang may diabetes?
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compounds.
24: Nga nagapanupo.
23: Kagakontrolar.
24: Sang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Masalikan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
26: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
26: Yung may VCO.
28: Ang VCO.
26: Yung may D3.
28: Mabagat sa mga butika.
26: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
26: Yung may VCO.
28: Ang VCO.
26: Yung may D3.
28: Mabagat sa mga butika.
30: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso.
32: K5 Road Trip.
33: K5 Road Trip.
34: 88.7 K5 News FM. Ayong hapon sa mga nagtaray-taray lang sa sagwa nga wala dala nga payong kaputi o kunkalo. Good luck, good luck, good luck, good luck. Ay, why man tatuod, naapektuhan gintudo sa bagyo. De pro igo man tagyapon eh. Ang ginabulubat yagta ni amuna ni sa. Ang wisik-wisik sa kalangitan, amuna ni sa. And speaking of wisik-wisik, salamat sa amon nga pinalangga nga President and CEO, Dr. Ramil Uy. Sa pagpaulan sang kalipayan sa imo mga empleyado sa mga hapon. Kung ano ang klase kalipayan na, ambala na kamunda magpakot-pakot. Ah. Budlay na, damo nga daan gabantay, manugsukot. Kuya Andoy po, mayong hapon gid. And this is a reminder to everyone, especially sa subong amo ni kalain ang simpo, mag-mighty C. Adlaw-adlaw, mighty C. Kung pwede gani, 2 times a day, isa sa aga, isa sa gabi, antes ka magtulog. Para ang requirements ng lawas naton nga amount sang vitamin C, puno gid, hindi makulangan, hindi ka mabihangan, kumbaga. Para hindi ka dali maigo sa balatian, eh. Balanta naman na, basta vitamin C, kapabaskog sang aton resistensya. And when you say vitamin C, dapat mighty C because mighty C is the alkaline vitamin C. But silingon, hindi acidic. Hindi mahapdi sa tiyan, bisan may kapakapamahaw, imnon mo, wala kita na problema. Kapin pa mag-amo ni subong nga gulpi lang gainit, gulpi lang gaulan. Tapos kung sa syudad ka, tanan nga yabok, ang tanan nga mga kagaw-kagaw, haklo mo. Kailangan malakas ang immune system, ha? Parisid yung D3 Bio para malayo ka sa infection. Kaya ang D3 Bio may aras ang vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil nga nagabato-batok sa tanan nga sa isang infection. pagigugma lang gining impeksyon nga hindi niya mabatuan. So kung pirmi ka ginaubo-ubo, ginasulusipon, ang imong nga ingrown, pirmi lang gabanog, kay pirmi ka lang gaka-impeksyon, makabuligid sa imo ang D3 Bio. Kag syempre, sa mga palakaon, pareho sa akon, mahilig sa mga matamis, mag DTX 500 pirmi ha. Inog bato, tana, batok sa mataas ka blood sugar, batok sa diabetes. Kag syempre, kung pirmi lang lain, imong pamatyag kay kulang ka sa tulog, DTX 500 man, it promotes good sleep, hindi long sleep ha. Kahit ang tulog, hindi lang na palaba-laba. It's not just the length o kung kalabaon sa imong tulog. Ang quality of sleep importante man. Bisan 12 oras, amo ng ibang gambal, naka 10 hours mga tulog, pero pagbugta ko, kapoy gyapon, lingin gyapon ulo ko, hindi na siya palaba-laba lang. Ha? It's the length and the quality of sleep. So si DTX 500 ga-promote man sang manami nga pagtulog. Hindi yung tipong sa tulog, blanga ng wasaag agad. Pero nang pagbugtaw mo sa aga, bisan tsakto-tsakto lang nga 7 to 8 hours tulog mo. Feeling fresh and refreshed na. Ano na dapat, ha? Kag siyempre, ari pag ito sa mga pariho kong aga o to hapon kong mga pe. Well, ako subong aga kaghapon na lang. Pero sige, amang mag-yapon. Basta sa mahilig ka sa kape. Kung Pinoy ka nga mahilig sa kape, dapat naka-DTX coffee mix ka. Ha? Kaya muna ang healthy nga kape. May aras ang ampalaya, may de-sugared sugar cane, kagang pinakamanami, chia seeds. Protection, batok sa constipation, batok sa LBM, batok sa spagatigatiga, ipagwa nga balatyagon, if you know what I mean. DTX Coffee Mix. Ang mga produkto nga ina, mga produkto ni Doc Ramil Uy, available sa mga suki nyo nga butika ka grocery stores, kag syempre, pirmi may stock garantisado sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Dire sa may Iloilo City, aralanda sa Ilopez, tupad sang Robharo. May ara man kita klinika sa Pasi, may ara man sa Kalinog, sa Miag-Aw, kag sa Sara. O, bakal na ha! Di pagkalimtan, Mighty C, D3 Bio, DTX 500, kag DTX Coffee Mix. Ako si Kuya Andoy, kayo po ay nakatutok sa kampiyon ng istasyon, 88.7 K5 News FM.

0: suplemento.
1: TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30

0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Good day. Magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
13: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunod natin subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumpun sa katong drama sa kaginan. Ngayon makuhaan sa leksyon. Ngayon natin, uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sobrang salig!

manggaranon di galing amo ni Rosie, no? Ang mga gamit rin sa sulod sa balay, oh. Kamangan nami. Kag, may mga display pa din ng mga imported ng mga whiskey, oh. Kag, mga display ng mga figurines dre, oh. Pa, kabalahalon, gindi mo. Balaanon yun sa itsura, eh. Pugay. Tiba-tiba yung gamisid ikon matabo. Tiba-tiba yung kami. Tiba-tiba. Tawagan ko bala siya pon. Kag-ipakita ko sa iyang nakita ko. Malalaway gining animal nga to mo. Malaway gid siya. Tawagan ko siya bala.

0: Roshi, ay hilot-hiluta ako sa tiil kag kamot be. Kay gusto ko magtulog temprano.
1: Lola ah.
0: Ano ato, Roshi? May naglagapok sa sala o kung sa kusina?
1: Kakakuan, Lola, tanawan ko, anay. Basi kon koring lang ato, ah.
0: Ay, i-double check ang gate, ha, kag ang mga pertahan. Ay, kay basi balakon sudlon kita sang mga kawatan. Bahu, usyo nga daan subong ang kinawatay, eh.
1: Lola, diri ka lang, anay, ha. Hulata lang ako diri, Lola Clara. Kay libuton ko na yung bilog nga balay.

0: Ilang gabang ya? Pati bagi na yung whiskey? Kawaton ta paginapak? Hindi ah. Ang medyo mag-anang tabi.
1: Husto no? Kamango gid sa ako niya. Kwarta na lang tuod ka mga alahas no?
0: Amo na.
1: Sige na, paano lang ito iba no?
2: Pakboy? Pakboy? Ngaari ka mo din sa sulod sang... Sang balahay ka si Hapon? Ari man? Ano ang buwan silingon sa
3: hello, hello, hello, Rosie!
2: Ano ini? Ginakawatan ninyong amo ko?
1: Kalma lang, Dabla. Eh, ating kapatid tadi. Ito do sa amon ko din gintago sa ama mong mga alahas. Pating kwarta.
0: Nan,
1: di ba na siling mo? Ginpakita sa imong mga alahas siya. Kagang kwarta nga binandol.
2: Hindi ko pagitudlo sa inyo. Traidor ka, Pak. Gingsaligan ta ka, Pak Boy.
1: Rose, hindi pa pwede tang ulo ko, ha? Pati iha ko. Kung hindi mo gustong ihawon ta ka, kita mo niya,
2: Hindi. Kutsilyo ina, Pak Boy. Dito mo'y naging kuha sa dirty kitchen?
1: Oo. Kag-amoning gamiton ko sa pagpatay sa inyo sa tigulang.
2: Hindi kami pagpatsa, Pakboy. Maluhi ka.
1: Pwes, kung hindi ka gusto ng gurutan kong liog mo, lakat. Lakat una. Kay masunod kami sa imo. Kagitudlo mo sa amon kung sa diin natago ang alaka sa kwarta sa ngama mo.
0: Hoy! Lakat! Nakabati ka? Lakat na!
4: Sige!

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
3: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis!
4: DTX 500!
3: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi?
4: Masami ginauha!
3: Masi may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
6: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
6: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: But she no come more.
1: Salon.
0: Hey, just go.
1: Ito ang doko sa din ang kwarta ka mga lahas. Hapon, ikaw ang bahala sa tigula. Kaya kung bahala sa agdi ngayon eh.
0: Mga animal ka mo. Ay, Roshi, sa ano nakasulod ang mga lalaki nga inidiri? Dire sa aton sulod balay, ha? Ikaw ang nagpasulod sa ila, ha? Ikaw? Ha?
2: Lola Sarigin, nagsaligin ako ng mga maayong nga tao si Pakboy. Nagsaligin ako.
1: Wala na dyan kung tama pa. Di nang kwarta ka mga lahas.
3: Sampulan ta na balapak. Kadugay man. Matrabisiya kita di karon mo.
1: Rose, wala ka na hadlo ka mapatay. Wala kong bala na hadlo mapatay tao. Priyosin eh, oh.
0: Ay, mga sapat ka mo! Sapat ka mo!
4: Sabog ko sa sandali ko.
1: Kako man!
0: Ay, mga sapat ka mo! Higit pilasa ni Diyos si Rose!
3: Kako ikaw man! Kisingan taman ko nakadulot ng pagsilyo ngayon eh, ho!
2: Pilasa niyo, no? Liaw ni Lola Clara! Mga sapat ka mo! Pagkasapat ka mo! Ako na lang ang matyan ninyo! Dirty gulang!
1: Unungay kay ka mo karoon nga doa! Kung hindi nyo ba itundos sa mong, kung sanin nyo gintago ang kwarta ng mga lahas, ha?
3: Tirahota na lang ni sila pa ka!
1: Kadugay man! Teno! Dalon mo na sa kamatayan ng manggan mo? Lola! Ha? Hindi mo gintang itundo?
3: Ay putis! Kadugay, ho! Ariw ah! Aring imo ay! Ha!
1: Ah!
2: Lola!
0: Buhag mo siya!
2: Hindi, Lola! Lola! Lola, itundo na lang sa hila! Itundo na lang sa hila!
0: Ba't yun man gihapon nila kita, Rose? Inali na siguro ko ina. Ba't yun gihapon nila kita? Kod itutlo ta, kod siya din ang kwarta kang mga alahas. Gani, Rose? Hindi ko mag-inudlo.
1: Kada mo sa drama. Sorry, Kid Rose. Iwasan tan lang ka.
2: Hindi. Manuhay ka, hindi. Lola, hindi pa ako gusto mapatay. Ihatag na lang sa ilang gusto nila. Manuhay!

0: Hello? Police headquarters 12.
1: Sir, sir! May dua kami kalalaki nga nakita nga naglabay sa CCTV sa tubang sa Amon Gate, sir. Nagaling sila sa tupad namon balay, sir. Kag daw, kamalamalhan sa mga itsura nila, sir mo.
0: So, din ang address, sir. Kag pwede ko may balaan kung sino ini, sir.
1: Sa kalye 3, sir. Si Toto ni, sir.

0: Buisit! Walang pulos ang lakata! Gabi kuya kwarta na!
1: Gagang tigulang, sungak-sungakid. Di si Didugi siya nga balunon sa kamatayo ng manggad niya.
0: Yato! Piho kito! Nga balunon niya git sa kamatayo ng manggad niya.
1: Kag si Rosie, itip gito!
0: Amo na gani, kinahanglan niya matiwas git sila. E kung hindi, presohan ginang topa, tani!
1: Amo gini!

0: Lucie.
1: Lola. Lola. Lola, sorry.

Sino yung nagdawag sa akin man? Si Rosie man ini? Sabdon ko. Ito kinakulbaan ako sa ngining at tawagaw. Pasit may malain nga natabo kay mami. Hello? Rosie? Nakatawag ka man? Rosie? Rosie? Ano man? Nagatawag ka kag wala ka nagasabat? Hello? Hello, Rosie? Ay, nanong kamuda man? Rosie, sabat? Ginapamangkot ko ikaw! Rosie, okay lang si mami? Rosie! Rosie, hello? Hello, Rosie?

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galao magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro kapulkatol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman from man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nag

0: imo atay. Mas tatilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant. Oxidant Eye Formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
3: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Maluwas pa ihang sa patod yung kamatayon ang duha. Lulaklara ka grusi o kon rosindo. Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati. Ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang bagturunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, supra nga salig. Ginsulat sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Flores Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: Oh, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
4: Sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nag kalaydayng energy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
5: Mighty C.
4: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
14: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan!
11: Klinika
14: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
21: nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
20: happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaligat,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
21: kagga kontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
20: sa likas,
21: epektibo.
20: DTX 500.
21: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
21: Yung may D3.
20: Mabagats mga butika.
21: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
21: Yung may D3.
20: Mabagats mga butika.
21: D3 Bio with PCO.
24: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
21: Yung may D3.
20: Mabagats mga butika.
21: D3 Bio.
25: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
21: Yung may D3.
20: Mabagats mga butika.
21: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
20: Mag DTX 500 ka.
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag DTX 500 ka na.
21: Ang DTX 500
20: ang may powerful compound
21: nga nagapanubo
20: sang imo blood sugar.
21: DTX 500
20: garantisado,
21: epektibo.
20: Ara mismo
21: DTX 500
20: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
21: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
20: Masami nagapangihi?
21: Masami ginauha?
20: Si may diabetes ka na.
21: Mag DTX 500 na.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compound
20: nga nagapanubo
21: sang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: garantisado,
20: DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
21: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
21: DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
21: Mighty C.
20: Ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Anika. Nabatian ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
21: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
29: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May kumso!
21: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
31: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. I'm Punto alas 4.
32: Across the land.
0: across the seas
1: and across the nation.
0: You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador.
4: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
4: El Castigador.
2: El Castigador. El Castigador.

0: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 9 sa bulan sang Hulyo 2026. Sa karon nga edisyon sa gapon mabiyan sa aton nga pagpangalagad, main kapod ninyo sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Ini naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Tutob kita alas 5:30 sa buong hapon sa pagdulong sa inyo sa labing talulupang doon ng mga balita, mga impormasyon, lokal, national, international. Tagsubuan mabiyan ang mga reports nga natipon sa aton mga K5 reporters. Humanin kayo na sa aga, tub-tub sa sini nga mga tinion. Kumusta na sa aton nga mga pinalangga nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Nagamonitor sa ilatag sa kamatransistor radio sa 88.7 sa liliswan sa inyong mga radio sa FM dial. Kag syempre sa aton man nga mga followers, kag mga viewers sa bisan din man nga bahin sang kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo sa K5 News FM Iloilo. El Castigador. Dugay-dugay mga biyan aton paghahibaloon ang sitwasyon sa aton nga panahon. Kumusta naton, ano na bala ang hulag sang bagyo nga si Inday sa aton sining pag-asa Iloilo. Kaga syempre man ang mga dalag ko nga mga balita nasyonal, mga developments sa mga impormasyon, hindi lamang mabiyan sa aton sining nagapanguna nga mga balita, mga controversies, kundi subong man sa mga nagakatabo sa aton sininga palibot. Pwede kayo na nagbuga naman sang pag ano sang aso pag paglupok mabiyan ang Bulkan Canlaon sa bayan sang Negros Island region. So aton man mabiyan na ibaon dugang iban pagid nga maimpormasyon na tuhoy diri. Kaga syempre ang iban pa karon nga mga balita Castigador. Aton man hibaloon no, especially parte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Di kahapon ginatapos ang first batch o ang unang bahin sang trial. Kaga magpadayon in mabiyan sa masunod naman nga semana sa Lunes no, kay ang ilas ni mabiyan nga paghiwat sang trial nakaschedule Lunes, Martes, kag Miyerkules. Ang iban nga adlaw is iga-partner nila mabiyan sa paghimo man sa ila sini nga mga legislative works na aton sini mabiyan nga mga senador. Labisan pa mabiyan nga nagapadayon ang impeachment trial, hindi man nagakahulugan nga mauntat man ang ila sini nga pagtrabaho bilang mga mamalidha or mga lawmakers. Before kita mabiyan, magpadayon sa aton sininga pagpanglagad, ini nga bahin sa aton nga palatuntunan, ginadulong man sa inyo sa kaluwansang klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and the sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibisang pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro kalamay. Hindi magkabalaka, pwede ka mo gihapon makapangapi, klinika DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Dari kita anay mabiyan sa maayong balita ho para sa mga government workers naton. Daw sang nagligad lang nga bulan, nakabato na sang mid-year bonus ang aton sini mabiyan nga mga government workers no sang bulan sang Mayo. Within this year no, sa masunod nga mga sinimana or masunod nga inadlaw, depende sa paghulag sa mga government agencies, mabato naman ang ila sini mabiyan nga performance based bonus PBB no, sa para ini sa tuig 2024. So ang ini mabiyan matapos nga ginaprubahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pag-release, no, o kung ang pagpagwa sang 2024 performance-based bonus para sa mga kwalifikado nga mga government agencies and employees. Ini man abyan ang ginanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro. Oras natin mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:07 this time. I-check natin koneksyon sa Pag-asa Iloilo with Engineer John Baron sa Pag-asa Iloilo sa pinakalitest nga lakat sa panahon kag sitwasyon sa bagyo nga si Inday. Engineer John Baron, sir, maayong hapon.
1: Hello, sir. Maayong hapon. Kag sa aton man mga tagpalamati sa K5 News FM. Latest nga weather update natin sa adlaw sang Thursday, July 9, 2026 sa aton nga update sa gina-monitor naton nga bagyo si Typhoon Inday. Latest naton nga location na sa kalayuan 865 kilometers east of northern Luzon. May maximum sustained winds nga 165 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kaga gustiness nga pwede mag labot sa 205 kilometers per hour. Present movement is northwestward at 15 kilometers per hour. And gin-expect naton sa ininga bagyo no mag padayon ni ang northwestward nga dalagan pero magatiner lang ni siya sa Philippine Sea. And gi-expect na siya natin mag-exit sa atong area of responsibility by Saturday morning or Saturday afternoon. So actually, diretso na siya, no, going towards either Taiwan or southern parts ng Japan. Mm. And eventually, landfall sa may eastern side sang China. So ang ininga bagyo, actually wala man siya direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas, pero ang Southwest Monsoon ang maningiya ginapa-enhance, ginabutong niya or ginapakusog niya, which is nag-apekto subong no, sa Palawan, Visayas, kag sa Mindanao. So tungod sa maningiya sistema, ya, diri sa aton sa Western Visayas, magalumo na ng aton nga kalangitan, may mga chance sa mga scattered ng mga pag-ulan, pangilat, kag panagoob, epekto sa Southwest Monsoon. Ang hangin, makasarangan tubtob mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan. Ngayon niya magadala sa kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin is 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod 6:17 sa hapon, magbutlak ini 5:33 buwan sa aga. Mm. Ang natin latest weather.
0: Engineer John? Engineer John?
1: Yes, sir.
0: So, si Bagyo Indonesia, from super typhoon nangyong typhoon na lang siya, but siningon naghinay ang yasining puwersa.
1: Yes, sir. Naghinay niya siya. Nag-downgrade siya sa typhoon category.
0: Pero why siya sang epekto, Adria, sa atong sa Western Visayas, pero sa parts ng Luzon, may mga lugar dito nga na paidalom sa storm signal, Engineer Baron?
1: Yes, sir. May mga areas kita nga paidalom sa aton nga tropical cyclone wind signal, no, pero dito to tanan sa may Luzon. Diri sa aton niya sa Visayas, Whiteyan, no, napasakaan sa wind signal.
0: Ining pag ulan-ulan sa aton diri, no, hindi man gigyan ni baskog, dala lang ni sang southwest monsoon. Naging pabaskog sang sininga bagyo.
1: Yes, sir. Southwest monsoon ang nag-aapekto diri sa aton.
0: Sige. Madamo salamat, Engineer John Baron, sir.
1: Thank you, sir, and maayong hapon. El Castigador.
0: Nabatian mabiyan aton koneksyon sa Pag-asa Iloilo with Engineer John Baron. Diway man gidagid kita mabiyan ka Black Ano kahit ari lang ni siya sa kadagatan na ang nagausoy ining si Bagyo Inday kagati naghina naman iya sininga puwersa. Pero pila lang kabayan dito sa Luzon, no, ang may ara sa napidalom sa storm signal. Pero kabay pa, no, nga wala ini mabiyan sang dako nga epekto gid sa mga kauturan naton dito sa Luzon, no, nga posible maapektuhan sang hangin kag sang mabaskog nga ulan, kay siyempre malapit sila dito asa ginausoy sang sining bagyo nga si Inday. Pero diri sa aton sa Visayas, particular diri sa aton sa Western Visayas, may mga pag-ulan-ulan kita nga ma-experiensyahan, pero ini mabiyan dala lang sang habagat o kun ang southwest monsoon nga gina-enhance, no, or ginapabaskog sang hangin nga dala sang sininga bagyo.

Sa piya kabayan mabyan sa nasiling na, no, kaina sang aga na naglupok, no, ang bulkan Canlaon base sa Pebbles mabyan kun sa diin na hindi man gid tama kabaskog, pero base sa report sang Pebbles, no, nag buga, no, sang abo kag aso gikan sa baba sang bulkan antes ni lubos nga natapos ang paglupok mga alas 7:36 sa sang aga, no. Kag ang Canlaon ang ginakabing mabiyan isa sa mga pinakaaktibo karon nga bulkan sa pungsod, kag inisya ang siyempre diri sa aton sa Visayas, sa particular dito sa Negros Island region, between sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Sa karon mabiyan padayon nga ginamatayan sang mga otoridad ang bulkan, agud masiguro ang safety, no, sa mga residente nga yara malapit sa nasambit nga bulkan. Kag napanuginan ang publiko nga magpabilin nga alerto, kag magsunod lang sa mga ginahimo nga pahibalo sang mga lokal nga panguluhan, kag sang Pebbles natoy sa posibleng epekto sang nasambit nga paglupok. So amo ini mabyan ang latest karon, no, kay isang nagligad nga tuig nagkuan man ni, no, nag-alburoto man ining bulkan Canlaon mabyan. Pipila pa ka mga bulkan diri sa aton nga kung kaisa nagapabatyag man, no, ang bulkan na Taal dito sa Batangas, ang bulkan Mayon sa may Bicol. So mo ni Subfar Subo Mabian ang mga bulkan nga may mga yara sang active volcanic activity. Nga kung kaisa nagabugas ang aso, nagabugas ang abo. Kagakabay pa mabiyan nga hindi lang gid mag kwanbla, no, mag lupok sang tuman kabaskog. Nga konsidente madamo naman kita sa mga kauturan nga nagapuyo malapit sa nasambit nga mga bulkan ang posibleng maapektuhan, no, once nga mag lupok ang nasambit nga mga bulkan. Iti pag buga pa lang gani sang abo kag aso, no, ang pila naton ka mga pumuli nagakabalaka na. Ito, siyempre, once nga magbugas ang abo, mabin ang bulkan, kita mo naman ang pananom dito nila, apiktado ang ila sining mga karsada, puno sa abo, mga panimaho daw, matyag mo daw, asupri ang baho sa palibot. Kagasubong man, ang mga pamalay, puros tanan abo, no? Ang karsada, puros tanan abo. Iti, tama ini mabin ka delikado, magluwas nga delikado sa aton ikayong lawas. Delikado man sa mga pampubliko nga mga salakyan, kaya siyempre ang ining mga abo, no, kung especially kung na maulan-ulan pang chimpo, nagatuga man ini sang kadanlog sang aton sining mga dalanon. Kag ang mga pananom, mga agricultural products na matabunan maabyan sang abo sang bulkan, may epekto man ini, no, posible magkala matay ang mga pananom. So muna mabiyan nga kabay pa nga waay lang gid sang makabig naton nga mabaskog nga paglupok nga tugahon ang ini nga mga bulkan. At siyempre kung maglupok na gini, magkwanisa, magabuga man sa mga nagabaga kag nagakalayo nga mga bato, no, hindi lang ni basta-basta mga bato, mga dalagko pa ni mabiyan nga mga bato ang ginabuga, no, ibanda do mga salakyan kadako, no, mga basta ka mga dalagko, no, akon maigo mga pamalay, no, maikaigo sa tawo at laban-laban na dako gid maabyan ang chance nga magkala matay, no, kaya mga balay magkala guba kay magluwas nga mainit dalagko pangadaan ido sa ano bala magtupa sa balay mo ang daw salakyan daw bus kadako or auto kadako nga mga nagabaga pa nga mga bato. Kaya mo na maabyan ang tama gid ka delikado kung may magluntad nga major eruption sa aton sining mga active volcanoes diri sa pungsod Pilipinas.

Sa piya kabayan maabyan, may katanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff no sa Office of the Vice President, nagpadulong kay nasang Senado. Oh, so sang ginpamangkot niya siya sa makatapos ang media kung nga anong purpose niya nga nagkatusa sa Senado, kaya tiway pa man siya formal nga mapadalaan sang sambina. Eh, gin-announce pa lang to kahapon, no, nga isa siya sa mangin resource person, no, sa masunod nga impeachment trial sa next week. Eh, subong pa lang adlaw, nagbisita na si Zulaika Lopez dito sa Malacañang. Isang ginpamangkot siya, ano kuno ang yasin nga tinutuyo sa pagpadulong sa Senado. Simple lang pahayag ni Attorney Lopez. Ambal niya, nag-preparar siya kuno para sa Typhoon Inday. Typhoon Inday, ha? Pero robot sa Leon Sinimabian, ang ginapreparahan nila mo ang pag-atubang niya sa impeachment court para sa, siyempre, pag-depensa sa kay Vice Presidenta Sara Inday Duterte. Ito nag-timing man, abi si Typhoon Inday na naglabay diri sa aton sa Pilipinas. Kaya mo na, nga, ang impeachment trial subong sa Senado, Mabian, may mga nagagawa naman ng mga kwanbla, no? Mga memes sa social media na ang Senado, no, magluwas nga kung si Sara Duterte, Duterte pa mangin na bloodbath. Hindi lang bloodbath, kundi daw maagi pa ang bagyo Inday. Kundi why man gani siya nagsulod, nagtambong mabiyan sa impeachment trial, nagkadto man lang to siya. Tapos kuno mahiwat sa press conference, pero sang mag-atubang na sa media, so pila, malang gani ka mga tinaga ang ginpanghambal niya. No? Tapos sa lakat man dayon, eh, ang paghulat sa mga katapos sa media, inuras, daw pila man ka oras. Nag-anay, pag-abot yan, pungko sa pulungkuan, naghambal lang sa pila ka mga tinaga, pagkatapos lakat man dayon. Why na sang iban pa nga mga pamangkot, why na nag-baton pa sa iban nga mga pamangkot, parte sa sinimabian nga impeachment trial. Eh, amo na, no? Ang mga latest na karon kay si Attorney Zulaika Lopez, kung madumduman naton during some time na nag-breakdown si Vice President Sara Duterte, amo man siya, no? Ang nangin kabangdanan sang inisya mabiyan ang gin-contempt sang Kamara de Representantes na nag-imbestigar angot sa gina-allege misuse sang confidential funds sang Office of the Vice President. Gin-contempt siya, gin-dalon sa tani sa detention center. Pero nag-kwan man siya, no? Nag-gulpi man nga nagmasakit. Dito mabiyan nag-breakdown si Vice President Sara Duterte. Kagdito gin-pang buyan niya ang mga makahang ng mga tinaga. Kag dito nagwa mabiyan ang ginapahayag pagpahog niya na ipapatay ang first couple kag ang Anay House Speaker na si Martin Romualdez. Na kuno may ara na siya ginkontrata nga magapatay once nga inisya may matabo man nga malain sa iya, no? Kung mapatay man siya, matpatay siya, may ginhambalan siya kuno nga patyon man, no, ang presidente, first lady kag ang Anay House Speaker. So amo ni mabiyan ang ginsuguran, no, ginumpisahan kag si Attorney Zulaika Lopez, isa mabiyan sa mga mangin resource speaker sa masunod nga hearing, no, dito sa impeachment court sa Senado.

0: Bag sa pinakaulihim mga biyan nga update, parte kay Attorney Zulayka Lopez, ang Senate Impeachment Court ang nag-issue na sang subpoena kay Attorney Zulayka Lopez. Oh, ginayara na, no? Nagpagwa na sang subpoena ang Impeachment Court para nga patambungon si Zulayka Lopez, ang Chief of Staff ni Vice Presidenta Sara Duterte. Hindi matapos nga ginahingyo sang prosecution nga ipasubpina kag paatubangon si Lopez sa impeachment trial sa masunod nga semana, no, angot inigyapon na sa Article 4 sang impeachment complaint bato kay Vice Presidenta Sara Duterte. Oras natin mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:22. Maghatag kita na isang pila ka mga commercials. Pagbalik natin mabiyan, ang dugang pagid nga mga balita, mga impormasyon. Kag aton man batunon karon mga reports sang aton mga Key 5 reporters sa dili gid lamang madugay, makaligad ang pila naton ka importante nga mga pahibalo. Standby.
1: El Castigador. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my kumso. BTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.

0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May pumso!
14: Oras, Philippine Standard Time, alas 4.31.
2: Maynel Castigador.
14: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad Buylog Man nga ginadulong sa Kalawan sang Mighty Sea. Alkaline based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty Sea labi nga gin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga baratian. Nagabulig sa aton heart health ug makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Sa aton mabiyan nga pagpangalagad, i-check man aton dugay-dugay ang aton sining K5 reporters gikan sa patrol. Upod man sa aton sining mga K5 interns gikan sa WVSU College of Communications. Nagadulong sa aton mabiyan sang situational report gikan sa mga mayor nga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Kumusta ang sitwasyon subong sa palibot sang syudad sang Iloilo? Kag sumumon mabiyan iban pa karon nga mga balita no aton sini nga paghibaloon diri man sa aton sini nga pagpangalagad.
2: You're
14: Bisan ang Mindanao maabyan, no? Bisan malayo sila dito gikan sa sentro sang bagyo nga si Inday, pero grabe ang ulan dito, no? Kag may mga area na dito maabyan nga ginabahaan. According sa pinaka reports, no? Ginaigo sang mabaskog nga pag-ulan ang pila ka bahin sa Mindanao, samtang ginapabaskog sang bagyo Inday ining habagat. Base sa report nga dito mabiyan sa Sheriff Agwak sa Maguindanao del Sur, no, may mga kuna dito, no, may mga nagkalatumbang nga mga stalls, no, sa mga merkado, bangod sa mabaskog nga hangin kag mabaskog man nga buubo sang ulan, no, kag te syempre may mga lugar man dito mabiyan sa bahin sang South Cotabato nga may ara na sang pagbaha. So amo ni mabiyan ang epekto sang bagyo nga si Inday. Bisan pang malayo sa Mindanao pero giniigo man gihapon ni Inday. Abi ko gani palangga ni Inday ang Mindanao. Galigin na kwa niya man, halitan niya man, no? May mga lugar nga apektado dito mabiyan dala sang hangin habagat. E check natin mabiyan ang report gikan sa patrol sa aton sining K5 intern with K5 Edniel De Los Reyes sa situationary report. K5 Edniel.
2: K5 News FM Kampyon Report.
14: Please come in.
1: Maulan nga hapon sa K5 Sunny.
14: Hmm.
1: So, yari kita subong sa dalanong sang araw kag makita na to nga matamat na damo ang mga salakyan nga gaguluwa.
14: Hmm.
1: Kag taliti-taliti man di Dri Samon kung sumong nga ginaagyan sa K5 Sunny.
14: Mm-hmm. So, ang ulan, hindi man gintudo ka baskog, no? Bali daw maturotalit hilang.
1: Oo, ka K5 Sunny. Kagina, nagtudo ang ulan pero nadula man dayon.
14: Dasig lang. Pero subong, ano kaina pa niya kwan nga tulo-tulo sa ulan or way lang dugay?
1: Way lang dugay ka K5 Sunny.
14: So wala lang dugay tapos sa subong sige pagyapon ang tulo-tulo, no? So enough na para nga mabasang aton sini nga mga dala noon. Pero sa imo paglantaw sa aton sini nga kahawaan, ano may tendency nga magbuo pagit ang mabasko nga pag-ulan na K5 Edniel?
1: Oo, ka K5 Sunny. Kay duga gulugalom na ang aton nga kalangitan. Kadang hangin, duga baskog man.
14: Maburubat, tigan mo ang medyo pag-akwa, no? Pag maburubasko nga paghuyop sa hangin.
1: Yes, ka K5 Sunny.
14: Mm-hmm. Sige. So, kumusta naman yung aton sini nga trafiko, mga dalagan, das ang trafiko sa mga mayor nga dalano naton sa siyudad sang Iloilo?
1: Subong medyo madasig man ka K5 Sunny kay hindi pa man gitamaan kadamo ang mga salakyan sa aton nga dalano.
14: So daw hindi pa man abi, no, daw medyo timplano pa man, so daw hindi pa makabing nga rush hour kay iti daw ay paguro buhi ini sang pinanaton ka mga estudyante sa mga eskulahan diri sa siyudad sang Iloilo.
1: Yes, sa K5 Sunny.
14: Mm-hmm. Okay. So ano pa iban ba da nga mga obserbaran sa palibot nato na K5 Edniel?
1: Damo di sa K5 Sunny subong ang mga may dala pa yung galakat-lakat sa mga dala nun. Kag palong lang sa mga motorista.
14: Mm-hmm. Sige. So, kwan, no? So, sa aton sining mga salakyan, makita naton daw yung ano pa ginman, no? Daw hindi pa tanto ka gutok ang aton sining mga dala nun. Magagum-guom ang chimpo, no? Kag kainan na kwan nyo, na-obserbaran nyo ang aton sining mga kwan, no? Mga kadagatan naton do ano may mga kuno do hindi man gid tama gid ka kusog sang mabalod way man sang suspension sang biyahe kay iti way man kita diya sang signal diri sa aton sa Western Visayas pero kun lang taon mo kuno ning tawag sini ang hangin nga nagahuyop hindi man gid tanto ka baskog no ka K5 Edniel
1: ka K5 Sunny ang balod kagina medyo mabaskog na kag may pila ka shipping company sa Iloilo nag-suspend ang biyahe bangod sa malayo nga tiempo.
14: Pero why kita signal pero nag-suspend sila bangod sa kwan sa aktwal yang sitwasyon sang kadagatan.
1: Temporary yung nga nag-suspense ang biyaya ang pila ka mga shipping company sa Iloilo bangod sa malayang nga tiyempo kagamat-amat nga pagbaskog sang balud.
14: Mm-hmm. Sige. So, amo na siya no ang mga kwalkaina, ang mga ginhimo nga aksyon sa pinanaton ka mga shipping companies may kantanan sa sining malain nga tiyempo. Okay, so K5 Edniel, may iban ka pa? Dugang pa nga mga kwan, mga impormasyon halinda sa inyo, sa patrol?
1: Dugang pa, K5 Sunny, nag-suspend man sang biyahe ang Wisam Express Fast Craft halin Iloilo City padulong sa Bredco Port sa Groro sang Montenegro halin Iloilo patabok sa Guimaras.
14: Mm-hmm. So ang mga Fast Craft halin sa Iloilo to Bacolod nag-suspend man temporarily kag subuman ang sa nagabiyahe Iloilo Guimaras nga mga kwanaton nga mga ano si ang tuwag ni sila mga kwani mga tuwag ni mga bangka no K5 ba Idniel
1: ang Wisam lang kag Montenegro
14: kag Montenegro lang. Shipping
1: oo yes.
14: Sige okay so madamo salamat K5 ba Idniel
1: ini si K5 student intern Idniel de los Reyes nagikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report El Castigador.
14: Thank you so much kay K5 Edniel de los Reyes. Gikan sa patrol mabiyan aton sining student intern from West Visayas State University College of Communications. Dahil sining mabiyan gidulong situationer sa palibot sang siyudad sang Iloilo kag subong man sa chimpo naton diri sa siyudad sang Iloilo. So medyo maulan-ulanon ha sa aton sining mga kauturan. Good line ni kun kaysa kay kun mahinay bila ang kwan ang ulan no turutalit he. Mas delikado pa ni siya gani, no? Ang kalabanan sa aton sini kung magsulay-sulay ka sa mga trutalithe, ang iban sa aton nagabatyag dayon, no? Nagatrangkaso. Mas mayo pa gani kung mag-bugulpi ang ulan, kaga magpaligo ka sa ulan bla, ay daw ka nami pa sa pamatyag mo. Pero kung talithe gani, may mabasa ka, ay mo sini nga ulo, buhok mo mabasa, tapos dugay-dugay, no? Akuan ka na, hilanaton ka na, trangkasuhon ka na. Kahit mahina ang imo sining immune system. Kasi anong himuon natin kung mahina aton immune system para nga hindi kita madasig dakpon sa mabalatian. Simple lang ah, no? Dapat naka-MITC kita, no? Mag-tumargid permis ang MITC adlaw-adlaw para nga mabaskog ang aton sining resistensya. Parisan mo pa sang Clinica D3 Bio. No, kaya ang Clinica D3 Bio maabyan natural nga antiviral kag antibacterial. Gani makabato ang malawas mo kontra sa mga virus. Kung may magsulod ang virus sa lawas mo, hindi dayon makahalit. No? Hindi ka dayon pag tapikan sa or magbatyag sang trangkaso kag ukon hilanat because may ara ikaw sang proteksyon, no? Ang Clinica D3 Bio. Kasi kung magluwas ang Clinica D3 Bio, may ara kapagid sa Clinica DTX 500, swabing-swabi. No? Triple power, ay mo sining gamiton. May MITC ka na, D3 Bio ka pa, tapos may Clinica DTX 500 kapagid. No? So, sampat gandin maabiyan para nga mangin mabakon na itong sining lawas kontra sa mga balatian. So muna permi ang inyong nga tandaan ha para mabiyan nga mas mabaskog aton sining lawas kontra sa mga balatian hindi kita madasig tapikan kagati siyempre may ara kita sang natural nga antioxidant para nga hindi kita madasig tapikan man sang mga balatian ilabi na ang cancer. Tekinangra naka Clinica DTX 500 D3 Bio kag MITC.

Nabalik kita mabiyan sa pila ka mga epekto sining sa Bagyo Inday, no, dito sa bahin sang Mindanao. Magluwas mabiyan sa Sheriff Agwak Mindanao nga may mga nagkalatumba dito nga mga stalls sa ilas nga mga merkado bangod sa mabaskog nga hangin kag mabaskog nga ulan. Ang Zamboanga City naka-experience man, no, sa mabaskog nga pag-ulan. Tapos may mga zero visibility na, no, kung nag-sarakay ka sa sarakyan, halos hindi mo na makita ang dalan, no? So tama ka, delikado. So dapat kung mag-amusin, no, dapat hinahinay na ang imusin nga pagmaniho para malayo sa disgrasya, no. Muna mabiyan dito sa bayan sang Zamboanga City. Kagati siyempre ang mga lugar dito mabiyan nga mga landslide prone na areas kag flood prone areas ang gin pang evacuate na ang mga pumuluyo, no, gin dala na sa mga luwas nga lugar para malikawan mabiyan ang anuman nga posible, no, ilabi na kun mag ano abi, no, magluntad blang landslide kay siyempre kun sige-sige nga ulan nagahumok man ang duta, no, kun ang duta ara sa pangpang sang bukid tapos wain na sang mga kakahuyan, wain na sang mga nagapugongda nga mga gamot sang puno sang kahoy, siyang tendency si na mabiyan nga marusdak, no, or marumpag, no, or mag landslide. Kung may mga pamalay dira sa idalom, sa dalom badampis ang sila nga mga area, posible matabunan blas ang mga magkalarumpag ng duta. Kaya muna mabiyan nga ginapasaylo na sa safe nga lugar ang mga pumuluyo dito sa bahin sang Zamboanga City. Kaga of course, may pilaman ka mga klase, no, ang ginpang kansilar. Bagod man sa pila ka mga eskulahan dito mabiyan ang ginasulod na sang tubig baha. So, mga manimabiyan ang mabatigan dito sa bahin sang Midsayap, North Cotabato. Pila ka mga lugar man dito naka-experience man sang brownout. Why sila yung mabiyan sang kuryente, no? Because ang sining mabaskog dito nga pagbubo sang ulan kag hangin. Ang Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang nagpanugi naman sa mga pumuluyo nga mangin mabinantayon kag mangin alerto sa tanan nga tion para sa posible, no, pagduntad sang landslide kag pagbaha. So manir gani mabiyan ginasaling na naton basta gani may mga malain nga tiempo kita mo bisan sa Mindanao layo-layo na to gani, no? Pero kwan pa sila, no, apektado pa sila bangod sa sining habagat mabiyan nga ginpabaskog sang bagyo nga si Inday. Kamang tong nagdala sa ila sa mabaskog nga mga pag-ulan, no, kag pag huyop sang hangin. Maswerte pa kita gyapon diri sa Visayas kag sa Western Visayas kay diri sa aton medyo nagaturo talit hilang. Pero bantay naton mabiyan basi bala sa gabi magbubo man ang ulan kay usually ang ulan nagabubo sa tiyan sang kagabihon blang ako sa diin nagakatulog na ang mga tawo. Di bisan nga katulog kita dapat mag-uro aligmat man gihapon, no, kay basi kibot lang bala kita sa kabaskog sang ulan. Aton gali nga panimalay ginasulob na sang tubig. Ang aton din nga mga daranon na nagataas naman ang tubig because nga ti problemado gid ang aton sining drainage system.

May kantanan sini mabyan ang aton sini nga National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC ang nagpatigayo naman sang or nagpatuman sang blue alert no sa bahin sang Metro Manila kag subuman sa pila ka mga kaingod nga mga probinsya. Ito'y ginalauman pa mabyan nga samtang aragyapon sa Philippine Area of Responsibility ining si Inday. Ito'y magadalag hapon ini sang mga pag-ulan, no? Bangod sa hangin habagat. May pila ka mga pumping stations dito sa Metro Manila. Kag sa bilog nga kapital, sa National Capital Region, ang gin-activate naman para nga mag-pump no, sang tubig halin sa mga karsada. Kahit siyempre para malikawan ang pagbaha kay kabalo naman kita nga dito mabiyan sa Metro Manila, no? Nga once gani nga magbubo ang mabas kung ulan, nagbaha dayon. Amo na nga may dapat may mga pumping stations para madasig maabyan nga mag-call pa ang tubig. Kahit mahinay ang kwan, yung pag-subside. Punulaton mo lang mag-subside ang tubig, no? Pinagi sa mga drainage systems. At tamagid ka hinay because nga damo sa mga problema man, no? May posible mga barado ang mga kwan nila, mga istiro. May mga problema sa mga kwan nila sa ilas nga mga flood control. Ang kwan ang controversial, no? Controversial nga flood control projects dito sa Metro Manila mabiyan nga bisan pa nga may mga madamo sang ginpatuman nga flood control projects pero baha gyapon. Imbes nga makabulig para nga mag masolbar ang problema sa baha. May iban mabiyan nga lugar nga labi pagid nga naglala ang problema. May mga lugar nga sa una wa ginabaha subong nga ginpatuman kag ginpaobra ang flood control projects may mga lugar yung mabiyan nga ginabahaan na no amo na mabiyan ang problema sa flood control projects imbes nga mag solbar sa problema sa baha labi pa gani nga nagdugang sa pagpabaha baliskad yang ilas ini nga pagano ilas ini nga pagobra sang proyekto. Imbes nga flood control daw flood talks ni flood addition nagapadagadugang sang baha amo na mabiyan ang kalabanan nga reklamo sang pila naton ka mga kauturan na hambal nila sa una sang wai pa ni ginapaobra ding mga flood control ni wai man di ginabaha anay nga may flood control projects na oh ah ginun bahaan na kami di nagalapaw ng baha sa kwan sa iban sa tagatuhod na iban taga Abaga na iban lampas tawo na because sa hindi husto mabiyan nga implementasyon sang mga proyekto iwain na yas ang mga kwa, no, sa mga nagapatuman sa projects. Magluwas mabiyan nga tiba-tiba na paldo-paldo na nagkuan pa no nagdugang pa sa huol. Sa aton sini nga mga pumuluyo sa mga lugar nga apektado sang mga projects na waay gid mapuslan no waay gid nakabulig kundi nagdugang pa palala sang problema.

0: Sa piyakabahin mabiyan, diri sa aton sa Western Visayas, may aras ang masubra 900, no? Masubra siyam kagatos ka mga barangay diri sa Western Visayas nga makabig mabiyan nga flood prone, no? Kag landslide prone ang naka-experience siya sang hindi man tantugid ka baskog nga pag ulan-ulan. That is why ang aton sining chairman sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang nagpatuman mabiyan sang pre-disaster risk assessment, no, para hibaloon, no, ang mga sitwasyon kag hibaloon kung ano ang mga dapat nila himuon para mabiyan nga malikawan ang mga posible maigo nga mga pumuluyo kung magluntad ang mga pag landslide o kung pagbaha, no, diri sa aton sa Western Visayas. Oras naton mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:51. Sa aton sining nga mga kutura, no, sa mga gusto bala magputi, maghamis ang kutis. Clinical DTX Beauty Soap kamo adlaw-adlaw kada magpaligo. Ang Clinical DTX Beauty Soap mabiyan nagmagluwas nga nagapahamis kag nagapaputi sa inyo sining kutis. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga skin diseases, no? Kung may mga punggod kamo, may mga lanag kamo da, may mga tugs ni, may mga kati-kati, no? May mga palangatol sa panit. Clinical DTX sa Beauty Soap na, no? Kaya ang Clinical DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Standby mabiyan, dugay-dugay sa atong pagpanumbalik. Dugang pagid nga mga balita, mabatian, makaligan ang dugang naton nga mga pahibalo. Standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may kumso.
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500
6: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sining nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
7: Laingid man kung kana, tigulang ka na, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bago pa man ni nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres, no? O ang tail ends ang DNA causing mutations kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kagmay TC kada adlaw, to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo, ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
8: DTX 500.
9: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow. DTX 500.
11: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag MITC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
8: DTX 500.
12: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, pro konsuroy-suroyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula kay wala kag DTX 500, damo ka bisyo, wala ka pangontra kay wala kag DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
7: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
6: ay, oh, the more kagabisyo, the more
7: dapat. Pili ka lang, ha, MITC or PureC. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
6: Ay.
7: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
6: Uy.
7: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag MITC ka. Or PureC, protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, MITC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
8: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
13: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
14: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
15: Mga sa mga butika.
16: Para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tayo.
17: Happy kanunay.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
18: Masamig ka bala gina-energy.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500
17: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
18: Nga sama sami,
17: amo naman
18: ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga energy.
17: DTX 500.
18: Masaliga DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
16: Mabaka mga butika.
0: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
23: Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
24: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Good news!
16: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
26: Libre!
23: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
28: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
29: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
31: Nestor, ang sinaing!
32: Luto na!
31: Ang labahan!
32: Nakasampay na!
31: Ang uniform ko!
32: Naplansa na!
33: Ganito ako!
34: Tigasi!
33: Tigalaba!
34: Tigasay!
33: Tigaplansa!
34: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
33: Sa gabi,
34: ako ang bossing!
33: Dahil kasang ako
34: ang extend!
33: Supplement for men!
34: Lourdes!
33: Tapos ka ng maligo!
35: Yes, darling! Come to mama!
34: Extend food supplement for men.
33: May maca at lavawaska
34: na nagpapataas ng energy
33: at stamina
34: para sa tigasing performance.
33: Extend food supplement for men
34: para sa matinlo nga dugo.
33: DTX 500
34: para sa healthy gatay.
33: DTX 500
34: ang DTX 500
33: ang may mataas ka antioxidant
34: nga amo naman
33: ang nagatinlo sa imo atay.
34: Basta tinlo ang atay.
33: Happy kanunay.
34: DTX 500
33: masaligan.
34: Epektibo.
33: DTX 500
34: mataas pala ang imo blood sugar.
33: DTX 500.
34: Ikaw ba na
33: ang may diabetes?
34: DTX 500.
33: Ang DTX 500.
34: Ang may powerful compounds.
33: Nga nagapanupo.
34: Kagakontrolar.
33: Sang imo blood sugar.
34: DTX 500.
33: Masalikan.
34: Epektibo.
33: DTX 500.
34: D3 Bio.
36: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
34: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
34: Yung may BCO.
33: Ang BCO.
34: Yung may D3.
33: Mabakat sa mga butika.
34: D3 Bio.
37: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
34: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
34: Yung may BCO.
33: Ang BCO.
34: Yung may D3.
33: Mabakat sa mga butika.
34: D3 Bio with BCO.
38: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
34: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio. Bio. Yung may Visio.
0: Ang Visio.
33: Yung may D3.
0: Mabagats, mga buti ka.
33: D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
33: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
33: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
33: Yung may D3.
0: Mabagats, mga buti ka.
33: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag TDX 500 ka.
33: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag TDX 500 ka na.
33: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
33: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
0: TDX 500.
33: Garantisado.
0: Epektibo.
33: Aramis
0: TDX 500.
33: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
0: Magalingin pala ang imo nga ulo.
33: Masami nagapangihi.
0: Masami ginauha.
33: Si may diabetes ka na.
0: Mag DTX 500 na.
33: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
33: Yan ang panubos
0: ang imo blood sugar.
33: DTX 500.
0: Garantisado.
33: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
23: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
23: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Gadragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
14: Gala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
14: Puro kapul katol,
13: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
33: Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan.
26: Abaw.
25: Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
33: Extend Food Superman for Man.
0: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayda.
33: nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
33: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mga buti ka.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linti Dr. Milpuy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5.
18: K5
17: News FM.
18: K5
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My puso!
20: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:10.
21: El Castigador!
20: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador! Dugay-dugay mabiyan, magabaton kita sa report with the K5 Kim Kaloyo, no? May pila ka mga LGUs diri sa Western Visayas ang nagsuspend sang face-to-face classes. May kantanan sa sining malain nga chimpo dala sang bagyo nga Sinday, no? I-check na to ang report ni K5 Kim Kaloyo, naka-standby sa sining nga matinion.
33: K5 News FM Kampyon Report.
20: K5 Kim, please come in.
22: Sa K5 Sun, nagsuspend no, sa klase ang 16 tanan ka mga local government units o kon LGUs diri sa Western Visayas tungod man niya sa malain nga panyampo ka K5 habagat nga ginpapaskog no, ni Bagyo Inday no, subong adlaw July 9. Kag actually, no, out of 16, 15 diri ang gikan sa may probinsya sang Antique. Kag isa naman no, ang nagikan niya sa may area sang Iloilo ka K5 Sunny. Ayara sa around 117,296 ka mga learners o kon estudyante ang apektado. Kag around 489 ka schools no ang mayara sang suspension sang in-person classes ka K5 Sunny. Expectedly karon no sa gabi or maybe subong hapon ginalauman no nga may pila pagadiya ka mga LGUs nga possible no nga mag-declare man for class suspension considering as of this time check it's 5:12 in the afternoon. Mabulubatsyagan na naton ang amat-amat nga pagpaskog bala no sang huyop sang hangin kag K5 Sun kag may pila na ka mga areas diri man sa province of Iloilo as well sa pila ka mga areas pagid sa Panay nga mabaskog na no ang pagbubo sang ulan kag K5 Sun. So ti amo na no ang pila ka mga measures man sa mga LGUs agud mapasiguro no ang safety sa mga estudyante no mahibaluan nga base man diri sa aton sa mga concerned agencies ang ginalauman naton nga makabatsa gyud ya sang moderate to heavy rainfalls no ka K5 Sun kag maka-experience sa sang possible nga mga rain and juice landslides or floodings amo ang area sang Antique ka K5 Sunny which is naka blue alert status sila subong kag northern area sang Aklan amo man no ang southern portion sa Iloilo province no kag ti subong ongoing pa yang monitoring sa aton sini nagkrainline yung mga ahensya sang gobyerno where in fact according diri sa Coast Guard Station Iloilo base kay Ensin El Janga ang tagpamaba sang nasambit nga talatapan nga all set naman sila no 100% prepared despite nga ti as per pag-asa hindi man diri maglandfall no kag wala gid ya sang direkta nga epekto ang ining Bagyo Inday pero ti since so with the habagat nga gin enhance kumbaga kay K5 Sunny ati may maka-experience man sa somehow bala sa pag-intensify o kon pag-burbaskog man no sang hapak sang balod sa aton sering mga kadagatan ka K5 Sun mayara na sila sa mga assets and inang mga equipment nila sang Coast Guard nga ti ready na for deployment anytime nga kinahanglan no ka K5 Sun kag ti man ano may pila man ka mga reminders ang aton sini nga mga tawag na no ang Department of Agriculture o kundi Region 6 tungod man diri sa malain nga panyampo ka K5 son nga ti especially no agud yang maprotehiran man o kun maprotektahan no ang pananom sang mga manguhuma naton and of course no sa mga nagapangisda dira ka K5 sunny no lakip diri sa mga reminders Manila ka K5 son nga ti kun for example kun pwede na bala for harvest nung no? Ilang nga mga tanom just like sang humay i-harvest na nga daan ka K5 son kag ginahayloman no nga magamit at sa mga mechanical harvester agon magpadasig yang ilang nga pag-harvest so kun pag ubrahan na ka K5 son ni kag kun for example yang ilang nga mga binhi mga abono mga makinarya secure na nga daan no sang aton sering nga mga farmers dira sa mas elevated nga area o kung mas mataas nga lugar agud ya nga hindi mabasa no sa mga fisher fox naman naton o kung mga manugpang isda kaki five sunny so ginapanugyan man diri no nga ti magpamati sa advisories sa aton sini nga otoridad actually no nagalibot naman subong ang mga personnel sa Philippine Coast Guard to inform man sa mga pumuluyo especially sa mga fisher fox nga tikon for example delikado na gid balayan nga magpanagat o kon magpatunga sa lawod kay K5 Sunny magulo aligmat lang and observe no sang sitwasyon no kag tikon for example ang ila dira nga mga bangka na bala ug pwede pa lang higtan kag butang medyo sa area nga elevated no kag para mas secure no kay bala naton may pila na ka mga circumstances nga although habagat lang malabot kung kaisa balaya ang kilid sang dagat kay K5 Sun kag di kung kaisa gakalabot man ang ilas ni nga mga bangka no kag di ibanto nag last time tungod man sa hampak sang balod nang kalaguba no so atanan subong na all set na kag prepared na no tanan-tanan nga mga concerned agencies para sa ining malain nga panyampo dala sang habagat again pabaskog no ni Bagyo Inday.
20: Sige. So there is aton sa probinsya sang Iloilo so far K5 Bakim no daw sa ining mga sa 16 ni ka mga LGUs na siling mo ang kalabanan gid sini sa mga antique area ng mga yes. LGUs.
22: Yes, K5 son. And as per information naton based man diri sa posted sa social media natigbawan niya, no? Isa man niya sa nag-declare sang suspension. Nagbungad lang, K5 son.
20: Sige. So, anyway, ti bantayan pagin nato ni K5 Kim kay kung magsige-sige pagidabi ang pagbatyag naton sang mabaskong ulan kag hangin. Ti base may mga iban man nga mga LGUs nga mag-kwan man, no? Mag-declare man sang suspension depende sa dalagan sang kwan, no? Sang panahon diri sa aton bisan pa nga way kita diya sang direkta nga epekto sang bagyo K5 Kim.
22: Yes, no kag tiga hulat naman na sila sang recommendation sang ilang mga local DRRMs kag ti ongoing man subong no ang monitoring and observation sa sitwasyon sa palibot agud yang ma-ensure no ang safety sa mga kabataan especially nila no sa mga yara sa elementary level or even sa mga kinder ni bala kag kifa so ani kati syempre hindi pa naman nila na matatapan gid kumbaga ang ilang kaugalingon that is why no halong lang gid sa tanan kag mag-check lang no sa mga advisories sa ilang mga local government units sa DOST Pag-asa kag sa mga reliable sources kung kaisa no may despite ba lang malain ang tiempo may amon nga mga kalamidad K5 son may mga sasko pa bala no nga naga-postpone kung kaisa nga may class suspension despite nga wala o kung kaisa mga patala nga information sa social media be updated lang and be safe sa aton siring nga mga ka K5.
20: Sige. Madamo salamat sa K5 Kim.
22: Opo sa patrol sa aton siring nga mga K5 student interns sikan sa West Visayas State University, sika K5 Raver John Elano, ka K5 Dion Rizaldo, ka K5 Edniel De Los Reyes, opo man sa aton patrol sika K5 Jason Talaro. Ako naman sika K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
33: K5 News FM, kampiyon report. El Castigador.
20: Madamong salamat sa aton sining Chief of Reporters K5 Kim Caluyo sa gindulong report.
33: El Castigador.
20: Now sa aton sining amang tagpanamati asa na sering na diri sa aton sa Western Visayas no way kita ya sang signal storm signal angot sa sining Bagyo Inday pero maobserbara naton nga mabaskog ang balod Amo na nga may pila ka mga shipping companies ang nag-suspend sang ila sining biyahe, no?
33: El Castigador.
20: Iti may ara bla mga byan sa nasining tana, ang chimpo abi hindi naton mapaktan. May ara sang mga chimpo nga ang Visayas na paidalom sa storm signal, no? Ara kita for example sa storm signal number 1. So basta gani ang isa ka lugar ara sa storm signal number 1, may ara ginasa nga protocol nga ginasunod ang aton sining nga mga Philippine Coast Guard, mga government agencies nga mag-suspend sang biyahe sang sa sakayan, pag-suspend sang klase, no? Kun ara kita sa storm signal, especially kun storm signal number 2, 3 kag kun signal number 1, ti mga kuno na, no, mga gagmay lang na nga mga lower grades, no, kinder kag sumuman mga elementary, amo lang na ang gina-suspend, pero ang mga higher grades, no, may klase na yaway gina-suspend ang klase, no, basta storm signal number 1 lang. Pero kay waay kita yas ang storm signal dire, uti waay sang suspension sang klase. Pero because mabiyan sa bisan waay kita sang storm signal, kun ang kunabi ang hangin mabaskog, ang balod makusog, mabaskog man, di natural makitaan sang aton sini nga mga authorities, no. Amo na nga bisan waay sang storm signal, may mga suspension sang biyahe o kun sang klase man, no. Kay may arabi nga bisan storm signal number 1 kita, makitaan man aton kanay-kanay sang dagat, no. Pero suspendido ang mga biyahe because nga storm signal number 1 kita, no. Amo na siyang protocol. Bisan storm signal number 1 pero makanay ang dagat, dawaay lang sang bagyo, dawaay lang sang malain nga chimpo, pero suspended gyapon, no, because nga may storm signal kita. Pero bisan waay kita sang storm signal, kun mabaskog ang balod, no, amo na kun kaysa, no, ang irony kun kaysa sang kwanblas ang chimpo nga may storm signal pero makanay, waay sang storm signal pero mabaskog. No, so muna nga depende sa chimpo, depende sa makita naton mismo sa aktwal, muna nga nagapatigayon gihapon sang suspension sang biyahe o sang klase ang aton sini nga mga concerned nga mga agencies, mga KK5.
33: El Castigador.
20: Sa katapusan naton mabiyan nga impormasyon ang aton sini nga Department of National Defense. Nagpalag, no, nagpalag sa sining pag-ambo naman sang pila ka mga Chinese scholars nga kuno ang Batanes nga iya sang Pilipinas maabyan dito sa northernmost sang Pilipinas, iya kuno sang China. Terrible man sila, no, sang nagligad, hindi lang ang kwan ang West Philippine Sea ang ila lang ginaagaw, ila lang ginaambo nga ila subong pati ang Batanes ambuon pagid nila, no, para lang masuportahan ang ila sini nga claim nga ila ang at ang Taiwan. Kasi kay ila pagaling Batanes, how much more ang Taiwan? Kaya ang Taiwan lapit sa China, ikumpara mo sa Batanes. Ang Batanes, siyempre lapit na sa Pilipinas. Pero para nga masuportahan, kag mangin mabakod pagid ang ila sini nga claim sa Taiwan, pati ang Batanes, ila na lang ginaambo nga ilaman. Ay, ka mga tunto klase tao, no? Kaya mo ni, no, nahuya pa sila. No, nahuya pa sila. Why na lang nila pag-ambuang ang bilog ng Pilipinas nga province of China? Well, malipay pag-urong iban, no, nga gusto nga mga probinsya sang China ang Pilipinas. Kaya mo ni, no, gnamat-amat nila, kwan, no, claim ambo. Basi dugay-dugay, hindi lang Batanes ila sini nga ambuon nga ila, kundi pati naman ang Luzon. Tapos dugay-dugay, Visayas, ila na. O mani mabiyan ang latest. So ang aton sini nga Department of National Defense, awambal niya.

0: tunay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

o pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
4: Salamat sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 asalrigan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo, naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio, ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. E3 Bio with BCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio,
2: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
11: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 5.32, oras yung naduluman sa kalwan sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya rap.
15: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansya rap.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: D3 Bio, afternoon newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, afternoon newscast.
19: magkakaroon. Yari ang inyo mga tagbalita.
14: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3Bio Afternoon Newscast, Webes ng Adlaw, Hulyo 9, 2026.
20: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
14: Sa gyapon sa ngalan sa serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
20: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
14: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sa D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa Clinica di Alternativo Medicina. Natural nga antibacterial kag antiviral, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, masobra 900 ka barangay sa Western Visayas na tumod bilang high-risk area sa pagbaha kag landslide suno sa RDRRMC6.
20: This is a is ka mga LGU sa Western Visayas nag-suspense ang face-to-face classes bangod sa enhanced southwest monsoon suno sa DepEd Region 6.
14: Chief of Staff ni Mayor Raisa Trinias ginpasakaan sang kaso matapos ang pagpanghampak sini sang silhig.
20: Mga area sa Western Visayas, manubo ang tsansang maepektuhan sang paglupok sa Mount Canlaon, suno sa Office of the Civil Defense 6.
14: Sa nagapangunang balita National Defense Team ni Vice President Sara Duterte, ginalantaw nga hindi high crime ang pagpamahog sini sa kabuhi sang presidente.
20: Sa balitang international, death toll sa sunod-sunod nga linog sa Venezuela nagsaka na sa malapit 4,000.
14: Balita sa hinampang, Warriors Quintin Post maghampang sa Memphis Grizzlies.
20: Sa balitang entertainment, Star Magic ag GMM TV Stars maga-inkwentrohanay sa All-Star Games.
14: Kagamay ito ba nawa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagbaga nga mga balita sa K5 D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.36 kag karon. Sa detalye na sa mga balita.
19: Balitang lokal.
14: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatihan ni gadulong sa kaluwan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds, and the Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes, o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka po hindi gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Nakatumod sa 919 ka mga barangay sa Western Visayas ang nga prone sa pagbaha kag landslide kung maka-experyensya sa moderate to heavy rainfall. Suno kay Director Raul Fernandez, Chairperson sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kung RDRRMC6. Ini ang base sa ginpresentar sa Mines and Geosciences Bureau nga gitpatigayon nga pre-disaster risk assessment nga gintambungan sa naglain-lain nga ahensya sa gobyerno. Ginbatak man sa Blue Alert status sang RDRRMC6 bilang kabahin sa pagpanghanda sa posible epekto sang ginpabaskog nga habagat tugas sang Bagyo Inday. Ginalaoman man ang mabaskog nga mga pagulan humalin sa buong adlaw tubtubwas ilabi na sa Antique, Southern Iloilo kag Aklan.
20: Nag-suspense ang in-person classes ang 16 tanan ka mga local government units sa Western Visayas bangod malain ang tiyempo dala sang habagat kag Bagyo Inday. Sa data sa Department of Education Region 6, yara sa 15 ang gikan sa probinsya sang Antique kag isa naman sa Iloilo. Yara sa 117,296 ka mga estudyante ang apektado. Nahibaluan nga base sa forecast ang DOST Pag-asa ma-experyensya ng moderate to heavy rainfall humalin subong adlaw.
14: Sa pihak kabahin, ang masunod naman nga balita nga inyong mabatian ni gadulong sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdis at yan, gani pwede gin magtumar bisan wala sang kinanan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agad makaliko kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Magapangatubang sang kaso nga slight physical injuries kag unjust vexation si attorney or si Mr. Jonas Villosilio, ang chief of staff ni Mayor Raisa Trinias matapos ang pagpanghampak sini sang silhig sa isa ka babae sa barangay Simon Ledesma sang bulan sang Mayo. Ginkilala ang tagreklamo kay alias Julia 19 anyos. Natabo ang insidente sang Mayo 17 suno sa iya, ginsaway sila bangod sang gahod dala sang pag-inom-inom. Gilayon man ini lang ginapahinay ang ila tingog apang nakibot na lamang sila nga nagwara si Villosilio kag ginhampak sila sang handle sang silhig. Suno kay attorney Daniel Nasyongayo Robles, legal counsel ni Julia, wala sang plano ang biktima nga makig-ariglo bagod luyag sini nga ipakigbato ang iya kinamatarong kag magpangayo sang hustisya sa natabo sa iya. Naibaloan kag file ang kaso subong nga aga sa Iloilo City Prosecutor's Office.
20: Sa dugang nga balita lokal, nagapadayon sa karon ang monitoring sa sitwasyon kasunod sa moderate explosive eruption sa Mount Canlaon apang manubo ang tsansa nga maapektuhan diri ang mga area sa Western Visayas. Ini ang sunod kay Dr. Raul Fernandez, Regional Director sa Office of the Civil Defense Region 6 sa pagpakigangot sa K5 News FM Iloilo. Dugang pa sang direktor, wala sang gin-report nga nakalabot ang ashfall sa mga areas sa rehiyon. Nahibaloan nga alas 7:36 ang aga, Hulyo 9, naglupok ang nasambit nga bulkan. Gintanugyan sa publiko nga magpabilin lang updated kag magkuha sang impormasyon sa credible sources.
14: Samtang ang masuludaman nga mga balita, ginadulong naman sa kaluwan sang klinika DTX 500 with ang palaya, chi ako na with the extra sugarcane extract para sa may mga diabetes. Sa mga hindi makatulog sa tiyan sa kagabihon, mag-klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Isa ka banwa sa isa ang banwa sang dumanga sa mga ginalantaw nga posible patindugan sa bagong Iloilo City Hall of Justice. Kahapon, Hulyo 8, nagsapol sa judge sa Jeannie Ann Lugrunyo, Regional Court Manager sa Judicial Region 6, kaupod si 4th District Board Member Rolando Distura kag Provincial Legal Officer Dennis Ventilacion. Nakip sa mga ginalantaw nga site amo ang duta sa barangay Tabukan nga ginapanagiyahan sang Busco Boys Home and the Training Center sa Dumangas. Sa plano, ang bago nga Hall of Justice ang pagabutangan sang Regional Trial Court RTC Branch Region 6, Family Court RTC Branch 68 kag Municipal Trial Court. Kung madumduman nga sang tinalikdan nga tuig, nagpabutyag si Governor Arthur Defensor Jr. sang suporta sa pagpangita sang bago nga lokasyon para sa judicial facilities bangod sa mga structural concerns sa Chief Justice Ramon Abansinya Hall of Justice sa siyudad sang Iloilo kasunod sang sunod-sunod nga mabaskog nga linog sang nakaligad nga tuig.
20: Nakaangkon sang pila sa tiyan ang 27 anyos nga si alias Paltik matapos gimbuno sang 16 anyos nga si alias Dungyo sa barangay Palok Suol, Dumangas, Iloilo pasado alas 8 sang gabi, Hulyo 8. Sa investigasyon sang otoridad, magpakaduha ang involved sa nasambit nga insidente. Angot ni rin na obserbaran nga ubog ang menor de edad sang nag-iskandalo sa tunga sang dalan. Ginpalapitan kuntani sang biktima ang sospek agud magtambag apang hinali lang siya nga gimbuno gamit ang gunchil yung sukbet sang 16 anyos. Gindala naman ang biktima sa ospital para sa pagbulong kag badayon nga nagapaayo. Nadakpa naman ang suspect sa hot pursuit operation nga gin-turn over sa Women and Children Protection Desk.
14: Philippine Standard Time, alas 5:42.
1: Balitang National.
21: Balitang National.
14: Ang Balitang National ngayon yung mabatian ni Gadulo naman sa kaluwan sang Clinical DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi kag magamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, punggod, katikati kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginpamilit sang depensa ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nga ang pagginatudlo nga mga pahayag sang Vice Presidente bato kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez ang indi mahimo nga ika nga kabigon bilang high crime kag mahimo nga mangin basihan sang impeachment. Suno sa abogado sang depensa bisan pa kon magginareklamo nga grave threats mahimo nga masakop sang revised penal code. Indi naman dapat or dapat ini nga husayon sa regular nga korte kag indi nagakahulugan nga isa ini ka impeachable offense. Ginpadalman Manila nga wala naglapas ni Duterte sa konstitusyon o kung nakahimo sang other crimes nga ginatudlo sa konstitusyon. Ang argumento sang depensa, ginpresentar si katatlong adlaw sang impeachment trial samtang ginatalakay naman sa Senado ang trial sa ikapat nga article of impeachment na hanungod sa ginapahayag grave threats sang Vice Presidente.
20: Sa dugang balita national, isa ka individual ang napatay samtang madamo naman nga residente ang ginpa-evacuate sa pila ka mga barangay sa Malaybalay City, Bukidnon matapos ang flash floods tuga sa mabaskog nga pag-ulan sang Miyerkules, Hulyo 8. Sunod sa mga otoridad, ang mabaskog nga ulan ang dala ni Typhoon Inday kung sa diin ginpabaskog pagid sang southwest monsoon ukon habagat nga nagresulta man sa pag-awa sa mga suba kag spillways rason ni gilayon ginbaha ang mga manubo nga lugar. Base sa payag ni Area Kaganaan sang Operations and Warning Officers sang Malaybalay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsugod ang pagbaskog sang ulan pasado alas 3 sang hapon nga naging kabangdanan sa pag-evacuate sa mga apektado nga pamilya pakadto sa evacuation centers. Isa sa mga pinaka-apektado nga lugar ang mga barangay sang Managok kung sa diin nalubog ang mga talamnan kag nag-awas ang spillway. Sa piyak nga bahin, ginanod naman sang baha ang isa ka 50 anyos nga lalaki na apektuhan man sa pagbaha ang nagkalain-laing nga barangay, lakip na ang Miglamin, Linabo, Violeta, kag Simaya. Dugang panikaganaan na balabagan man sang isa ka landslide ang dalan sa barangay Miglalim apang nahawanan gilayon ang alagyan. Padayon sa gihapon ang CDRRMO personnel sa pagpatigayon sang rescue, monitoring kag validation operations kaupod ng mga barangay officials agud mahibaluan ang numero sang apektado nga mapamilya kag mabalaan ang kabugusan nga halit sa property kag infrastructure.
0: Balita International. International.
14: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa Balita International, ginadulo naman sa Kaluan sang extend the food supplement for men with Maca and Clavo Huasca. Para sa pirmilang ginakapoy, madasig kapuyon, maluyan ang tuhod. Kag nagabulig man ini para mag-ayo ang sirkulasyon sa atong dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Padayon nga nagataas ang death toll sa nagluntad nga linog sa Venezuela nga naglabot na sa 3,685 sa bahin sang Venezuelan lawmaker nga si George Rodriguez. Natabo ang linog sang Hunyo 24 kung sadiin madamo ang infrastruktura ang nagkalawasak rason sang pag-evacuate sa mga residente para sa ila seguridad. Samtang mayara man sa mga natrap sa idalom sa mga nagkalarong pag-debris sa salud sang pilakadlaw. Suno sa pahayag ni John Barry, ang Charge de Affairs sa American Embassy sa Caracas, naghatag man sang bulig ang US pinagi sa pagtipon kag pagatipan sa mga bangkay nga nakuha sa mga narumpag nga balay kag building. Dugang pasini nga sandig sa government reports. Nakilalaan lang ang mga kablabanan sa mga bangkay nga na-recover samtang mayara pa sang padayon nga ginapaidalom sa proseso kasubong sang pagkulikta sang fingerprints kag dental records para makilalaan pinagi man sa pagkoordinar sa ila pamilya.
20: Sa dugang balita international, nagpaandam si President Donald Trump nga mangin mas mabaskog pa ang pagpambomba sang US batok sa Iran kung magapadayon ng Tehran sa pagbang-atake sa mga barko sa Strait of Hormuz. Ang nasambit nga mensahe ginpahayag ni Trump sa isa ka interview kaupod ang mga reporters nga sakay sa Air Force One nga pabalik halin sa NATO summit sa Turkey. Nahibaluan nga sang tinalikdan nagluntad naman ang panibagong airstrike sa tunga sang US kag Iran.
0: Balitang sports.
14: Sa detalye naman sa atong balita sa hinampang, ginadulo naman sa Kaluan sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag Clinica Spore Biotics, nagabulig ni tinlo sa atong tiyan kag kolon, agud makaliko kita sa stroke o sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Wala gintupungan sang Golden State Warriors ang tatlo katuig nga $30 million nga gintanay sang Memphis Grizzlies sa reserve center nga si Kenton Post rason nga ang restricted free agent ang magasaylo sa Memphis. Gindraft sang Warriors si Post bilang ika-52 sa 2024 season. Sa iyang rookie year, nakapasalo din sang 73 ka 3-point shots sa 42 ka mga hampang. Apang nagnumbo ini sa nangligad nga season matapos nga nakahimo lamang ini sang 33.6% sa 3-point shot. Naibuluan nga ginpabilin sang Warriors ang ilaw veteran venters nga sand or veteran centers nga sanday Al Horford kag Kristaps Porzingis.
3: Balitang Entertainment.
21: Balitang Entertainment.
20: Magaengkwentro hanay ang mga artista sang Star Magic Philippines kag GMM TV sang Thailand sa Star Magic All-Star Games nga pagahiwaton sa Agosto 23 sa Mall of Asia Arena. Sa baylo nga kaangay sang lokal nga artista ang magakontra sa basketball, ang Team Star Magic Philippines ang magakontra sa mga artista sang GMM TV nga kilala sa Thailand bangod sang Ila Boys Love Series. Lakip sa team sang Star Magic Philippines sang Day Gerald Anderson, Ronnie Alonte, Emilio Daez, J.M. Ibarra, River Joseph, Young JV, Tristan Ramirez, Argel Saikon, Jeremiah Lisbo, Ashton Salvador, kag Edison De Dios. Sa piyak naman sang GMM TV, ang Musanday AJ, Neo, Joss Gawin, JJ RU, Ashton, Mark, Ping, kag Tesho. Sa karon wala pa sang ginpagwa nga dugang nga mga detalye, lakip na ang ticket selling.
14: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.50. Kagamit ito ba naman kabugusan sa ato nagpanguna nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
20: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial. Makitaan nga batian man kita worldwide, pinagi sa ato na official Facebook page, ang K5 News FM, Iloilo, 88.7.
14: Sa dalagi lamang madugay, magasunod ang agenda sa Billionaire News Channel. Sa ngalan sa bugos ng puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
20: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
14: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
20: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
22: Ang Manamit Kabitbit Biscocho House. Savor the delightful mouth-watering biscocho, butterscotch, galletas, and many more. Ang Manamit Kabitbit Biscocho House. Don't go home without it.
3: D3 Bio.
23: O si Karen, nadamog isang akon hair fall kag hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jake, sang una yan iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift,
26: OT,
27: Breadwinner.
26: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
28: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
29: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
31: Nestor, ang sinaing!
32: Luto na!
31: Ang labahan!
32: Nakasampay na!
31: Ang uniform ko!
32: Naplansa na!
33: Ganito ako!
32: Tigasi!
33: Tigalaba!
32: Tigasay!
33: Tigaplansa!
32: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
33: Sa gabi!
32: Ako ang bossing!
33: Dahil kasangga ko!
32: Ang Extend!
33: Supplement for men!
32: Lourdes!
33: Tapos ka ng maligo!
31: Yes, darling! Come to mama!
33: Extend Food Supplement for Men.
32: May maca
33: at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
33: at stamina
32: para sa tigasing performance.
33: Extend Food Supplement for Men.
32: Para sa matinlo nga dugo.
33: DTX 500.
32: Para sa healthy gatay.
33: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
33: Ang may mataas ka antioxidant.
32: Nga amo naman
33: ang nagatinlo sa imo atay.
32: Basta tinlo ang atay.
33: Happy kanunay.
32: DTX 500.
33: Masaligan.
32: Epektibo.
33: DTX 500.
34: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mabagats mga butika.
2: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mabagats mga butika. D3 Bio with VCO.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mabagats mga butika.
2: D3 Bio.
12: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mabagats mga butika.
13: K5.
14: K5.
13: News FM.
14: K5.
13: K5.
14: News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
13: K5 News FM Philippines.
16: K5 News FM Philippines.
13: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: we strongly encourage the public to monitor official advisories issued by PAGASA and other government agencies, heed the instructions of local authorities, particularly regarding preemptive evacuation, avoid unnecessary travel in areas that may be affected by flooding, landslide, and other hazards.
1: Unti-unti nang nararamdaman ang hagupit ni Inday. Malalakas na hangin at ulan ang dala ng bagyo, kaya naman todo handa ang buong puwersa ng gobyerno.
2: Sa gitna ng bagyo, may nag-alboroto. Sumabog ang kanlaon at nagpakalat ng abo.
3: Pero tila may isa pang Inday na nagbabadya. Sumipot sa Senado ang Chief of Staff ni VP Sara at nagbitiw ng isang babala. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Hagupit ng bagyong Inday, unti-unti nang nararamdaman sa Santa Ana, Cagayan. Paghahanda ng pamahalaan, puspusan. Vulkan Canlaon sa Negros Island, pumutok. Ashfall umabot sa Cebu. Sot na umanoy Oplan Romanoff ng kampo ni VP Sara, pinuna ng prosekusyon at palasyo. OVP Chief of Staff Zuleika Lopez sumipot sa Senado. Exclusive expelled congressman Congress Miao Kiko Barsaga posibleng makalaban ang ina sa special election sa Cavite. Nabuking sa hearing, mga para lang may gwardiya, 30% lang ayon sa DepEd. Growth forecast para sa Pilipinas binaba ng IMF at ADB. Deal over, US President Donald Trump binalaan na naman ang Iran. At pagiging Annie Batumbaka ni Atasha Mulak, bakit kaya binabash?

0: bahagyang humina ang bagyong Inday, pero seryoso pa rin ang bantang dala nito. Kaya naman buong puwersa ng gobyerno ang pinaghahanda ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
1: Activated na ng PNP ang Disaster Preparedness at Response Protocols bilang paghahanda sa bagyong Inday. Inilagay na sa Heightened Operational Readiness ang lahat ng Police Regional Offices, National Support Units at iba pang kinauukulang unit para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Naka-standby na rin ang PNP Search, Rescue and Retrieval Teams, Quick Response Teams at iba pang Disaster Response Personnel para sa agarang deployment. Na-inspeksyon at naka-preposition na ang mga rescue equipment, patrol vehicles, communication assets at iba pang emergency resources sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Nakikipag-ugnayan ang PNP sa OCD, NDRMC, local government units at iba pang ahensya para sa implementation ng preemptive evacuations, pati na rin sa seguridad sa mga evacuation center, pagpapanatili ng kaayusan at traffic management. Inatasan na ng PNP ang lahat ng police commanders na mahigpit na bantayan ang mga sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan at agad na tumugon sa mga emergency at requests for assistance.
2: We strongly encourage the public to monitor official advisories issued by PAGASA and other government agencies, heed the instructions of local authorities, particularly regarding preemptive evacuation. Avoid unnecessary travel in areas that may be affected by flooding, landslide, and other hazards. Rest assured that the Philippine National Police stands ready to respond and will continue working along with our partner agencies and safeguard our communities before, during, after the passage of Typhoon Bati.
1: Kanselado ng pagbiyahe sa dagat dahil sa epekto ng bagyo. Batay sa pinakahuling tala ng Coast Guard, umabot na sa higit 500 pasahero at 147 rolling cargos ang stranded sa 23 pantalan. Umabot naman sa 150 sasakyang pangdagat ang pansamantalang sumilong dahil sa masamang panahon. Naka-full alert na rin ang PCG at nakaantabay na ang response group at assets ng ahensya para sa posibleng search and rescue operations. Ang OCD naman, activated na ang Virtual Emergency Operations Center nito para sa mas mabilis na online coordination. Pre-positioned na rin ang emergency response equipment nito sa strategic locations nationwide. Handa na rin ang DSWD para sa pamamahagi ng aabot sa 4.7 million family food packs na naka-pre-positioned sa mga warehouse nito sa buong bansa. Naka-standby na rin ang mobile command centers, kitchens, water treatments, water station at tankers ng ahensya. Para sa agenda, Laid Cabagani, Pilinary News Channel.
0: Ramdam na ang epekto ng bagyong Inday sa lalawigan ng Cagayan. Naroon si Ched Gatchalian para sa kanyang agenda report. Ched, kumusta na ang sitwasyon?
3: Corina, signal number 2 na rito sa Santa Ana, Cagayan. Bagamat wala pang pag-ulan, malalakas na yung hampas ng hangin. Puspusan na rin yung paghahanda ng Santa Ana LGU, hindi lang sa posibleng epekto ng bagyong Inday at ang enhanced southwest monsoon, kundi pati na rin sa matagal ng epekto sa kanila ng El Nino. Tuyot ang ilang sakahan at lupain sa Santa Ana, Cagayan dahil sa matinding init at kawalan ng ulan simula pa raw noong Marso. Nasa dulo ng Cagayan ng munisipalidad ng Santa Ana, isa sa palagiang dinaraanan ng bagyo mula sa Pacific Ocean. Sabi ni Vice Mayor Catherine Ledrido, nagsagawa na sila ng mga dialogo kasamang iba pang mga ahensya na katulong nila para sa paghahanda sa bagyong Inday.
4: Prepare namin lahat yung mga agencies na dapat na tutulong sa amin to conduct that meeting para may prepare lahat ng mga equipment ang kailangan for rescuer, na monitoring for the low-lying areas, ganun, yung mga landslide prone area, mga ganun. Kasi marami ho sa amin yung ganun na area dito sa amin.
3: Naiiniwala rin si Ledrido na hindi dapat magpakampante, bagamat naranasan sa ngayon ang tinatawag na calm before the storm.
4: Pag sinasabi nilang super typhoon o kaya mahina yung bagyo, hindi natin alam, biglang ang lakas-lakas. May time po na parang hindi malakas daw yung bagyo, pero pagdating nung madaling araw, dun na po siya pumasok talaga.
3: wala pa mang ulan, may mga puno na sa Barangay Sentro sa Santa Ana ang bumagsak dahil sa lakas ng hangin. Nakasama ng Billionaire News Channel magsagawa ng monitoring sila dito sa isang coastal area sa Barangay Palawig. Sa coastal monitoring, sinusuri ang lakas ng alon ng tubig at lalim nito dahil pinaghahandaan din nila ang posibleng storm surge, pati ang mga bangka. Pinag-aaralan kung paano mayakyat sa matataas na area. Ipinakita rin sa atin ng Cagayan MDRRMO ang mga gamit na kanilang inihanda sakaling kailangan nina ng rescue.
5: Kailangan po talaga may mga preparedness measures tayong inihahanda pagdating po sa mga ganitong sitwasyon o kalamidad. Yo, especially, alam naman po natin na may El Nino phenomenon po tayo. Asahan po natin na malalakas po talaga yung mga bagyong darating.
3: Bukod sa paghahanda ng go bags at iba pang equipment, pinaghahandaan rin ng MDRRMO ang mga pagbaha na maaaring idulot ng bagyong Inday.
5: Nagsagawa na po kami ng declogging or simultaneous clean-up drive. Kasi nga po inaasahan po natin na flooding ang posibleng epekto po ng bagyong ito.
3: Pero aminado ang LGU ng Santa Ana na kailangan din nila ang ulan.
4: Mostly yung mga magsasaka, mga farmers natin, yun yung kailangan talaga natin. At kulang tayo sa mga patubig dito sa amin. Oo, mga dams, ganun na dapat may put up natin dito. Yung mga cases kasi dito na rain-fed lang siya. Oo, yun doon sila umaasa sa ulan.
3: Corina, dahil dobleng kalamidad yung kinakaharap ng Santa Ana LGU. Ang sabi nila, hindi raw sila maaaring magpakampante kahit mukhang maayos pa yung lagay ng weather sa ngayon. Sa ngayon, malakas talaga yung bugso ng hangin dito sa Barangay Palawig at sa iba pang mga area na dinaanan natin. Patuloy yung ginagawang monitoring at koordinasyon ng Santa Ana LGU sa mga residente para na rin magbigay ng assurance 100% sila ready sakaling kailanganin sila for rescue. Corina?
0: So, Chad, kumusta naman yung paghahanda ba para sa evacuation center? Halimbawa, mga relief goods sakaling bumuhos bigla yung malakas na ulan?
3: Corina, pagkatapos ng monitoring kanina dito, ay agad tumungo yung Santa Ana LGU dun sa evacuation center para matiyak nga na handa na ito. Sa ngayon, wala pang mga evacuees pero nakaantabay na sila maging tayo kung magkakaroon ng pagbabago sa weather condition dito sa Santa Ana. Katulad na lang, kaninang umaga, tirik yung araw, nasa signal number 1 pa lang itong lugar na ito. Pero pagdating ng 5 p.m., according dun sa weather bulletin ng PAGASA, naging signal number 2 na ito. Pagdating naman sa mga relief goods, nasa 600 food packs daw yung inihanda ng Santa Ana LGU at nakaantabay sila kung sakaling kulangin man ito kapag dumating na itong pag-ulan at maging malakas at kailanganin pa ng dobleng suporta mula sa lokal na pamahalaan. Balik sa iyo, Corina.
0: Okay, maraming salamat. Si Chad Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Santa Ana at Cagayan.
6: Libreng overnight parking ang alok ng ilang mall sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya bilang paghahanda sa bagyong Inday at Habagat. Tugon nito sa panawagan ng MMDA na ilipat sa mas ligtas at mataas na lugar ang mga sasakyan kontra baha. Kabilang sa nagbukas ng kanilang parking facilities ang SM, Robinsons, Vista at Philinvest Malls.
7: Sa gitna ng paghahanda ng Negros Island para sa bagyong Inday, nag-alboroto ang Mount Canlaon. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Ryan Gamboa. Live mula sa Silay City. Ryan, ano nang update?
8: Yes, thank you. Kasabay ng bagyong Inday, muli rin nagpakita ng volcanic activity ang Bulkan Canlaon ngayong Huwebes ng umaga. Bagamat may mga lugar na nakaranas ng ashfall, may ilan ding lokal na pamalaan ang nag-report sa nanamanatiling ligtas at walang namang naitalang malaking pinsala. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad matapos ang moderately explosive eruption ng Bulkan Canlaon kaninang 7:33 ng umaga. Sa La Carlota City, good news dahil wala pang naitalang ashfall o damage sa infrastructure matapos ang pagsabog. Agad ding nag-deploy ang City DRRMO ng kanilang teams para i-assess ang mga upland barangays at tiyaking ligtas ang mga residente. Ayon sa mga opisyal, fully operational pa rin ang critical lifelines gaya ng power lines at ng mga tulay. Nilinaw rin nila na ang discoloration ng ilang ilog ay dulot ng malakas na ulan dahil ng bagyong Inday at hindi volcanic debris. Bilang precaution, naka-red alert ang La Carlota City para sa volcanic activity at blue alert dahil sa kasabay na epekto ng bagyong Inday. Nag-preposition na rin sila ng face masks at mobile water filtration units kung kakailanganin ng mga komunidad. Sa San Carlos City naman, tuloy-tuloy ang road clearing operation sa barangay Bulwangan. Gumagamit ang CDRRMO ng water flushing para linisin ang volcanic ash sa kalsada. Pinapayuhan ang lahat ng mga motorista na mag-ingat kung dadaanan o kung dadaan sa Guadalupe-Bulwangan Highway habang nagpapatuloy ang clearing operation. Pinky, habang patuloy namin monitor ang aktibidad ng Bulkan Kanaon at ang epekto ng Bagyong Inday, patuloy ring pinapaalahanan ang publiko na manatiling alerto, magsuot ng face mask kung may ashfall sa kanilang lugar, ihanda ang kanilang emergency go bags at sundin lamang ang official advisories ng PBOX at ng kanilang lokal na pamahalaan. Pinky?
7: Maraming salamat, Ryan Gamboa, nag-uulat ng live mula sa Silay City.
6: Tinamaan din ng ashfall ang ilang bahagi ng Cebu matapos sumabog ang Mount Canlaon sa Negros Island. Agad na sinuspindi ang mga klase at ilang biyahe ng eroplano sa lalawigan. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy.
9: Nakamotorman o naglalakad, lahat nakasuot na ng face mask. Ito ay matapos maramdaman ng mga residente sa Metro Cebu ang hangin at alikabok na dulot ng ashfall mula sa Mount Canlaon sa Negros Oriental. Agad sinuspende ang klase sa halos lahat ng pampubliko at pribadong paaralan.
10: Everyone was like, we all had to go and then everyone's wearing a mask right now.
11: 72 kilometers from Cebu City, there was like a volcano eruption, it go boom, boom, boom, and there was an ash that came. So we have to wear the mask so that we will inhale the ash.
9: Buong Cebu Province ang naka-alerto dahil sa ashfall mula Canlaon. Agad ding nagpadala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga tauhan sa mga lungsod ng Balamban, Pinamungahan, Aluginsan at Toledo City. Nasa higit 70 kilometro ang layo ng mga ito sa Canlaon City.
12: Ang atong ashfall is being monitored in several provinces, especially on the San Carlos Cebu part, to from Balanguat down to New Island and up to Cebu City areas. So naman, hindi ako nalata sa Juan, sa Nobel Staff, and I'm gonna share direction going east in the orientation of north.
9: Buong Metro Cebu ang apektado ng ashfall. Mga pribadong opisina at gobyerno, lahat ay naka-face mask. Dahil sa ashfall, nag-abiso na rin ang Mactan Cebu International Airport na ilang flights ng Philippine Airlines pa Bacolod at Manila ang kinansela ngayong araw. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Bilyonaryo News Channel, Cebu.
0: Ibang klaseng bagyo naman ang tila pinaghahandaan sa impeachment trial ni VP Sara. Isang maikling babala ang iniwan ng kanyang chief of staff sa Senado bago ang ikalawang linggo ng paglitis. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
13: Good morning, everyone.
14: Good morning.
13: Prepare for Typhoon Inday.
15: Gaya ng kanyang boss, maikli pero mainit ang hirit ni Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez. Isang araw yan matapos siyang ipasampina ng Senate Impeachment Court para makadalo sa week 2 ng trial ni VP Sara. Tumanggi siyang sumagot kung sisipot ba siya sa susunod na linggo dahil nakaschedule siyang tumistigo sa Martes, July 14. Bumisita siya sa Senado para raw sa koordinasyon sa Senate Secretary pagdating sa magiging guests ng kampo ng bise. Nasa 45 seats ang nakalaan para sa defense panel.
16: So we can just clarify the procedure, no? So that was the first question. The second was, doon sa holding area, can they bring in their own equipment? Of course, they asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties.
15: Kung bakit ngayon lang nakipag-coordinate ang kampo ng bise, paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug, Martes pa raw nagpadala ng sulat ang OVP para rito. Humiling din daw ang kampo nila na magkaroon ng sariling media personnel sa impeachment trial. Pero tumanggi si Bantug na bigyan sila ng access sa loob ng plenary hall.
16: insofar as access to the building and to the holding room, wala namang problema. But if you will be asking for your own dedicated coverage inside the session hall, then that's something that I cannot give. Because we also declined the request of the House to have their own coverage team. Again, not because of anything, but because of space limitations.
15: Si Lopez ang nooy ipinadetine ng isang House Committee noong November 2024 sa gitna ng investigasyon nito sa umano'y misuse of confidential funds ng kampo ng bisi. In-order din noon ang paglipat sa kanya mula House of Representatives pa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Pero tila hinarang ito ni VP Sara. Nagpa-online press conference noon ang bisi na kalaunay naging kontrobersyal dahil dito na niya isinambit ang pagbabanta laban kina PBBM, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari umano sa kanya.
14: At si Martin Romualdez, no joke.
15: Sa halip ng malipat sa Mandaluyong, nagkaroon ng medical emergency si Lopez at dinala sa Veterans Memorial Medical Center kung saan nanatili siya under house detention bago kalaunang pinalaya. Ang presko ng bisi ang ngayoy ugat ng Article 4 sa impeachment trial na naglalaman ng grave threats at inciting to sedition allegations laban kay VP Sara. Una nang inauthenticate ng NBI na wala itong senyales ng manipulation o artificial intelligence. Bago si Lopez, isasalang muna sa Lunes si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang witness. Sa July 15 naman, si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello na nag-utos ng transfer ni Lopez sa correctional. Nasa humigit kumulang isang linggo pa ang itatagal ng proceedings pagdating sa Article 4 bago lumipat sa isa pang paratang laban sa bisi

0: and her entire family. Truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified.
1: Ang sinasabi ng depensa na Oplan Romanov ang dahilan umano kung bakit nasabi ni VP Sara ang pagbabanta sa first couple at kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero katang-isip lang ito ng bise para sa prosekusyon.
2: Tingnan na lang natin ang pagkakakilanlan natin sa ating president sa kanilang pamilya. I don't think that anyone would think that these words relating to assassination, massacre, all of that would come from the first family.
3: Tama ba na kung merong pakiramdam na dahil dito sa mga ganitong klaseng allegations ay pwede nang pagbantaan ang buhay ng ibang tao, pwede nang pagbantaan ang buhay ng presidente?
1: Giit pa ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint, hindi nabasag ng depensa ang mga ebidensya laban kay VP Sara.
4: Yung conditional threat naman kasi, palusot lang yan ng mga nag-grave threats eh. So palusot lang yun.
5: Itong grave threats na to eh, hindi ko matanggal-tanggal sa utak ko. Talagang hindi ako mapakali dito eh. Wala po tayong karapatan na ipapatay ang Pangulo ng Pilipinas. Parang ako, personal ko lang yun ha. Ganun talaga yung kurot sa dibdib ko eh. Masakit eh.
1: Umaasa na raw ang House Prosecution Panel na mas maraming objection ang depensa sa susunod na linggo. Sir, lalo na't sasalang bilang hostile witness ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
6: Di rin pinalampas ng Malacanang ang mga pinakabagong strategy ng defense team ni VP Sara. Mahirap daw patunayan ang kanilang mga paratang kung ayaw humarap sa imbestigasyon ng pangalawang pangulo mismo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
7: Pinakamababang klase ng argumento kung tawagin ng Malacanang ang anilay insinuation ng defense team ni VP Sara na dahil nasa ilalim ng Executive Department ang Department of Justice at nasa ilalim ng DOJ ang NBI, hawak ng Pangulo ang impeachment case ng bise. Bagaman hands-off ang palasyo sa paglilitis, wala na raw dapat pag-usapan sa authenticity ng grave threat ng VP laban sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez.
8: Mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo.
7: Binara rin ng Malacanang ang conditional threat na argumento ng depensa. Conditional man o hindi ang pagbabanta ni VP Sara, grave threat pa rin daw itong matatawag sa ilalim ng batas at precedent cases ayon kay Palace Press Officer and Trial Lawyer Claire Castro. Marami rin daw ibinunyag ang mismong kampo ng bise sa first week ng trial at ang Oplan Romanov na sinabi ng depensa bilang pagbabanta naman umano sa buhay ng bise, mahirap patunayan.
8: Unang-una, sino po ba ang nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng Vice Presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo?
7: Hindi na raw kasalanan ng sino man kung hindi mapatunayan ng Oplan Romanov dahil hindi naman tumugon si VP Sara nang imbitahan siya ng NBI para alamin ang umano'y banta sa kanyang buhay. Ang pagbabanta ay pagbabanta ayon sa palasyo. Whether VP Sara was speaking as a mother or as the vice president, sino man daw siya, walang pagkakaiba ito. Nagbanta pa rin daw siya sa buhay ng Pangulo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
9: Unang linggo pa lang, naging mainit na ang debate sa impeachment trial ni VP Sara. Pero sino kaya ang nanaig sa pagitan ng prosekusyon at depensa?
10: Judge Bilyar Mark.
9: Week 1 goes to the prosecution. Ito ang assessment ni former FEU Institute of Law Dean, Attorney Mel Santa Maria, sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara. Anya sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, opening statement pa lang ni Congresswoman Jervie Luis

0: nag-resonate na sa publiko.
1: Talagang yung mga salita niya, sana man kayo nakakita ng vice presidente na may kaibigan na assassin. Dito lang, sabi niya. So yung mga statement niya talagang grassroots level, naiintindihan ng mga tao. Hindi niya sinabing parang debate ito. This is a profound concern for the Philippines.
0: Pero pinuri rin ni Santa Maria ang lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison.
1: Yung kabila, magaling rin siya. Si Attorney Sison, magaling ang jurisprudence niya, magaling ang kanyang mga research. Mm-hmm. Kaya lang para siyang profesora.
2: Mm. Para siya nagtuturo. Why do you say that?
1: Sasabihin niya, the shifting of the burden of evidence. Eh, kung ikaw nanonood,
2: lies with the prosecution.
1: Okay, ano yun? Luis Roas Kate was exploiting the political aspect of the opening statement. Si ano naman, Attorney Sison, the lecture type procedure. Stoic siya.
0: Para rin kay Santa Maria, naisahan ng prosecution ang depensa sa unang itinalakay na impeachment article. Kaugnay ito sa umano'y pagbabanta ni Duterte sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang virtual press conference.
1: Because if you are to present a digital device, then you must attack that digital device. You must destroy its integrity. You must say that is contaminated. Pero ano nangyari? Nag-away sila noong July 7.
2: Noong umpisa.
1: Noong sabi, ang papalabas lang namin, sabi ni attorney for the prosecution, yung snippet. Tapos sabi ni Narbasa, bakit hindi natin palabas?
2: Lahat, in two hours and plus.
1: Nagkaroon ng debate dyan. Mm-hmm. Pero sabi ni ni Senate presiding officer, no, the prosecution can just show the snippet. Now, if you want to show the rest, then it's up to you. And so the next day, pinalabas nga nila. So the question is, may issue pa ba ang authenticity, integrity ng USB na iyon?
0: Para naman kay Santa Maria, gamble ang plano ng prosecution na gawing witness si OVP Chief of Staff, Yusek Zulaika Lopez. Matatanda ang isinagawa ng bise ang kontrobersyal niyang press con matapos idetene si Lopez ng kamera dahil na-cite siya in contempt.
1: They must calculate, they must calibrate kasi maaring it may go down, it may be a disadvantage for them, and it may be an advantage for them. Kung hindi
2: it's
1: cooperative,
2: a gamble, huh?
1: Sasabihin niya, takot na takot, kaya alam ko po, inong pakay lang ni VP Sara. I mean, she could say anything. Hindi siya pipigilan.
2: Para rin kay Dean Santa Maria, hindi dapat mangialam ang Korte Suprema sa internal dispute ng Senado. Una nang naghain ng petisyon si Attorney Israelito Torreon na kumukwestiyon sa pagka-presiding officer ni Senador Chis Escudero. At makakausap po natin ngayon UP Department of Political Science Professor Jean Franco. Professor Jean, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras.
3: Magandang gabi, Pinky. Magandang gabi rin sa mga nanonood.
2: Kayo naman po ang tatanungin ko para po sa inyo, ano yung mga naging significant developments o arguments sa unang bugso ng impeachment trial ngayong linggo?
3: Well, syempre ipinapakita nito yung kahalagahan ng impeachment, lalong-lalo na yung pinag-uusapan nila, no? Yung Article 4 na grave threats. Kasi alam mo, beyond the legal opinion of lawyers, gusto ko ring malaman ng mga nanonood na alam mo ang threat sa president, kaya siya kaya siya naging impeachable offense. Kasi ano yun eh, potential na betrayal of public trust. Kasi ano siya eh, ang presidente, whether si BBM yan or hindi, whether binoto mo or gusto mo o hindi, simbolo siya ng bansa. At kapag meron kang threat sa presidente, ibig sabihin, dinidestabilize mo yung bansa, no? In fact, sa ibang bansa, mag-threaten ka lang sa Facebook, talagang inaaresto na yan.
2: Mm. Professor, para ho ba sa inyo, importante yung dalawang salita na ginagamit na either it was conditional or absolute, ito pong threat?
3: Ang pagkakaalam ko, ang sa impeachment, 'di ba, hindi naman siya talagang legal court, no? Kaya nga may yung mga political in nature siya, no? Kailangan lang ipakita na talagang merong betrayal of public trust para matingnan, no, kung talagang yun nga ang pwedeng mangyari, yung maging verdict ng mga Senator Judges based on the evidence that were provided.
2: Meron ho ba kayong hinanap doon sa first 3 days na hindi po nangyari?
3: Hindi ko lang maisip na medyo napakabigat nung paratang no sa Vice Presidente, pero yung defense parang medyo hindi pa sanay no, at least from a layperson's perspective, yun ang nakikita ko no, yung isang defense lawyer medyo hindi pa sanay sa ganung kalakalan no sa impeachment trial.
2: At base sa inyong nasubaybayan, sino pong nakakalamang so far?
3: Yung prosecution, kasi unang-una napaka-powerful nung sinabi no, yung introductory statement ni Representative Luistro no, at syempre yung mga paulit-ulit na pagplay nung video, syempre mare-remind sa mga tao no na lahat na, karamihan naman na panood yon.
2: Okay, assessment ninyo at ano ang inyong inaasahan sa susunod na linggo? We have Monday, Tuesday, and Wednesday. Sa Monday, andun pa rin po yung isang taga-NBI. At meron pong balita na posibleng magkaroon ng surprise witness. Pero ito pa rin po ay may kaugnayan sa Article 4 doon po sa grave threats.
3: Alam mo, dapat lahat tayo magmanman at mapanood ito, no? Dahil makikita mo naman, every step of the way, pinakikita naman ng Senado na talaga binibigyan nila ng due process, no? Si VP Sara Duterte, no? Yung ang napanood na ng buong sambayan ng Pilipino, kailangan pang sabihin kung authentic ba yun o hindi. Tapos, ano, no? Talagang, bagamat hindi perpekto yung demokrasya natin, at least we know that at long last, it's already working, no? Itong mga nakaraang tatlong araw. Kasi pinapakita rin ito na, alam mo, hindi naman mahalaga kung sino yung namumuno. Kailangan, mas mahalaga kung paano siya namuno, no? Kung siya ba ay meron pang tiwala sa kanya ang taong bayan o wala na. So, kaya tayo may impeachment trial.
2: Ano naman po, as a last question, ang iyong siguro pananaw doon sa mga naging pagtatanong ng mga senator judges? Do you think they were fair?
3: Magandang tanong yan, Pinky. Ang napapansin ko lang ngayon, ano, kasi nagtrabaho rin naman nga ako sa Senado for your dad, no? Parang wala nang collegiality ang mga senador ngayon sa isa't isa, no? Parang medyo may ano na, no? May mga parang parinig, no? So parang sana wag na lang ganun. No, wag na lang ganoon kasi nalalagyan ng drama yung dapat seryosong usapin, no. Siguro talagang ganoon lang talaga yung extent ng polarization nila, kaya may mga ganong parang mga implied na mga bangayan.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, UP Department of Political Science Professor Jean Franco.
3: Thanks for having me. Thank you. Salamat.
2: Senador Rodante Marcoleta, unfit pa raw sa kulungan ayon sa PNP General Hospital. At Ateneo President Bobby Yap, humarap sa Senado. Susunod yan sa Agenda.

0: San Miguel Pale Pilsen.
1: Welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2. The road to becoming the Billionaire News Channel's next Quiz Bee Millionaire is filled with challenges that test both wit and will. And with a total prize pool of over 2 million pesos also paving the way, the nerve-wracking journey is well worth it. We are proud to be joined by our partners.
2: Rise above the rest and become the next Quiz Bee Millonario.
3: And I will be
4: your next Quiz Bee Millonario.
2: Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition on the Billionario News Channel.
5: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa Marcos Highway SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Matapos ang mild pneumonia at degenerative disc disease, bad cholesterol naman ang problema ngayon ni Senador Rodante Marcoleta. Kaya naman, hindi muna siya dadalhin sa kulungan. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
6: Mananatili pa sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta habang isinasa ilalim sa dagdag ng mga medical examination. Bukod sa mild pneumonia at degenerative disc disease, lumabas din daw sa mga paunang laboratory results na may bad cholesterol ang senador.
7: Sa ngayon po, nag-aantay pa rin po tayo ng official result po ng 2D echo. Yung mga laboratories na po meron na po tayo, and ang findings lang po natin doon is dyslipidemia. So for now, yung 2D echo na lang po, yung official result na lang po ng 2D echo, yung inaantay po natin. Airborne naman po ang pneumonia, so kahit saan naman po pwede tayong mahawa ng pneumonia. Yung meron pa kasi tayo tinatawag na community acquired pneumonia. So yung sa kanya po, it's community acquired pneumonia po yun. So lahat po tayo pwedeng magka-pneumonia.
6: Naisumitin na ng PNP General Hospital sa Sandigang Bayan ang paunang medical report ni Marcoleta. Sa ngayon, sasailalim pa rin daw sa assessment ng mga rehabilitation specialist ang senador para matukoy kung kailangan pa ng karagdagang treatment. Sabi pa ng PNP, maililipat lang si Marcoleta sa BJMP custody sa Payatas alinsunod sa utos ng Sandigang Bayan kapag kumpleto na ang kanyang medical evaluation. 24/7 na binabantayan ng CIDG si Marcoleta. Lahat ng mga gustong makadalaw sa senador ay kailangang aprobahan ng PNP. Ngayong araw, binisita siya ng kanyang kaalyado na si Senator Robin Padilla. Para sa agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
8: Pinag-iisipang bumalik sa Kamara ni expelled Cavite Congressman Kiko Barzaga sa nalalapit na special elections. Handa raw niyang makabanggaan ang kanyang ina na si Dasmariñas Mayor Jenny Barzaga. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
9: Anak laban sa ina. Ito raw ang posibleng eksena sa nalalapit na special election para sa pagkakongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite. Ang posisyon na hawak dati na expelled Congressman Kiko Barzaga.
10: Sa amin naman natatakbo yung mga dating tumakbo na, we were likewise informed, mga balibalita, that the good mayor of Dasmariñas, Cavite, who happens to be the mother,
11: yes,
10: will be running likewise as Congressman.
11: So maglalaban sila.
9: Nakatakdang special election sa August 29. Una nang inamin ni Barzaga sa Billionaire News Channel na pinag-iisipan niya ang pagbalik sa Kamara. Pero hindi pa raw siya sigurado. Ayon pa sa kanya, kung tatakbo siya ay kakalabanin niya ang sariling ina. Surprise daw ito dahil hindi raw siya magpapaalam sa kanyang nanay. Sa ngayon, kahit wala na sa posisyon, hinahabol pa rin ang pananagutan si Barzaga. Inakyat na ng Manila Prosecutor's Office sa Manila RTC ang cyber libel case ng dating mambabatas matapos makitaan ang sapat na batayan at ebidensya. Sinampa ang reklamo ng Manila 2nd District Representative Roland Valeriano. Nagugat ito sa Facebook post si Barzaga na tumanggap daw ng suhol ang ilang miyembro ng National Unity Party mula kay business tycoon Enrique Razon para suportahan umano si former House Speaker Martin Romualdez. Nag-public apology noon si Barzaga at sinabing handa siyang harapin ang anumang kahihinatnan ng kanyang aligasyon. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
12: Umapela ng proteksyon laban sa online harassment ang Ateneo de Manila University habang gumugulong ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nitong student-athletes sa Aurora. Kasabay nito, nabunyag sa Senado ang malaking kakulangan sa seguridad sa mga paaralan sa bansa. Ang detalye sa agenda report ni Hannity.
0: They only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm.
3: Nanginginig ang boses ni Ateneo de Manila University President Father Bob Yap nang kinuwento ang dinaranas ngayon ng Ateneo community pagdating sa cyberbullying, online harassment at kung tawagin niya ay trial by publicity. Yan ay kahit nagluluksa sila sa pagkalunod at pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili.
0: Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing.
3: Nang matuklasan daw nila ang trahedya noong June 8, agaran silang nagpaabot ng suporta sa pamilya ng mga biktima.
0: Although we did not immediately publicize every action we undertook, our work in supporting the families began on June 8 and has continued to this day without interruption. Many of these efforts were undertaken quietly out of respect for the families and their privacy.
3: Higit pa raw sa mga pahayag, kinikilala nilang actions speak louder than words at patuloy ang pagpursigi nila sa katotohanan matapos man ang imbestigasyon ng Senado sa trahedya. Pinatawag siya at iba pang ahensya para sa Senate Committee on Basic Education hearing kaugnay ng binubuo nitong School Safety Act. Natuklasang tila may discrepancy sa oras ng pagkamatay ni Baterbonia sa team building activity sa Aurora. Na-recover daw ang katawan nito mula sa dagat bandang 3:40 ng hapon at dinalapas sa ospital matapos isailalim sa CPR ayon sa PNP CIDG. Pero lumalabas sa kanyang death certificate na idineklara siyang patay bandang 3:33 ng hapon, 7 minuto bago pa siya naiulat na nasagip. Sinusuri na ng CIDG ang hospital records, pahayag ng mga medical personnel at paliwanag ng doktor na nagkumpirma sa oras ng pagkamatay. Pagdating naman sa Tacloban School shooting probe, natuklasan ng Senate Basic Education Committee na 3 lang pala sa 10 paaralan ang may security guards ayon sa DepEd. Yan ay humigit kumulang 15,000 lang na eskwelahan o 31.7% sa kabuuan sa bansa. 2 lang daw ang guards na nasa gate ng San Jose National High School kung saan nangyari ang malagim na barilan. Wala raw rumoronda nang mangyari ang insidente. Random lang din daw ang bag checks ng mga estudyante at mukhang pamilyar na raw ang mukha ng mga suspect kaya hindi nasuri ang laman ng kanilang bag. Target ng komite na makabuo ng Comprehensive School Safety Act sa loob ng 2 buwan. Lalamanin nito ang campus security, measures sa CCTV cameras at emergency response protocols sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
8: Iba raw ang magiging trabaho ng nagbalik gobyerno na si Benher Avalos kumpara sa mga dating cabinet secretaries. Bagamat wala pang opisyal na pangalan ang kanyang tanggapan, siya raw ang mangunguna sa mga regional engagement ng administrasyon. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
11: Bagaman cabinet secretary ang titulo ni Benher Avalos sa kanyang pagbabalik gobyerno, nilino ng palasyo na hindi nila ibinabalik ang Office of the Cabinet Secretary, ang opisinang tinanggal ni PBBM pag-upo niya noong 2022. Iba raw ang papel ni Avalos dahil imbes na mag-ayos ng cabinet meetings, maglilibot sa Pilipinas ang dating DILG secretary para siguraduhin umaabot ang mga programa ng gobyerno sa lahat ng Pilipino. Kaya sa ngayon, wala pang opisyal na pangalan ang opisina ni Avalos.
13: Iba po kasi ang posisyon na ibinigay ng Pangulo kay CabSec Benher Avalos. At ito po ang aking masasabi. CabSec Benher's appointment is the President's way of redefining the CabSec position.
11: Hindi na rin daw kailangan pa ng isang executive order para maitalaga si Avalos dahil may kapangyarihan ng Pangulo na mag-appoint sa gabinete. Taliwas din sa mga balibalita noon na si Avalos ang papalit kay Interior Secretary John Vicrimulya noong umuugong ang panibagong balasahan sa gobyerno. Ito lang daw ang posisyon na kinonsidera ng Pangulo para sa dating senatorial candidate ng kanyang alyansa para sa bagong Pilipinas.
14: Dahil makikita niyo naman po na ang tiwala ng Pangulo kay Hicapsec Benhur Abalos ay buong-buo. At kaya itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si Hicapsec Benhur Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno.
11: Iba rin daw ang posisyong ito sa hinahawakan ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Overall leadership at direction and implementation ng lahat ng political and constituency engagements daw kasi ang kalakhang trabaho ni Abalos. Kung susumahin, bagong posisyon daw in a way ang ibinigay kay Abalos. Sa mensahe niya sa Billionaire News Channel, itinuturing ng CABSEC bilang isang continuing opportunity ang comeback na ito para pagsilbihan daw ang Pangulo at mga Pilipino. Tinatanggap niya raw ng may pagpapakumbaba at commitment para makapag-deliver siya ng magandang resulta sa ngalan ng serbisyo publiko. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
12: Tinabla ni PBBM ang hiling na palawigin ang serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan na magre-retiro na bukas. Ayon sa Malacanang, di pinagbigyan ang hiling ni DILG Secretary John Vic Remulla dahil maaari pa naman daw makatulong si Marantan sa gobyerno sa ibang paraan. Naging kontrobersyal si Marantan dahil sa Atimonan shootout, pero nakabalik din ito sa serbisyo.

0: iba't ibang financial institution ang inaasahang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Che Sulit.
1: Ibinaba ng International Monetary Fund o IMF ang growth forecast nito para sa Pilipinas sa 2026 sa 3.9%. Mas mababa ito ng 20 basis points kumpara sa forecast nila noong Abril. Ayon sa IMF, nananatiling vulnerable ang mga bansang umaasa sa imported oil tulad ng Pilipinas dahil sa mas mataas na presyo ng krudo dulot ng sigalot sa Middle East. Mas mahina rin daw ang inaasahang paglago ng mga ekonomiyang may limited participation sa global technology value chain. Hindi rin kasi lubos na napapakinabangan ng mga bansang ito ang AI-driven technology boom. Sinabi rin ng IMF, marami pa ring risk sa global economy. Mabala nito kapag muling lumala ang gulo sa gitnang silangan, posibleng maging volatile pa rin ang presyo ng mga serbisyo at bilihin. Maaari ding maantala ang global supply chains at mag-tighten ang financial conditions. Samantala, ibinabari ng Asian Development Bank o ADB ang 2026 growth forecast nito para sa Pilipinas sa 3.8% mula 4.4% ayon sa ADB. Dahil ito sa naantalang mga investment, mahinang private consumption dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin at climate-related risks. Ibinabari ng ADB ang growth forecast nito para sa developing Asia sa 4.9% dahil sa patuloy na pagkaantala sa global energy markets. Ayon sa ADB, inaasahang babagal pa ang paglago ng mga ekonomiya sa Southeast Asia dahil sa mas mataas na import costs at inflation rate, mahinang domestic demand, at mas mabagal na tourism. Kasunod ito ng adjusted macroeconomic assumptions ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Ibinaba ng komite ang GDP growth target ng bansa para sa 2026 sa 3.5 hanggang 4.5% mula 5 to 6%. Ayon sa DBCC, ilan sa mga dahilan nito ang governance-related issues, ang sigalot sa Middle East, mataas na inflation, at mas mabagal na antas ng paglaki ng remittances. Pinanggit din ito ang mas kaunting tourist arrivals at ang posibleng epekto ng El Niño sa agrikultura at iba pang economic activities. Ayon kay economist Jonathan Ravelas, ipinapakita ng adjusted forecast na posibleng nahaharap tayo sa isang challenging economic environment. Posibleng bumagal daw ang paglikha ng mga trabaho at pagpapatupad ng wage increases. Anya, mahalagang mapanatiling kontrolado ang inflation at palakasin ang confidence ng businesses at consumers para suportahan ang paglago ng ekonomiya. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Posibleng mamuhuna ng Amazon Web Services ng $5 billion o higit 280 billion pesos sa Pilipinas in the next 15 years. Sa pakikipagpulong kay PBBM, inilahad ng computing platform ang planong magtayo ng mga data center para palakasin ang digital infrastructure ng bansa. Inaasahang lilikha ito ng libo-libong trabaho at magpapabilis ng cloud at digital services ng gobyerno.
2: May bagong presiding officer at tumistigo ang unang witness sa first week ng impeachment trial ni VP Sara. Sa susunod na linggo naman, dalawa ang naka-line up na witness. Ang detalye sa Agenda Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
3: Pag-uumpisa ng impeachment trial ni VP Sara, ginulantang ang lahat sa desisyon ng mayorya na iluklok bilang presiding officer si Senator Cheese Escudero sa botong 12-8. Sa kabila ng matinding pagtutol ni na Senators Alan at Pia Cayetano, sa unang araw din nagpatikim ng bangis sa sagutan ang lead counsel ng depensa at ng prosekusyon.
4: May I just clarify, if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused.
5: Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
3: Samantala, sa desisyon din ng impeachment court, back to sender ang selyadong green box na dinala ng prosekusyon na naglalaman ng tax records ng VP.
6: Be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR Commissioner should that time come. So ordered.
3: Sa ikalawang araw na iharap ng House Prosecution Panel ang kanilang unang testigo, si John Mark Kalilong ng NBI ang nag-imbestiga sa authenticity ng video ng presko ni VP Sara na gamit na ebidensya ng prosekusyon. Suave ang pagbista ni Atty. Armando Berhil Ligutan sa unang testigo ng prosekusyon na umabot ng 3 oras sa kabila ng mayat mayang pagtutol ng depensa sa pagtatanong sa testigo.
7: Objection?
8: Objection, Your Honor.
7: Wow.
6: Kindly state objection, counsel for response.
8: Your Honor, the question is misleading.
7: Naalala mo yun.
8: Objection, Your Honor.
7: Oh,
6: Your Honor, please. What is the basis of the objection?
8: Your Honor, it's leading.
3: Pinagdebatehan pa kung ipiplay ng buo ang 2 oras na press con o pagbibigyan ng prosekusyon na piling bahagi lang ang ipapakita sa korte. At kung objection ang katagang nagmumula sa depensa sa 2 araw, bumawi naman ang prosekusyon sa 3 araw ng impeachment trial nang si Atty. Narvasa na ng depensa ang gumisa sa testigo ng prosekusyon.
9: February 10, right? February 10, 2025.
7: Mm-hmm. Correct? So, wait. So, objection, Your Honor.
9: I'm showing you now a letter dated January 30 from the former NBI Director, Jaime Santiago.
7: Now, I have to object, Your Honor, please.
3: Higit 2.5 oras ang cross-examination ng depensa sa testigo at hindi na nagsagawa ng redirect examination ng prosekusyon. Hindi naman maiwasang paalalahanan ng presiding officer ang senator judges na mag-keep quiet habang ongoing ang pagbibista ng mga abogado sa testigo.
6: A request has been brought to the presiding officer to request as well the senator judges to lower the tone of conversational voices because I think where you're seated is an echo chamber.
3: Nagpasya rin ang impeachment court na idaan na muna sa written at oral arguments ang motion ng prosekusyon na ipasupina ang bank records ng VP. Itinakda ito ng korte sa July 15 at bibigyan lang ng 10 minuto ang depensa at prosekusyon para igiit ang kanilang argumento. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, medyo nangangapa pa ang lahat sa unang linggo ng impeachment trial.
10: So nagkapaan pa po talaga, tama yun. Objective naman po yung ganong conclusion ng any person sa proceedings.
3: Sa 2 linggo ng paglilitis, ihaharap ng prosekusyon sina Attorney Jeremy Lotok ng NBI, Attorney Zulaika Lopez na Chief of Staff ng Vice Presidente at Captain Belinda Bello. Para sa agenda, Dexter Garibe, Abante.
2: Ilang bayan sa Sultan Kudarat lubog sa baha at Madame Tussauds wax figure ni Catherine Bernardo in-unveil na. Susunod yan sa agenda.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers ni makiyang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Digital. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
6: Mabigat ng
7: traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Lubog sa baha at tinamaan ng landslide ang ilang bayan sa Sultan Kudarat dahil sa malalakas na ulan dulot ng habagat. Ilang residente ang kinailangang i-rescue para mailikas sa Palimbang. Ilang pamilya din sa Lebak at Kalamansig ang lumikas sa mga evacuation center. Dahil sa sama ng panahon, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa buong probinsya bukas.
8: Update naman tayo kay Bagyong Inday mula sa ating Kaweather, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
9: Willard, patuloy ang bahagyang paglapit ng Bagyong Inday sa dulong hilagang Luzon. Huli itong namataan kanina alas 4 ng hapon sa layong 780 kilometers silangan ng Aparikagayan. Patuloy ang paghina at 165 kilometers per hour na taglay ng hangin malapit sa kanyang gitna at may pagbugsong 205 kilometers per hour at kumikilos west-northwest at 20 kilometers per hour. Base po sa latest track ng PAGASA, babagtasin pa rin ni Typhoon Inday ang Philippine Sea hanggang Sabado ng madaling araw. Tatawid po sa pagitan ng Okinawa, Japan at Taiwan, saka lalabas ng PAR Sabado ng umaga patungong Eastern China. Kaweather, bagamat unti-unting humihina ang bagyo, palalakasin pa rin ito ang hanging habagat hanggang sa araw po ng Linggo. Kaya patuloy na paalala ng PAGASA, paghandaan na po ang malalakas na ulan at bugso ng hangin hanggang sa weekend at mag-ingat sa nagbabadyang baha at landslides. Dahil sa paglapit ni Inday, nakataas na ang wind signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Habang nakataas pa rin ang signal number 1, dito po sa natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, northeastern Quirino, Apayao, gayon din sa northern Abra, Kalinga, eastern portions ng Mountain Province at Ifugao, Ilocos Norte, northern Aurora, at sa northern and central portions of Catanduanes. Ibig sabihin, magpapatuloy po ang pabugsubugsong hangin sa mga lugar na ito na posibleng makasira ng ilang paninim na puno at parte ng bahay na yari sa light materials. Pagdating sa ulan, mas dadami pa ang mga lugar na makakaranas ng significant ulan sa susunod na 24 oras dulot ng enhanced habagat. Kabilang na dyan ang Occidental Mindoro, Antique, Guimaras, Negros Provinces, Zamboanga del Sur at Lanao Provinces. Kaweather, posible po magtaas ng heavy rainfall warning sa mga lugar na ito, kaya posible ang baha sa mga low-lying areas at landslides sa mountainous areas. Sa mga maglalayag naman nating kababayan, may nakataas po na gale warning dito sa may eastern section or eastern coast ng ating bansa dahil kay Bagyong Inday at Habagat. Kabilang na dyan ang Batanes, northern and eastern coast ng Cagayan, kabilang ang Babuyan, Isabela, Aurora, northern and eastern coast po ng Catanduanes, Polillo Islands, eastern coast ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, hanggang dito po sa baybayin ng Northern Samar. Up to 5 or 6 meters po ang alon sa mga baybayin ito na siyang delikado, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. Kaya payo ng pag-asa, makipag-ugnayan po sa inyong local coast guards for possible sea travel suspensions. Sa weather forecast ng pag-asa bukas, July 10, araw ng Biyernes, asahan na po ang moderate to at times heavy rains bukas dito po sa may Zambales, Bataan, ganyan din sa may Cavite, Batangas, Mindoro Provinces at Romblon. Kaya ka-weather, magantabi po lamang sa ilalabas na rainfall warnings sa mga lugar na ito at flood bulletins ng pag-asa. Habang dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon, makulimlim na panahon ang mararamdaman at may tsansa ng light to moderate rains, lalo na sa may Ilocos Region, Cordillera, rest of Central Luzon, Metro Manila, and the rest of Southern Luzon. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, asahan naman po ang pinakamalalakas na ulan bukas pa rin dahil sa habagat sa may Western Visayas, dito sa may halos buong Palawan, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at Soccsajen, kabilang na po yung Sultan Kudarat kanina. Aasahan po yung paminsang-minsang malalakas na ulan, possible pa rin ng mga heavy rainfall warnings bukas. The rest of Visayas and the rest of Mindanao, ma-effect din po ng habagat, more mga light to moderate rains na hindi naman tuloy-tuloy at mas madalas pagsapit po ng hapon at gabi. Sa ganitong sitwasyon, nagiging saturated na po ang lupa at tumataas ang banta ng baha. Kaya ka-weather, makipag-ugnayan lamang sa inyong local disaster risk reduction and management offices sakaling kailanganin ng rescue or evacuation. At yan muna napapanong balita ngayong Webes. Ako yung ka-weather Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
10: Binabash ang casting ni Atasha Mulak sa lead role sa Ani Batong Bakal musical. Ayon sa netizens, hindi deserve ng aktres ang gig at nakuha lang daw niya ito dahil siya allegedly ay isang nepo baby. Pinunapa ng ilan ang kanyang accent sa pagkanta. Viral din ang comment ng isang Rachel Liberes na sumabak umano sa 2-day casting process. Sabi ni Rachel, hindi niya nakita sa audition si Atasha. Kung may nangyari man daw na private casting, ibang usapan na yun. Pero ayon kay PETA President Melvin Lee, Atasha delivered a strong audition showcasing solid singing, dancing, and stage presence. May karisma rin daw siya na kailangan sa role and overall, she proved to be a strong choice. Una na rin sinabi ni Atasha na nag-audition siya at sobra niya raw itong pinaghandaan. Si Atasha ay anak ni Naaga Mulak at Charlene Gonzalez. Siya rin ang rumored girlfriend ng anak ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang na si Jacob Ang. Nireveal na ang Madame Tussauds wax figure ni Catherine Bernardo. Dumalo mismo ang Asia Superstar sa unveiling ceremony na ginanap sa Glorieta Activity Center in Makati City. The wax figure was based on Catherine's look nang umattend siya sa Seoul International Drama Awards noong 2023. Masisilayan ito sa Madame Tussauds Hong Kong starting July 17. Other Pinoys na may sculpture there include Lea Salonga, Manny Pacquiao, and Anne Curtis. Na-inspire din ni Alex Ayala ang Hollywood actor na si Andrew Garfield. Shinare ito mismo ng Spider-Man star sa British Vogue. After watching Ayala beat defending Wimbledon champion Iga Swiatek sa third round ng tournament.
11: One of those special moments you get to share with an athlete who's just beginning on her journey, and it was really kind of inspiring actually.
10: Rin sa Pinoy tennis star si British actress Ambika Maud, who even wanted Ayala to win the whole Wimbledon competition.
12: It's such an underdog story, and so nice to see young women achieving their dreams.
10: Justin Baldoni breaks his silence kaugnay ng legal dispute nila ni Blake Lively. In an Instagram video with his wife Emily, inaddress ng couple ang anilay trauma at injustice na na-experience nila over the last 2 years. Pinaliwanag din ng actor-director kung bakit sila nanahimik.
13: What I will say is that there have been so many painful things that have been spoken into existence.
14: Untruthful.
13: Over the last couple years. Mm-hmm. And that created so much noise, and we didn't want to add to the noise. So we just wanted to let the justice system run its course.
10: Pero ngayon daw, they are healing thanks to gratitude.
14: And I also feel that it's important as we say that, in that gratitude, it doesn't negate the injustice and the pain that we have also felt in the last few years.
10: The dispute began in December 2024 nang akusahan ni Blake si Justin ng sexual harassment during the production of their film It Ends With Us. They reached a settlement deal back in May. Sad news in the music world, pumanaw na ang Welsh singer na si Bonnie Tyler. She was 75 years old. Ayon sa kanyang pamilya, she unexpectedly passed away in a hospital in Portugal as a result of an illness. Back in May, Tyler was placed into an induced coma after an emergency intestinal surgery. Last month, her spokesperson said she was out of the coma but remained very unwell and in intensive care. Si Tyler ang kumanta ng powerful love song na Total Eclipse of the Heart. Dating UK Prime Minister Tony Blair binisita si PBBM. At Justin Bieber magperform sa FIFA World Cup halftime show. Susunod yan sa agenda.

0: Ang paghandaan. Ang bagyong Inday na pumasok na ng Philippine Area of Responsibility at ang bagyong Inday na sinasabing ng kanyang Chief of Staff.
1: Si Attorney Lopez.
0: Attorney Lopez. Meron ka bang ideya kung ano ang palagay mong gustong ma-extract ng prosecution sa kanya? Bakit siya tinatawag as a witness?
1: Ang tawag nga, di ba, hostile. Definitely, she's gonna be a hostile witness. Niisip ko pa rin eh, pero I can't put, hindi ko pa maisip ano exactly. But obviously, may strategy sila dyan.
0: O ayaw mo lang sabihin?
1: Hindi, grabe. Ikaw pa.
0: Kasi si Willard mayroong haka-haka
1: Si Willard.
0: Eh.
2: Pero mas interesado ako kung bakit kailangan magdala ng ref. Saka coffee maker.
0: Tama. At least pinaalam.
2: VP Sara,
0: Ref, ano pa?
2: Coffee maker.
1: Catering.
0: Catering.
1: Also catering.
2: Handa silang magtagal, no?
0: Gusto niyo maging komportable. Ano bang pakialam ninyo?
1: Oo nga. Care mo.
0: Care mo. Pumayag naman.
2: Basta, sino po magbabayad ng kuryente?
0: Ganun na lang yon. Ganun na lang.
1: Kaya-kaya okay nila lang. Yun, no?
0: Ibabawas na lang nila yun sa mga akusasyon sa kanya.
2: Meron date.
1: Pero sa Tuesday pa yun, to be clear.
0: Yes.
1: Monday, meron pa tayong NBI agent, no? Again, on Monday. Mm-hmm. So, kailan abangan natin ang mangyayari sa Monday, Tuesday, and Wednesday.
0: Exciting!
1: Monday ako.
0: Tuesday ka ako.
2: Wednesday ulit si Pinky.
0: Magbayad utang ka.
1: Oo nga, sige. Sure, why not?
0: Yay. Ang sarap ng nagbabakasyon, ano? Blooming.
1: Parang, ikaw yun?
0: Parang pagod. Wala. Ako. Puro ano, trabaho.
1: Ang sarap mawala. Daming pasalubong mula kay Corina.
3: May sarap mawala. Pa si Miss Kay today.
0: Mas masarap magwala. Tanungin mo yung ating mga politiko, di ba? At least kalmado na sila ngayon. Thank you po.
1: Thank you.
0: Mas naiintindihan namin yung sinasabi ninyo pag kalmado kayo.
1: Tama naman. Kasi pag medyo masyadong, madamdamin, mahirap.
0: Mahahabla ka pa.
2: Nagkakabarilan.
0: Nagkakabarilan. Tapos maakusa ka ng impeachment. Grave threats. Wag na lang.
1: Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
2: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
3: Ako naman po si Erica Christensen.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.
4: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Bilyonario News Channel. Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: K5. News FM. K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isipon yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, builong na iradulong sa inyo sa Kaluan Sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
2: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
1: Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa Kaluan Sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilong man, ginadulong sa inyo sa Kaluan Sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa Kaluan Sang Mighty Seed, alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Panamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sa Anglapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Mula, Revalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga Panamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa Marabutan sang aton nga Pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan, K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
1: Sa kirandan mga ka-K5, adri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day, sang barita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi adri sa aton nga pagpangalagad. Kiranda, may kaupon mo aton karoon ang mabalita na kag-information halin sa aton ng mga KK5 Patrol Reporters. May kangtanan sila natipon ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung aton karoon sa Patrol, KK5 Kim Kaluyo. Samta, may kaupon mo aton karoon iban pa ng mabalita ang kag-information halin sa iban pa naton ng mga KK5 Patrol Reporters. Mga report at informasyon nagikan karoon sa City Hall. Kung kita kay KK5 Jenny Kauyunan, samta mga balita man natipon ni KK5 Karen Badilla, KK5 AJ Cordova, and KK5 Aaron Lloyd Rifoyo. Sa kinandan, upod naton karon sa News Center, mga dalagko man nga mga balita national kag balita international, mga breaking news kag mga pila ka mga follow up sa aton sining scenario sa national kag sa balita international. Kun aton si KK5 Sunny Punay sa aton nga news center, sa kirana po naton diri sa technical side KK5 Andre La Pastura. Mga KK5 pod sa aton sining mga intern man nagasakay karo sa patrol sa aton sining ang intern nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Mga KK5 na karo nagasakay sa patrol si student intern Raver John Ilano. Samtang yara naman naka-standby sa aton news center si KK5 student intern Idilin Joy Alcalde. Kag sa aton news center, mga KK5 o sa aton sining technical side partner ni KK5 Andre La Pastura, si KK5 student intern Mitch Sol Kio. Yeah, bian. Mga gwapa di subo sa aton nga mga intern din ari di subo. Kaya nila iha ni magdrama kag mag kwan kag mag kanta karon. Lan tawon tay. Amay ara pagi diban nga mga nagaupo sa patrol pagi. Bay tatlo gali sila subong. Si Kwan Pagid, si Dion K5 student intern Dion Rizaldo. Kag si Edniel De Los Reyes. Tatlo gali sumong sakay sa patrol. Pat sila tanan. Perte. Kada moon gali sa nga ton ng mga opotos patrol. Ati mayada. Kay may kwan na karon, may manog manog uyat sang kwan. Ang duwa ni K5 Andreo, ikwanon mo na ang sa news center kagang sa imo, dabla K5 Andre. Duwa sila. Prapiparahon mo ha, kay madrama sila nga duwa. Ang sa news center kagang sa imo, da nga sa technical, duwa sila. Madrama sila di, ang isa madrama, isa makanta. Ang isa, duwa lang kamo. Drama ka kanta ka mga duwa di karon. Kapudag-pudag isa hindi ka. Sugi ta ka kay nanay mo, hindi ka di. Ay, ginapanglawag natin ang aton nga mga student intern. Parang ilang mga ginikanan, bla, nalik karong makabati, to karong kang nakarantaw. At least mamba sila ati, safe tong amon nga mga kabataan, kaya toto nag-duty. Why sila nagtabo-tabo sa mga talabuo nila, to sila to ga-duty, sila to. Sige. Ang isa to sa news center ga pudag-pudag ito, hindi gito sa maano-anong talent ito. Ado nami man na magsaot, hindi bla. O ti saot ka karon ni. Live ni karon saot mo tapos. hindi ka karon magsaot tapos ini kay K5 Sunny Punay, bocimo da. Ala sige. Sa ato sining pagpangalagad mga KK5 sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information. Diri kita karon sa aton sining nga mga dalagko na nga mga balita nga pagatalakayon sa subong nga gabi sa aton karon nga Webes nga edisyon. Today is a Thursday, July 9, 2026. Ikapit sa Webe na kita subong edisyon diri sa aton sining nga pagpangalagad. Maulanon nga gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Gaulan-ulan, subong ba rin paginasang hapon, gagasang aga, nagburubo-bo ng ulan, ini mga KK5 ang tugas, yung natawag na itong habagat or southwest monsoon, nga dalasang bagyo nga si super typhoon nga si Inday. Nga rin siya karoon nagapalayag sa kadagatan sang Philippine Area of Responsibility, yara sa extreme northern Luzon. Makita ang bagyo nga si Super Typhoon Inday, mga KK5. Nagadalasang kag nagadulot sang maulanon nga tiempo ang probinsya sang Antique karon ang nagabaha-baha kag mga pila ka mga lugar sa bilog nga Pilipinas, ilabi na gid sa mga area sang Luzon ang naigo karon sang tubig baha bangus ang puwerte nga ulan nga dala mga KK5 sang bagyo nga si Super Inday. So gani standby kamo sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton makauturan kay makuha katikuran kita karon sang latest nga inang weather update. Nagika sa aton sini nga pag-asa Kaya sunod sa informasyon, mag-atiner pa ang bagyo nga si Super Inday. Super Inday, ah. Daw, kwan ba? Daw, pelikula ba? Ah? Super Ingo, Super Inday. Super Typhoon Inday. Maka K5. Ang inang matiner-tiner pa inadiri sa aton hasta sa Biyernes. Kaga sa report nga magagwa pa siya sa aton siling pungsod, mga kaki-5 sa adlaw nga Sabado. Kag magadiritso inisya dito sa Taiwan, kag sa report kay informasyon daw ang iya nga ginaplanuhan nga hugpaan mga kaki-5 amo ang Taiwan. Adiri sa aton nga sa Pilipinas, wala tsansa nga maglandfall ang ining si Bagyong Inday, kundi madala lang gid siya sang southwest monsoon. Kag mangin maulanon nga tiempo sa mga lugar diri sa aton sa Region 6 sa Western Visayas and most especially sa Northern Luzon. Sa extreme Northern Luzon, dala na ang Batanes. Nga sa din ang Batanes, mga kaki-5, ihatag tan lang na kayo daw ginakuha subong sang China. Okay, 500. Hindi, bla? Oh, may Soryan, tara karoon ka, standby ka mo kay may kwan, may nag-claim karoon, may Chinese karoon mga kaki-5. Chinese intern nga nagpadulong din sa aton sa Pilipinas. Kag nag-claim ka, naghambal nga gin-claim niya sa ila sining pagpangsiyasat, gina-claim nila ng Batanes mga kaki-5 ang tag-iya amo ang China. Kung makuha nilang Batanes, di ang Scarborough Shoal, bla, ang inatawag nato nga Panatag Island. Dala na dalas, das na kay Manti, lapit na mo nang nagatamwa sa Batanes mo. Sadyani mo, sadyani, mga kaki-5. Ah, kung ako gani, kaki-5, Andre, ang imuon ko kung ako, iatag kung lang bilog ng Pilipinas sa China. Mayroon na kayang China na lang mamuno sa aton. Kaya ang China daw progressive, pagkatama. Dari sa aton, puro mo lang kawatan mga politiko. Di gauluyat sa aton nga pungso, di puro mo lang kawatan. Smile na lang ang China, parang ang China yan, daway mga pangawat. Damo pata produkto nga mga China. O hindi, Blackie Pai Bandre. Makahimo pata sa mga rilo, makahimo pata sa mga rilo, sa mga aritos, kulintas, pulsiras. Sa radyo ang hot panawagan. Ano na yung radyo rin niyo? Ano yung mga kaibib? Oh, standby ka mo ha? Okay, istoryahan, tara ka nun rin sa ato sila nga pagpangalagad. Kakuha na ito ka nun latest with the report. Lagi ka sa ato nga pag-asa, may kang tanan sa super typhoon nga si Inday. Mga kakaibib, kaya para mabalanta. Kung ano ang latest kay ang report information, matiner pa di siya pero hasta pa sa Sabado ho araw nakita nyo mga kaki-5 no mga subong ano kita gani July 9 kita subong ari pa sa area sang Pilipinas tapos pag July 10 sa Gihapon nagapabilin sa Pilipinas pagka July 11 Sabado na nang adlaw last 2 ang kagahon kamatamat na sa pagkadto mga kaki-5 sa sagwa sa Pilipinas da sa mahugpa sa may Taiwan. Da na sa makadto kag magapadulong sa may Taiwan. July 11, mga kaki-5, alas 2 sang hapon, Sabado, inisya ang dito na mga kaki-5 sa area. Kag magagwa na sa part o kung sa Philippine Area of Responsibility, mga kaki-5 kag magahugpa siya o magalandfall dito sa may China. So ganis ato sa China sa may Taiwan. Ang mga kaki-5 din Taiwan dito sa isang una dito nasakop na sa China ng Taiwan. Hindi black K-5 Andre. So ganis standby sa ato sining mga tapara matay kay plastad ato na karon diri sa ato sining pagpangalagad. Ngay mga latest kita karon mga after 8 o'clock kay may ara sila nga latest weather update. Bulletin or latest weather bulletin kada alas 8 sa gabi. So mga 8 o'clock or mga kuano mga past 8 o'clock in the evening kao na to ng latest weather update nagikan sa aton sining pag-asa Iloilo. Diri kita karon sa aton nga mga pilanak ka mga dalag ko nga mga barita kag informasyon nga patarkayon para sa subong adlaw diri sa aton sining pagpangalagad mga kaki-5. Aton karon nga mga headlines sa mga barita lokal. Sa mga barita lokal Chief of Staff ni Mayor Raisa Trinias Chong. Ginpasakaan sang kaso matapos nga magpanghampak sang silhe. Daw pareho sila ni former baraan ni Kwan ba? Daw pareho sila ni Barangay Kapitan ng inang kalsado ba? Sa Barangay Kasing-Kasing. Si Barangay Kapitan sa kalsado sa Barangay Kasing-Kasing doon duman nyo. Dahil linampusan niya magkasilhig itong pakaw kasilhig na itong iske kagawad nila. Ginang dugo, ginang ulo. Mga kakipap, tambutan nung itong latest man. Pero ginfailan matun la kaso, hindi ba? Ari man si Chief of Staff sang amuna ni Uso, subong diri sa aton sa sudad ang mga empleyado sa gobyerno. Ilabi na git ang mga kaalyado ni Mayor Raisa Cho, mga kakipap, ka mga isog, no? Kapang lampo, silhig. Ang kapitan to, mga kakipap, silhig, matungi gamit ito sa Barangay Kasing-Kasing Mulo. Si Barangay Kapitan inang Gima Calzado. Oh? Si Lihig man tong ilampo sa yung ilapdo siya to sa SK kagawad. Pagkatapos, subo naman na rin SK na ang kwa naman, oh? Ang Chief of Staff mga kakifive ni Mayor Raisa Cho nga si Mr. Jonas Bilio Silio. Ginpasakaan sang kaso mga kakifive. Ang kaso ya daw duha ko namong nga kaso, isa ka kaso nga physical injury. Kag isa ka kaso ng grave coercion o daw mo ni nga kaso ang ginpasaka kontra sa kay Jonas Bilio Silio, ang Chief of Staff ni Mayor Raisa Cho, mga kakifive, ha, ginpasaka ini sa City Prosecutor's Office sang nagligad gilamang o subong gilamang adlaw ka mga kakifive sang siningin aligar nga complainant kontra sa iya mga kakifive. O ganin standby sa aton nga mga tagparamatin sa aton mga kauturan. Yato na karon giga plastar kapag talakayon diri sa to sini nga pagpangalagan. Ah, amo ni maini panghatagan sang leksyon ni. Sobra nga waslik poder sa mga tao nga ni gali kay ara sila sa poder. Mga kaki five makaya ganin la mahimo ganin nila na sa mga inang tao nga kaya makabato pa. Ayang pagi sa mga ordinaryo nga mga tao no. Amo na siguro kung nga ang nga to sini mga kauturan mga kaki five na hadlok sini sa ila. Bangod kay ka mga pintas, gali sini sa ila. Ay Maria, ihunis di garapon ni Santissima. Sariyan, trakiron, diri sa ato sila nga pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang panaton nga mga headlines, dugang naton nga mga balita, mga ka K5. Sa aton nga mga headlines, sa dugang nga mga balita, lokal, paghana sang 26 tanan ka mga narcotics detection dogs. Dako nga bulig, agod nga matap na ang drug trafficking sa probinsya sang Iloilo. Nagraduar na. Tapos na mga kakifive ang paghana sang 26 tanan ka mga narcotics detection dogs. Amo ni sila mga ido bla mga K5 Andre nga nagapaninghot singhot. Singhotan nila, hambalan nila sa singhot nila, hambalan nila kung may isyabo, kung may illegal drugs. Mga kakifive o kung mga kontrabando ang imo sila nga mga ginadala mga kakifive. Dako chansani ning 26 tanan ka mga narcotics detection dogs yung ginatawag naton nga mga K9. Mga kakifive, amo ning pambutang sa mga kwan siguro sa mga puerto na tondre sa probinsya sang Iloilo. Puerto sa Dumangas, puerto sa Ahoy, puerto sa din pagining may mga puerto ta. Mga kakifive, no, puerto to sa may Carles Mera. Puerto diri mga kakifive sa may kwan, sa may syudad sang Iloilo. Puerto na tondre sa syudad. Kag dapat ang puerto nga private dira sa may kwano, sa may lubok bla. Dapat butangan manada. Kay amo na siya ang ginadudahan. Halipas ang una ginadudahan nga dragan dulungka ang yudapo gang mga bilik sing ilik nga mga illegal drugs ni. Mga kakifive. Kay may ara nga private nga wharf mga kakifive. Nga nag-operate diri sa aton sa syudad sang Iloilo. There's no other than ara sa may lubok lapaso. Pribado, ina siya nga klase sang warp mga kakifive. Di nga hindi kita yung makasulod. Kinanglan dapat i-regulate na sa ato nga gobyerno, nga butangan sa ato sini nga government officials sang mga pila ka mga pulis na ton kag subong man sa mga gwardya o kung aton sini nga taga-PDIA eh. Kay bisan pribado na may rason kita nga mag-interbener. Kay hindi ta kasiguro base kung draga lagi ang mga drug, mga illegal drugs. Tungod kay wala sang bantay. Kag wala sang may makasulod dira masyado nga mga kwan, nga mga media, mga public official. kay isa ka pribado mga kakipayb nga puerto, di dapat butangan na da sang gwardiya, butangan na da sang coast guard, butangan na da sang pulis, mga kakipayb, para nga mabutangan sa mga ido. Amo ni mga kinay nga ginatawag na ton nga na pang singhot-singhot sa mga siringhoton, mga kakipayb. O hindi ba? Kaya lang, hindi ka mo hindi nyo mapapasinghuta sa mga kunando ng mga siringhoton nga magpusngay ang mga ido. Kasi may mga ginamos ka mo ng mga dalada. Hindi nyo pagpasinghot sa ido. Mga kakipayb. So, istoryahan tara karon mga ka-K5, diri sa ito siling pagpangalagad. Diri kinamang sa K5 na ito. Samtang si Iban Paraton, mga balita, Iban pa nga mga headlines. Mangunguma, patay matapos kintiro, samtang nagkatulog sa iyang lubabalay sa Pasig City. Ay, uso na ni Subong, no? Gatulog ka lang yan, Muryunis, Tigrapon, Santisima, Santimuson. Ay, nga sa kayo di patula. Gatulog ka lang imo, iyang mga ka-K5. Drodritso, natulog mo rayon, di ka na ikibugtaw. Kay lot hangon ka lang imo ya ay nanom daw hindi na gid safe ang ato siling pangabuhi magamon eh maro mo matulog kay mos balay mo pagkatapos ya tirohon kay mo kag patyon pare sa natabo dito sa may banwa sa San Joaquin dumdumanyo ang barangay kapitan mga ka K5 gatulog siya ang balay ara mismo siya iya balay ha kag barangay kapitan pa siya gatulog sa siya iya nga balay barangay kapitan pa siya. Sinulod pa mga ka-K5 kaginlothang patay. Ti ano ka riit sa aton nga pangabuhi sini magamuni man? Ano man sa may bisudad sa Pasio? Makon mo ga panguma kay mo? Tapos ga pangabuhi kay mo sang matarong? Mga ka-K5, sudlon kay mo isbaday mo kag tirohon sa tagakatulog ka? Nanoy nalungong sa tong isa to? Siguro ang dramguhano niya to, dirudritso na damgo eh no? No, K5 Andre? Okay, wala na makabugtaw. Bangod sinisang paglothang sa biktima sa may Pasig City samtang hindi nagkakatulog mga ka-K5. Standby ka mo, istoryante. Nagkaroon kakuha ng mga follow-up report. Lagi ka sa ato sininga mga ka-K5 reporters. Samtang sa iban pa hinaton nga mga balita, iban pa nga mga balita nasyonal. Standby ka mo. Kay dugay-dugay mga ka-K5, istoryahan ta mga balita nasyonal. Ang Commission on Election o COMELEC mga ka-K5 gin-dismiss na sang makaduha ka beses ang ginpasaka nga kaso sa kay Senator inang Marcoleta, Rodante Marcoleta. Ini may kang tanan mga ka-K5 sang inang wala ya bala pagbutang sang kwan wala ya pagbutang sang sa iyang sosi. Mga ka-K5, ang donation nga 75 million campaign donation sa kay Senator Rodante Marcoleta kay suno diri sa Commission on Election. Ilabi na gid ang spokesperson sa Commission on Election nga si COMELEC Chair George Erwin Garcia nga gin-dismiss nila sa makaduha ka beses ang ining ginpasaka nga kaso sa iya mga ka-K5 nga wala niya pag-deklarar sa iya nga sose sang 75 million campaign donation ni Senator Dante Marcoleta. Ano ang rason dire mga ka-K5? So no dire sa kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, the spokesperson, mga ka-K5 nga, ini mga ka-K5 ang gin-dismiss nila tungod nga sang 1991 amendment reclassified ang ginatawag nga ang failure to disclose campaign contributions is an administrative violation punishable by a fine rather than a criminal offense. But siningon gin-dismiss na kikipasakaan sa kaso kriminal. So, fine na gid lamang sa 1991 nga konstitusyon o sa nga COMELEC mga ka-K5. Nagapakita dire nga kad nagahambal nga ginatawag ini nga synchronized election law. Gin-decriminalize
3: ang non-filing of na or non-reporting of the donors. The contribution, mga ka-K5, ang contribution suno diri sa kay Garcia. Kag suno man sa Kumilek nga wala na kag indi na kinanglan ang ambal pagani ni Garcia silingya. How can you prosecute if that is no longer punishable? That's why we have to dismiss the case. Siling sa nga to, siling mga ka-K5, sang Kumilek, siling ati, paano mo na i-prosecute, siling niya? Kaya hindi naman panisabol sang kasuguan, ang kaso nga ini, ano mo sa i-prosecute, paano mo sa i-kwano na be? Kaya hindi naman panisabol ba, panisabol mga ka-K5, nga hindi naman. So amo ini, kun nga mga ka-K5, nga ang tanan-tanan nga mga kandidato ang hindi na liable or criminally liable for filing or for failing o kung wala nag-disclose ang ilang sining mga campaign contributions so, no, sa kay Garcia. Ang tanan-tanan nga mga donors, mga ka-K5, are subject to criminal penalties if they fail to report their donations. Amo lang na mga ka-K5. So no, sige pahayag ni Garcia nga amo ning rason kung nga ang wala na nila gin-dismiss na pila ka beses ang ining kaso duwa na ka beses ang gin-dismiss nila ni ang kaso nga gin-file kontra sa kay Senator Rodanti Marcoleta bangod sang wala niya pag-indicate sang iya sining susi o kon contribution or ginatawag nga donation or campaign donation nga 75 million. Tiyan mo maraging pagingamit nga hindi bla? Maraging gamit sang ombudsman nga ipasaka kaso sang plunder kontra sa kay Senator Marcoleta kay hambal nila way kuno gindeklarar sa susi ang 75 million. That's why nga may plunder sila nga gin may plunder sila gin-file nga kaso kontra sa kay Senator Dante Marcoleta mga ka-K5. So istoryanta man nagkaroon din sa ato sila nga pagpangalagad. Samtang tatlo kaadlaw mga ka-K5 nga ginhiwat nga impeachment trial sa pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Ang una-una din mga ka-K5 nga ginapresentar sa inang kwan, no? Sa Senate, sa court judge. Mga ka-K5 sa Senate Court ang ginpresentar una-una diri nga ginhearing amo ang kaso mga ka-K5 ukon impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte nga amo ang death threat sa kay BBM First Lady kag sa kay Martin Romualdez mga ka-K5. May mga nakuaan sang may mga nakuaan sang reaksyon mga pila ka mga expert no mga lawyers mga lawyers analyst kag mga pila ka mga eksperto sa mga eskwelahan mga ka-K5 no ginpangkuaan sa mga reaksyon kon nabala sa sining tatlo kaadlaw mga ka-K5 nga impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte, sino ang nakakwan? Sino ang nakalamang ang prosecution o kon ang depensa? No? May mga naghambal kagaina sa interview sa Billionaire News Channel sa isa ka inang UP din mga ka-K5 sa law sa University of the Philippines. Babae, ito kagaina. Nagambal siya, nga daw nakalamang ko no, amo ang prosecution, prosecution na mga ka-K5. Ang depensa, wala. Hambal sang taga, sang taga UP, ito kagay na, no? Kari kay manteng UP, hanin sa ngunan, nakuntra na Sara na. O hindi, bla? Kay kabalo ka mo, si Sara, kuntra yabalan, no? Abin nyo kung nga fair nga presentation ng ato na wete sa may gina sa may gina kwande way kita sa may gina apinan pero mga ka-K5 kun imo lang tawon ang nagduso sini nga dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ang mga grupo, mga kaki-5 sa mga cause-oriented groups, ilabi na gid ang mga nagkalain-lain nga mga grupo, nga mga congressmen, nga nagarepresentar sa mga nagkalain-lain nga mga ining kwanbla niyo? Mga ano gani ni sila nga mga congressman niya? Ining parehas black kay Juang mga kaki-5 ano gani ni sila? Party list? Nan. Mga party list nga mga congressmen nga under mga kaki-5 sa mga pila ka mga cause-oriented groups katulad abisang makabayan or ginatawag ni sila gani nga makabayan black mga kaki-5. Amo ni sila ang nagduso gitunutudo nga dapat i-impeach si Vice President Sara Duterte nga kay kontra nila si Vice President Sara Duterte bangod mga kaki-5 no? Nga ang 125 million nga confidential fund nga gingamit ni Vice President Sara Duterte, isa sa mga beneficiary niya, amo si Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos, hindi makita kag hindi makilala kung anong totoo dyan ay tsura, kag kung anong totoo dyan ang ngalan, pero ang ngalan niya, Mary Grace Piatos lang. Si Mary Grace Piatos, mga kaki-5, amo ang isa sa mga nagagamit sang confidential fund ni Sara Duterte, kag ang iya nga ginatarget amo ang mga NPA, amo ang mga ginatawag mga kakipab sang gobyerno nga mga inang kwan mga terorista no mga kakipab amo na mga ginatarget ni Vice President Sara Duterte te amo ni kun nga ginadumtan ni sa sining mga grupo nga ini kag amo ginagaduso nga dapat i-impeach mga kaki-5 si Vice President Sara Duterte. Tingkalabanan sini sa ila, draman halin sa UP. Yuda po, gabilik sang ilikit. Ah, tiamba sang UP kagay na. Ah, sang isa sa mga inang din sang law school sang UP, mga kaki-5 sa interview sang Billionario News Channel ni inang Pinky Web. Nga siling niya nakalamang siling niya ang prosecution. Oh, sila subong ang nakalaman. Gagahambal niya nga siling niya ti kunin mo lang taon niya bisan ginahambal pa nga ang press conference to ni Vice President Sara Duterte nag-ugat sa to nga naghambal sa nga niya bisan conditional pa. Nga naghambal ko no ang vice presidente nga bisan conditional nga naghambal sa nga bisan kung mapatay gani ako nagpangita mo ko siniya sang tao nga kung mapatay ako panalita mapatay ako niya, patyon nyo man si Juan, patyon nyo man si Marcos, patyon nyo man si BBM, patyon nyo si Lisa, patyon nyo si Martin. Kung mapatay ako. Oh, subot sila siya, bisan, conditional ang hambal kuno ni Sara Duterte. Mga kaki-5, may ara sang ginatawag na ton nga betrayal of public trust plus mga kaki-5 nga impeachable offense kuno ini. Hindi siya mahimo sa natural lang nga klase sang kaso nga dapat death threat or isa lang ka kwan ka kaso nga ordinaryo nga threat kundi isa ka impeachable offense. Hambal mga kaki-5 sang din sang law school sang University of the Philippines kagaina tong babae to ang mga kaki-5 karon ang iba naman nga mga lawyers nagahambal nga hadlok kamong nga nga hambalon nyo nga si Sara Duterte dapat i-impeach kay ang iyang inhambal is a conditional. But chilingon, mintras buhi si Sara Duterte, hindi man sila mapatay eh. Hindi, Blackie 5, Andre? Oh? So, but chilingon, kung imo lang tawon, may managahambal nga niyati. Ano gaplano kamo gaplano gimang kamo nga patyon si Sara Duterte? Aw? Kay nga nga hadlok kamo. Mintras buhi si Sara Duterte, hindi kamo mapatay eh. Kay ang iyang hambal nga kung mapatay mo lang siya mong. Like for example, kung mapatay siya sa balatian, hindi naman yung sakto. Hindi, Blackie 5, Andre. Pero kung mapatay siya, nga gin-assassin siya, gin-assassinar siya, ginlukhang siya, kung ano mga klase ng mga bagay, ang pagpatay siya, basta ang pagpatay siya, hindi natural nga klase sa pagpatay. Mga K5, tibasi mo na. Ang ginambalan niya, Tapos, ginapangita, subong kung sino ang iyang naging kwan, naging hire, na killer. Wala siyang itudlo, wala siyang may makita. Mga kakay-five, so iplasta talaga kiron, dili sa ato, sininga pagpaglagaday. Standby ka mo mga kakay-five ha. Istoryahan talaga kiron. Ko ang ambal ganin nila niya, pwede nga ma-filean kaso abi si Sarah, pero ordinaryo nga klase isang kaso, hindi yan kay impeachable offense kayong mga iya. Nagwa man lang sa ba niya nga sila niya, nag-hire ko sila niya sa tao, may ginambalan ko nga tao nga sila niya, nga kung parang nitan mapatay gimag ko, kay man may pamahog kabuhi yung, hindi bala sa press conference nagagwa dari mga kakay-five nga ginambalan siya sa mga media. Nga vice way can hadlock sini, kaya muni mo to, nga may pamahog sa kabuhi mo, basi mapatay ka, halong kagin. Nga basi mapatay ka, basi ipapatay ka, kaya muna yung sitwasyon, namuni mo na. Amo to na nasabat siya, nga sila niya hindi ka magkabalaka, sila niya sa akon, sila niya nga siguridad. Kag sa akon, sila nga security. Nga kay kung mapatay, gimang ko, niya may ginistorya, mag ko to, may ginambal ko to nga tao, nga kung mapatay ako, kag kung mapatay, gimang ko nila. Kinanglan, patyon mo man sila niya sa amuni mo to. Ang ginlawag yung tatlo ka mga ngalan. Mo chilingon nga sa iya nga paghambal, may posibilidad, ginabalaan niya nga may aras nga death threat, nga ipapatay masasasin yung mga pamilya nga ini. Amo na rason nga balaan niya kung sino balusan eh. Na, damo na. Mga kaki-five. So, istoryahan tala karon diri sa ato sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 na ito. At samtang, iban pagit karon nga mga balita kay informasyon, iban pagit nga mga headlines, iplastar ko sa inyo. Istoryahan taman karon mga kaki-five ang gasto sa aton gobyerno sa sining impeachment nga ini. Kaya ang ining impeachment ngayon ni mga K5, dako-dako gasto ta sa wala sang kapulos-pulos. Ako yung nagapati ngayon ng impeachment trial ni Wainia Pulos. Puro na ito na yung gasto nga gasto sa gobyerno. Sa Arswela, mga K5, sa mga politiko. Huwag ginaya ka pulos-pulos. Kung nagdirekta ka mo siguro sa pangita si Dia kung paano mahatagan sa mayong pagtamon. Damo-damo sa mga bagong graduate, subong nga mga kwan, nga mga kabataan. Nga nagadaang-daang kung sa diin sila maubra, wala sang ulubrahan. Kung amutan ninigin pangitaan yung ideya, milyon-milyon nga mga kabataan bagong graduate sa college, mga ka-K5 nag-standby, kay wala sila mga ka-K5 sang ulubrahan bangod sang kapigaduhon. Ang mga negosyante, subong nagasarurot ang pangabuhi, nagasarurot ang ilang mga negosyo. Amo na rason nga hindi sila makahire sa ilang mga tao, ang mga bagong nga mga graduar nga mga kabataan subong ayahay nag-standby. Nag-standby kay wala sila sa nga playan nga ulubrahan, kaya ang aton mga ka-K5 nga mga negosyante nagapalay-palay ang ila sini nga negosyo bangod sang sobra-sobra nga hindi maintindihan, nga inaway sang politika kag sa mga politiko nga mga buwisit. Story antra kero mga K5 Resato sini nga pagpangaray. Hindi pa ko akig gaplastar pa lang ko subong. Sa ato sini nga mga kautura, sa ato nga mga pinalangga nga mga tagpanamati, gaplastar pa lang kita subong. Sa nga ato sini nga mga naobserbahan diri sa ato nga pagpangalagad. Ang mga balita nga inobatan ang buylog nga iradulong sa inyo sa kaluwaan sang klinika DTX500 na superior antioxidant kagsang may TCD alkaline nga vitamin C mga ka-K5. Inom na kamo sini para magapabiling nga healthing lawas ta. Layo sa high blood, layo sa balatian, layo sa kwan, layo sa tanan-tanan nga mga klase sang mga inang balatian mga ka-K5. Inom kita sang klinika DTX500 da superior antioxidant kagsang mighty C. Nga ang mga ka-K5 kay ang klinika DTX500 puno ini sang anti-carcinogenic properties, ilabi na gid ang mga ka-K5 ang DTX pamari agon nga pungga na pagtubo sa mga bukor sa lawas ta. Taas kag masaligan ang potensya sang flavonoid kag polyphenols ngalin sa DSU kundi sugar sugarcane extract sang DTX500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang mighty C naman isa ka alkaline vitamin C kampion nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sigod nga patyon amang nagkaliguba nga mga cellula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag maging cancerous. Kani ni Paula tapang magtubo mga bukol sa lawas, proteksyon ang aton kaugalingon. Klinika DTX pamari kag mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Aton nga oras, las 8:13.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
6: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyper acidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
0: D3 Bio with Visio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika.
5: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
6: Hmm.
5: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
6: sa may mga guard mo
5: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
6: Siyempre, busog ka.
5: Busog ka.
8: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no
6: so, wala dapat tulog wala
5: tulog wala
6: dabi na kong late dinner ka
8: ginanong wala gid ang position sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no
6: pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan, kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer, kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa ditribayo, layo ka sa ulcer.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uno.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX 500. Health alert with Dr.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ang manamig na bitbit, Biscocho House. Savor the delightful mouth-watering biscocho, butterscotch, galletas, and many more. Ang manamig na bitbit, Biscocho House. Don't go home without it.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang.
2: Pero,
3: sa star ka na!

0: diet and exercise, panalo-panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo,

0: Ngalim sa haro, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: K5.
4: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
5: K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
6: Pabalik na mga K5 sa aton nga pagpangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa 26 minutos na nakaligad sa alas 8. Ina oras sa builog naman nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
6: Sa ato sining pagpangalagad mga ka K5, sailong kita sa mga pila na ka mga balita kag information. Halin sa ato sining mga ka K5 reporters prantis na. Check nato na yung latest weather report. Nagika sa ato sining pag-asa Iloilo. Kamusta naton si Bagyong Inday mga ka K5, Super Typhoon na Inday nga nagaulag-ulag diri sa aton sa birog nga pungsod da Pilipinas. Kag inisya ang ara sa kadagatan sang ara sa kadagatan sang extreme northern Luzon mga ka K5 no kag ti magatiner inisya sa sulod sang tatlo ka adlaw diri sa aton sa may Pilipinas kag magadala sang maulanon nga tiempo sa ato sining mga lugar diri sa palibot sang Pilipinas mga ka K5 dalasdas ng ato sining siyudad kag probinsya sang Iloilo. Check nato karon latest weather report nagikan sa ato sining pag-asa Iloilo pod naton si Engineer John Baron. Engineer John Baron sa latest nga weather report, good evening and go ahead sir.
8: Hello sir, mayong gabi kag sa aton man mga tagpalamati sa K5 News FM. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Thursday, July 9, 2026. Latest nga update naton sa ginamonitor naton nga bagyo no si Typhoon Inday. Kinalang sa alas 4 sang hapon ang location niya nasa 780 kilometers east of Apari, Cagayan. Maximum sustained winds gilabot 165 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag gastines nga pwede maglabot sa 205 kilometers per hour. Our present movement is west-northwestward at 20 kilometers per hour. There's man sa iyang track and intensity, gin-expect natin nga magwa na siya sa aton nga area of responsibility by Saturday. Actually, pababaw niya ang iyang dalaga, no? Either may igo na siya sa may Taiwan or sa may southern parts ng Japan, eventually heading towards China.
6: Mm-hmm.
8: Ang ini pagyo actually ang location niya ni ano na ni mataas na ni siya malayo na ni siya sa Western Visayas wala na siya direktang epekto amo na galing si Inday no ginapainahan siya aton nga southwest monsoon nga amo na iya ang nagaapekto subong sa may Palawan Visayas kag sa Mindanao so sa amo niya nga sistema diri sa aton sa Western Visayas expect nato na mga occasional rains epekto sang southwest monsoon.
6: Mm-hmm.
8: Ang hangin makasarangan tubtob-mabas kog sa direksyon na bagat na nakatundan nga amo niya magadala sang kasarangan tubtob-mabalod nga kadagatan. Forecast temperature naton 25 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:16 kay nasang hapon magabotla kini 5:33 buwas sa aga. At ang latest weather update ako si John Baron. Maraming magiging salamat.
6: Engineer John Baron, thank you so much and saliwat mayong gabi.
8: Thank you sir and good evening.
5: K5 News FM.
4: Pantay Bagyo.
5: Pantay Bagyo.
4: K5 Nightwatch, June Alojado Capulo.
5: K5 Nightwatch.
6: Nabatian mga ka K5 latest weather report nagikan sa ato sa nga pag-asa Iloilo po naton si Engineer John Baron sa bagyo nga ginakuha naton nga ginasunod naton ang iya sa nga paghulag ni si Super Typhoon Inday mga ka K5. So far, why naman siya masyado nga ipiktog diri sa aton, mas especially diri sa Western Visayas. Ang ulan-ulan nga ginadala diri sa aton, mga pag-ulan-ulan diri sa aton, initugas sa iya sini nga pagsuyop kag ginhimo nga

0: kalawasang iya sinisang nga ginatawag nga Southwest Monsoon or ginatawag na ton nga habagat. Amo ni siya ang nagatugas ang galom kag nagaulan diri sa aton mga KK5 sa may Western Visayas kag mabatsyagan man aton diri sa sudad sang Iloilo. So, pero kung sila nga parte sa hangin, way kita sang kabalakan kay nagamatama ta sa subong pababaw. Kag amo na gani, ini siya ang galing medyo mahinay-hinay lang sang iya sila nga paglakat. Mga KK5 rason nga medyo matinir pa siya diri sa aton sa sulod sang tatlo kadlaw, subong Webes, Biyernes, and then magagwa siya sa PAR con Philippine Area of Responsibility Sabado. Kaginalantaw ngayon siya mag-aagi dito sa area sang Taiwan or sa mga porsyon sang Japan kag diretso China na mga KK5. So amo na ang informasyon nga tracking mga KK5 sang super typhoon nga si Inday. At least mayo kay way ta kabalakan diri sa aton mga ulan-ulan ni mayo gani na, at least may ulan-ulan ta di para nga makabulubunyag man sa iban nga mga sa aton sini nga mga pananom man ilabi na gid sa mga kauturan naton nga nagamatamat na subong pananom sa palay naton kay ate syempre ana kita sa July mga Ugo, September, mga September, ti dapat makapangani na kita. Kay basta magsugo na gani ang beer, amuna ng tiyempo sang tag-arani. Tigtarapas ka tubo, kag tigrapas ka mga palay ta. Kag subuman, iban pagin nga mga pananom na ton para nga magbalik na sa Mayo, mayat-ayat gawa ton pangabuhi, mga KK5. So, sa sining mga tinion mga KK5, check naton ang situational report. Lagi ka sa ato sining patrol. Puno naton karon ang ato sining mga inang K5 intern. Nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Puno naton karon si K5 intern Raver Ilano. K5 intern Raver Ilano sa Situation Report. Stand by!
1: K5 News FM. Kampyon Report.
2: Mayong gabi. Ganyan K5 John, no?
0: Good evening. Mayong gabi.
2: Good evening.
0: Oo, mayong gabi man. Mayong gabi.
2: Ngayong gabi ka, arit kita subong sa may Diversion Road. No?
0: Oh, Jesus. Arit ka sa Diversion Road, gali subong?
2: Oo, sa K5 dun.
0: Sige. Te, anong sitwasyon da? Anong mayo nga balita da? Anong makita mo da subong sa sitwasyon sa makita dalan?
2: Makita K5 dun, makita pag sa sitwasyon sa dalan, subong.
0: Mm-mm.
2: So, medyo may katawahay naman ang dalan.
0: Katawahay man.
2: Tapos naman ang rush hour. Kag ang ulan, so gatulat-alit din naman lang kag may gamay nga hangin.
0: So may mabatsyagan kita subong kag may makita ito subong daw nagatulo-tulo nga ulan kag may mulumadlos gamay nga hangin sa subong. So basa dalan ta eh, no? K5 Raver?
2: Yes, gadya kay 5 yun, basa agad ang dalan ta subong sa kay Kahuna. So nagmuno gawa ang ulan. Kaya nagkontak man da yun.
0: Danlog. Apo itong dalan. Subong danlog.
2: Yes, gaya kay 5 yun.
0: So, kinanglan, paandaman tang aton nga mga motorista, labi na sa mga inang mga motorcycle, bla. Halong gid kay danlog ang dalan ta, basi magbira discard ka muda, bla. Oh, kay 5 Raver?
2: Yes, gaya kay 5 yun sa mga motorista. Kaya do, kinanglan, gid maghalong tibong nga tiyon kay may palabuton nga pagyo pag ang tiyempo do malayong gid.
0: Di kamustang mga kwanda, mga balay kalingawan, like for example, mga ilimnan, mga karanan, mga restaurant, dira sa area sa diversion, di ba doon ara ng damo ng mga karanan, da sa ilabi na sa area sa Smallville, kay Five River, nakalabay kamo to?
2: Yes, ang ginaka kayo sa doon, nakalabay kami sa may lapas, kag sa haro, kayo sa may Smallville, do wala gawa, kay dire sa may diversion, do sa tubangan, di nga kalanaan, do damo man gawa kakaon na tao, kag damo man tao.
0: Ti, ikaw nakakaon ka na?
2: Yes, good kay Feb yun, busog na
0: pa. Ti, very good, no? Regards lang ko na sa mga nakakaon sa Jubilee. Ang imo na pwestuhan da, subong daw, ara sa ulunhan, dyan daw Jubilee na damo. Ate, sige. Anyway, at least to subong bo chilingon gatrutalit hiti dulo man kalangitan tayo no why ka sa may makita bituon kag bulan sila kay kalangitan ta subong if I prefer
2: why gid kay sa ding kag do makita ta gani nga doga dara daguog pag ani subong
0: Jesus bo ti delikado may chance agri nga mag buo ang ulan.
2: Oh, gid siguro gid kay sa ding kay mabatagan kay subong doga ta nakalit naman gani.
0: Ati mayo ah. O sige ah. Di sige, samtang galibot-libot ka muda, pulo pa nilag lang anay ah. Parang at least, kung may mga lagko nga mga balita na karon, report ka muda yun ah. Indicate ka muda sa aton nga studio base ah. K5 Raver?
2: Yes, K5 doon ah.
0: Okay ah. Di pwede ko ka pamati, kanta mo? Sagad ka kung magkanta ah.
2: Ano, maglayin? Ano ba si maglayin? Pangsin po ka K5 doon ah.
0: Eo ga, requesting duwa mo ka upod di sa, kano, sa news center, kag sa teknikalo. Lila pakanta habla kay Five John no siling sang duha diyo no gachinyas ning duha diyo na
2: are are are dinata magmatulo na
0: ah why ka so hindi naman magulan kay gaulan naman. Ah sige sige be ready ready ready hari de ready go.
2: I don't think that you even realize the joy that makes me feel when I'm inside.
0: Grab
2: you. Hold me like I'm the one who's precious. I hate to break it to you, but it's just the other way around.
0: Baga, tumbo-tumbo.
2: You can give me stars all you want, but I'll always be the lucky one. Tama na, tama na.
0: Ya tumbo-tumbo ni si kuno si sino gani ning isa ning sa news center tani sino gani ni. Sila nga duwa di magpanabon sila nga duwa tani nga nano ka mga duwa. Pagbalik mo ni gani karon pang pitcon mo mga talinga nila kay do ginakuan kanila nga duwa dio si Edilen kag si Mitch dio. Ginatabunan ng Dwight lang ang mga talinga, di ba?
2: Okay, man, tayang ko na sila magpuli. Karoon,
0: na, magpuli. Karoon, ikaw gini sukta sila ng Dwight. Pang pitcon mo ni sila.
2: Ay, lambatan ko yun.
0: Sige, anyway, K5 Raver, thank you so much sa kag ati siyempre sa ginhatag mga kalingawan sa ato sining mga tag para mati kag situation report. Thank you, K5 Raver.
2: Thank you, K5. Inisi, K5 WBS yung intern, Raver dyan nila, no? Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa ayon nilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch.
0: Ana batian mga K5 ato sining intern na nagikan sa West Visayas State University College of Communication si K5 Raver Ilano sa situation report mga K5. Ang situation to kuan lang to ya pang ano na to nang medyo pang bulak-bulak ang kanta mo tong importante. Oh. Ini blamo na na omot. Si Mitch grabe gidang panuya si kay Rivero. Kodo kodo siya kuno do sa god gin magkanta na. Takan taon tara si Karomla. Oh. Ah sige. Ato sini nga pagpangalagad mga K5 Kwantanay no. Basa sa mga mensahe nagika sa ato sini nga mga followers. Diri sa ato sini nga pagpangalagad. Shout out sa ato sini nga mga followers. Shout out sa kaya Julio Sancho Abilardi Medina niya may gabi idol John Caps daw mga ano man daw mga tarithi kag gagalom ang kalangitan gani man no Norberto Aguilar Jr. may gabi K5 idol John. Shout out sa mga tanod dyan sa poblasyon Ilawod Pasig City nagapamati gid sa radyo K5 News FM idol John. Very good thank you. Then MJ, mayang gabi Sir John, damo pada sila. Mercedes Malquerido, good evening K5 John, thank you for watching. Kay Mercedes Malquerido. Donski Kwaikong. Donski Kwaikong Jr. Good evening John, watching from Quezon City, Felcoa, Metro Manila. Ano yung feel ko, 1MM, Metro Manila, ino? Kay Romel Istorninos, shoutout. Edson Cabanero, Boss John, kamusta na? Di siya mas usual. Alive, still alive and kicking. Kalain. Sa kay Bahadi, kay Bahadi, sa kamay. Lubat radio ko kay 5 John, mayo lang nag-live ka pirmi. Very good, no probs. Kay Jamie Loxin, good evening, thank you for watching. Emma Castro Kabilan, good evening man. Shout out ko na si kay Mr. Ko Agustin Kabilan Jr. Kay Renato Bendita, good evening Idol John. Dugay na lang nga isyo nila sa kay VP Sara. May sala si Sara Idol John. Dugay ginkasuhan galing marunong na si VP Sara. Sang gin pahog niya si Bangag. Butod kag si Luslos Tamba. Luslos Tamba. Galing, hindi sila makapadulot kung kasuhan nila si Inday VP Sara Idol John. Oh, si Jerry Miranda, good evening Idol John. Shout out sa Kamalig from Kalinog. Kay Jumel Sinsoria, shout out man. Rose Balido, Laila, Sofia Altillo Hiroche. Shout out sa kay Nilo Loredo Gamusa. Mayang gabi Idol John. God bless. Shout out man dira sa kay Pareco Filomino Bernada sang Barangay Bigke Leganes Iloilo. Kay Alpha, good evening. Shout out. Vicenta Villanueva Latigo, shout out. Kay Hazel Mayer, shout out. Florinda Cadavero, shout out. Joven Matias, shout out. Rene Boy Isidro, Idol John. Gapamati kami sa imo dire sa Carles Idol. Oh, may gabi sa mga taga Carles. Sa kay Kamix Vlog, shout out man Leo Recto Matiliano. Rene Boy Isidro, shout out man kay Bernadas Filomino. Shout out sa kay Andy Alujado, shout out man. Shout out sa kay Parinilo Gamusa sa Sambagharo. Stay strong Idol John. Kay Patrick Vergara Rua, shout out man. Rampart Mendoza, good evening kay 5 John, plastar naman kita. Kay Norberto Aguilar Jr. Kag Bibi Girl shout out. Nayong shout out man sa kay Marinette Manikan. Shout out man Ari Pagid, Christine Gardosi, shout out Orlin Falco. Good evening Idol John, kag sa tanan-tanan nga mga nagapamati, God bless. Kay Alted Morales, good evening Idol John, cap shout out sa kay Mrs. Ko. Inang nga nagapamati sa imo, thank you Idol. Binji Astorias, shout out kay Genesis Agnes. Shout out Idol sa mga taga barangay Talungunan Pasi. Lazaro Saragina, shout out from GMA Cavite. Kay Rosim Paz, Stanley Valiente, Ria Capanas, Verna Salvilla, shout out man. Binji Asiwagan, shout out. Julie Alberca Gansha, Mark Paul Aguilar Temelo. Good evening from Pasi City. Julie Alberca Gansha. Shout out Mary Joy D. Paul. Good evening Idol. Pa-shout out kay Kenma Tubula Bayoneta. Kay Roy Fama. Kagawad Roy Fama. Dahihado. May gabi. Sang barangay Sambagharo. Ginatamyaw ya kurong tanan-tanan ng mga pumuloyo. Sang barangay Sambagharo. From Kagawad Roy Fama. Kay Danny Labrador. Shout out. Dodoy Romel. Yeah, mayo ka pa Idol kay Patas. Ikaw. Ginapathag mo iban nga media nagagwa sa baba nga ipapatay gid ya ni VP Sara kay iya hambal kung ipapatay siya ipapatay man niya ang mapapatay sa iya iban niya bias gasugid na tayo ginaplastar ta man ang mga kamatuoran amo man nakita na sa aton iya mga ka K5 ginahambal tang matuod amo na yang aton nga ginaplastar kay gina-explain kung ano ang kamatuoran. Kay Tabske Javiliana Diaz, good evening Idol John, shout out Christine Gardose. Aliases lang na ang ginagamit sang mga assets sang confidential fund. Tawag gani confidential kay hindi pwede sunugon ang ilang mga identity. At amo ni gusto sang mga kwan sang mga kung balaan man nila. Insindihan man nila, balaan man nila. Kali kay man ti gusto nila nga amo na gani kay nga sila ang apektado sa mga confidential fund nga ini ang affected sini diri sila. Kita nyo itong sa may kwanto, sa may tubuso. Oh, pila silak bilong nagkaramatay ito. Ang iban to, nagapamidya-midya. Ang iban to, nagapailiskula-iskwila. Nagapa-estudyante-estudyante. Ang iban to, nagakuan ko nun, nagaresearch-research. Gali ka, nag-uluyat na sa mga pusil, ang mga biliks, ang ilik nila to. Oh, hindi bla? Oh, kay Chris Burko, ayan mo hinda. Good evening, shout out sa mga senior citizens ng Zone 5 Takasaro. Thank you so much, Idol! Okay, Nanay Chris Boyko da, no, Chris Hilda. Alan Ilanggos, may gabi da, kay Chris Ingardosi, clear political motives na iaila ni Sakay Senator Marcolita. A day before trial ni VP Sara, gin-arrest nila. Grabe, gin-ila kahadlok sa mga Duterte. Makita, gin, sa mga taong bayan nga skeletons in the closets damo. Okay. Sa kay Ed Malikinyada, shout out kay Dodoy Pornel. Good evening kay Pop Idol John. Masadyang impeachment. O sadya man. Jenny Christine Gardosi kay Aisha Ahmad. Kaysa kay Jenny Halyorina. Yeah, good evening Idol John. Kapamati lang ko dia. Tune in lang ko dia. Hamon ng kampiyon da. Nga nag-tune in na permiya si Jenny Halyorina sa Lebanon. Sige ah. Sa ato sini nga pagpangalagad, iban pa nga mga issues ka mga information kay Bingbong Marcon Galida, shout out man kay Apple di Apta Bataasan, shout out man sa tanan-tanan nga mga grupo kay Ariel Arroyo watching from Sigma Capiz. Kay Jason Sabornido, good evening Idol John Tani, gingasto nila sa impeachment, kinhatag na lang nila sa aton nga mga pigado amo gani. Sa kay Harley Dolindo, shout out sa Barangay Simon Ledesma, Kap June Kapulot. Kay Ryan Panadero, maayong gabi kay Five John, kag sa tanan-tanan ng mga taga-super. Kay Julio Sancho Abilardi, nabasa ko na. Kay sino pa? Sa kay Kay sa mga taga-tubungan, kuno da sa family, si Pida Line Family. Sang tubungan Iloilo, gamonitor gate sa K5, balin sa kay Apple, di Apta Bataasan. Sa mga taasan, sang tulunan, South Cotabato, kuno gapamati man. Kag Sultan Kudarat sa Mindanao, sa Tabsing Family. Taasan Family sa Zone 3, Ungka. Inang sa kay Berhinya Parinyo, kag kay Nung Rode, kay Binji Parinyo, Marivic Parinyo, taasan sa barangay San Pedro Mulo, sa kay Grace Ledesma man, kag Aisa Ledesma, ang hilis taasan sa Ledesma, sa barangay Sonto Tubungan. Okay, ayos na. Sige, sa ato sila nga pagpanumbalik mga K5, ang mga dalagko na nga mabalita ka impormasyon kag mga pila ka mga issues na ato sila nga pagatalakayon diri sa ato sila nga pagpangalagad anong latest nga follow up sa itong mga ginareklamo sa aton nga mga pumuluyo o mas espesyali ang tagtagana isang bugas diri sa syudad sa Iloilo. Mga kakifive, may isa na sa mga complainant nga ato sila nga na-interview di ang sabat sila mga kakifive sa syudad kung ano ang pagpa-implementar ni lalabot sila mayara pa ikaroon nga ginareklamo naman ang mga senior citizen. Kaya mga senior citizen, mga KK5, ang ilang second quarter nila. Mga KK5 nga para sa ilang pensyon nga second quarter sang mga senior citizen, deway kuno gyapon mapanghatag. Natapos ng second quarter, manog third quarter na. Mga KK5, way gyapon kuno kabot ang ilay ang mga second quarter nga mga pensyon sa ato sini nga mga senior citizen. Kay ginpaagi ini isang DSWD sa local government unit. Imbis mga KK5 nga diretso na tani ni sa DSWD nga pinaagi nyo pa sa local government unit. Tilan tawa. Kabaro ni kamo kung ano ka kwan, ka uyaya sini sa aton nga city government. Mayo ning aton nga syudad, ba kay ba aton sila gobyerno, mayo lang sila yakon. Pananglitan nga makabinipisyo sila. Mabiwas nga mabinipisyoan nila atulutunduhan nila na pero kundi lang mabinipisyohan. Labi kag labaw sa tanan, nakapagkit nga daan niya mga pangalan sa tanan nga mga senior citizen nga nagakuha sa ila sining mga pensyon. May iban nga mga senior citizen nga da lagabula na ginasaligan nila nga inugbakal sa ila nga mga maintenance. Inugbakal nila sa klinika D3 Bayo, inugbakal nila sa DTX 500, inugbakal nila sa MyTC, inugbakal nila sa DTX Coffee Mix, inugbakal nila sa Extend Food Supplement for Men para magtrindog ng mga nagalatoy nila da. Hindi, Blackie 500. Tiwai pa? Hindi ba? Sige, standby ka mo kistoryahan. Tama na karoon, dili sa ato, sining pagpangaragad. Dili lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ang inabatan ng buylog na inadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga KK5, isa ka superfood supplement na ginimugikan sa cold press extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pari may maayong natural antimicrobial properties ilabi na ikontra sa mga virus pero sa dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio, ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga hali sa D3 Bio nga consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa aura absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dinggi ka. Kinapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman agod sa proseso nga platelet aggregation agod nga magbulig agod maglikaw ang ato sining ilawa sa bleeding kung ipiktar ka na sa dengue mga KK5. Ganun pag nahulat nyo mga KK5, no? Inom na kita sa Klinika D3 Bio na superfood supplement para layo kita sa mga balatian. Sipon, hilan at ubo, trangkaso kay iban pa nga mga balatian, mga viral and bacterial infections mga KK5. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 8:52.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Cheers sa barkada nating
4: night shift,
3: OT,
4: breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: Mga mabuti ka.
5: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
5: DTX 500.
7: Masaligan.
5: Epektibo.
7: DTX 500.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
15: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Paulit-ulit na lang ang ulam.
17: Mamshi!
18: Angeline?
17: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C!
3: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walang itko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C! Mabakang abutika! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako, si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
6: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Unay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: K5 Nightwatch, June Alojado, Kapulot. K5 Nightwatch.
9: Pabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangaragad. Oras na aton karon, nagkarabor kita sa... Dos minutos na ang nakarigad sa alas 9. Sa sining mga tiyon, sa ato sining pagpangalaga, di-check naton ang mga detalye na sa mga balita na tipon sa ato sining mga patrol reporters, mga ka-K5. I-check naton ang mga balita na nagikan sa ka-K5 Kim Kaluyo. And ang mga balita nga inyo mabatian ang buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang iyon group of companies. Ang iyong group of companies bringing excellence in real estate, construction, hospitality, travel, manufacturing, distribution, and trading. Iyon group of companies, we make life better. Ay, karamito, damo kita sa mga sponsor, subong.
8: K5 Nightwatch, June Alojado, Kapulo. K5 Nightwatch.
9: Sa ato siling pagpangaragad mga ka-K5, ang mga balita nyo nabata ng buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Ah, may chia seeds extract powder, kag may ara man nga ampalaya extract powder, kag may ara man nga disugar sugar cane extract powder. Nga bulig kontra diabetes kag nga panami sa ato sining nga blood circulation, wala kalabot sina nga panami sa ato sining nga inang digestion. Ay pinaka the best sini kay nga detox sa ato nga lawas bangod sa disugar sugar cane extract powder nga ara mga ka K5 sa Klinika DTX Coffee Mix. Ga cafe ka na, ga detox ka pa. Sa sining nga mga tinuon mga ka K5, check na ito ng mga detalye na sa mga balita upon kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampyon nga report. Stand by!
10: K5 News FM. Kampyon report.
9: Go ahead, K5 Kim.
11: K5 June, patay no ang isa ka senior citizen nga mangunguma matapos siyang naging tiro, no? Kung ginlutang samtang nagakatulog sa balkon ni sa sagwa sang mayor nga balay sang iya nga utod ka K5 John, no, dito sa may area sang Barangay Kabunga, Pasig City. Actually, ang ining Barangay Kabunga kaki 5 John, ano ginabanta mga around 10 kilometers halin no sa proper sang Pasig, no. Kag according diri sa information, nagakatulog na siya sa balkon. Kaginali lang gid no mga around alas 12 isang kaagahon nakabati isang isa ka lupok ang iyang hinablos. Kag sang ginguaan niya kaki 5 John dito na nakita ngati may pilas na tugas ang paglutang ang ining iyang tiyo kaki 5 John nga 60 years old kag ang ining igo ya yara sa tunga gid na no kon sentro sang iyang tiyan kaki 5 John, actually gindala pa niya sa ospital o galing gindeclare, no? Kung gindeklarar nga dead on arrival. According din sa police, wala pa ni matumod, no? Ang suspect kagun ano ang motibo sa pagpanglutang kaya sa this time, no? Padayon pa din ang ilang investigation kung bala may nakontra, may nakaaway o kung nakabais ining mangungma o kung ining biktima kaki 5 John. Rason, no? Ngati, tawag na gintiro siya samtang wala siya ka preparar kung baga actually ang balay ni kuno sang iya nga utod do mga around 300 meters ang kalayoon halin bala sa dalan no sa ilang barangay kaki 5 John medyo suludlon siya kag actually tiang balay sang iya nga utod wala bala sang kudal no kun open di kun tawag na kun tuyo gin man to siya kasi 5 John kag probably na may ideya probably ang suspect kay 5 John nga ti da sa blasagwa no nagatulog-tulog sa balkon sang balay sang iya nga utod kay 5 John.
9: Okay. So, bot chiringon galing nga open ang lugar nga daw mahapos lang sudlon sang kung sino nga tao nga may tuyo sa iya. Samtang katulog ang ining biktima ng ining si Sintanyo sa Magaling ni Senior Citizen na Magaling ni K5 Kim.
11: Yes, no kay actually doon naga atinir man siya dra sa balay sang iya nga utod kay dublaga nay naman siya sang iya dre nga asawa. Kay ti open gyud kay K5 John, no? Ti probably wala man sa balay ka pangaman kay wala man magnaom ah, nga ti amo nang matabo sa iya. Ngati actually may mga kaiping man sila dira nga mga kabalayan. Ug ang mo na yung budlay gawa kon medyo mauma-umana mo. Wala gawa bala sang CCTV bla ka kipay pa doon. Kag ti considering nga kaagahon pato natabo, wala sang tawo nga yara sa gwa no. At isubong amo na gyud tingmuan sa aton siring nga maotoridad na mahibaluan ang iban pa nga mga sirkumstansya. Pero may mga may na-recover no nga bala sang 12 gauge shotgun. Dira sa may crime scene kaki 5 John kagti amo pa na ang gina proseso man no ining mga nabilin nga mga or mga recoveries sang aton sininga mga otoridad no actually subong tipadayon ang pag determine kung sinong suspect ako di matagan man niya sang hustisya ang ining biktima kagati on no nga matumod na pagapasakaan siya sang kasong murder ang suspect no kon mga suspect ni pamana aton ma-determine ko isa kon duha pa lang makatawo ang nagpatay sa ining tigulang at mamala aton wala gid bato eh para patraidor gid no nga pag patay sa iya kay Fajon
9: sa initial no may mga pamilya pa man siya may mga kabataan man siya nga nabilin nga ara dira sa lugar K5 Kim.
11: Medyo separar na sila kay actually dira siya yung tinira sa iya yung mga iya nga utod kay 5 John kag mga hinablos dirang upod ya.
9: I see. So anong ginalantaw sa mga kinablusan niya sa nga utod ya nga motibo nga mo gini ang ginhimo siya nga ginpatay gid siya kay 5 Kim.
11: As of this time kay 5 John wala pa man sang ideya ng iban sa iya dirang mga himata may kang tanan sa kun ano gid blakadalom ang rason nga tipat yon gid ni ang ining biktima considering nga ti wala gid bato eh kasi syempre tigulang na sa edad ya pala nga daan wala ka kay 5 John. That's why no nga ginapadalaman kun bala may mga records sa barangay o kun prior sa sining insidente may nakaaway siya nakabais o kun sa mga ulo istorya no ka kay 5 John. You know, check man further ng background sa sining victim sa aton sining mga otoridad and ongoing pa man no ang investigation kaki 5 John. No, parehas man naglingkad sa senaryo man to sa adingli na to kay 5 John nagdi to gakatulog man to siya mo
9: kani no
11: ayo lang kay ang naigo anti il lang to pinay sa to iya kondisyon pero wala man to yan na determine ang suspect kay 5 John amo man ang motibo amo medyo maburubudlay tarab lang ara ka sa sulod sang balay mo kon ara ka sa teritoryo mo kumbaga pero pero hon ga pa kay 5 John
9: kani no amo na ang isa sa mga may posibilidad nga may dumot o kung may ake kay manti hamakon mo patulugon kay mo kag patyo no amo na ginalantaw naton kag luyag naton nga padalman sa ato sining mga pulis kung ano ang motibo hindi ayhan may posibilidad nga may nagadumot na siya nga daan or may nakaaway siya galing kay manti umaman ini no sinong posibilidad nga pwede nga mangin kontraya sini diraw anong bisyo sini tigula nga ga inom ni ga barkada ni or inang may kabais ni sa nagligad bala nga mga inadlaw antes sa nga gintiro kag ginpatay bla kay 5 Kim
11: amo pa na ang ginausisa man sa mga kapulisan no, sa Pasig City Police Station kag kay 5 John kay kun for example no matumod na mga gintang mentionar nimo mas madasig no or mas madali ngati mahibaluan kung sino gid man niya ang suspetsado kag kay 5 John but with the scenario bala nga tibalan niya nga ara sa balkon o kung balkonahe sa guwasang balay sang yautod nagakatulog it means may ulo idea kumbaga kay 5 John and medyo familiar sa area kung kita magtanaw kasi na yung mga sirkumstansya dari sa pagpanglutang kay 5 John kung sino man din suspect it means familiar siya possible familiar gid siya nagbalaan niya nga amo na nga mga inoras siya lang kay isa nun sa guwasang balkon sa balay sang yautod kay 5 John
9: amo gani no. So, anong initial nga investigation sa aton nga pulis? May ara sila nga initial nga investigation na inang K5 Kim?
11: Wala pa man sila isang person of interest as of this moment kay K5 John. Kay kumbaga, ginausisa pa kung may mga possible witness. Sabo na, as I mentioned, kay K5 John, medyo mabulubudlay kay kaagahon. Ganyan mo, last dosis ang kaagahon kay ina July 9 na tabo. Usually, during mga, muna nga mga inuras, ga amuok ang tulog mo.
9: O, inugtulogid?
11: Oo, inugtulogid. Kaya dito to yan, nakabugtaw lang dito yung mga family members ya, mga kinablusa niya. Tungod nga, nakabati isang isa ka lupok ka. Kaki 5, John, considering the area, may mga tanong-tanuman.
9: Go ahead. Okay, daligid lang, no? Nautod ang linya ni K5 Kim Kaluyo mga K5 no kay gusto naton i-establishar bala kay mantinga senior citizen ang biktima ikaduwa kakatulog si ilang balay no kag ti ano gid abi pinakarason nga ang ginatiro gid siya kag ginpatay man kay ang lugar umaman may tani bala kun mga ara sa mga syudad gid o kun sa mga lapit kay sa mga damo tawo kay natripingan o hindi bala. Galing kay umaman, K5 Kim, proceed.
11: Amogid ka K5 John, subong, ginapadalman pa sa ngaton sila nga mga otoridad kag gina-interview pa, no? Ang iyaman dari nga mga himata para bala may baluan gid kung anong routine sang ining tigulang o kung sang ining biktima kag kun pasi ano may mga nakabais siya man gid no kag K5 John isubong no gra propasol pa sa aton sa mga otoridad ang mga hitabo kag ginatay-tahi pa no pinagi sa mga nakuha nila diri nga mga impormasyon gikan sa mga tawo sa palibot kag K5 John. Amo na magbulubudlay kon for example sa mga umaumagin man na matabo ang amo ni nga mga insidente kag K5 John. Knowing nga ti usually ba nakapante, wala sa mga CCTV, wala gid sang medyo madulom-dulom no sa amo na nga mga tinion kag K5 John considering nga sulodlon pa ang ila diri nga area. Check na tomorrow no kun maka plastar pa gid mayo ang kapulisan may madugang sila diri sa ilang mga impormasyon kay K5 John. Kaya sa this time no clueless pa sila kung sino gid man ang suspect. Kun anong possible motive o kun rason sa likod sang pagpangtiro kay 5 John.
9: Okay, no? So kinanglan mabalaan gid ni no padalman sa aton nga mga pulis ni ang kinanglano man sini nga pamangkuton mga miyembro sang pamilya mong kag kamanti may report nga nagbulagay sila sang asawa niya asawa ya buhi pa kabataan nila
11: dugay naman kay K5 John
9: dugay na nga nagbulagay
11: dugay na sila
9: ay sitting kabataan nila diin
11: Nag-brulag naman kay Fajon.
9: May mga pamilya naman.
11: Mm.
9: Oh. So, dapat ang muna yung usisaon ta, pilakbilog kabataan, pilakbilog apo, ang iyang asawa, di engaistarya. Oh.
11: Mm, ako pa actually kay amo managita mangkot na doon sa police, pero wala pa sila sang nahatag sa mga personal background gid no sang ining victim kakita John. Sa dugang naton diri nga balita ati dito no sa may panwa sang Dumanga sa kakita John, may natapo no nga stabbing incident sa diin ang biktima, 27 years old. Ang suspect naman kakita John, minor de edad, 16.
9: Agoy.
11: Namo na ganin, perdi pa sa 16 ang 20 City Anyos. Namo na ganin, no, na taboy ng incidente eh, dira sa may area sa barangay Palok, Sool, Dumangas, Iloilo, mga pasadulas 8 kagabi, July 9. No? Ang ining victim, amo si alias Paltek, 27 years old, kag ang suspect naman, amo si alias Dongyol, 16 anyos, sang Lunsay, no, residente sang barangay Palok Sool man, no. Kag based diri sa information, magpakaduha pa sila kay Five John. Sa investigasyon sang Dumanga sa MPS nga tinaobserbahan nga yara sa impluwensya sang makahulupog nga ilim noon ang inong ining minor di edad. Nag-iniskandalos pa nagsinggit-singgit nga tawag na no, nag-iskandalos ang iya sini nga mga akto ka ginapangwakal ka kita John. That is why nga ti doon na involvement ko gin sa why o kung ginsita ka kita John sang iya dari nga pakaduha nga si victim nga si Paltek ka kita John, pero gulpi lang gin siya nga nag gagapot no sang iya dari nga patalom o kung kutsilyo nga ara sa iya nga hawak ka kita John, kag dito ya ginbuno no ang ining victim ka kita John nga napilasan naman no kagabis diri sa information at ito sa kilid no na igo ang ining biktima kakita John, and ongoing pa man ang pagpabulong sa iya kon pagbulong sa iya agod ya nga maka recover totally no, and based diri sa info nga ti nadakpan man ang ining minor di edad nga suspect kag in turnover na no sa Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO.
9: Okay. Sige, sige.
11: By the way, nagapamati dira sa may area sa Rizalapus sa kakita rin na mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, dira kay Ma'am Veronica sa Decamay. And of course, dira kay Mami Immaculate, kag kay Sir Cliff Acosta sa may area sa Lapas, sa Pamilya Manaay, kag sa drama, no, sa Pamilya Goles, sa may area sa Quintensalas Haro, Iloilo City. Upod sa patrol, aton si ring student interns, gikan sa College of Communications sa West Visayas State University, K5 Edniel de los Reyes, K5 Dion de Saldo. Upod man rin sa aton si ring Master K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
9: Ang K5 na batian report kay impormasyon nagikan kay K5 Kim Caluyo. Kadalas sa tonoras 18 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang mga balita niyo na batian ang builog man yung redulong na sa inyo sa kalawan sang extend food supplement for men. Mga K5, may makakaklab huwas kang rebulig para sa manami nga sirkulasyon sang dugo. Kag wala labot, sina nagapahatag extra energy sa aton nga lawas. Ang extend food supplement for men ang produkto sang Klinika de Alternatibong Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. This time, check na to ng duga ng mga balita kang informasyon. Lagi ka naman kay K5 Jenny Kauyunan. Hindi may kang tanan sa report na ginpasakaan sang kaso ang Chief of Staff ni Mayor Isa Cho nga si Junas Villosilio. Bangod sa iyang pagpanghampak sang silhe. Ay, Mariones. Oh. Sa matyagan, siguro sang inhampak ng silhe. Sagbot nga. Ayari na mga detalye sa mabalita. Upon kita kay K5 Jenny Kauyunan na nagikan sa Iloilo City Hall. K5 Jenny sa Kampyon nga Report. Stand by!
1: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
3: K5 Nga K5, June, magapangatubang sang kaso ng slight physical injuries kag unjust vexation si Mr. Jonas Belisilios, ang Chief of Staff ni Mayor Isa Trenas matapos ang pagpanghampag sinisang silhig sa isa ka babae sa Barangay Simon Ledesma sa bulan sang Mayo. Ginkilala ka K5, June, ang tagreklamo kay alias Julia, 19 anyos, kagratabo ang insidente sang Mayo 17. Sa diinbase sa panaysayon sang tagreklamo ka K5, June, ginsaway sila bangod sang gaho dala sang pag-inom-inom. Kagilayon man sila nga nagsunod kag ginhinaya ng ilang atingog apang nakibot sila sang nagwara sa Belosilio kag ginhampak sila sang handle sang silhiga. Suno naman na K5 June kay Attorney Daniela Robles, legal counsel ni Julia nga wala sang plano nga magsetog ang biktima bangod duwag sini ka K5 June nga ipagbato ang iya kinamataraw kag hustisya sa tabo sa iya. Nibaloan na ginfag ka K5 June ang kaso subong aga sa Iloilo City Prosecutor's Office. Kag ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapikana na ka detox ka pa report nga gikan sa Iloilo City ini si ka K5 Jenica Uyunan para sa kampanya na balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
12: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
9: Nabatian mga K5 report kay promosyon teato na unjust vexation kag slight physical injury. Ah, gamay mala nga kaso. Ah, bailable kay 500. Ah, pila mala nang i-bail bondman. Ay gani guro klabot na 20 mil ng bail bond sinasang slight physical injury kag unjust vexation. Galing mo na galing ang punto. May balik-balikon ka lang sa korte. May katuan ka lang pirmi sa korte. Kada tiempo sang hearing kag isa ina sa mga record sa imo eh nga may kaso ka nga muna. Ako niya mga ka-K5 yung kaso ko puro na tanan libel mo. Sungad lang ning ako niya, way kay kapatupa. Sungad lang niya. Ha? Sungad kag sungad gid lang ni. Amo na ya mga ka-K5, ang ako niya sungad mo niyang maka kun. Amo niyang pertik na mo kontra nga klase ka sungad. Iya, physical injury niya oh. Oh, physical injury kay 500 po silingon ka pamintas ka gede hindi bla? Oh, unjust vexation. Ika pamintas kay mo tawo. Ako niyang pintas ko, pero pintas ko ya sungad. Sungad ko lang ya mapintas. Taliwis lang ko ya dila. Matalom lang ko diri ya dila, pero ay kuya ga pamintas. Way ha. Inyo yan ano kamo man. Oh. Sa gapagwa lang da sa inyo sininga pagka maisog. Oh, hindi black kay 500. Na, oh sige. Ate, record mo na sa pulis. Record mo na sa korte nga may kaso kay mo iga pang lampos kay mo ya silhig. Dugang na ton nga mga balita lokal. Salo kita sa mga report kay impormasyon nga gikan naman kay ka K5 kay ka K5 Karen Badilla. Yan may kang tanong mga K5 sa sining pag graduar na o kung pagtapos na. Pagtapos na sang pagpang human. O paghanas sang 26 tanan ka mga narcotics detection dogs. Mga manog singhot la. Ginpanghanas ini mga ka-K5 ining 26 tanan ka mga narcotics detection dogs. Para nga magbulig ini sa pagtapna sang drug trafficking sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag diri sa syudad man eh. Mga ka-K5, amo ni silang mga singhot dogs. Singhutan nilang imong adala pag may makita silang abandonad or nga ginatawag nga kontrabando ilabi na gid kon illegal drugs laban-laban mga ka-K5 ma-detect ini sang aton sini nga mga ido nga ginapanghanas mga ka-K5. Samay na ka may inog buo ko ana may inog bato na kita may inog detect na kita. Yari mga detalye sa mabalita upon kita kay ka-K5 Karen Badilla. K5 Karen sa kampyon nga report. Standby.
13: Kampyon report. 5 June, natapos na ang 120-day training program sang Vientes sa Iska Narcotics Narcotics Detection Dogs kag mga handlers sini para sa Narcotics Detection Dog and Handlers Course sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO. Naibaluan nga ang training nagumpisa ni sadtong January 15 kag nagtakop sang July 6 sa diin tinutuyo sang ini nga programa kay 5 June amo ang mapasangkad ang border security matapna ang drug trafficking kag mapasangkad man ang anti-drug operations sa probinsya sang Iloilo kay 5 June. Samtang gintukod naman ang IPPO, Iloilo Provincial Government Narcotics Detection Unit o kon INDO sa idalom sang liderato ni Provincial Director Colonel Bayani Razalan kaupod diri ang Iloilo Provincial Government kay 5 June. Kung mahibaluan nga 26 ka detection dogs ang ginpunduhan ni sang provincial government, lakip na diri ang mga nagkalain-lain nga breed no sa mga ido or detection dogs kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
14: K5 News FM. Kampiyon report.
15: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
9: Ayos. Oh, gare mayo na no. At least may kwan. May mga K9 dog kita mga ka K5 nga mga lagas na sang mga drugista. Ga pamara.

0: si Susan P. Siscar and Christine Gardose, thank you for watching. Mary Jane Galiasa Garillo, good evening idol, pa-shoutout sa akon classmate nga si Evangeline Palmihar sang Alabdin Bingawan Iloilo. Kay Thor Gumugda Greg, good evening John, pa-shoutout sa mga Gregorio family sa Boulevard, nagapamati gin sila sa K5 News FM. Basta nagligad itong anong adlaw gamit yung ano pa Boulevard man, oh? Sang K5 Kalingawan, Kabarangay Blanc, KKB. Ah, nagpa Boulevard kami nagligad ito. Ay, galing ko kaupod. Sa Viteras Village lang ko nakaupod, pero sa Boulevard, wala. Tila nga sa sunod, maupod naman kuliwata. Ha? Ah? Mga ka-K5, sa Kairone, Sobrebigada, shoutout man kay Genexes Agnes, niya pa-shoutout sa mga taga Midilab. Kay Arnold Padillos nga naga-shot-shot gid. Ayos, mga ka-K5. Kay sino pa? Why na? Okay ah. Why kita chimpo mga ka-K5, diri sa ato sila nga pagpangaragad. See you on Sunday. Day off na mon buwas ni K5, kuan ni K5, inang K5, inang... Ang kwan ni K5 Andre La Pastura. Nalan mo na gilan dumalipat pa kwaw. Amo na guro ang kwan ay amo na resulta kung gamatamat ka tigulang no. Gato baka ni ka mo sinugani ni sama. Day off namon boss ni K5 Andre La Pastura. Ah, ti ikaw ya kay 5 kisya, why ka na sa naol ka lang. Sa ngala sa bilog ng pwersa sa K5 News FM, inila ako na may ka-K5 John Aluhado Kapulot para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkaringawan sa Irilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: K5 News FM
4: 88.7
3: Champion, the best radio station.
4: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5.
1: K5
4: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My
6: pulso. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DDX 500
6: ang may powerful compound
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DDX 500! Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis Whoa. DDX 500!
8: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
9: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
8: Mm.
9: Impotence kag kini ining tawag lang sterility.
8: Mm-hmm.
9: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
8: Mm.
9: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
8: Grabe.
9: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas bayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
8: Wow.
9: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo
7: kag kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Asal rikan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
9: Ay, galik, galik na. Mm. Ang tawag lang ang mga ano ang mga cook per minute ga ka damage sang kan.
10: So ang free radical, no, ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
8: So,
10: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
8: Mm-hmm.
10: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitisi, no? Bilang superior antioxidant. So, muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count, DTX sa 500 kag mitisi kadadlaw.
9: So, wala pa ba diskubrihan, Sir GP, ang DTX 500 kag mitisi? Anong ginapahin mo ko sa mga wala, di ka bata? Gina-juices lang na?
8: Juices.
11: Justo. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
9: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
8: Ay, huwi.
9: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag may TC, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga, pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
12: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
13: Magalingin bala ang imo nga uno.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
13: DTX 500. Health alert.

Amo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
6: Mami, itigil ang drama.
5: Angeline,
6: may na-discover na akong timplado na at may

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DDX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, agad ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan agad ako sa bootlegs ng DDX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka, nagputi, agad ako nga panit.
7: Salamat agad sa DDX Beauty Soap.
5: DDX Beauty Soap.
8: Pamakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako agad ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong servisyo sa iya. Madamo agad nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5 News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
16: K5 News FM.
17: This time check is brought to you by Tandoy Light. Gaan ng may kasama.
18: This time check is brought to you by Tandway Light. Gaan ng may kasama.
19: Yo, yo, yo! DJ Matsukulito!

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan now!
4: Bardagulan!
5: Kaupod si Macho Kulit!
6: Yo, yo, yo!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
7: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K5!
8: Bardagulan sa K5!
9: Bardagulan sa K5! Kaupod si Macho Kulit!
10: Ang

0: Tawag na!
1: Maxi Nadia ta!
0: Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ako, ano may iban ka man gali?
4: Hala ka pamantay sang iban! Kung galingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Macho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
9: Bardagulan to the max! Sa 88.7
10: K5
9: News FM!
11: Bardagulan sa
12: K5! It's time to roy! Higa ko dugdug agad!
13: Kampiyon!
14: This program is rated PG.
15: Rated PG!
14: So bawang bad words.
16: Bawang bad words.
14: Pero pwede ang bad jokes.
15: Enjoy!
17: Bardagulan!
9: Bardagulan!

0: Mayanaya ng gabi, Western Visayas. Kamusta sa Alucabas? Si Talaba ang sudan kaginasang aga. Kamusta sa ang aton ng mga friendships, sa mga friends and enemies na nakatutok sa atin? Taxi drivers, police. Sa aton mga friends, mandang nagatutok ah. Halin sa Sara. Pakadto diri sa syudad sa Iloilo, pabalik naman sa may Negros. Daw kadamo kita na sa bungsa ng viewers, subong nga gabi. Ang gimpromisa ni Matt Chocolate nga dalon ko di kagabi ang akon nga caller nga ngalan niya si Miles Arena. Ari na di siya, di bala? Contact na yun na muna. Para sadya-sadya na yung mga K-5. So, kung gusto nyo nga hindi ka mo makaproblema, itutok radyo nyo sa 88.7 K-5 News FM. Ang mga fanatics ni Matt Chocolate, ang mga followers ka muna para magdamo ang aton nga viewers sa buong gabi. Ha? Sa mga police nato nga nagatutok, hindi ka muna na magpa-sulay-sulay, sir. Kay mabudlay, ha? Basi mag-jubo-jubo ka muka mag-jilanat, ha? Mag-jinom, ha? Sang DTX 500. Grabe, gide. Well, sa buong gabi, diretso kita na sa Bardagulan. Greetings. Ayon tamyaw naton si Nanay Nenfang yung nagatutok subong sa aton mayang gabi. Kasi sa mga friends man naton na diri sa may Buena Vista, Guimaras yung nagatutok subong sa aton. Hello, magaling kay Bernadette Sambra. Awa mo, kabal ko Sambra, no? Si Sambra nagatutok subong sa aton mayang gabi. Hello, magaling kay Genesi. Yag kay Orban, nga nagapamati subong sa aton. Mayad ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Magarabi. Mga friends nato na, nga nagatutok always sa aton nga programa. Madamong salamat man sa inyo tanan-tanan nga pagsuporta sa amon. Lunes, asa sa Biyernes, mga KK5. Ang programa nga nakalakagan sa tanan naman ng K5 News of Fame, ang programa ni Matt Chocolate sa Bardagulan. Kasunod ko ma init ang ulo ko, malibot-libot ko sa syudad sa Iloilo, wala mga tago sa mga sticker ko bla. Para nga magsadya nga itong programa every night. Pamatian gid sang tawo. Mayang gabi magili kay Rosendo. Happy birthday gali kay Madam Rosendo Muya Jr. Happy birthday sa imo this coming Saturday. Tani mga taga-librita ni pang ano, pang riband. Para suwabe. Hello, magaling kay sir. Si Peda, nakatutok. Hi sir, mayang gabi sa imo. Manimigo, tatong nga suwabe, gwapo na maalam pa. Hindi pala hambog. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Natapos na ginman ang inyong Christmas party man. Anniversary. Sa mga gabi mga K-Federet, so kita na sa Bardagulan, ta? Bardagulan Real Talk na itong dugay-dugay. But before that magwaon, tanay nga ako nga guest sa mayong gabi sa imo, gwapo, palapit sa microphone ng tahon. Tabi kong, oy, gwapo, gidman.
1: Hello, mayong gabi.
0: Kwaabi imo, biyang antipara, be, kung gwapo kapagid. Na, gwapo, pagid, ibalik na lang ang antipara mo, ibalik ang antipara. Okay. Para gali. Nakatutok sumong. Watching from si Balo Mantike. Good evening sa imo, sir. Mayong gabi, Mr. Miles, how are you?
1: Okay lang may katama. Sir, machokolet.
0: Dagi na kolbaan si Miles.
2: Real talk tayo. Real talk tayo.
0: Ang Real Talk na ito sa buong gabi. Ari na itong Real Talk mga kakifan. Para sa imo kinanglangid nga gwapa kagwapo, imo karelasyon. Itawag din imo nga sabat. Hima Chocolita sa 0966. Hindi ka maglibang tawag sa akon nga Globe. Gali kaya ang masabat karon ang nagkawat sa akon cellphone. At amyaw tanay si Kay Tasoy. O Kay Tasoy, ari na din si ano? Ari na din si Mas. Nagapun doon ka sa lasala. Kagi gusto mo, gisiyon niya matres mo. Nagapun bala. O ambal ni Kay to si Kay Tasoy. Pwede na sa sayhan, sir. Taugan, sir. Kate, guy, kamibis ang number mo. Bikay kay Taugan ka ni Sir Andre La Pastora. Damo man mas galagas-lagas eh, mo sa school nyo?
1: So far, do... Damo mga man. Mga agi lang gid.
0: Ah, mga agi lang gid. Nga mga babae, wala na galagas sa imo, ha?
1: Ngara man, laka sa malaka.
0: Mga pulo lang sila kabilo.
1: Siguro, pero agi gid ya.
0: Abi ko gani, balabat. Abi ko gani, gamay-gamay sa imo. Katas taas gali sa imo. Oo, abi ko blaw nung nagamay ni siguro nga tao. Kaya ang tingog, mo blaw gamay-gamay. Oo. Grabe gid, grabe gid. Okay, Miles, para sa imo, kinanglan mo gid bala nga gwapa imo ka relasyon o gwapa imo miga?
3: Siyempre.
0: Oh, siyempre, gusto mo gid gwapa gid.
3: Oo.
0: Di pwede mo na siguro nga itsura sang miga mo doon bangkiling, ang importante ya. Nami siya magpalangga.
1: Abaw.
0: O, di bala?
1: Tama.
0: Ano mo na yung babae nga gupagwapa, hindi man ka balong magtigang, hindi ka balong manglaba. Nami na yung babae nga biskan law ay lang tsura sang babae, do garangan, basta ka balong manin, loslod balaya. Ambal ni Kay Tasoy, pogi. Oh, pogi ka daw. Ano ni tsura ni Kay Tasoy, man? Abi Kay Tasoy! Abi, tawag di bala sa K5 News FM, Kate, kung wala ka load kami manawag sa imo, ah. Para swabe-swabe, ah. Machokolit, grabe na gid ang akon nga kahimtangan, subong. Kagwapo, gali isang imo guest, no? Wala kami niya nag-guest ang itsura, tututunlat. Oh! Tawag na! Tawag na din ka mo mga kakaifan. Kinanglan nun, gibala nga imo partner. Gupagwapo, kagupagwapa. Hindi mo naguro kinanglan, kagupagwapa. Gindi mo partner, ah. Ang importante da, dapat ang imo partner, kabalumang laba, kabalumang palangga. Ano masabat mo, gwapo?
1: Oh. Kung pwede mo lang, gwapa, mapisan.
0: Oo. Oh.
1: Kabalo magluto, kabalo magtigang.
0: Correct. Oh, may caller kita sa line number one. Hello, good evening. Oh, dali lang kita.
4: Mayong
0: gabi. Mayong gabi. Sailo kami, guro. Pasailohon ko na si Toto Miles, guro, Sir Andre. Kayo doon may nagasulod nga radyo, no? Oh, sa ako, sa piyak. O, oh, dali ka, guro, Toto Miles, sa piyak. Sa punta ka, guro, idog-idog ka to, anay, oh. Oh, idog-idog ka sa isa ka microphone. Oh, dito ka sa piyak ka microphone. Kayo doon may nagahambal, oh. Hello, mayong gabi. Mayong gabi! Day!
4: Hello!
0: Kagison ko lasi mo sa bat! Mayong gabi, what is your name?
4: Si Inday Garutay!
0: Inday Garutay, hamot nai! Oh, Mas! Si Inday Garutay, kanungalan niya. Isa pa ka si Inday Garutay. Hello, anak Inday Garutay. Oh, sige lang, go, go, go. Oh. Sige be, i-on na yung microphone mo to, Mas. Oh, hello be, hello. Oh, sige, go.
1: Hello.
0: Na, oh.
4: Bango yes, hello.
0: Oh.
1: Hello po.
0: Oh.
4: Hi po.
0: Wow. Tsura mo do, upo. Oh, pamakota sa sinungalan mo kano hambal ni Miles. Day do ara, kaday sa bar, day. Day.
4: Yes.
0: Dabaho kablabot kon. Sabat dayon. Batian mo kami.
4: Yes, hello.
0: All right. Ikaw bala palangga. Kinanglan mo gid bala mangita sang relasyon nga gwapo para nga magnami relasyon mo. Para sa imo kinanglan gid bala nga gwapa ka gwapo ang imo ka relasyon.
4: Para sa akon, ma-chocolate do, hindi man. Depende siguro kung ano mo nakagwapo. Kung hindi man sa mapuslan, irresponsible man siya. Useless Japon.
0: Ba, perfect! Biskan tsura sa migo mo bala, day, dumilok. Basta palanggaanay ka mo. Why, ganyan problema? O, di bala? Ano pa ganang gusto mo sa isa ka lalaki, dako?
4: Dako iabot ko.
0: Uy, mas, dako, ano iabot ko? Namian ka man? Oh. Pero gusto mo ma-date si Miles Dai?
4: Pwede, gud mo chocolate. Ha?
0: Pero ang problema lang kung maluyag mo sa tsura mo.
4: Maluyag mo sa ma-chocolate.
0: Basi do amakan tsura mo. Hindi man.
4: Hindi man ma-chocolate do ipil-ipil.
0: Ah, do ipil-ipil. Di ka alam kung naging purgat tsura mo. Hoy, for your information, ang ipil-ipil na bala, bulong na bala sa mga Porgar Nation. O, di bala, kagwapos ang upod mo, Sir Matt, naman ni Kian Mark Jose. Wow, grabe. Tawag, di bala. O, gwapo, giman sa actually, anong plahayt mo gani? 5'9", no?
1: 5'9".
0: O, 5'9". Palapit ka microphone mo palangga. Interviewon na ka karon, ha? Okay, gwapa?
4: Yes, ma-chocolate.
0: Tuod bala, wala kang ginig amigo sa mga laway?
4: Wala mo chocolate. Gusto ko, gwapo. Charot lang.
0: Ah, gusto mo kay gwapo. Tita mo, kakaaway. No?
4: Gani mo chocolate.
0: Pero wala mo man na ginahambal sa kuglingon mo ba si damo mang away sa imo?
4: Ginahambal man ipahiti kay palangga. O siya palangganay kami duwa.
0: Aba? Palangganay kami duwa? Tuod! O, ano ma'am, bal mo subok kay Miles kaya nakita mo na sa online.
4: Guwapo, gusto mo chocolate at the chinito.
0: Oo. O, dot, may lahi ka, Miles?
4: Oo, ma-chocolate, chinita man ko.
0: Ano, no?
4: Chinita man
0: ko. Ah, chinita ka man. May lahi ka man.
4: Oo.
0: Lahi. Ano imo lahi?
4: Puro kuko kang Chinese.
0: Ah, ulo aswang-wango.

0: Okay. Taga dyan, Biman ni, ang gwapo nga upod mo, sir. Oh. Malikian Mark Jose. Oh, kilala mo na?
1: Hindi.
0: Oh, at ihayan na sila mo taga dyan, Bida. Oh.
1: Hello sa mga taga dyan, Bida.
0: Oh, ano na kami sa K5? Ano nyo, by bus nang nakuha na mo, no? Hindi, ah. Day?
2: Yes, Ma Chocolate.
0: Kung magbaligo, kaano una ginabasa mo dahil sa imo nga lawas?
2: Tiil, Ma Chocolate.
0: Tapos?
2: Tapos kamot.
0: Tapos?
2: Tapos tsura.
0: Tsura. Kay Tasoy, ako lang, Mama Chocolate. Ano ni si Kay Tasoy man? Pwede ko na siya matawagan? Pwede ta ka matawagan? Ano ang Viber mo, Kate? Ah? Para matawagan ka namon, Kate. Pwede sa iyan, mga K5, andi matawagan? Si Kate ni Blau, si Kate Tasoy, ma-chocolate. Manapin mo ako diyan ng lalaki magpangasawa sa akin. Hindi ka marunong magsalita, pitla ka nga eh. Oo, oh, i-ano, i-talungin mo. Ano nga sinasabi niya ito, man? Ay, aba. Abal ni John Ray Bongko. Oh. Shout out kay pasyente idol yagid si Miles. Oh. Oh, basahadab lang, Miles. Why ka da sa connections? Kadto ka da sa K5 News FM Iloilo. Dra umakita ang aton live subok, no? Live, naka-live kita sa K5 News FM. Oh, guapa.
2: Yes, Mat Chocolate.
0: Oo. Oh, oh. Ti araisan ko si mo, Miles, ang ano, ang alright. Guapa. Kung tagaan ka tsansa nga hungiton si Miles, ano nga pagkaon ang ihungit mo sa iya kag bakit? Ay, ano naman? Ay, ka pa malteryo, ima. Ano na? Ay, ano naman? Dali lagi kagwa ang inyong music dira o sa mga impeachment trial. Oo, ayun na to man. Oo. Amin nagagwa ang mga impeachment trial. Ay, ang butsin nyo daw. Pala ka muna inyo yung mga impeachment ka po yan. Day?
2: Yes,
0: Mat Chocolate. Ayos?
2: Ayos
0: ah. Okay. Kung tagaan ka tsansa nga si Mal sungitan mo, anong gusto mong pagkaon ni hungit sa iya?
2: Pwede Mat Chocolate, cake lang.
0: Cake lang. Oh, sige. Hungiti siya kay mga nga sa dayo, na bala sa Mas nga nga. O, ikaw bala sa
2: Miles nga nga.
0: Tanong nga man di. Ako bala, ikaw liwat hamba siya, Miles Nini, Inday nga nga. O. Oh.
1: Inday nga nga.
0: Next, number two, go! Ikaw, mal sambal siya.
1: Inday, daso ko na ha.
0: Nami, amang bigan nung alaw-law mo niya sa imo, magulugayom niya. Inday, nga nga, kay idasok na ni Miles.
2: Oh.
0: Pinapistahan, idol ko ba? Mas nga darna, mas nga darna. Ano ni Miles? Kita, soy, tawag di ba na samon? Watching from Canada, he's so handsome, OMG. Grabe. Hello, mga limang gabi. Simulat ko na ba sa taga dyan, bida yan. Kasi Rocky, may yung gabi sa inyo. Okay, step number three. Ready ka na bala? Okay, step number three. Hambal, go!
1: Inday, palakit bala.
0: Dali lang, ipasab da sa anay. Inday, tutuwain mo tingog, Mas, go!
1: Inday?
2: Gadula-dula ka mo, Mat Chocolate.
0: Gadula-dula ka, kasilpon mo yung braton. Aliwat, daliwata, Miles, go!
1: Inday? Palapit yeah. Pala.
0: Pasabda sanay, ano na? Before ka magsabat, okay. Liwat, Miles, go!
1: Inday?
2: Yes?
1: Palapit pala.
2: Sige, ano na ko.

0: Ano, ma-chocolate, hindi ako makakatawag. Kayo na lang tumawag sa akin. Sige, ibigay mo dyan yung number mo kay Tasoy. Kami ang tatawag sa imo. Shout out Section Hotel. Pa-shout out kay Idol Miles. Oh, Section Hotel, kano? Oh.
1: Yo, sa mga classmate ko, Dash. A big shout out sa mga taga-dyan, hindi ko mga classmate.
2: Alright, aragale.
0: Liwat in daya, duwa na lang ka business in daya, liwaton ka pahungiton ko si Miles sa imo. Ready? Mas go! Inday?
3: Yes.
2: Nga nga.
3: Oh.
0: Ang number 2, ipakaon yun na sa imo. Dapat kakaon-kaon ka man ha. Ready na?
3: Okay.
0: Sige. Go.
2: Inday?
3: Yes.
2: Nga nga. Pakaon ko na sa imo.
0: Wala pula pa! Malambas ang pakaon. Amo na pagkaon mo ha. Liwat, liwat. Inday, go!
1: Sige, take 2.
2: Inday?
3: Yes?
2: Nga nga.
3: Amo.
0: Wala pa ganit ang bala! Dali lang malambas ang nga nga. Tapos, ah, ikan ana. Nga na amo na iya. Okay, liwat, lights, camera, action, patsyon, suga, para dulom. Ready, go!
2: Inday?
3: Yes?
2: Nga nga.
3: Oh.
2: Ipakaon ko na, kan-a.
0: Ang tatlo ka portion, dapat gatig-ab na ha! Agatig-ab na dahil yun, tapos ang ok lang ah. Oh, liwat. Liwat tayo, tuto.
2: Inday?
3: Yes?
2: Tunla na.
3: Oh.
0: Nabusog ka man sang iya nga kamlo?
3: Yes, what's up?
0: Salamat, salamat! Tamyaw na tamyaw!
3: Wala na kumatsok
0: ko lang si Tamyaw. Ah, salamat, kid. Babush! Mga ka-K5, ha, sa aton, nga hampang naman, hampang nga kay maluto kita sang halo-halo. Kag maluto kita sang pinamalhan. Mga babae na gusto ko nga mag-nga-nga. Magbabalik kami, ha. Ako si Matt Chocolate, kag si...
1: Miles.
2: All your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. D3 Bio.
7: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
8: ang nagat tinlo sang imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
10: Pamasaga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 cup.
10: capsule 3 times a day.
12: Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation.
10: Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
13: My TC! Babaka sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang Extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to Mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
14: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
25: Gapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: K5 News FM.
28: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
29: K5 News FM.
30: Tanong ko sa iyo, real talk tayo. Real talk time.

0: Hola Pilipinas, now 10:41 and this time Chicken Scratch was my extend food supplement for men. Sa mga lalaki nga wala nagatindog ang ilang atorotot, inom sang extend food supplement for men. Okay, gabi kay Kate Tasso, Macho Kalit, si Fer Dudulalia. Nakatutok agawad, mayang gabi sa imo. Oh, nakatutok nga. Sa sumakang gabi, mga K-5, i-check naton sa linya ang aton nga intern. Amo ni kakaupo naton si K-5 Dion Rizaldo. I-check naton sa linya. Mga ayot tabi sa mga updates buong sa iyabe. Check naton sa linya mayong gabi.
1: Mayong gabi, DJ Matt Chocolate, no? Ari kita di subong, no? Sa may Tanza, Iloilo City proper, no? Kagdo,
0: yes,
1: makita naton nga medyo bu-bu ang ulan, no? Kag medyo malamig ang panahon, kay medyo mahangin subong, DJ Matt Chocolate.
0: Basikin, abrihan naman, basikin abrihan naman sa mga angel ang kalangitan, yan nagsungaw ang Freyo, na muna guro malamig.
1: Gani, DJ Matt Chocolate. Machocolate, nag-post man ang Iloilo City government, no, nga wala classes, wala face-to-face classes tomorrow ang preschool as a senior high school. Kay siguro sa ano man, because of the weather, no, nga very maulan, very malamig, kag duka basa gid sa mga alagyan.
0: So buwas wala klase?
1: Yes, DJ Machocolate, wala klase ang preschool as a senior high school.
0: Ay. Kamusta naman ang mga college nato? Yung may mga kaputi na sila ihatag sa aton yung government?
1: DJ Machocolate, dodo, ang aton mga college student, no, siguro mabalon lang sang payong o kung sulungon ng ulan para makadisipilahan.
0: Kuring dakpa! Napirmi lang yaya gina-announce ang mga high school. Mga elementary, wala klase, nga ang mga college, wala na sila tagipusoon, yung mabasaman sila sang ulan!
1: No? Siguro DJ Man Chocolate, no? Kay abi nila sa mga college student, kay saranga naman nila, kagdako naman sila, pabay, ano lang sila nga mabasa sang ulan.
0: Bakaluluoy lang ang mga college student natin, bakaluluoy lang yun. Kabalo-kabala. Nga ang mga college student naghihimakas man gani nga makaeskwela. Agag og tugab inagatrabaho pa na sila tapos paulanan lang. Kung ikaw may maging mayor, pati sila hindi mo sila magpaeskwelahon.
1: Siguro Machocolate, no, kung ako man ang maging mayor, no, kag hinali nga may bagyo, no, siguro hindi ko sila gyapon pag hatagan sa suspension para pare-pareho kami sang inagyan nga basa asta halin sang una asa subong, no.
0: Correct. Oh.
1: Unfair man sa amo, no, kabilang na basa dapat tanan na lang ta basa.
0: Correct. I-shoot mo ang ball. Pero dali lang ha. Mamangkot ako anay nga wala ka di dibla hambal mo makadto ka di sa station. Skin pakadto ko di gani si Miles kay parang makachok-chok-chok ka mo.
1: No, DJ Machocolate, no, ti ang duty ta subong, no, maupod yun sa patrol kag do hindi kita pwede ka pabilin sa station kay do kadamo gid isang hinlita po, no, sa ilo.
0: Okay, guys, kun dabi sa mga balita subong, ano kamusta dira? May nagabaha na da nga area sa syudad sa Iloilo subong?
1: Do wa ay pa man Machocolate, no, pero ang mabatsagan ta lang git ang malamig, no, nga simoy sang hangin ka, mm-hmm. Syempre Machocolate ang medyo makusog, no, nga bubo.
0: K-5, Dion, nadula ikaw?
1: Not, yes, DJ Machocolate.
0: Oh, yes, ah, nadula ikaw, yes. Gamay lang ako. Malamig ang simoy sang hangin?
1: Yes, Machocolate, malamig ang simoy sang hangin subong gabi, no? Kay gauntat, balik-untat, balik ang ulan, no, Machocolate?
0: Manami, gid kong lamig, no?
1: Yes, Machocolate, manami, gid ang amuni nga malamig nga tempo. Pero hindi ang hindi manami is kung partner mo na or kaingod mo na ang hindi malamig.
0: Oo. Oh, oh.
1: Ang malamig, gali, Machocolate.
0: Kung malamig ang partner mo, hindi na manami, kaya nga patay na siya.
1: Oo.
0: Kuring baka. Pero dali lang ha, may ara kami challenge sa imo. Maluto kita, anay, sang aton nga halo-halo, okay? Ano gusto mo nga flavors ang halo-halo mo, palangga?
1: Siguro Machocolate, ano, ube nga
0: ube,
1: halo-halo.
0: Ube, alright! Ikaw ya, Dia, ikaw ya, Mars, ano gusto mo nga flavors ang halo-halo?
2: Ube, man.
0: Ube, wow! Marami! Butangan naton, nakaka-5D, butangan naton sang mani o kon hindi na?
3: hindi lang siguro sa K5 ma-chocolate sang Manino kay Dome, medyo matig-aang.
0: Okay. Butangan naton sang saging o dulot danta saging gamay para magnamit, yes, ang imo halo-halo.
3: Sige. Magnamit siguro kung medyo madamo ang saging.
0: Alright, sige, butangan naton. Ano nga saging ang gusto mo? Sab-a o kona? Ano nang gagmay ganin nga saging naman?
3: Senyorita.
0: Senyorita. Ano gusto mong senyorita kung sab-a?
3: De, siguro kung sa ano naman lang, ang sab-a na lang ma-chocolate para bisan gamay dako gyapon.
0: Okay, ari na yung order na nato ng aton halo-halo nga ubi nga may sab-a nga saging. Butangan pa lang ka, hindi na?
3: Butangan gid ma chocolate para mas madugangan ang katamison.
0: Okay. Ipalugay ko anay kay Dion, ha. Dion Lugaya. O Dion Lugaya na. Go. A Dion. A mas Lugaya na. Go. Lugaya na. Lugaya liwat mas go. Okay, Arina, i-serve na ni Namon sa imo ka K5 Dion, ha? Okay, Miles, first step.
2: Dion?
0: Ka K5 Dion? Ay, naghinay ikaw? Ah, naghinay si K5 Dion. Ka K5 Dion?
3: Yes, ma-chocolate.
0: Okay, liwat, ha? Arina, i-serve na ni Miles sa imo ang imo nga halo-halo. Pagtawag sa ngalan mo, dapat sabat ikaw, ha? Okay, ready? Sige, go.
2: Dion?
1: Yes, Miles?
2: Nga nga.
1: Arina, Miles, ganga nga na.
0: Hindi dapat sound. wala ka na, hindi ka naman hambal. Nga, Miles, Arina. Nga, Miles, madakpan ka muna ako sa piyak balahe ko. Nga, hambal ka pa. Nga nga ka lang. Liwat. Five, ano na ang imo halo-halo? Go, Miles, i-deliver mo na.
2: Dion?
1: Yes, Miles?
2: Nga nga.
0: Basta radyo! K-Pine! Charla! Number 2! Ginusang-usang na. Oli, what? Number 2 na ito, Miles. Go! Okay na.
2: Ginusang.
0: Dion? Ay. Okay, go. Tawag ka sa nai. Go.
2: Dion?
1: Yes, Miles?
2: Nga nga. Kay daso ko na.
1: Miles, hinaya lang, Miles.
0: Kay Basi, maigo sa throat. Maigo.
1: Gano, DJ Macho, Basi, magderecho ang kutsara sa akong katutunan ng kagbasi iton, silbala ko.
0: Ano man, bal mo sa iya to? Ano man, bal mo sa iya, Miles?
2: Grabe, diyan magkaon, bala.
0: Ano na ba tiyagan? Maging ano yagid how?
2: Hindi drop niya, gid.
0: Ang hindi mo! Alam, Miles, patian mo to.
1: Ano macho ko dito, hinahinay lang. Ay, hindi talang pag i-deep throat kay basi masakitan ang ato na.
0: Hello, kini sa 304 naton nga viewers. Sa mga binastills ni gani. Bantayan nyo sa Lunes ang bagong programa ni Macho Kulit. Maluto kita halo-halo. Halo-halo nga may honey, may lemon, kag may okra. Ay, aral na siya sa kalaparan. Uy, mama, yung gabi. Wow. Okay, number 3. Ma, tulon na siya, ha? Tulon niya na. Okay, tawga siya sa ngalan niya. Liwat, go!
2: Dion?
1: Miles?
2: Nga nga, kagtunla.
0: Dapat ka tig-ab. Liwat. Okay, lights, camera, action, go!
2: Dion?
1: Miles?
2: Nga nga, kagtunla.
0: Oh, grabe! Galing, ikaw na ganyan ang winner, Subong! Bow. May color, pagiging kita, dugay-dugay, ah. Okay, ano pag ina mahatag mo sa akin nga balita? Wala na?
1: Meron mo naman ang chocolate, no? Bilinan ta lang, no, ang aton mga tagpalamati sa Subong nga malamig nga kagabihon nga maghalong gid, no, kag i-monitor, no, ang dalagat sang panahon para mahilayo kita, no, sa anuman nga malain nga hitabo nga matabo kay Subong may bagyo kag medyo maulanon gid ang aton nga panahon, Machokolet.
0: Alright. Salamat, salamat gid.
1: Salamat, Machokolet, sa liwat. Inisika K5 student intern Dion Adrian Gambol Rizaldo, gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alright. Mabaton na kami, caller liwat. Sigo naton. Maluto kita na isang ano na malutoon. Ito naman man, sisig. Tamyawa na si Mama mo, si Papa mo. Tamyawa na, Miles, go.
4: Hello, Ma, Pa. Arin-arin ako sa K5. No. Kag, mahal-hal ang... Halong da sa imo nga duty sa imo call center kag patan aw lang da pa at ari na di bata mo.
0: May caller kita kay 500. Ara ka wag na kamo di azer da si Gonta. 0919-0986314 sa tanan mga kaagian, mga LGBT tawag. Nantahon tagibi ko paano kamo magkaon sang sisig. Grabe sa magkaon na luhalo, no? Believe ko kaya K5 di yun, ha?
4: Sige, paborito ko gina.
0: Oo, ba? Dapat gusto na mo niya enjoy-enjoy, ha? May caller sa line number 2. I-check natin kung sino ini. Mayong gabi, Ma'am Lani, mayong gabi. Hello?
5: Hello, DJ Matt, Chocolate, good evening.
6: Mayong gabi sa imo, ha? Sino yung mga lang?
5: Si
6: K5
5: Brennan
6: na
5: si
6: Jimata.
0: Okay, K5 Brennan. K5 Brennan, ano gusto mong alutoon subong nga gabi?
5: Gusto ko si Jimata ang adobo nga baboy.
0: Adobo nga baboy! Ari. Adobo nga baboy! Alright! Ready ka na balas ang adobo nga baboy?
5: Ready na, Digimata.
0: Okay, mabakal kita, anay. Pila ka kilo nga baboy ang gusto mong maghugot imutang kugo?
5: Apat kilo, ah.
0: Okay, apat kilo. Ano mas? Okay, okay na? Okay. Alright, tapos one half cup sauce ang ano, ah, sang soy sauce. Aha! Butangan ta sang vinegar?
5: Ano, Digimata?
0: Butangan ta vinegar?
5: Ay, hindi na si
0: Jimata. Ay, tinunak ron ang imong adobo ko la vinegar. Isa mangga cup nga tubig halin sa ba, ano, ah.
5: Kinagamang
0: mga parakot pa, si Jimata. Ah. Alright. Ready ka na bala sa imong pagkaon sang imong nga linuto nga pork adobo?
5: Ready na ko,
0: Jimata. Alright. Mas, ano ngalan mo liwat gani? K5 ano?
5: Adigimat?
0: Ano ang ningalan mo?
5: Okay, bye, Reynan.
0: Okay, si Reynan. Reynan, thank you so much sa iyong mga paghilot. Okay, Miles, sa malasan, Reynan. Go. Adigimat? Adio.
4: Reynan?
5: Yes? Dalila.
0: Tatunga bala! Hindi niya pwede, bas ka nalaki, kaya pwede. Okay, hindi ka ba?
5: Talanggit.
0: Ay? Nanusa? Ara sa Japan kay 500? Oh, hello? Hello? Ay, wait na, nga sabat ka na akin pa eh. Oh, hello? Okay. Okay ka na? Okay, go! Miles.
4: Reynan.
0: Okay, oh, Reynan!
5: Yes, Digimat.
0: Go.
4: Reynan.
5: Yes.
4: Nga nga.
0: Baka lang, why do you want to kaya? Di ba tatutuwa ba? wabala, magagabala. Wagi mo, padako, kabakbak mo, liwat-liwat. Hindi ka mag-uya-uya, mo Diyos ko. Wala uya-uya sa radyo. Okay, liwat miles, go!
2: Renan?
5: Yes?
2: Nga nga.
0: Okay, number two. Ihungitan kaliwat ni Miles. Miles, go!
2: Renan?
5: Yes, Miles?
2: Nga nga, kay pasulod ko na.

0: Ay, bongga galis rino! Swabi galis, swabi no. Ahay ka tingwa man, okay. Well, very good, Gijaya. Kumag muna ka lang permi palangga. Damo, Gijaya, uyab malaga sa imo. Hindi ah! Ato na ang pakampang malang na iya. Wala man tayo magiging na ubradery nga malain. Depende na iya sa pag-inchindi nila. Oh, sige, tamyaw, tamyaw.
1: Mga marami ganyan kakarang. Saka tunog ko naman tayo,
0: na, dapat amuna. Dapat o? Ah, sige. Tamyaw your friends, ha. Dali.
1: Yun na kayo mo tayo mat. Mayong gabi, ha. Saka gabi 5, Andre. Si mo kayo tayo si 5 miles, ha. Mayong gabi ito kayo mo, ha. Salamat kayo sa pag-alingaw sa pinyo mga friends. Salamat kayo.
0: Nagkakadlaw ka man na kalikagin na, ha. Sadya sadya lang niya atun.
1: Dalay mabisa kayo nung alupay kiri di jamaat kay nang runa. Kay nang Goldie, kay nang Jennifer, kay Rostom, kay Rimi, kay Rodel Trayan. Sa tanong-tanong lang nagpamatay. Kasi ako nang uyab sa kaya sunshine magbanwa tira sa mahe tubungan ilo-ilo. Mayong gabi tira sa ilang tanong-tanong niya nagpamatay. Kanong di jamaat. Pwede na kong ka-request. Salamon song
0: DJ Matt. Ano request mo?
1: You are my sunshine by Moira de la Torre DJ
0: Matt. Sige, i-play ko na siya buwan sa hapon. Hindi, play ko na karon na. Pwede na sa i-hadger. Message mo. Alright, next caller na to na. Bye-bye. Thank you, thank you. Ba. Sino naman ang next na ito ng mga kaka-K5 man? Tawag na di ka mo ah. 0919-0986-314. O, Miles, may gusto ka i-greet Anay Subong? O, greet Anay Miles?
2: Shout out sa mga classmate ko sa WIT. Mga classmate ko sa WIT sa una, Singhing Senior High School. Thank you guys sa mga sa suporta nyo. Sa mga migaw da, sa... Bilya. Thank you guys sa mga support.
0: Okay. Paano ka i-video? Oh, sige. Go. Sorry.
2: And sa mga family ko man nga tan-aw dala sa mga balay. Thank you guys sa mga support nyo.
0: Ayos. Dali lang gid ah. Paano ko ni ma-video greet si Kay Tasos kani man no? Oh? Hindi ko makita imo Facebook account.
3: Ay kesa jala mangya.
0: Why the caller? Pero pa kay 5 ano wala na. Well, mga K5, madamong salamat, Gid. Alas 11 impunto na, mga K5, ha? Mas, wag ka na i-greet sa boy. Thank you so much, mga K5. Ako si Matt Chocolate, opoy ko si... On your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
4: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
7: Kaspa pa dala. That's why pabutangan mo lang. Oh, kaspa.
6: A masking disease da.
7: Mga kuko nga, hindi maayong oh,
6: kaminakala. Patuloy lang.
8: Nail fungi.
6: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga high fee, no? Kaya ginasuportahan ni Dr. Bayo ang mga microflora sang imong mga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Babakal sa mga butika.
7: Hamot ang bulak.
6: Yes.
7: Sama.
6: Bulaklak, ang bulaklak.
10: Sa buhay ay kailangan.
6: Bobo ka ang bulaklak.
7: So sa ang bulaklak.
11: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga may arasang vitamin D3 nga nag-regulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
6: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
12: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
10: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
7: Kuno mi gidyang D3 Bio no pilas-pilas ka.
6: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
7: Bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako da makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
10: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
15: K5.
16: K5?
15: News FM.
16: K5.
15: K5.
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Bedtime secret. Bedtime secret.
19: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
20: Wow!
19: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato. nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. O pwede naman si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Sa mga taxi drivers naton dira, sa mga lalaki nga duwa kabilog ang buho sa ilang ilong, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan. Sa mga gabi, magka K5 Thursday edition sa ating program. Bawa sa mga friends na nato nga nag-aubra sa mga gasoline stations. Good evening siya nag-apulaw-pulaw sa Namatsan, nag-apulaw-pulaw sa Migo niya, sa Miga niya nga sa Laman Diapon. Bisan pagpalangga, wala man Diapon, ginapulawan. O mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Sa mga baho tiil, good evening everyone. Kag sa tanan naton yung mga friends na and enemies ni Madam Usang nga nagapamati, bisan ang bike, hindi kasulod, masulod, gisa Diapon, no? So dugadugay, ma-aksidente na siya. So well, sa mga K5 naton, gitamyaw naton ang taran naton ng mga motorista nga nag-drive kung wala helmet. Bawa chamban yun ako wala mga pulis, kag wala pinagabantay kag mga checkpoint, no, sa dalan. Mabudli, halongin yung mga silpuon, ha? Mga antrowed yung mga silpuon, halongan ninyo. Hibasi ko madula, mabudlay. Well, sa mga gabi, isa naman ka istorya basaw ni Madam Usang nga makahatag sang kalipay, no? Sa aton. Ari na ha, dali lang i-check ko anay sa aton niya email ang isa naman ka letter sa buong gabi. Madam Usang, dagwala ang ngalan ko nga si Marsha. Isa ako katimbang sa isa ka dapok nga balay, dali sa siyudad sa Iloilo, bali apat kami. Natuon ako sa pagpanglaba, ang isa ko kaupod sa pahugas pinggan, ang isa naman nagabantay sa ma'am namon nga tigulang. Dalan isa naman namon ang muna kapanilo sa sulod sa balay. Ang isa katimbang taguon tarang sa ngalan niya si Nini Amay. Si Nini Amay, madamusa nga muna sa ang ako niya kontra-kontragid. Iti, biskan si Noma lang na kontra sa sangupod ko man niya timbang. Permission na kasulod sa area na hindi dapat sudlan. Kiti, nag-aubra kami sa dakong abalay, Madam Usang, mayara kami sa jurisdiction na hindi kami pwede makasulod sa hindi namon obligations ka area. For example, kung sa kwarto ka lang, Madam Usang, hindi kaya kasulod ka sa kusina, sa room ka lang sa imong boss. Nadula ang 24 carats nga kurinta sa akong nga boss, kriya nga iPhone 16 Pro Max. Nakibot lang ako nga kugin sa ruso sa akong nga ama. Kagili si Nini Amay ang nagtudlo. Grabe kay Madam Usang ang akong kaaki kay ti ipatupatuan ako istorya. Kapag iwala ko, Madam Usang wala. Wala, gid ako nakakuha. Pero gipamuksa ng mga bag namon. Kag sa kwarto, wala gid si mama nakita. Naginambaran ako ni ma'am nga, duwa kabulan, tatlo, apat, lima kabulan, wala pa sweldo. Tipilam lang sweldo namon Madam Usang, bilati sa katimbang, 8,000, malang to 10,000 per month. Hindi ako kasarang, wala ko ipadala sa akong pamilya. Naghibigid ako. Pero grabe ang kadlaw ni Madam Nia, Nini Amay sa ako ay Madam Usang. Because kati, gipatupatuan niya po ay gusto niya ako palinon sa inang abalay. Nakibot lang kami Madam Usang. San after 2 weeks, e bago na siya ng cellphone. Natingala man ang upod ko. Kagdamangkot niya, di mo na ni napuwa imo cellphone. Ang sabat ni Amay, Madam Usang, ginbakal sang akon pakaisa, kay halin ang akon pakaisa sa guwas ang pungsod. Pero sa tuduod, wala man siya sang pakaisa nga halin sa guwas ang pungsod. Matamu siyang nagduda na kami sa ako no pod ng tatlo. Kagambal namon, i-open namon kay madam para mabalaan ni madam ang iya na hambang. Ginbutang liwat ni madam ang kwarta nga 3,000 peso sa gwa na ginbutangan ni ma'am sang perma. Pagkaaga, madam usang nadula. Gin-check naman ni madam ang amon nga bag isa-isa kadidtugid sa bag ni Nini Amay. Madam usang grabe, mahambal pa siya nga wala yaging kuwa ang kwarta. Pero hambal ni ma'am namon, ari may ginbutang kami din nga perma. Mariklamo ka pa. Grabing hibi ko sa kaakig ko madamusang. Ginatulog kaya ko sa masakit, huwag ko laging kadwa, laging tampa. Pero wala ko naigo sa guya ang naigo o amo ang iyang nga dulungan kad nadugo. Ipablatter niya ko parang bali ma'am, kung ipablatter mo siya, ipapriso ta ka. Wala ginakita ang kulintas ni Mabuya cellphone na 16 Pro Max, madamusang. Nagisuyanay naman kami sa akon niya ama sa ginaghamban na sorry gid. Madamusa may wa-advise tani sa imo kung ano ba lang obrahon ko. Ginggubaan niyang obra ko. Kadaw mabuang ako. Madamong nga salamat ako si Marsha sang kadinglian. Magabalik si madamusang Marsha kay nutuan na ka sa tampon. Tagaan na ka advices. Para nga makainsindi ka sa imo ginabuhat. Dili sa number 1 radio station sa Iloilo, K5 News FM.

0: on K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gita ang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.

0: Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: May family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis!
3: DDX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
7: Mighty C,
9: mabakal sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
11: Kasakit ang tiyan?
12: Max4 Biotics.
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
12: Max4 Biotics.
11: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
12: Para healthy ang tiyan,
11: mag-klinika Max4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
14: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggod,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Galaong magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit giso experience ba?
20: Extend Food Superman for Man.
22: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas ga antioxidants.
22: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
22: Mas tagtino ang atay.
20: Happy kanunay.
22: DTX 500.
20: Masaliga.
22: Epic. Demo.
20: DTX 500.
22: E3 Bio. With Physio.
23: Ako si Jay. Taas akong sugar.
0: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3.
9: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Sangpico Lapas. Tunay, naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
23: K5 News FM.
24: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
25: K5 News FM.

0: Bedtime Secrets with Madam Usang.
1: 88.7 K5 News FM. Ano naman si Madam Usang, bago lang kaon, i-boss. Grabe. Well, sa Marker K5 naton, si Madam Usang, ang akon buhok subong hasta na sa akon tiil. Uy, bongga-bongga agad. Okay, ano na mga advices naton ngay hatag sa kay Marsha? From 37744, kung ako sa imo matambusang, daskan mo baba ni Nini isang suga para mapunter. Bo, grabe, gadihan, si 76654. Grabe ka ka-brutal yan ni, ha? Actually, kung ako pinatambusang sa part ni Marsha, nagipatupatuan niya ko sa storya nga ginagapangawat ako. Hangkaton ko sa upbo gamit at dila. Wow, grabe, ha? Ano kaya aswang? Grabe, no? Kung ako ka ni matambusang, kutagaan ko tsansa nga makabalos sa kay Nini. Ang ubrawan ko patulugon kura sa kay pumuntison ko ang iyang nga mga bilok hasta masilawan siya kung agab. Oh, grabe. Grabe ni kasilaw ko wala kaya sa milok mo. Ano ay hani mo itsura di ko wala ka milok. Mandula mo, guro. No? O nagkakadlaw, isubo ang driver sa ato. Nilog ni kay Nanay Nenfa nga nagapulaw tulog na. Mayong gabi sa ibo da. And, adipagin from 3994. Madamusang liyugot tamiyaw sa hapon niya bana nga nagahuragok magtulog. Ang iya tuno ben in ben niya kanta, grabe mo bana ba? Ang iya huragok ben in ben, wow grabe, ubrobra storya. Hello naman sa mga friends naton nga nagapapuli, nagakaon kami aros kaldo na chocolatry sa tubaw sa doctors. Pero wala ko ginausan, ginainom ko na lang dayon. Bog, grabe ba? Pati itlog sang aros kaldo, wala ko ginausang, gintulon ko, kundi sibong ari ko sa ICU. Wow, grabe, nagbalabag rin itlog sa tutunlan. Grabe. Ito ka nami ba? Ari o, Madam Usa, kura ko, bipatupatuan ko istorya sa babae nga siya Nini. Nagpangawat ako, pungkoyon ko siya mo. Iparamaga matubuan dimple iya nga ulo. Wow, sana only mga dimple, no? Speaking of dimple, kung may dimple, kagwapa, kagunong kagwapo. Pero kung imo itsura nga dito, do tapak-tapak, kag matubuan ka dimple, do hindi kidya maayon. Do hindi kidya ya gwapo, no? Kagwapa. Ari pagid, dali na ginabasahon ko, be. Kinalantaw ko pa ang mga... Ay, tapos ko na nabasa. Okay. Ari naman, from 2399. Madam Usang, good evening. Tamiwa ang mga friends ko dali sa may lapas. Nagapamati kami subong. Oh. Hello ka no kay Jacob Smith. I don't nila si JC Miguel nga palatulog. Halid alas 6 to alas 6 sa pagtulog. Daw JS Pram lang, no? Grabe, hello. May kakere Estrada. Kag sa kay Indico Ramos. Kag kay Christoph Davids, oh, nagabamati sila subong sa aton. Hello kay Susin, wow, kay Susin. Nagabamati man subong sa aton si Nunoy Matmat. Hello, Nunoy Matmat, babongga. Hello, magkali kay Sir Derek. Sir Derek Tiktik, wow, grabe. Nagabamati sila subong sa aton. May mga utang subong, Madam Usa, nga di pa bayra. Muna nagkagdabla nga. Utang, miga-miga, bayad, away-away. Uy, doon si JR itsura, no? Okay. So, mga taxi drivers natin, yung nagpamatisubong sa itong program, madamong kasalamat sa Mohon Terminal. Tsagoas ang 7-Eleven, nagpamati kami din sa programa ni Madam Usang. Salamat din sa inyo, Talanta Nandira. Oh, Nini. Hindi ka alaw, Brestoria, kalain nga magapa. Ano ka mong ubra ka, Isuria, ikaw na nangawat. Ubrahan o pa yastod yung upod mo, para riyos mo lang ka muna timbangers. So kung timbangers ka mo gani, dapat mabinuligay ka mo. Hindi yung gubo niyo pa ang isigyo ka pariyo. O di bala, hindi ka maagi. So grabe, kadya mga K5 naton, ang gatawag naton nga istorya. Pagyon mo diri, paagyon mo dito. Amo na mga istorya, ha, wala diri, wala dito. Maka-hurt ka lang sa feeling sa imo nga upod, no? So, kung na po sa imo, no? Kung na po sa imo, Nini, hindi ka mag-ubra-ubra istorya. Kay kalain ko mag-ubra ka istorya. Batuna, alam po ano ang sweldo mo, hindi ka maging bisyosa. Diba mo, hindi ka ka-afford sang, sang gusto mo baklon, mga what ka? Pwede uma-afford ba bakar ka sang iPhone, mga what ka? Hindi niya pwede, kung tinto ka lang kung ano ang dapat, no? Kung medyo kalam kamot ka, kautian ka, kwa ang imo wisdom tut ibukbuka kag ibutang sa imo anting-anting, no? Para at least nga hindi ka na manguwa sang hindi man imo. So, halunuoy lang sa imo mag-reswiduhan ka kabata, no? Basang kulintas. Tapos ang imo mamay iPhone 16 Pro Max plano ita na mag-upgrade pa siya, no? O para sa care ka plano sa mag-upgrade. So, tanigin na hulat mo ng chimpo, palpak nga makawabal, amo ma-upgrade mo nga madam, ang ginkuwa mo iPhone 16 Pro Max, ay ginhulat mo na nga mag-iPhone 17 Pro Max at palpaki mga kawatan kaya. Well, sa mga K5 na ito, wala na kita tiyempo, magabalik niya po si Madam Usang mainom ko rin GTX Coffee Mix. Kiti, mga pingapi kami ni Sir Lawrence, ayam po siya yung mga K5. Well, doon nakakapoy na ako kay Daku Akon Boobs, tayoon ko na akong bra, no? Gamit ang akon nga buhok. 88.7 K-Fed News FM. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usang. Muntaman ka.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: 88.7 K5 News FM. Wow! Mga K5 na to, alas 12 na. Kailang natin na magpahuway-huway. Well, duman night out si Madamusa. Nag-PR akong friend. Madamusang lagaw. To di ba laho sa may bar ba? Oh, grabe, bar-bar ka daw karun ha? Wala kita yung kwarta na magpa-bar-bar. We also mga friends naton, kag sa mga friends and enemies ni Madam Usang. Good evening everyone, every two, every three. Bala ka mo magpas the message, ako na good evening sa inyo. Mga taxi drivers, chika drivers, kag sa mga kuging, no? Hindi na ka mo haras uyok, diba? Ay basi, bypass operations ka mo karon. Well, sa mga gabi, hindi mo kalibat mag-inom sa GTX Coffee Mix para mag-sexy ka mo. Kag D3 Bayo mga ka-K5, no? Si Madam Usang ang kaupod niyo from alas 11 to alas 12. Buwas, day off ni Madam Usang kay Friday. Thursday edition sa toyo program. On 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanubo.
11: Kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
2: Sugar,
3: DTX 500,
2: Asalrika,
3: Epic,
2: Tipo,
3: DTX 500,
2: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio, ang D3,
3: yung may BCO,
2: ang BCO,
3: yung may D3,
2: E3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3,
3: yung may PCO,
2: ang PCO,
3: yung may D3,
2: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo, tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag, nagahatag, gids ang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na
17: ka-K5. O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさえのエルスレイ 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kandaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumara.

0: 500, Marshall Rican DTX 500, DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Sa lisigis, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta

0: lunes a las 8 San Aga, tuktok a las 5 San Hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
5: Tigasin!
6: Tigalapa!
5: Tigasay!
6: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
6: Supplement for men!
5: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
5: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: ikaw pala
6: ang may diabetes.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubo
5: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may BCO.
6: Ang BCO
5: yung may D3.
6: Malakas mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may BCO.
6: Ang BCO
5: yung may D3.
6: Malakas mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

0: again, just to touch you once again.
1: K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history, bala kamuos ang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds ganagapanubos ang imo blood sugar? DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
0: epektibo. Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5.
9: News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Balik ang mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman.
11: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
10: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
12: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
13: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may BCO.
13: BCO.
10: Yung may D3.
13: E3 Bio.
10: With BCO.
15: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio,
13: ang D3
10: yung may VCO,
13: ang VCO
10: yung may D3.
13: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow. Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。 Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sa UV rays kay blue lights. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
7: kag gakontrolar
9: sang imo
7: Ibu Blood Sugar,
9: DTX 500,
7: Masal Rican,
9: Epic,
7: Tibo,
9: DTX 500,
7: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
7: D3 Bio,
9: ang D3,
7: yung may BCO,
9: BCO,
7: yung may D3,
9: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio,
9: ang D3,
7: yung may VCO,
9: ang VCO,
7: yung may D3,
9: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagaling gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-Five News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-Five News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mabagat sa mga butika para sa matinlong na dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuo gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigas
10: kasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matinlong na dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas ng antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatinlong sa imo atay.
10: Basta tinlong atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epic,
9: timo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: yan
9: ang
10: gapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epic, timo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio
10: ang D3 Bio
9: yung may PCO
10: ang PCO
9: yung may D3
10: mga butka.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio
10: ang D3 Bio
9: yung may PCO
10: ang PCO
9: yung may D3
10: mga butka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabulig itini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow! My food!
2: Piso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Ilocos Rey 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yumay
0: D3.
3: Mabakas, mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
5: Garantisado!
0: Epektibo!
5: Aramis!
0: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
5: Masami nagkapangihi!
0: Masami ginauhaw!
5: Kasi may diabetes ka na!
0: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubos
0: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
0: I Care Gold.
8: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa kabulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
9: mabakal sa mga butika.
0: Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy.

0: kailangan ko kang mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
5: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
11: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan, DTX 500. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabagas, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati gid sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: sa ating kalagayan. Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Pamilya, kristanan ng mga suki, ng mga tagpalamatay sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kagipaib, kamusta kamutanan? Sige hapon, dalayon ang Diyos sa sinigat niyon, nga kita ginatagan sa mayo nga tiyempo, makapadayon gyapon kita sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kag, hindi tagin pagkalipanan, ng aton permi gina balik-balik dere nga, aton man nga dayon, pasalamatan tang Ginoo bangod sa mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag protection nga iyagin bubo sa aton. Muna nga, kamusta kamutanan? Kabay pa nga ara kamo si kayong lawas kag marasigon man, malipayon man nga nag-aalagan sa Ginoo. Kag hindi tagay pagkalipatan, permita na ginabalik-balik ang aton kaangtanan sa Ginoo kay amulangin na ang aton kasiguruhan. Kung ano man ang ginkahadlokan sa bung, labi na kay may pahog. Ano pahog? Nga bisan gani ang Negros, nagpaandam na gani ang mga opisyal sa gobyerno. Kay bangod ko nga, base ang the big one nga 8.2 magnitude nga linog, matabo. Halimbawa, makakuturan kung matabo man na sa Negros, kalapit-lapit lang na sa aton dari sa Panay. Pero kabalo na ta nga, kung matabo man ang mga linog nga baskog, butamalon, kay lapit sa dako nga bulkan. Ato dito ang Mount Canlaon. At may base, may lain pa tirang iban pa. Amo na nga. Pero ang Ginoo, kabalo ang Ginoo magluwas sa ato na ginistalihan dere. Bisan may pulo lang. Tandaan ta. Kung may napulo lamang ka mga tao nga matarong sa isa ka lugar, ang Ginoo hindi maglaglag kangay sa aton gintunan nga suduma kang kumura. Pero ang aton tunan subong, iba naman nga topiko. Nami ni siya nga panggid gamit sa aton nga Ginoong Kristo. Pero ante sa tanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagin naming Pinong Diyos. Sa mga sandalipong ito, kami po'y dumurulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin na kailang pag-ibig, patubay-tubay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinag-loob sa amin. Pagpalain mo mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines, nawa manawaan ang inyong banalan sa mga salita na aming pinag-aralan. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang lagi naming inulit-ulit na mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Ganyan din sa lahat mga kauni at sa aming lahat. Patawarin mo lang kami sa lahat naming mga kasalanan laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesios. Amen. Now, ang aton nga tunan subong, isa ka paanggid na nungod sa Libadura. Si Kristo, kabalo na kita nga kadamo sa iya nga mga paanggid, pero isa diri ang aton tunan, ano ka nami ang explanation, ano gali ning Libadura diri? Kung aton basahon ang Mateo Kapitulo 13, mga versikulo 33 kag 34, ang mga versikulo na gasiling. Jesus nagsugid sa ila sing isa ka palaanggiran. Ang gingharian sang langit kaangay sang Libadura. Ginakuha ini sang isa ka babae kag ginalamas sa tatlo kas sukob nga harina. Tub-tub nga maghabok ang bugos nga linamas. Mabasa taman niya sa Lucas Kapitulo 13, mga versikulo 20-21. Pero sa Mateo Kapitulo 13, siya versikulo 33. Madamo nga edukado kag ma-influensya nga mga tao ang nagkadto sa pagpamati sa

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kala City, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carrots.
5: Oo, hindi lang carrots, mga katuturan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin na yun ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sali nga nang babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano na yung insider ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX5 nga kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
7: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pakadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
3: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters. mo na kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
7: Yes.
3: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
7: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
3: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
7: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gituwag slimelier o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
3: Matapos ang isa tutu duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
7: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP. Paan sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastis kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
3: Sobra pang iban, no?
7: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, mighty say kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
6: DTX 500!
3: Imo pangalan na partner?
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
8: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad, bali 2 times ati.
3: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
8: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa iyo?
8: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500.
6: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat Kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas nga antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag MyTC.
7: Ako ya Sir JP, gainom gigo DTX 500 kag MyTC para magnami ang akon nga gituag panulukan.
3: Abaw.
7: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
3: Carrots da.
7: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
9: Mm-hmm. Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500 kag MyTC agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
3: Sir Boy,
10: of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag MyTC ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
7: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
10: Correct.
7: No? Kung para sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag MyTC adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MyTC, ako pulo ka DTX, pulo ka MyTC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag MyTC, hindi ka magka gallstones, hindi magka diferensya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag MyTC. Samtang mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
11: Anong sekreto niya?
3: Milig sa taguay?
7: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabito niya, ipamasahi. Kablo ko kung ano ang sino ang gapamasahi sa iya, pinaedad, Sir Boy.
11: DC ko no, DC.
3: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Uy, 19 ah.
11: Kampiyon ni
7: McPeak. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung ga pamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Oh, maligo. Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Docramil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
12: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
12: Mabakal ng kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
13: DTX 500. Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
3: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
7: Uh-huh.
3: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
7: Uh-huh.
3: Kung baho, pagid ng ilok.
11: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
3: Ah, wala magtaas.
11: Wala magtaas.
3: So, wala.
7: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
3: Confident.
11: Confident.
9: Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh.
3: Uh-huh.
9: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangap. Mga pi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
11: Okay, pero kung may budget ka, gusto mo yung mas healthy pagid, mag DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotamine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
7: Kagana ka namin, Sir Boy, yes sugar.
9: Mm-hmm.
7: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
9: Natural sugar.
7: Natural sugar.
11: Stevia. Yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang inatawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagit pugai, isang duwa ka D3 Bio pa.
7: Wow.
11: May bulletproof coffee ka na.
9: Kay engineerya pampabakod extend.
7: Iba na yan pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
3: Thank you sa suporta, sir boy.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang fat boy.
11: Aha.
3: Oh, hindi man tanan nga fast lain na.
11: Correct.
3: Kinang lanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
11: Mm-hmm.
3: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
11: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
7: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
11: Oy,
7: building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
11: Uy, messenger, no?
7: para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
3: Uy!
7: The work hand in hana, sir boy.
11: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
7: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3Bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa sir boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
3: Insulator.
7: Kung no? Sa kurinti pa.
3: Covering.
7: Covering. Mm-hmm. Dapat may cover para di, ano?
9: Hindi maglaktan. Wala ground.
7: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya gaamo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
9: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
7: Kung kainom ka D3Bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gituwag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gituwag maayo nga pag-absorb sining gituwag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gituwag nga raw materials para sa gituwag neuronal regeneration.
3: Uy,
7: in
3: God,
7: short,
3: you know?
7: Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
3: Dementia.
7: Oh, dementia. Kung once nga pala inom ka D3Bio. Kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3Bio, ga support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
3: Kampyon.
9: So it's a matter of ano na lang gidya, sir boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 Bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang atong lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sa D3 Bio, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sa monoglycerides, kaga ano ni ketones.
11: Mm-hmm.
9: Gaan niya pa kasang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan, i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions, nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tulaan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 Bio.
11: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3 Bio? D3 Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3 Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Ana, for problema ako gidang ako ng irregular nga regla, isa, agalabot, itatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gin.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
14: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
14: Yung may D3.
16: Makatapos mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, suma naging kamalipaton. I-try na amon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio!
16: Ang D3 Bio!
14: Yung may Visio!
16: Ang Visio!
14: Yung may D3!
13: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
3: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
7: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides, nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
3: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tanki, boy. Ang mga tanki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, Hindi ang immune system dito lang sila yes, kwan, sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo kog inom ka ditribayo sir boy. Ang immune system pamuyong lang.
16: Kalma lang.
3: Kalma lang. Ang ditribayo ang gaatake. Pag abot sang immune system ang himos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
11: That's why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon
3: yes,
11: sa ditribayo.
3: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
7: May ara ka dito ang import immune system.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 4:33. Ini nga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kumusta ang bugtaw ta? Manami ang pagtulog ta kay maburubog daw ang tiyempo. Nangin na maulanon at sa tiyempo, umpisa kagabi, tubtob subong kagahon. Kanami pati ibarikoto ta K5 Paul. Galing kaya kita at mahimo, may mga obligasyon kita. Sa mga ginikanan, iloy kagamay sa puloyan, nga mo gining una nga nagabugtaw. Sa tiyon sang kagahon, nagapreparar sang plamahon, no, sang ilas ni kapamilya. Good morning! Sa siling pagbugtaw naton sa kada aga, hindi kita malipat nga magpasalamat sa aton siling kamakaako. Kaya manahambal naton, hindi taran nga tawo sa bilog sing kalibutan, nakabugtaw kada aga. Salamat gid sa ato sa mga kaako, sa isa naman ka adlaw, isa naman ka blessings nga gindugang sa aton suninga kabuhi. Bisan pigado lang ko na maayo lang ginabatsyaga. Nagmaayo lang pagtamdanay sa tagsa sa nika mga miyembro sa pamilya, ah daw feeling mo manggaranon ka man. Hindi ka man manggaranon sa manggad, manggaranon ka man sa mga pagpalangga sa maamahal mo sa kabuhi. Bado nag-kuhan kita ba? Daw programa sa sumong. Daw balog advice mo. Pinalidsang gugma. Tira mo na ang kamatura, Nabi. Ang realidad. Lain-lain magkita sa kinatubang nga problema. Ang importante sila, mangin babakod kita. Kaga siyempre ti sa landigan ta pamilya, kaga di man kita malipat mga yukman sang guidance, bulig sa aton sining abaka ako. All set na! Sa gyapon kita ang temporaryo nga magatalo sa yung sining Rigo Angkorman kay K5 Ray Espia Umalay kay ti sa Lunes magabalik na sa K5 Ray. Amo na nga gakatol, abing dapa-dapaya kung hindi baka lagaw. Naguro enjoy pagkatapos sa nga masadya kaga madinilagon nga pagsaulog sa ikalimas ni katuig nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Salamat kita sa tanan mga suporta, sa tanan mga listeners namon, maparadyo man kag mapa-Facebook Live. Salamat kag sa mga stakeholders na nagupod sa sining kadalagaan sang K5 News FM Iloilo sa sulod sang lima sini katuig. Alas 4:38 sa atong sariga pagpangalagat. Diri kita sa adlaw siringa Biyernes, Pizza Jess sa bulan sang Hulyo. Ikaduha ini nga Biyernes sa ikapito siringa bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tamyaon ta ni anay mga temprano pa nga nagbugtaw. Of course kay Ma'am ning Ilomba, ng pamilya Ilomba, blessed Friday morning. Dira sa bayabain sang Deka Home sa Santa Barbara. Kay Sir Brian Carl Diondo, kag sumuman kay Sir Alan Tokoyo. Now, nagamonitor sa may bayin sang Kalinog, Iloilo.
2: Bipe.
0: Good morning, kid, kay Sir Alan Ortega Tokoyo sa may Gizo, Kalinog. Kay Sir Alex Sasabo, good morning. Kay Sir Ryan Christopher Batalyunes, may aday gingaaga sa may Banwasang Sara. Kay Ma'am Rosa, may Rosemary Agramon sa Banwasang Banate. Kay Ma'am Hanita Taso, kay Ma'am Winifrida Sarmiento. Aga pa pa si Ma'am Winifrida, nagbugtaw ba? Kastaan ka mo ito, sa siya pagpangalagad, isagid ka, mayad-ayad ka, mabrubog daw sa ning kaagahon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: I-check na itong dugay-dugay, connection na itong sa itong sa ning pag-asa. Na kay Subong Adlaw, diri sa mga syudad sang Iloilo, wala sang klase na ang itong sa ning mga estudyante from preschool tob-tob senior high school. May mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo kapon nag-suspend na sang ila sa ninyo klase mga ka-K5. Kagasubong pinapagid ka mga bulutuan naton ang nag-suspend man sang klase. Madamo ang nag-suspend sang klase dito sa probinsya kang Antique.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Sir Kamigs Vlog, kay Ma'am Grace Sasana, May dayag nga aga. Na ibalonta ko sa dina si Typhoon Inday. Na kay amat-amat ni nga nagapagwa na sa aton sing Philippine Area of Responsibility ining si Typhoon Inday. Pero may mga lugar sa Gyapon diri sa pungsod Pilipinas nga ginpaidalom sa signal mga KK5 na ilabagid dito sa may area sang Batanes.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Just imagine malayo na si Typhoon Inday sa aton, pero sa Gyapon mabatsagan naton mapagtupa kag ining mga pag-ulan-ulan diri sa ibayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sining pungsod Pilipinas bisan dito sa area sang Mindanao na naka-experyensya sa mapagtupa sang ulan. Pero hindi niya direkta nga epekto ni Typhoon Inday kundi Maki 5 tungod na ginapa-enhance ni ang hangin habagat nga aton sini nga na-experyensyahan mga KK5.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Sa kay Ma'am Juana Panier, kay Sir Harold Nabat, sa Nabat family sa Limudjas, Miagaw, kay Ma'am Beth Ida Lilia, kay Sir Arturo Lilia, dila sa barangay Maspasan sa Banwa sa Kalinog, nagapangapina Ditex Coffee Mix. Nasamtan ka preparar ka mo sa palmahawon. Kami ang magaduloong sa inyo sa mga dalagko sining babalita na daknabo di sa palibot sang pungsod Pilipinas.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Alam na partner ng aton sining connection sa aton sining pag-asa. Kagkapon ba lumupok libot no? Ang Bulkang Kanlaon dito sa bayan sang area sang Negros Island Region. Na dako naman ang epekto sa mga pumuluyo ta ining paglupok sa Bulkang Kanlaon mga KK5. Kaluluoy lang to mga tanom na mga utanon sa ato sa pumuluyo kay nalikupan na sang sining ashfall ngalin sa Bulkang Kanlaon. Sa piyak nga linya, makaupo na ton Engineer John Baron. Engineer Baron, may adayad nga aga.
2: Sir, may aga sa aton man mga tagpulamati sa K5 News FM. Latest weather update aton sa daw sa Friday, July 10, 2026. Based aton nga, latest nga update sa inyong monitor na ton nga si Typhoon Inday. Sa subong na sa kalayon ni 640 kilometers east of Basco, Batanes, may maximum sustained winds ng 150 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kagagas na isang pwede maglabot sa 185 kilometers per hour. Percent movement niya is northwestward at 20 kilometers per hour, and ang expecting siya natin no, mag-expect niya sa itong area of responsibility sa Sabado, and pasaka man ang iyang dalagan si Ninong. So, going towards either Taiwan siya or southern parts ng Japan. Eventually, heading towards China. So, ang bagyo, sabagay, ang location niya, medyo mataas-taas naman eh. Kaya actually, malayo naman eh sa Western Visayas, so wala siya direktang epekto diri sa aton. Para nagaling kay ginano niya no, ginapa-enhance niya ang southwest monsoon. Ang muna nag-apekto sa may Palawan na Visayas kag sa Mindanao. So sa muna yung sistema diri sa aton sa Western Visayas, expect natin mo occasional rains sa dalasang southwest monsoon. Ang hangin mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan nga muni ang magadalas ang mabalon nga kadagatan. Forecast temperature na toon 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabot lang 5:33 sa aga. Magatunod din 6:17 karon sa hapon. Ang natang latest weather update, ako si John Baron. Maraming maraming salamat.
0: Engineer Baron?
2: Oh. Yes, sir.
0: Oh. Sir, ining si Typhoon Inday magagawa sa par naton sa Sabado. Once magwa ni sa par naton, sir, mag-or improve na nga ito sa weather condition dito sa may pungsod Pilipinas, dito sa may syudad kag probinsya sang Iloilo?
2: So, may mga, ano ko ito, sir, no? May mga ibang kita nga province nga mag-start siya, improve ng weather, no? Pero may ban man nga magpadayan yapon ang same weather condition. Mm-hmm. So, please, over the week, in-expect na siya nung over the weekends mag-persist ang aton nga mag-alumon nga kalangitan, nga may mga chances sa mga scattered ng mga pag-ulan. Pangilat kag po nag-uob nga most likely dalagi niya siya sa southwest monsoon.
0: Okay.
2: Pero sa nakita na ito, no, by Sunday, improving weather na ang Iloilo, Capiz, kag Guimaras. Pero sa ano, no, sa Antique kag sa Aklan, padayon niya po ng magalumon nga tiyempo nila. Of course, may since magalumon sila, no, may mga higher chance sila yan na makareceive niya po sa mga paulan. Most likely southwest monsoon ang ilang ano, no, weather system. Pero by ano, no, by Monday, we expect nung tanan nga area diri sa Ilo, or should I say sa Western Visayas, sa mag-improve naman ang weather.
0: Okay, pero delikado pa rin subong sir sa mga magagmay naton nga mga sakayang pandagat nga magkadto sa lawod.
2: Yes, sir. Delikado subong magano no mag venture out sa aton nga dagat, maano daman ka kusog sa aton nga huyop sa aton nga hangin, no, kag mataas ang aton nga mga balod.
0: Okay. Do na obserba naton sir, nagatupa gyud man ulan, naka-experience kita sa mga pagtupa sa ulan, pero do hindi kita tama kalawig sir, no?
2: Yes, sir. Actually, ang aton nga mga paulan diri sa city, mostly ano, no, mostly ano man siya, light to moderate rains. Hindi siya ano, no, hindi siya compare sa iba naton nga areas, particularly diri sa may southern part gid sang ano, no, sang Panay, sa may Antique nga mas dumidyo makusog yan, no, ang ilang na experience ng mga paulan.
0: I say, with this information, General John Baron, salamat kay kagliwat, mayong aga. God bless na sa pag-asa, Iloilo.
2: Yes, sir. Good morning.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Nabatean koneksyon naton sa ato nga local pag-asa. Sa Gyapon, magapabilin nga mangin maulanon ang ato nga tiyempo. Despite nga ining si Bagyo Inday, manugwa na sa par naton sa buwas nga adlaw. Now, Sabado nga adlaw, mga kakibay. Good morning kay Sir Danny Jumidis Agpalo sa may New York, kay USA. Kay Ma Marjorie Argenti Kamalungga sa may merkado sa Barangay Bulong West, Santa Barbara. Ginatamiyan ang mga market vendors sa vegetable section dira sa may Santa Barbara Public Market. Kay Ma'am Hanita Taso, na? Kumusta mo pumuli sa Santo Niño Sur sa may baybay? I-check na ito karon, no, sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Kay so far, daw wala makita sa mga reported get. No, nga daw mas apektado sa sangasambit sa inyong pag-ulan-ulan dari sa aton sini nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Pero tanan, ang ginapalong lagid kay sa Gyapon na ini mapag-ulan-ulan may magatuga, no, sa mga flash flood. Pagbaba, ilabagig to ang lugar ninyo da, mga low-lying area na manubo. Kag of course, sa mga kautura natun, ngayara sa nabukid nga lugar, maguraligmat man sa saning landslide.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:49 sa atong saning pagpangalagad, na kumbasiya natun ang kategori sa mga bagyo sa base sa aton sining pag-asa, may lima ini ka mga kategorya, no, mga kaki-five. Ang una diri, di ba la kung kaisa ang balsa niya pag-asa ta mayara sang low pressure area o kung LPA. Kag mahimo ay diri ng LPA ma-develop sa isa sing kabagyo o kung matunaw lagi ni. No? Pero once nga ma-develop ini, amo ning tawag naton, no, depende sa kabaskugon ang kategorya bisang bagyo na kabase sa kabaskugon sa Mach 5. Para may ideya lang kamubla, no, kay kung kaisa little knowledge kuno is danger, no, delikado yung kaisa kibot kita ay may bagyo diri, no, ibang sa salasala na mo, no, pagkabatid la super typhoon, bawsabaw grabe super typhoon gito ba, no, pero dapat kabalo kita kung sa din dampi ang bagyo o kung mangin alagyan kita diri, mga kaki-five. Kumagambal kita nga tropical depression, ang Kabaskugon, no? Sang bagyo, no? Nagalabot sa 61 kilometer per hour ang iya sa ni nga Kabaskugon. Amo ni pinakamahina nga bagyo. Kon na sa aton abiya ginakategorize sa tanan mahina man o kumabaskog tawag sa sigapo na bagyo, no? Pero in terms sa pag-asa ginakategorize nila depende sa Kabaskugon, no? Sang bagyo. So ang mahinay nga bagyo ginatawag siya tropical depression. Galabot sa 61 kilometer per hour ang iya sa ni nga Kabaskugon. After dira, no? Sang tropical depression kon nagbrubaskog pagid siya nga nagsaka sa 61 kilometer per hour ang iya Kabaskugon ginatawag na ina nga tropical storm. Ang tropical storm naga-rains sa 62 kilometer per hour, tub-tub 88 kilometer per hour ang Kabaskugon. No, sang iya sa ning nga hangin.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sunod nga kategory sini, amaling severe tropical storm. Ang hangin sini nagabaskog umpisa 89 kilometer per hour, tub-tub 117 kilometer per hour. Severe tropical storm. Kag kumabaskog pagid sa severe tropical storm, pagkatawag na ini nga typhoon. Kay sa ato nabi ang English ang bagyo typhoon, no? Pero ginakategorize ini sa pag-asa nga sunod sa severe tropical storm amo ang gitawag nga typhoon. Amo ni subong ang kategory ni Typhoon Inday. Ang Kabaskugon sang typhoon yara sa humalin sa 118 kilometer per hour, tub-tub 184 kilometer per hour. Samtang kung magbaskog pagid ang isa si Kabagyo, ginatawag sa ning nga super typhoon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo ni pinakamabaskog o kon ang last nga kategory sang bagyo diri sa may pungsod Pilipinas. Kon mangin isa ka super typhoon ang isa si Kabagyo, no, ang iya sini ginaangkon, no, nga Kabaskugon sang angin yara sa 185 kilometer per hour pasaka.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero bisan tropical depression, may mo man nga tama man kadelikado, no, tungod nga iban sing ma tropical depression nagadala sa nga madamo nga hangin, no, mabaskog nga hangin kag madamol sini nga pagtupa sang ulan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Balamong bagyo daw tawo man bla, no? Lain-lain ang characteristic sini. Ah, daw lain-lain batasan kung kaisa maburubaskog ang bagyo pero ang halit sini daw hindi man amo. Ha? May mabuot yung mapintas bang klasika bagyo. Ah. Kung kaysa kategory sa tropical depression, pinakamahina nga bagyo. Pero kung kaysa grabe ka, kwan, ka makahalalit ng klase sang bagyo. Kaya nga, ah, kung kaysa nagadala, no, sang madamol nga pagtupa sang ulan, na amon nga tuga, no, sa mapagbaba sa aton sini nga palibot.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Te, naka-intindi na ka mo? Bisan paano naka-educate na, no? Sang una niya, sang ka-eskwila man kita, ga-monitor man kita kung mag-interviews pag-asa. Ano na tawag na tropical depression, may tropical storm, may typhoon, may super typhoon. Pero sa uli na intindihan na natin, kaya dapat aware kita, no? Kaya kumagambal nga, ay, may bagyo sulod sa aton sa ding apar. Kung kisa gasala-sala kita, ha? Kay kung ara ang bagyo sa sulod sa par, kung mang alihid malang ina, no? Kung ara malanas kilid, kag hindi maglabot sa aton sa ding kadutaan, do ay mas ang dapat sa ding kulbaan. No? Tisubong galit, pasalamat kita kay sa pagsulod ni Typhoon na Inday, ang kategory sila is super typhoon. Pero subong batsagan tayo mga pag-ulan-ulan, pero hindi magigit amog kadamol kag hindi ba natin ma-experience siya ang tuman kabaskog nga hangin. Kay tungod nga malayo ang nasambit sa ni nga bagyo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik ta, i-check na ito report sa ato sa mga K5 News Patrol reporters. May isa ka British nasyonalo ginaligar nagkaon sa kasudlan sang baboy ng insulto kag naghanap pangagawon ang pusel sang isa ka pulis sa city proper mga ka-K5. Ag mayara man to 16 anyos. No? Abay saya sa reklamo ginlingling samtang nagapaligo sa ila sa nga banyo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaglakip man ang agritourism activity sa tubungan kag Leon suspendido tungod sa malain sini nga tiyempo. Kag-check man natong kung kay K5 Karen kung subong may mga cancellation of trips na no? Patabok sa pila naton ka mga lugar diri sa Western Visayas sa patabok nito sa ibain sang Negros Island region. Kag subong daw damo kaso sa pinatyanay sa Pasi na no? Nagligad to mag-asawa tong mga senior citizen. No, ang lalaki gay dad 82 anyos, ang babae 62 anyos. Pinang tiro to pinang lampusan sa may sulod sang Pasi. Kang nagligad nga gabi, may isa pa gig ka senior citizen gintiro man dito sa may sulod sang Pasi.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag istorya ang tani sa mabot sining Lunes, no? Ikapat nga adlaw para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na panghandaan kuno ang ginatawag sining nga si Typhoon Inday. Pero do may double meaning na ang ambal ni Attorney Zulaika Lopez. Na kay ti magatindog ini na sa witness stand na magatindog sa witness stand do redundant pa. Okay, 5 poll kun sa witness stand kay ni ka pungko no. Okay, ti witness stand mo. Subantayan din ang mga K5 kung ano ang mga igabuyag niya. No? Kay panghandaan ko, no? No? Iring Typhoon Inday. Pero ang bala itong double meaning, kasi subong may Typhoon Inday kita. Ang gato mo na yung Typhoon Inday, hindi si Vice President Inday Sara Duterte. Tisil niya kung may siling sa niya sa piyak na kampo, kung may Typhoon Inday, may typhoon na kapunan man sila kung ito. Bantay sa ato sila pagbalik. Pagkatapos sa pagkaimportante ng mga pahibalo, paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo Happy Kanunay DTX 500. Masaligat epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahal dinas sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: K5
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
10: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatulog.

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gitko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Tres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
3: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
7: Clinica DioFresh.
6: Available now.
8: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Aga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jaro ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasampay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
14: Tigasi.
15: Tigalapa.
14: Tigasay.
15: Tigaplansa.
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
14: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko.
14: Ang extend.
15: Supplement for men.
14: Lourdes.
15: Tapos ka ng maligo.
16: Yes, darling. Come to mama.
14: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men
14: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500.
2: K5, Kalingawan sa Barangay.
0: Fiesta in Vision, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: TTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: TTX 500.
4: Ang TTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
5: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: TTX 500.
4: Asal Rican.
5: Epic
4: Tempo.
5: TTX 500.
4: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO. Yung
4: may D3.
5: Mga butika.
4: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3.
5: Mga butika.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso.
4: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
22: Pabalik mga K5 sa atong siling nga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
22: Sa mga may trabaho na, bugtaw na. Pero sa mga estudyante nga eskwela diri sa may syudad sang Iloilo, wala sang klase Arlene sa preschool pagadto sa senior high school. Pero may trabaho ha, wa isang cancellation sang obra. Amat-amat na kay alas 5:09 na. Kaga of course sining lain-laing panyempo ta. Gabro ba tiyag ta, no? Amo na balabudlay magmasakit. Mahal ang bulong, mahal ang hospitalization. Dapat pabakuron ta gid ato sang immune system batok sa mga balatian, tuga sa mga viruses, sa mga bacteria. Inom kita the power trio combination ini sang klinika Detex 500, the superior antioxidant, ang Vitamin C, alkaline base ka vitamin C, kag suman D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial a specialist. Ini talamad kalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy sang klinika de Atantibo Medicine and Wellness Santa. Mabakal sa mga klinika outlet, mabakal sa nagapangunang butika, pharmacy sa inyo sining lugar, kag pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
4: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
22: Kay Ma'am Eleonor Gardoz Estilo, no? Gabay target. Kay Ma'am Anlin Ligada, kasal J.C. James Garvillas, no? Matutog na ako, tiyempo ah. Pero ga pangapi na detects copy me. Kadabok para sa Batchoy ni Ma'am Selfa Garvilla. Kay Ma'am Aisha Ahmad, good morning sa may gabayin sang sityo sapa sa may barangay Balantong. No, nagaluto pansit si Sir Jesse Amole Senior. Good morning lang kuno kay Marilo kag Mulong. Gamonitor gid no sa ato sa pagpalagad. Kay Ma'am Laura Sumagaysay, good morning kag Subuman. No, kay Ma'am Bing Spes J. Kay Ma'am Cheryl Pating Branya sa may Kuwait. Kag of course kay Ma'am Winifrida Sarmiento, good morning. Kag kay Sir Alan Tukuyo, kag kay Sir John Atan Castro. Alas 5:11. Ibalon tang palibot sang syudad, no, sitwasyoner tanay kay may duwagli kita ka mga K5 intern bilang kabayin man, no, sang ila sa ning mga requirements sa ila sa ning pag intern diri sa K5 News FM Iloilo. Mga K5 interns naton sa may bayin sa College of Mass Communications sa may West Visayas State University.
4: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
22: Ang Banwas ng San Joaquin nag-deklarar na may suspension of classes alin sa elementarya tub-tub sa senior high school. Why subong sa nga klase? Ginaulat-ulat pa naton kay subong gina-check pa sa atos nga newsroom department ang tagsasalik ka mga Facebook page na no, sang local government unit sa probinsya sang Iloilo. Pero ti tanang eskulahan diri sa may syudad kundi ka na pam, tangtiwai sang klase eh. Nasa humalin sa kindergarten, pakadto sa senior high school. Why sang klase subong tungod sa saring ginapabot nga mangin epekto, no? Sang ginpabaskog nga southwest monsoon o kunangin na bagat tugaman ni Typhoon Inday mga kakifan. Alas 5.12 sa Piaklin niya. Iga-check na ton si K5 intern Dion Adrian Rizaldo para sa situational report. Kumusta? May biyahe ama sa kayang pandagat ha? Kay kapon na may ma-cancellation na of trips sa palibot rin sa Western Visayas. Para sa kampiyong report, upod kay K5 intern Dion Adrian Rizaldo.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
22: K5 so, Dion.
3: Maayong aga ka K5 Ray, kag maayong aga man sa aton mga tagpalamati, no? Ari kita diri subong sa Parola Wharf, no? Kag as of 6 a.m. subong aga, suno sa aton din ang mga crew nga gatambay diri sa may Parola, no? Ginahulat pa nila ang announcement sa Coast Guard kung may ara yung man biyahe subong aga sa aton mga ferry patabok sa Guimaras yag pabalik diri sa Iloilo kay suno sa aton mga crew ay medyo dalago na ang balod sa dagat kag medyo makusog naman ang hangin kay K5 Rick.
22: Oh, kay kun taw nato nabi akong kaisa may yara gani kung kaisa si dalom kita sang storm signal, no? Kung kaisa napanugutan makabiyahe da sa pakatabok sa Guimaras. Pero inaya kay nang sakop niya bi sa special areas ang biyahe sang Iloilo kag Guimaras. Pero kung madalago na mabalod, so cancelar, no? Sa ato sa Coast Guard ang pagbiyahe kay nabluan naton damo ni sa mga kuana mga insidente sang una K5 Dion, no? Nga
3: yes,
22: natabo nga pagkalunod sang mga pump boat do hindi kita magsanod bulan to sang Agosto pero lipat na sang tuig, no? Kung sa din na grabe tong patay do mga halos sa 31 tong patay sa saning pag lugdang, no? Sang pump boat kag the time niya kwan to gani mo maburubas ko itong hangin kay dalagko nga makabalod. So ay na ni nagakwan, nagasugal pa, no, nga magtabok sa Guimaras, although natin kung nalatawon, tama kalapit ang liig ang Guimaras sa Iloilo Wharf, Parola Wharf, pero kung delikado, ti init na tamag ko na, magpamilit pa, K5 Dion?
3: Yes, kay K5 Rick, no, kay syempre delikado man kay K5 Rick magbiyahe, no, kay hindi mabalaan ang panahon, no? Kay balik-balik ang hangin nga makusog kagang ulan mag K5 break maunta tapos mabalik naman pagkadugay-dugay, no? Amo na nga hulato na lang, no, sang aton mga crew diri ko, no, ang abiso sang Coast Guard kung madayon gid man bala ang biyahe sa mga ferry naton subong aga.
22: Pero kumustang palibot subong maka-experience kita sa nga mabaskog sa nga huyop sang hangin K5 Dion.
3: Yes, kay K5 Rick, no, as of now, medyo mabaskog ang huyop sang hangin diri sa may Parola, no, pero wala man sang ulan, wala man sang talithi nga mabatsagan or makita subong aga, pero ang hangin medyo malamig kag medyo mabaskog, kay K5 Rick.
22: So daw naggulaw-hulaw, nagiman ang ulan, pero kung magtangla kita sa kawaan, tami makitaan kita nga nagasiga-siga nga bituon?
3: Malaka ka K5 Rick, no, kay wala gid as of now si K5 Rick pagtangla ko di sa may bintana do wala gid yung K5 Rick sang bituon nga makita.
22: So but sir magrugal umo na pero may mga kwan kita da may mga pasahero kita bing ara subong da sa area nga nagahulat lang sang signal sang Coast Guard kung panugutan makatabok sa Guimaras ni K5 Dion.
3: Yes, kay K5 Rick may ara di subong sa mga gamay nga pasahero kung nga mga manugtabok siguro sa Guimaras mga gahulat kay K5 Rick.
22: Sige. Salamat kay K5 Dion.
3: Yes, kay K5 Rick, madawin niya salamat sa liwat. Inisi ka K5 student intern, yun Adrian G. Rizaldo, gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga!
7: Balitang K5 sa umaga!
22: So sa Gyapon, mga K5, no? Kung naman ni nga panyempo, laban-laban, may mga, kwanin, may mga suspension o cancellation of trips. No? Sa Iluanta, ang report sa another intern na ton kay K5 River John Ilano. Ibaloon ta mga presyo sa mga balaklon sa aton sining merkado para may idiyaman kamo. Para karon kung mag plano kamo magkantos merkado, dala kamo sa inyo brubastante sing kwarta, ha? Kaya sining mga basta malaing ganing chimpo, laban-laban sing una mapiktuhan ka kay Five Paul, presyo sa aton sining mga isda. Ha, kung kaisag pa-superman sila, okay nga, ha? Ah, tiway ka pala, wood mo. No, delikado. Amo nga di sa mga magagmay, nga mga managpangisda natin, bawawa. Puro pa huwai lang kita, anay. Ay, hindi ta pag-irisgo ang kabuhi ta. No, sa isa kaadlaw, kay tama subong kabalod, kamabaskog ang huyop sang hangin. Ibalangon ta ang nga presyo sa aton sini, nga mga balaklon, labagid mga isda natin, no, mga shells natin, sabayin sa ato siya, Merkado.
6: K5 Bantay Merkado.
22: Makaupo na ton si K5 intern, Raver John Ilano. K5 Raver, mayong aga.
8: Mayong aga ka K5 Rick, no? Yari na ang presyo sa mga isda tubong sa Iloilo Public Terminal Market. Para sa bangros, nagasakain sa 200 per kilo. Ang dorado, 120 per kilo. Bilong-bilong, 250. Bulaw, 140. Mataan, 140 man. Amuman ng saptap, 140 man. Dalinuan, 140 man. Ang lison, 240. Lucos, 200. Bisugo, 180. Tamudyos, 140. Blue marlin, 350. Panet, 120. Ang green shell, ara sa 60. Tilapia, 150 kada kilo. Gulaman, 40. Ang gusto, 100 kada kilo. Bagungon, 30. Kasag, 400 kada kilo. Kablet, 160 kada kilo. Kasayan, 220. Pag ang scallop nga, 220.
22: Baduburo ba ito ang pasayan? 220 lang kilo sa pasayan?
8: Ay, 420 kakipaybrek.
22: Ano, kibot man taba? Dumambang ko tani nga, pwede makal na? 420 ang kilo sa pasayan. Daw, huwag kayo na mabakal. Abi nga daw buro barato. Ang bagungon ta piya to, K5 Raver?
8: Ang bagungon ta, K5, 30 kada kilo.
22: Ah, 30 kilo? Daw mo lang rumasarang sarangan ta?
8: Bagun.
22: Oh, kagaganami, panakay nagasurusop-sop ikaw. Pero ang presyo sa green shell, tagpila?
8: Para sa green shell, ang 60 kada kilo ka K5.
22: 50, no? At ito na bro, amo naman ang 50. Actually, ang...
8: 60 kada kilo.
22: Ah, 60. 60. No, 60. Ang nagabugaat man lang, lukabaya. O, do tanan, subong nga butang ang ginabakal mo K5 River. Do tanan, ninakilo-kilo na, no?
8: Oo, K5 River. Kada tanan, hindi kami kada kilo na.
22: Oo, kaysang una, kung magbakal ka na, tinumpok ka na magbakal, asang isda. Astang saging, sa magbakal ka na, kung anak magbakal ka sang saging, ang isaksipi. Subong, tanan ginakilo na K5 River. No?
8: Doon.
22: Tanan sumong balaklon, ginakilo na. Di, kung puro bugat ka, do, mahal ka, no?
8: Doon, amo, gid ka K5 Rick.
22: Oo, kung dako ka tanik, kung bakla na, iti dako ang bili mo. No? Oo, muna, yes. Nanotice na ito, kasi kung nabtanta pa na, kung magbakal ta isda, iya, tinumpok na mo. Ah, mo niyo, tinumpok sang sapsap pa subong tanan niya, kinilo na K5 Raven. Ate, amo na, no? Kasi ti, pag yapur pa mangkot po sa kabaligya, nagmahal, giban subong, kay ti malain chimpo?
8: Oo, kipipirik kay sa subong, nabawalan na sa lahod ang mga gapang isda.
22: Oo, sige. Salamat, K5 Raver.
8: Salamat din kay K5 Rick para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
22: So far, ari ang mga kabanuhanan kag syudad nga nag-suspender no, sa ilang saning klase subong adlaw. Siyempre, dili sa may syudad sa Iloilo, kagabi, nag-post na si Mayor Raisa Trenas nga wala sa klase humalin sa preschool to senior high school. Gani mas sudyante, dahil di ane magbugtawa. Mga ginikanan ang pangpukawon ta subong napawayuway lang anay mga estudyante. Ah. Daway pa man subong niya klase sa kolehiyo, no? Asang utso ang iban guru may klase na. No? Pero iban na daw delayed subong ang delayed. Mga Agosto pa ang pagbukas ang klase sa mga kolehiyo naton mga K5. Ang banwa sa alimod dyan, nagpagwa man nga tanan nga level wa isang klase kamo tambal naton amaing banwa sang San Joaquin mga kakifa. I-check na to report ya K5 Kim Kaluyo kay subong ang agritourism activity sa tubungan kag Leon agay nakatuan na bla na suspendido kay budlay na nga daan basikon na lumaing tiyempo kagara kamo sa mga bukid nga lugar na i-check na to report ya K5 Kim Kaluyo.
9: K5 News FM Kampyon Report.
10: Ka-K5 Enrico, gin-suspend temporaryo ang agri-ecotourism activities sa may Banwasang Leon kagatubungan tungod no sa ginalauman nga maulanon nga panahon dalaman niya sang enhanced nga southwest monsoon o kanhabagat kagang ining possible impacts man no, or effect sang bagyo Inday base diri sa public advisory sang Leon local government unit sa ilang tourism office ka-K5 Enrico. Ang ining ilang banwa ang nagapatuman no sang precautionary measures agod yang maprotehiran ang kabuhi no kag ang welfare man sa mga bisita kag mga residente kag bilang safety precaution ang tanan no nga mga ecotourism or agri ecotourism related activities sa Banwasang Leon lakip na sa may Bukari Pine Forest ang suspendido epektibo Hulyo 9 kag tubtob no nga maghatag sila sang notice no ka K5 Rick samtang ti amo man nino sa bahin niya sang tubungan and will notice ikat derang ila sini nga igtubli kag pila pagid ka mga falls and other tourist attractions kag ginahaylo man ang tanan ang publiko nga magpabilin nga alerto kag i-prioritize ang safety sa sini nga mga tinion. Stay safe mga ka K5 ini nga balita ang ginadron sa inyo sang DTX Coffee Mix Perfect Guide sa maulanon nga panahon. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Inisika K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
22: Salamat ka K5 Kim! Ang banwasang tubungan nag-deklarar man nga suspendido ang klase sumungadlaw sa tanan nga level. Naudra sa may banwa sang tubungan.
9: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
22: I-check na to report niya K5 Bakaren Badilla kay Dokadamo sang kaso sang tiniruhay da sa may syudad sang Pasay sa nagligal sini mag-asawa to nga mga senior citizen daw sa subong daw way pa ma solbar sang Pasay City Police Station ang ining kaso. Ini pagpatay na sa barangay Salgan. Sa nagligal nga gabi, isa man ka senior citizen, Ginti Romadra sa may sunod, sang Pase. Para sa Kampyong Report, opo, J5, Karen Badilla.
9: K5 News FM, Kampyong Report.
11: K5, Rick Padayon ni ang investigation sa subong sang Pase City Police Station sa nagluntad naman nga panibagong shooting incident sa barangay Kabunga naman ni K5 Rick kung saan tinalikdan nga semana July 5 K5 Enrico dito ni natabo ang una no nga shooting incident kung saan din mag-asawa nga senior citizen ang ginpatay sa sulod sang ilang balay sa may sityo Ukad sa barangay Salgan K5 Rick then kaina alas 12:50 sang kaagahon
22: kapon
11: yes K5 Rick
22: o kapon isang kagahon.
11: Kahapon sang kaagahon K5 Rick July 9 ang ining isa naman ka 60 years old nga lalaki K5 Rick ara ini sa balkonahe sang iyang balay sang nakabati sang lupok ang iyang mga hinaplos K5 Rick kag sanggit padulungan sang iya nga himata ang ilang area K5 Enrico dito na nasapuan ang ining senior citizen nga nagahamyangon K5 Rick kag dugoon kag based diri sa initial nga investigation sang Pasay City City Police Station K5 Enrico ang victim nakaangpon sang patal nga pilas sa iya nga tiyan K5 Rick no pero hindi pa sa subong matumod sang aton nga kapulisan kung ano ni ang motibo kag kung sino ang suspect K5 Rick.
22: Okay, so tugan gyapon sa pagkatiro sa K5 Bakaren.
11: Yes.
22: Kaga wala pa may baluan kung sino ang suspect dere kag ganong motibo sini?
11: Yes, K5 Enrico, wala pa.
22: Okay, do pila pa lang akong kabulan nga nakapauli ang biktima sa ilang lugar?
11: Mm.
22: Base kunsang una may mga kwanda, may mga nagdumot sa iya nag or wartak balukon na base kon naghahalinda kay base ko may mga kaso mang K5 Karen sa sining background sa biktima pero kay edad na subong si Sinta Anyos.
11: Yes, correct.
22: Grabe da no daw. On the part sa kaya Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III. Dodamo sulor bahon niya nga kaso da K5 Karen now.
11: Amo ganit sa subong ang especially dito bala ang sasalngan way pa nagahatag no sang dugang update si ang hepe K5 Rick kay hindi siya gusto nga mabulilyaso man ni ang ilang nga investigation kag ang paglatas nila sa mga suspect K5 Rick kay kung madumduman dito ya sa may salngan nga ano itawag nga shooting incident duha tubtob tatlo ka suspect ang ilang nga ginalantaw K5 Enrico
22: pero daw ning ginggamit nga pagtiro sa saling si Sinta Anyos sa may kabarangay Kabunga sa may sulod sang Pasi homemade the shotgun ni didusin ni K5 Karen?
11: Yes, correct. K5 Enrico.
22: Ano daw mo? Lost firearms sa may sulod sang Pasi?
11: Pasi.
22: Burubudlay niya daan kahit pila na kaso sang shooting incident ang naglumtad sa may sulod sang Pasi as na subong na why pagyapon masulbar ka K5 Karen kaya nasundan eh amunin nga sa legal sin kagahon kahapon ang pagtiro sa Sinta Anyos. Pero may ikwan subong, kansilado giman subong ang trip ka K5 Karen.
11: Yes, K5 Rick, no? Based the reason na hawigan natin nga kopya K5 Enrico sa Sea Travel Advisory sa Coast Guard District Western Visayas, K5 Rick, ang MVLCT Senado na may ruta nga by ang Port Ahoy Iloilo padungka ni sa may Matangan o kon Mantaangan Port sa Ibi Magalo na Negros Occidental ang nag-cancel ni sila sa scheduled trip. Same man sa MV Halili nga may same nga ruta. Ang MV Wisam kag ang Montenegro Lines nga halin diri sa Iloilo Fast Trap Terminal padulong sa Bredco Port Bacolod City kanselado man. Ang Montenegro Lines halin diri sa may Lapus Wharf to Jordan Guimaras K5 Enrico nag-cancelar man sa biyahe. Pero ang iba niya mga wala na mention, kaya tiba si Malamag may mamangkot K5 Rick, ang mga wala na lakip sa listahan sa Philippine Coast Guard nga kanselado ang biyahe, ti may ara. Pero sang sininga kaagaho, nagpadulong kita diri sa may parola wharf kag nag pakigangot sa pila ka mga crew K5 Enrico kung bala ang fiber boats may ara. Isuno sila, ginahulat-hulat nila K5 Rick ang announcement sa Philippine Coast Guard Iloilo kung ikanselar ang biyahe sa mga fiber boats sa lindiri sa Iloilo City padulong sa Guimaras. Kay sa subong diri kita sa may Fort San Pedro, K5 Enrico, open area na di makitaan tagi ang

0: Espeha, kag WVSU interns, Dion Adrian Rizaldo, kag River John Elano, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Na batian na report ni K5 Karen na Badilla kada sigligid sang oras. Alas 5:31 na. No? Ang China, subong baw grabe gid yaho. Gina-claim nila nga ila kuno ang Batanes. Sobra-sobra man sila. Based sa ila sa ning nga report, no? Nga based sa ila sa ning academic ang Batanes kuno ila pagidon. Ba, sobra-sobra na gid ang China. Mang laksam na sa nga West Philippine Sea astang Batanes kwaon pa kisakop kuno sang Taiwan. Kaya mo manang inakabalak, Antal, dutanan pang laksa mo na lang.
2: Pati utang ka Pilipinas.
1: Oo. Oh, ang utang ka Pilipinas, sakla mo na lang nila, no? Oh, gusto lang sa kupon ng Pilipinas. Amo sa unang Balanoy, probinsya na lang sang China ang Pilipinas. Kasta sa mong Batanes, sina isa-isa tang mga island sa ato, no? Nga nakasulod sa ato, sa nga exclusive economic zone. Oh, grabe yung China ba? Panggarit-garit gidya sila pang pangbuli nila. Ang saligan nila kadlag ko sa nga pungkod. Grabe bis ko sa pagtuon na no, symposium nga ginhost dito sa Jinan University sa Guangzhou, China. Nga ang Batanes wala kuno sang kakulang sang historical kag legal basis nga sakop sang Pilipinas ang Batanes. Kundi ni kuno nabilong sa China. Pagbalik ta, makaupo na to at sa K5 News FM Western Visayas. Dasig lang dami pa mga balita. Oh. So, hindi na takatalakay sa niba. Ang maaabot sa niya impeachment trial, ang continuation sa niya. May tatlo sa niya ka magatindog sa niya, mga witness. Kulaban tayan sa niya kung ano ang ipabutyag ni Attorney Lopez. Ang anay Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ini pa yung mabalita sa itong pagbalik pagkatapos sa plek-importante mapaybalo palyong standby.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagkapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
4: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inura.

0: gatas lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty Shake!
2: Mababa sa mga butika.
1: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre?
5: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
11: Pabalik pa K5 sa atong sa pagpangalagad dari sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
11: Ang tigbawan way sang klase sa tanan sa ninga level sa may tubungan ang ila sa niya nga agritourism amo ang suspendido sa may banwa sa nga tubungan. Good morning kay Tabs Kevillana Diaz, kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Ma'am Bitty Darlilia, do dalok-dalok ng China. Yan o pa, no? Kay Ma'am Erlina Telarma Goles, sa Sir Noel Goles na. Magapangapina, DTX Coffee Mix, sa may barangay Quintinsalas, sa may Telecom Compound. Kay Sir Jenry Seaman, sa Ibanwa Sang Saraga, good morning, good. Kay Twin Pakturan, sa may bayan sang Sityo Little Haniway, Kubay Haro. Always yung monitor kay Narda Villahermosa Paktura. Kay Sir Dante Lozada, blessed morning. Kaga, of course, kay Ma'am Ning Ilumba. Sina namit ako noong kwan, ang dalang panit, labi na ang langka. Kaga, tambo. No? Ilakot mo itong kwan, ang ginasup-sup mo. Diri sa amon, huay kami gakadus merkado, damok labay di van, tricycle motor. Binit kami sa highway, ginadeliveran kami sa mga gulay kag panak. Matutog na ang kagaon kay Ma'am Rosemary Agram. Alas 5:40 sa aton sining pangalagad. Ginangan ang aton koneksyon aton sa aton sining mga sister stations sa bilog sing Western Visayas kag sa my K5 News FM Bacolod in IR. Mayong aga.
12: Pero subong nagkanay ka, naayos sa mo. Pero kampiyon, signal mo gyapon, may problema.
13: Dugay ko lang galing.
12: Dugay ko lang ah. Pero technical adjustment lang na dugay-dugay. Back to you, Sir Michael!
14: Tama
2: salamat ha, Bacolod. Amogin man akong may grasya kay nagaiko ang signal. Damo ang damo, salamat Bacolod, kampiyon ng signal sa Bacolod. Diretso nato ng Iloilo. Sir Rek, good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo?
11: Mayong aga, Western Visayas, sa Kita News FM Bacolod, Negros Island Region. Nadiri sa amon naguruntat ang pagtupa sang ulan. Pero sa gyapon, mabaskog ang signal sang K5 News FM Kalibo. Baskog pa sa signal ni Typhoon Inday. Balik sa imo, Sir Michael.
2: Damo salamat Iloilo. Sir, good morning ha. Sa Ilohan na si Sir Jobert, no. Sir Jobert, kumusta ang signal natin sa Roas?
3: Good morning, K5 Western Visayas Negros Island Region. K5 Sir Michael. Daw naka-extend lang ang signal sa K5 News FM Kalibo. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Michael.
2: Damo salamat, Sir Jubert, no, sa kampiyon man nga signal. Ang antike, abe. Check na to ng antike. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
5: Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you.
13: Cancel ang bagyo kay Baskog amon nga inspirasyon ka diyan nga adlaw. Good morning kay Pepo Sir Visayas, nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix aga pa and may D3 bio pa nga aman. Balikan nimo Sir Michael.
2: Damo salamat antiki. Karon lang ko mapa thank you ah. Kompleto na kita alas 5:43 ang agang oras. Kuwanta ang kampiyon nga mga balita sa Negros Island Region na Daddy Babe si Robert. Good morning.
12: Mayong aga sa liwat, Sir Michael Celorio dira sa Kalibo, mga ka-K5, manayang-nayang panahon subong akagahon po kayo na, bumubugid ang ulan, mga alas 3 ang kagahon, mga ka-K5, pero subong daw kinaway na problema. Problema lang ibang, di lang ko, pero kawatan daw problema, gini. Kay Bisan, diin, why gid pili, mga ka-K5, kumbinto, akumbinto, ang isa kasimbahan dira sa alis mga kagibayb ang Jodta Dios Parish gin sulod gin kawatan mga kagibayb nakuhaan pa sa CCTV camera ang isang pagsulod sa isa ka sa kawatan sa kumbinto mga kagibayb kag sa posang simbahan sa ilang official nga social media page nagapangayo sila sa buleg agon nga madama makilala ang inang persona kung sa din ini na nagatiner sa syudad sa Bacolod. Paig sa simbahan, nga ginkawat ang sang suspect, ang dako nga kantidad sa kwarta, kagpila ka mga kagamitan sa parokya mga kakivibe. Ang insidente, ang ginaimbestigahan naman sumunga sa mga kapulisan sa Station 7.
14: Sa pihakabahin mga kakivibe, kahapon mamunog ang ulan diri sa amon sa Negros Island Region, pang nagalupok naman niya si Vulcan Canlaon. Magluwas sa asphalt mga kakipaib may dala pa ini nga bato resulta gani nga nakalalusbot pang atop sa mga malapit nga pamalay sa bulkan sang ini ang maglupok sa sumong nagkulo kalma naman siya pero ginamando na ang evacuation kag hindi magpakampante ang mga pumuluyo bangod man nga daw wala gid ya nagapahuway si Vulcan Canlaon nagaaso na kasi ang baba niya. Pero kung kaysa kung tamaan daw, ibuga niya gid ang mga abo, kagsuman, mga bato, mga kakipaib.
12: Aha. Amo na mga balita na mong diri sa Negros Island Region, kagsudad sa Bacolod. Back to you, Sir Michael.
2: Damo salamat, Daddy Babe, si Robert, sa kampiyon niya mga balita. Diri man sa amon, kagabi pag ulan. Kantoan nato ng Iloilo. Kumusta ang Iloilo, Sir Rek? Good morning.
11: Mayong aga sa liwat, madalag ko ang mabalita dahil sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang syudad sang Iloilo kagabiin nagpagawa sang statement si Mayor Raisa Trañas nga wala sang klase kung suspendido ang klase dahil sa mga syudad sang Iloilo humalin sa preschool pagkadto sa senior high school. Kagibas niya kabanuanan dahil sa mga probinsya sang Iloilo nag-suspender man sang ila sa ninyang klase. Ang isa na amunik balita, Ario, isa kadisay sa anyos, gapaligo sila sa nga banyo, ginlingling! Now, ginvideohan pa ngala ang babae nga sila doon may nag-video sa kunaw. Kaduan ni kabeses nga ginimo sa babae, primero, ginpicturan siya, di malas man naman nuglingling kay waya ginkwaan sang flash. Ngala ang babae gapaligo may nag-flash, ginpicturan. Pero why pa ni ma-identify kung sinuring lalaki nang nagpanglingnin sa Disaysa News Philippine Pablatter na ini sa may bayan sang Molo Police Station. Sa piyak nga bahin, why pa tumasolbar ang kaso nga pagpatay sa mag-asawa ng mga senior citizen sa may syudad sang Pasay. Isa naman ka-shooting incident na natabo dito sa lagligad sa inyong kagawon o kung kahapon nga kagawon kung sa din isa naman ka-sinta anyos gintiro samtang nagatulog sa balay sang iya sing utod. Why pa subong naibiluan kung sino nagtiro kag kung ano ang motibo. Amo na madalag kong balita sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa imo kalibo.
2: Damo salamat si Rick, no? Basi gusto niya makakita to sa mga manaming talanawon. That's why ginpicturan niya. Damo salamat, Iloilo. Katawa na to ng kampiyon yung mga balita ni Sir Jobert Saroha. Sir Jobert, good morning.
15: Good morning once again, mga nagapanguna ng balita diri sa probinsya sang Capiz, kasunod sang Rojas. Apisar nga hindi maulano, nangamon sa dinga sitwasyon diri sa probinsya. Ang Mayor sa Banwa sang Panay, Mayor Sunny Visa, nagdeklarar kapon nga wala sang klase ang bilog na level sa Banwa sang Panay. Samtang nga aton sa dinga Amindan PNP, ara sa karon may ginadakop matapos na nagpagwas ang isa ka warrant of arrest, ang isa ka suspitsado nga wanted sa kaso nga rape mga kakayfay. Ini ang ginpapanawgan sang warrant of arrest ining suspitsado nga si alias Renato, 49 anyos sa edad mga kakayfive, sang Mambusaw Regional Trial Court mga kakayfive. Ining kaso sang ining suspitsado matapos nga may gin pahayag sexual assault sa isa ka biktima mga kakayfive. Samtang nag-uso naman diri sa probinsya sang Capiz magluwas sa Shabu mga kakayfive. Padayo naman ang sinakaay kag kinawatay diri sa amon nga syudad kag probinsya. Kahapon nagpagwas ang statement si Colonel Rogelio Tumagtang Jr. OIC sang Roa City PNP nga ginahinyo sa mga barangay officials kag sa mga pumuyosang syudad nga mag-aligmat bangod man sang asod-asod karon nga kinawatay sa mga tiyangge, mga panimalay kag mga establishmento komersyal mga kakayfay. Wala iya pili ang kawatan bisa nagakuha ng adlaw, masanag ang adlaw, yatalikod lang ka sa imo baliligyan, ubos kuha sang mga suspitsado mga kakayfive. May ginhimo karon nga kuan nga tika nga aton sa imo tapos sa kapulisan ang ilasining paghimo sang visibility patrol kag mobile patrol foot patrol kag pagganyat sa mga pumuluyo nga mailalirto sa tion sang adlaw kag kagabihon mga kakayfive. Amo naman nagapanguna ng mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Alibo.
2: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon ng mga balita. Kuha na to ng balita sa probinsya kang Antique kay Sir Nestor kag Sir Milmar. Sir Nestor, anong mga latest nga news?
16: Mga nagapanguna ng balita diyan sa probinsya kang Antique, may latest report kami diyan kang kaso kang teenage pregnancy. Sa probinsya kang Antique, isot 960 ang na-record niya kaso kang tinalikdan nga tuig 2025 K5 Western Visayas. Ang may pinakaduro diya kara ang nagalin sa may Banwa kang Isla kang Kaluya nga nagdangat sa 146 ginasundan kang si Balem nga may 92 kag pangatlo. Amo diya ang Banwa kang San Jose kag San Remigio nga may lunsaytig 89. Ang nagbusong sa edad nga pulo tubtub 14, 24 kabilog nga mga kabataan.
17: Samtang sa dugang pagid nga mga balita long weekend kami regyas Antique kay kadyang adlaw, wara kang klase sa bilog nga probinsya, wara kang opisina sa gobyerno sa bugos nga probinsya. Matapos nga kami regya naka-experyensya kang mabunak nga paguran halin kahapon. So kahapon nagpagwa kang mando si Governor Paulo Javier nga suspendido ang klase kag mga opisina sa gobyerno lokal kag national K5 Western Visayas. Samtang ginpayag man kang DSWD nga nagdangat ren sa 22,242 ka mga food packs ang nakahanda agad ibulig sa mangin biktima kang diyang paguran dara kang hanging habagat.
16: Amo ra so far mga balita namon sa probinsya. Balik kanimo diyan Sir Michael.
2: Damo salamat antiki sa kampiyon yung mga balita. Diri man mga balita sa Banuasang Kalibo kabilog ng probinsya ng Aklan, wala man subong sang klase, no? Sa Banuasang Kalibo nagdeklara man si Mayor Juris Bautista Socros ang class suspension face-to-face classes o suspendido ini, no? Alin sa preschool Tobtob Senior High School mga K5 bangod ganing sa pag para paghanda man sa bagyong Inday mga K5, no? Tangtang ang amon na provincial disaster risk reduction management office kahapon pa naka blue alert status na. Sunod sa interview ini kay Mr. Hismundo, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer sa Banuasang sa probinsya sang Aklan, 24 oras silang nakahanda sa subong ang ilang puwersa kag ready silang magsabat sa anuman nga mga action o kon may mga rescue operation sa oras nga may nagaking nahanglanon diri sa probinsya sang Aklan mga ka-K5, no? Kag ginasaligan subong posible magbaskog ang ulan mga ka-K5 kahapon o kagabi diri sa Banuasang Kalibo. Baskog na ang ulan, mga ka-K5 subong daw nagkalma gamay, mga ka-K5. Samtang, dugan natin yung mga balita, ang tatlo ka foreigner ang ginaaligar nga, nagpakilala ng Iranian National, nakapiansa na, amon sila yung mga suspects sa pagsalisi dito sa Banuasang Balete, pero ang ilang salakyan niya Mitsubishi Expander, wala pa mabuksi kay ginahulat pa ang search warrant, mga ka-K5. Nakapiansa ang tatlo, ang mag-asawang ginasugid ng Iranian, nagpauli sa Manila, kag ang isa nila kaupod, gindara sa Iloilo, sa Bureau of Immigration kay overstaying na mga ka-K5. Wala na ta oras ah. Thank you, Gid.
10: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
11: Salamat, Gid. Sa atos nga K5 News FM, Western Visayas, kag K5 News FM, Bacolod, Negros Island Region. May kapaman ko si Ma'am Tia Filin na mula si Franik Kumay Klasi sa Banua sa Miyagawo. So far, wise ang announcement ang Miyagaw LGU kung suspendido subong ang klase. So far, ang nag-declare na may suspension of classes among Iloilo City, ang Banuasang Limudyan, Banuasang San Joaquin, kag Banuasang Tigbawan. Amo ni so far ng mga LGU ang nag-post na wise klase mga kakita. Good morning kay Ma'am Marcel Antang, nagadulom ko sa may Banuasang Bingawan. Kay Sir Red Alinsyaga, good morning. Kay Ma'am Rosemary Agramon, gadulom mo to sa may Banuasang Banate. Kay Sir Marlon Chong, kay Ma'am Marcel Antang, kay Sir Tabski Javiliana Diaz, good morning. Kaga kay Ma'am Beth Idar Lilia, no? Monitor, kaga subuman kay Paring Francis Hirsaba, sa bahay barangay Pandak Pavia. Miyembro sa Pauto Dada, no? Halong-halong gid sa biyahe, no? Sa saning maulanon kag madanlog, no? Ang aton sa ni nga dalanon.
10: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
11: Standby na kamo sa masusunod pagbalita ang DTX 500 the morning newscast. Kakaroon sa mga dalag kong balita kag mga development. Sa pila naton ka mga issue, ka may promosyon, batian ka sa Foro de los Pueblos. Mga moy kita, maligo, manibin, gamit kita DTX sa beauty soap para sa mga miss maputi, sinin nga panit kag batok sa mga skin diseases. Kag para hindi magbaho, balahas, hindi magbaho, bayabas, gamit kita Klinika Dio Fresh sa atong sining mga kilikili. Sa ngalang, sa pilag singa puwarsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon singa President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon singa RGA or sa amon singa Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amon singa Station Manager kag K5 Warren French. Ako may inyo lagad, talos sa sining programa. Salamat sa nag-upod sa singa pagpanagad. K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Philippines.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akon body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
16: Wow. Ayos,
15: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend
9: Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ga antioxidants.
13: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tagtino ang atay.
9: Happy kanunay.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
13: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo
13: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
13: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
9: Ang D3. Gamay
13: Physio.
9: Physio.
13: Yung may D3.
9: D3 Bio.
13: With Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
13: Ang D3.
9: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
9: Yung may D3.
13: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
9: D3 Bio.
19: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
13: Ang D3.
9: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
9: Yung may D3.
13: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
9: Yung may D3.
13: Mabakas mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas ga antioxidants.
9: Nga amo naman
13: ang nagatino sang imo atay.
9: Basta
0: tilo nga tay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
5: Ang manamit kabiti, Biscocho House. Savor the delightful mouth-watering biscocho, butterscotch, galletas, and many more. Ang manamit kabiti, Biscocho House. Don't go home without it.
16: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
16: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
16: Ang DTX 500!
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
4: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500!
16: Masalika!
4: DTX 500!
16: DTX Coffee Mix!
21: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pin
16: DTX Coffee Mix.
22: Mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
22: Mga butika.
24: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pag no ang Mighty C sag 1 capsule 310 after 1 week namin ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
22: Mabaka mga butika.
16: Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita. My dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
27: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong aday digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
28: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
27: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
22: Good news!
27: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
29: Libre!
28: Wow!
27: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
32: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
31: Kaya subukan ninyo.
32: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
31: Klinika Deo Fresh.
32: Available now.
33: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
34: Wow! My kumso!
35: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
36: Ang oras sa Pilipinas, lasa 8:07 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Augero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
36: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Biyernes, Hulyo 10, 2026. Magalumon ang kahawaan sa siyudad sang Iloilo. 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Live, mabatian kita sa radyo, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Augero Francia.
1: Ted Augero Francia.
36: Headlines. Sa headlines, kinatulong sa kaaluan sang klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan. Magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
1: Top story of the day. Top story of the day.
36: Sabi na sang korte dapat tumanon suno sa Senate Impeachment Court a spokesperson. Sa balita lokal, klase sa preschool tubtub sa senior high school sa siyudad sang Iloilo subong adlaw suspended. Biyahe sang barko ginuntat man. Publiko sa coastal area sa siyudad sang Iloilo gilapandaman sang city government batok sa epekto sang Bagyo Inday. Sa balita regional, mga anay rebelde sa Aklan nakabaton sa ayuda finansyal halin sa gobyerno. Sa K5 Network News, kaso sang malaria sa Rizal, Palawan masobra na sa 1,000. Balita national, motion ni suspended Senator Jose Jinggoy Estrada na file sa sala nga division sa Sandigan Bayan. DSWD nagabantay sa sitwasyon sa mga residente sa Negros Island Region kasunod sang liwat kapag lupok sang Vulkan Canlaon. Balita international, pabrika sang sapato sa China na sunog. Malapit 30 ka mga tao patay. Balita sa negosyo, Bangko Sentral na Pilipinas malipayon naging baton ang pagnubo sang interbank transfer fees. Balitang sports, war freak nga basketballista nga si John Amores balik sa paghampang sa Philippine Basketball Association. Balitang entertainment, wax figure ni Catherine Bernardo ginpakita sa publiko. Sa balitang extra special, insekto kasubong sang buyog ginapahayag may blatsagon. Ikaw nga ginabumba sa mga problema ka mga pagtilaw. Kung isa naga kibulo ng balatsagon, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Unay Freda Sarmiento, Mama Anik Berte. Pero sa latest kapag tuon, ang buyog may balatsagon. Ikaw, Sir Red Alinsaga, Noknok Alinsaga, Ma'am Rosemarie Agramon, Felix Singson, may balatsagon pa man ikaw? Or pariyo ka na sa buyog? Lasais 12 sa aga, kadungan sa imong pagpamaho sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, mananam. DTX Premium Coffee. Subong adlaw, Biyernes, sa mga taga Kalinog, Iloilo, Bingawan, Tapas, Dumalag, Lambunaw, Dueñas, mga malapit nga mga banwa sa Kalinog. Dukaroon nga adlaw, hingaliti, libre ang consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog. Sa imong pagpamahaw sa sining oras, Sir John Kenneth Ang. Sir John Kenneth Ang sa Capitol, Sir. Ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
2: Top story of the day.
3: Top story of the day.
36: Ang top story of the day, ginadulong sa Clinica Spore Biotics. Ginahanglan nga magsunod ang sinuman nga tawo nga gindagdagaan sang sabina sa tiyon sang trial ni Vice President Sara Duterte. Kag ang pagbaliwala, mahimo nga magaresulta sa contempt of court. Ini ang ginpahayag ni Attorney Reginald Tonggol, taghambal sang Senate Impeachment Court. Ini nga pahayag kasunod sa pag-isyo sang korte sang sabina ad testificandum sa Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez, kaupod sa iban pa sa pag-request sang House Prosecution Panel. Sunod sa prosecution, si Lopez ang madugay na nga aide ni Sara Duterte mag-testify sa Article 4 sang Articles of Impeachment kung saliin ginaakusahan ang Vice Presidente sa paglapas sa Philippine Constitution. Betrayal of public trust, paagi sa inaligar nga pagplano nga pagpatay kay Presidente Marcos Jr. kag sa iya mga pamilya, paagi man sa paghimo sang grave threats kag aktibo nga pag-incite sang sedition batok sa Republika. Magluwas kay Attorney Lopez, inalauman sa prosecution team nga ipresenta si NBI Regional Director Jeremy Lutok kag House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello bilang mga testigo sa ginapatigayon nga trial sa masunod nga simana. Lasa 15 na sa aga sa mga ginikanan. Kabataan nyo, Patomara Mighty C Syrup for Kids. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Balitang Lokal.
36: Ang balita lokal ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog, Mighty C. Wala sang face-to-face classes subong adlaw Biyernes, Hulyo 10, 2026 sa siyudad sang Iloilo, halin sa preschool, tubtob sa senior high school, bangod sa pag-ulan, dala sang Baguio Inday. Ini ang ginanunso ni City Mayor Raisa Chu. Sunod sa alkalde nga iya ginaprobahan ang recommendation sang City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa suspension sang klase. Subong man, mag-asilo ang klase sa alternative mode. Samtang temporaryo man nga nagsuspend sang biyahe ang bilang ka-shipping companies o kung biyahe sang barko sa Iloilo bangod sa malaing at siyampo kagamat-amat nga pagbaskog sang balod. Sunod kay Insin L. John Ga, taghambal sang Coast Guard Station Iloilo. Ini ang ginalagay ipan sa mga biyahe halin sa Ahoy patabok sa Ibi Magalona Negros Occidental. Dugang paniyaga nagsuspend man sang biyahe ang Wisam Express sa Fastcraft halin sa Iloilo City padulong sa Bredco Port sa Bacolod kag Roro sang Montenegro Shipping Lines halin sa Iloilo patabok sa Guimaras. Padayon naman ang pagbantay sang Coast Guard Station Iloilo sa sitwasyon sang panahon ilabi na sa coastal areas. Nagpabilin nga heightened alert ang Coast Guard Station Iloilo personnel para sa deployment kung kinahanglanon. Lasais, 17 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa iban pang balita lokal, Iloilo City Government nagapaandam sa publiko sa syudad, ilabi na sa mga pumuluyo sa coastal areas, sa mahimo epekto sang Bagyo Inday. Jenny Kaoyonan sa report.
4: Nagapahanumdom ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO sa publiko. Ilabi na ang mga nagatuner malapit sa waterway sa posible pagsaka sang tubig kung magtupa ang ulan dala sa habagat ng mas ginpabaskog ni Bagyong Indaya. Sunod kay Disaster Division Head Darwin Papa, posible magtupa ang ulan sa Iloilo City sa Biyernes tubtub Sabado nga magatugas ang pagbaha sa pila ka mga barangay ilabi na sa mga low-lying coastal areas kag waterways. Dugang pa sa natungdan nga nakahanda naman ang ilang opisina sa pag-deploy kung kinahanglanon agud malikawan ang dako nga halit sa syudada. Samtang wala naman nagrekomendar ang CDRRMO sang preemptive evacuation sa mga residente malapit sa coastal areas bungod hindi man direkta ang epekto ni Bagyong Inday diri sa may syudad sa Iloilo. Report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kaulunan para sa Kampanya Balita Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Ben Aujero Francia.
36: Lasais Jess E. Otso sa aga, oras kinatulong sang pre-bio coffee. Balita sa panahon, padayon nga nagahina ang Bagyo Inday samta nagapadulong ini sa northwestward direction sa Basco, Batanes. Ang sentro sang Bagyo Inday, uli nga nakitaan 620 kilometers na silangan sang Basco, Batanes sa diin mayara ini sang kabasgugon sang hangin nga 150 kilometers per hour kag pagmadlos nga nagalapot sa 185 kilometers per hour. Sa Piyakabayin, padayon naman nga affected sang southwest monsoon ang kadamuan nga parte sang Luzon, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, kag Davao Oriental. Nagapanugyan naman ang Department of Science and Technology pag-asa sa publiko na magbantay sa lakat sang panahon. Lasa is just in 9 sa aga, sa mga late tuner, kag mga nagalantaw man subong sa Facebook Live sang K5 News FM, kag sa digital, suspended ang klase subong adlaw diri sa sudat sang Iloilo, halin sa preschool hasta sa senior high school. Sa college level, sa mga universidad kag kolehiyo diri sa sudat, may klase kamo sa College of Law, College of Medicine, kag graduate studies. Cancel da ang klase alin sa kindergarten, preschool ina, pakadto sa senior high school. Ang anunsyo ginpahibalo ni City Mayor Raisa Chu. Sa mga taga Alimudyan, mga estudyante, all levels wala sang klase sa Alimudyan. San Joaquin, all levels wala sang klase, kag Tigbawan. Amo pa lang ini nga mga LGU ang nagpahibalo nga wala sang klase subong adlaw Biyernes. Lasais 20 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. DSSAE's ka local government units sa Western Visayas nagsuspend sang face-to-face classes bangod sa enhanced southwest monsoon dala sang Bagyo Inday. Raver John Ilano sa report.
8: Nagsuspend sang in-person classes ang 16 tanan ka mga local government units sa Western Visayas bangod sa malaing at chimpong madala sang abagat kag Bagyo Inday.
9: Sa data sang Department of Education Region 6, yara sa 15 nga gikan sa probinsya sang Antique, pag-isa naman sa Iloilo. Yara sa 117,296 ka mga estudyante ang apektado. Naibaluan nga base sa forecast ng DOST Pag-asa, ma-experiensyahan ng moderate to heavy rainfall o malinsubong adlaw tubtub buwas.
8: Inisi ka K5 student intern Raver John Ilano, gikan sa West Visayas State University, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
36: Lasais 21 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men, laban na pang matagalan. Department of Agriculture, Western Visayas, may pahanumdom sa mga mangungumakabangingisda sa mahimo epekto sang Bagyo Inday. Edneil De Los Reyes sa report.
10: Nagbilin sa pilakabiso ang Department of Agriculture Region 6 para sa mangungumak ag mangingisda sa posibleng epekto sang Bagyong Inday nga magapabaskog sa habagat.
11: Base sa advisory, dapat ipatuman ang mga preventive measures agud mapreparahan ang posibleng halit sa agrikultura kag pangisdaan bangod sang mabaskog nga ulan, hangin kag pagbaha. Panugyan sang talaptapan sa mga mangungumang kung may forecast sang bagyo, duwa o kung tatlo kaadlaw antes ini mag-abot, kinahanglan na nila nga i-harvest ang mga tanom, ilabi na ang humay sa mga lugar nga madali ginabaha. Ginainggan nyo man ang paggamit sa mechanical harvester agud mapadasig ang pag-harvest. Lakip man sa mga pahanumdum sa mga mangunguma nga isaylo sa mataas kagluwas nga lugar ang mga binhi, abuno makinarya kagiban pa nga kagamitan sa pagpanguma. Samtang, kinahanglan man nga ilikaw ang mga kasapatan kagtagaan sa nakaigo nga pagkaon, tubig kag suplemento, samtang ginahawanan ang mga kanal kag drainage agud malikawan ang pagbaha sa talamnan. Ginahaylo sa mga mangunguma nga magdokumento pinaagi sa mga litrato sang mga naguba nga talamnan kag napatay nga kasapatan bilang suporta sa ila report kag sa posible nga pagclaim sang crop insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation. Sa sektor sang pangisdaan, ginabiso sa mga mangingisda nga ibutang sa mataas kag luwas nga lugar ang ilang mga bangka kagamit sa pagpangisda.
10: Ini si ka K5 student intern Edniel De Los Reyes nagikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
36: Las 6:23 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mong healthy, mag-Mighty C, adlaw-adlaw. Malapit 1,000 ka mga barangay sa Western Visayas, may mataas nga risgo sa pagbaha kag landslide. Kimberly Caluyo sa report.
12: Nakatumod sa 919 ka mga barangay sa Western Visayas nga prone sa pagbaha kag landslide kun maka-experyensya sang moderate to heavy rainfall.
13: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
12: Suno pa kay Direktora Ul Fernandez, ang chairperson sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kun RDRRMC6. Ini ang base sa ginpresent sang Mines and Geosciences Bureau sa ginpatigayon nga pre-disaster risk assessment kun PDRA nga gintambungan sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Ginbatak man sa blue ang alert status sang RDRRMC6 bilang kabahin sang pagpanghanda sa posible epekto sang ginpabaskog nga habagat dulot sang bagyo Inday. Ginalauman ang mabaskog nga pag-ulan humalin Hulyo 9, tubtob Hulyo 10, ilabi na sa Antique, Southern Iloilo, kag Northern Aklan. Yari ang kabahin sang payag ni Director Fernandez.
14: We're on na naman sa mga preparations natin, you know. Because in, we are all prepared naman, no? Lalo na yung ating mga local DIA na councils and offices. Nasa blue alert naman tayo. And sa ngayon ang nasa blue alert din na province yung si Antique.
12: Naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
36: Las 6:25 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Nagapanawagan sang cooperation sang publiko ang lokal nga pangunuhan sang Leon Iloilo sa ila kampanya batok sa African Swine Fever. Iniang tikang para amligan ang hog industry kag ini maapektuhan sa ginpagwa nga patakaran sang Leon LGU. Ginadumilian anay ang pagpasulod sang buhi nga baboy, karne kag similya sa banwa sang Leon. Dapat man nga may barangay certificate ang mga sapat nga dalon sa merkado kag sa slaughterhouse ukon ihawan para sa transport vehicles nga magasulod ukon mag-aagi sa banwa sang Leon. Sila ang dapat magpakita sang disinfection clearance kag maghapit sa livestock auction market para sa disinfection. Ini nga patakaran kay iban pa ang dapat sundon sang publiko manugbaligya kag mga manugbakal sang baboy. Suno naman sa local government unit sang Leon, magasunod sa istrikto nga bio security measures ang mga babuyan, pareho sang regular nga pag-disinfect sang mga tangkal, paglikaw sa pagpasulod sang bagong stocks. Kag iban pa, hinmanduan man ang mga punong barangay nga mangin bio security officer kag magtukod sa ila African Swine Fever Task Force sa ila barangay. Las 6:26 aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, pre-bio coffee. Mga nagasagod sang baboy sa Sara Iloilo, ginpahanumdom sang Agriculture's Office, na mangin bio security conscious batok sa African Swine Fever. Reggie Di Mayo sa report.
15: Bakod sa Mighty C, way na kong ina-allergy, way na kong ina-masakit. Salamat, Mighty C!
4: Nagtagwa sang pahanumdom ang Municipal Department of Agriculture o kon MDA sa Banwa Sangsara sa tanan nga mga hog raisers kag pumuluyo nga hugot nga magsunod sa biosecurity measures agud malikawan ang paglaptas ang African Swine Fever o kon ASF. Ini kasunod sang nabalhag nga kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever sa Banwa sang Barotac Veho sa nagligad nga simana. Suno sa MDA kinahanglan nga indi magpasulod sang mga baboy nga halin sa mga lugar nga may kumpirmado nga kaso sang ASF kun wala sang nagakaigo nga papeles kag nag-agi sa insakto nga inspeksyon. Ginaduso man sang opisina ang permi nga paglimpyo kag pagdisinfect sa mga babuyan kagamitan sa lakyan kag sapatos. Ginapahanumduman ang mga hog raisers nga likawan ang pagpakaon sang wala maluto sing maayo, ilabi na ang mga damog kag i-isolate ang bag-o nga baboy sa sulod sang duwa tub-tub apat ka semana antes iniupod sa iban. Dugang pang dapat ang nagasagod sang baboy hindi magpasulod sa mga hindi otorisado nga tawo sa sulod sang babuyan kag adlaw-adlaw nga obserbahan ang kahimtangan sang ila mga sapat. Samtang kun may makita nga sintomas pareho sang mataas nga hilanat pagkadula sang gana magkaon o kun gulpi nga pagkapatay sang baboy, kinahanglan ini nga i-report dayon sa Municipal Department of Agriculture. Dugang pa sang natungdan hindi dapat ibaligya o kun ibalhin ang mga baboy nga posible may kaso sang ASF. Sa diin, ang mga patay nga baboy, kinahanglan man nga ilubong ukon i-dispose dayon. Ginpabutyag man sang opisina nga ang ASF, hindi makalalaton sa tawo apang makapatay ini sa mga baboy kag makahatag sang dako nga kaperdihan sa mga nagapangabuhi, ilabi na sa nagasagod sang baboy. Report nga gikan sa Quinto Distrito, ini si KK5, Reggie Plazuela de Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
36: The 6:29 saga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Sa Molo, Dalagita nagreklamo, naginlingling kagin video, samtang nagapaligo, Aaron Rifuyo sa report.
15: O mga ka-K5 sa mga babayda nga nagapaligo, maganda basi kamo naman ang maninglingan bagod may isa ka dalagita nga nagapahayag gindingling pinagi sa pag video sang cellphone samtang siyang nagapaligo sa distrito sang Molo. Ang nagvideo na bisto sa iyang estilo apang ang dalagita na trauma sa natabo. Yan ang report.
16: Bakit sa Mighty C? Huwag na po gina-allergy, huwag na po gina-masakit. Salamat Mighty C!
15: Tuman ang kakulba kag na trauma ang 16 anyos ka dalakita matapos ang ginapahayag paglingning pinagi sa pagkuha sang video samtang nagapaligo sa distrito sang Molo pasado na sa isang aga Hulyo 9. Sa pagpangusisa sa K5 News Team, nagapaligo ang dalagita, nagapatukar sa music pero natingala nga may cellphone kag ginaklaim sa dalagita nga ginavideoan siya. Bangod sa kakulbag, inbasya niya inis ang tubig na nagsinggit, agod niya magpangayos ang tabang sa yailoy. Sa refleksyon sa ngatop, nakitaan nga naka-t-shirt sang duwag blue ang nagalingning kag naka-iPhone 11 nga duwag ito mang cellphone. Angot pa dali, sa comfort room sang balay, wala man sang buho ang pader. Ang dingding sang CR maripit nang sa footwalk kag nagapati ang tagbalay, kag inhimuan inis ang paagi nga mabustutan. Ang una nga beses nga paglingning, sa diin nagpicture ang persona, apang nagflash ang camera, rason nga nabisto. Kag mga ka-K5 nagpa-blatter na sa Iloilo City Police Station 4 ang dalagita sa natabo sa iya. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.

0: nga sospetsado. Lasais 32 sa aga, oras kinadzulong sang DTX 500. Giinkasuhan sang pila ka mga school principal sa Banwa sang Duanyas, Iloilo. Ang principal sang St. Robert's International School nga si Robert Galindez kag former district supervisor sang Duanyas nga si Angie Padernilla. Sunod sa payag sang abogado sang mga tagreklamo nga ginakusahan ang duwa sa pagpangilkil sang kwarta halin sa mga maestro kag maestra kag dugang pa ang pagatag sang peke nga diploma kabaylo sang bayad. Mag-aatubang Sanday Galindez kag Padernilla sang kaso nga syndicated estafa nga isa ka non-bailable offense. Alas 6.32 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Malapit 30 ka narcotic detection dogs. Nakatapos ang ila training program. Karen Badilla sa report.
1: Mga ka-K5, natapos na ang 120-day nga training program sang biyente sa ISCA Narcotics Detection Dogs kag mga handlers sini para sa Narcotics Detection Dog and Handlers Course sa Iloilo Police Provincial Office Sukon IPPO.
2: Mag-detex Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa.
3: Nahibaluan nga ang training ang nag-umpisa sa itong Enero 15 kag nagtakop sang Hulyo 6. Sa diin tinutuyo sa ining programa, amo ang mapasangkad ang border security, matap na ang drug trafficking, kag mapasangkad man ang anti-drug operation sa probinsya sang Iloilo. Samtang gintukod naman ang IPPO, Iloilo Provincial Government Narcotics Detection Unit o kon INDU, sa idalom sang liderato ni Provincial Director Colonel Bayani Razalan, kaupod ang Iloilo Provincial Government.
1: Ini sa K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Lasais 34 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa malalaking hard labor, madamo nga trabaho kun adlaw kag nagapulaw kun gabi, magtumar Extend Food Supplement for Men, effective, wala sang side effects. 242 ka mga armas lutang, 17 ka explosives kag 23 ka mga tawo ang nadakpan sang Iloilo City Police Office humalin Enero tub-tub Hunyo 2026. 238 ka operation ang napatigayon sang naglain-lain nga police units. Base sa data sang Iloilo City Police Office o kon ICBO, sa 242 ka mga armas, 156 diri ang ginsungka, sa isenta ang gindeposit para sa safekeeping, kag 26 ang na-confiscate sa police operations. Samtang, ang manaresto ang ginkasuan sa paglapa sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Lasais 35 sa aga, oras kinatulong sang Pre-Bio Coffee. Sa Dumangas, Iloilo, duha ka mga durugista na dakpan. Deyon Adrian Rizaldo sa report.
4: Arestado ang duwa ka high value individual sa ginkasanga drug buy bust operation sa Barangay Pulao, Dumangas, Iloilo pasado alauna sang hapon, Hulyo 9.
5: Ang mga subject, amo Sanday alias Hul 43 anyos nga residente sang Barangay Tabukan, Dumangas, kag si alias Sam 36 anyos nga residente sa Barangay Tambobo, Dumangas. Nakuha sa mga subject ang isa ka sachet nga buy bust item, 6 ka sachet kag isa ka bugkos nga suspected shabu nga nagabalor 500,000 pesos.
4: Nahibaluan yung kasa ang operasyon sa Station Drug Enforcement Team sang Dumangas Municipal Police Station, ang Provincial Drug Enforcement Team. Sa liwat, inisig ang K5 student intern Dion Adrian Gambol Rizaldo gikan sa West Visayas State University para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
0: Lasais 36 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Para sa manami nga kaon kag tulog, DTX 500. Sa Balita Regional, mga anay rebelde sa Aklan, nakabaton sang ayuda finansyal halin sa gobyerno. Leonard Viray sa report.
6: Nakabaton sa gambulig pinansyale nga nagalabot sa tig 5,000 pesos ang 18 tanan ka mga anay anti-peace agents sa probinsya sa Aklan. Ining

0: Katibog, ginpatigayon sa Aklan Provincial Social Welfare and Development Office o ang PSWDO sa pagpanguna ni Ma'am Evangeline Gallega kagasabulig sa Aklan Provincial Treasurer's Office ang nasambit nga programa ang kabahin sa padayon nga pagtinguha sa gobyerno sa pagsuporta sa reintegration sa mga individual nga na-engage anay sa mga aktibidad nga nagaguba sa mga inisiyatibo sa mga gobyerno sa kalinong kagakauswagan. Ang mga benepisyaryo ang nalakip sa mga formal nga nagbawi nasang ila suporta sa ginpatigayon nga withdrawal of support ceremony sa tong Pebrero 2026. Ang bulig pinansyal nagasirbing inisyal nga suporta sa pagabulig sa ila sa pagtukod liwat sa nga ilang nga kabuhi, pagtukod sa nga maayo nga palangamuhian kaga madinilag-on nga makabalik sa ila nga mga komunidad. Ginapakita man sini ang padayon nga pangako sa mga ahensya sa gobyerno sa pag-inganyo sa mga madamo nga mga individual nga magbalik-loob na sa gobyerno. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: 6:38 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. 2026 People's Caravan ginhiwat sa syudad sang Rojas. Mayla Vasquez Fuentes sa report.
2: Nagiwat sang 2026 People's Caravan ang National Housing Authority sa Dinggoy Rojas Civic Center sa Rojas City agud makahatag sang nagkalainlain nga libre nga serbisyo sa mga benepisyaryo kag pumuluyo. Kabahin sa mga serbisyo nga ginhatag ang medical kag dental services, livelihood kag employment assistance, agriculture kag food services, government social services, national ID registration, civil registration services kag iban pa pinaagi sa pagbinuligay sang nagkalainlain nga national kag local partner agencies. Tinutuyo sa People's Caravan nga mapadasig ang paghatag sang mga madasig nga serbisyo sa komunidad kag mapalabot ang suporta sang gobyerno sa mga benepisyaryo.
3: Dinhi si K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga magtanggap sa serbisyo publiko sa Kalingawan sa Kapisa.
1: K5. 6:39 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves, kag Klinika Deo Fresh. Sa K5 Network News, kaso sang malaria sa Rizal, Palawan, nagalapot na sa masobra 1,000. Grace Belostrino sa report.
4: Patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng malaria sa bayan ng Rizal, Palawan matapos umabot sa 1,084 ang kabuuang kumpirmadong kaso batay sa huling tala noong July 6 mula sa 953 noong nakaraang linggo. Ayon sa Municipal Health Office, nakapagtala ng 131 bagong kaso sa loob lamang ng isang linggo. Ngunit nananatiling wala pang naitatalang namamatay dahil sa sakit. Nangunguna pa rin ang barangay ng Punta Baja na may 223 na kaso, sinundan ng Ransang na may 203 at Taburi na may 126. Mahigit 68,000 na rin ang sumailalim sa malaria examination habang nagpapatuloy ang surveillance of disease control measures ng lokal na pamahalaan. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: 6:40 sa aga, Manila Bataan Coastal Road Project ginatun-an, Eileen Sanchez sa report.
5: Sinimula na ng Asian Development Bank o ADB ang pagsuporta sa feasibility study ng panukalang Manila Bulacan Pampanga Bataan Coastal Road Dike Project. Ang proyekto, nakilala rin bilang Manila Bay Integrated Flood Control, Coastal Defense and Expressway Project, ay idinisenyo upang magsilbing expressway, flood control system at coastal defense barrier para sa mga komunidad sa paligid ng Manila Bay. Ayon sa Department of Public Works and Highways, layunin ng proyekto na mabawasan ang pagbaha sa mga baybaying lugar, lalo na sa Bulacan, habang pinapabuti ang koneksyon ng Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Bataan. Inaasahan ding makakatulong ang bagong transport corridor sa pagpapabilis ng biyahe patungong Bataan, Subic at iba pang sentro ng kalakalan at turismo sa Central Luzon. Kapag naaprumahan matapos ang feasibility study, inaasahang aabutin ng hindi bababa sa 5 taon ang konstruksyon ng proyekto. Patuloy namang pag-aaralan ang magiging ruta, teknikal mahal na aspeto, pondo at mga hakbang para sa pangangalaga sa kalikasan bago ito tuluyang maisakatuparan. Balita mula sa Central Luzon, Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
6: Bet Aujero Francia. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
1: Lasays 42 sa aga, Philippine Standard Time. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio Cog, Mighty C. Ginpahanugutan sang Sanigan Bayan 2nd Division nga bawio ni suspended Senator Jose Jinggoy Estrada ang infile nga motion nga makatambong sa impeachment trial. Ilibangod sa bailo nga sa 5th Division na file ini sa 2nd Division sang Sanigan Bayan. Madumduman nga si Jinggoy Estrada ang nagapangatubang sang kaso nga plunder ka graft kagin paidalom sa 90 days preventive suspension kabangdanan indi siya makatuman sa iyong obligasyon bilang senador samtang nagapadayon ang kaso. Lasays 43 sa aga, sa iban pang balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Ginaprobahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpagwa sang 2024 Performance-Based Bonus o kon PBB para sa mga qualified nga agency kag empleyado sang gobyerno. Ginpahayag ni Palace Press Officer Attorney Clarissa Castro C. Chung nga igaproseso na kag iga-release sang 2024 PBB para sa government workers sa sulod sang subong tuig. Sunod kay Attorney Castro C. Chung, suguran ang pag-process ang bonus kag mahimo nga mapanagtag sang mas timprano sa pila ka agency depende sa kada sigon sa ila pag-process. Ginpahayag man sa opisyal nga nakapaina ang pondo para diri sa 2026 General Appropriations Act. Agud mangin qualified sa PBB Performance Based Bonus, kinahanglan makakuha ang isa ka agency sang 70 points sa performance assessment. Lasays 44 sa aga, oras kinadsulong sang Mighty C kag D3 Bio. Ginaangkon sang pila ka Chinese academics sa isa ka pagtililipon sang mga manunudlo kag researchers sang Jinan University sang June 30 ang probinsya sang Batanes. Suno sa ilang ang Batanes, isa ka natural geographical extension sang Taiwan. Gani dapat ang sovereignty o kung pagbanag-iya, sini dapat yara sa China. Madumduman nga ginakabig sang China nga kabayan sang teritoryo nila ang Taiwan kag tungod may kang tanan ang Batanes sa Taiwan sa geography kag kasaysayan, rason nga may connection man ang Batanes sa China. Pero suno sa Sea Light, isa ka Maritime Transparency Initiative ang ini nga akto posible kabahin sa ginatawag nga lawfare strategy. Ang lawfare strategy ang paggamit sang research, legal arguments kag academic statements agud mapalapad ukon mapabakod ang territorial claims bisan wala pa ini official nga ginpahayag sang gobyerno. Ginapakigbato man sang Chinese academics nga wala sang legal kag historical basis ang pagdumala sang Pilipinas sa Batanes. Suno sa mga report, wala pa ginpahayag sang gobyerno sang China nga official na nila nga ginaangkon ang Batanes kag ini ginaclaim lamang sang mga Chinese academics. Lasays 45 sa aga, oras sulong sang extend food supplement for men. Nakabantay ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD sa sitwasyon sa mga residenteng affected sang bagong paglupok sang Bulkan Canlaon sa Negros Island Region. Sinukaya DSWD Secretary Rexlon Ting Gatsalyan, kasunod sang bagong paglupok sang Bulkan, ginpahayag sang Tiglicom nga ginapasentruhan na sini sa field offices ang timprano nga paghatag sang supplies. Sa karon may nagkakaigo suno sa iyang family food packs nga naka-preposition sa Visayas Region agud mapanagtagilayon sa mga affected nga mga pumuluyo. Suno kay Gatsalyan nga luyag sang administrasyon ni Presidente Marcos Jr. nga hindi lamang siguraduhon nga bastante ang pagkaon para sa mga affected nga pamilya kundi bisan sa masulhay kag komportable man ang pagtiner sa mga evacuation center. Magluwas sa food packs, nakahanda man ang dugang nga family tents kag iban pa nga non-food items nga mahimo maggamit sang mga residente. Lasays 46 na sa aga, oras ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Sa mga nagakotoy-kotoy ang tiyan, Clinica Spore Biotics.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
1: Ang balita sa luwasang pungsod ginatulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kag tulog masanang nga pananawan, mapagsik nga lawas DTX 500 adlaw-adlaw. Sa China, 28 na kamatao ang patay matapos nagluntad ang sunog sa pabrika ng sapatos sa Xinjiang City, Fujian Province, China kahapon. Sunod sa report, madasig na naglapta ang kalayo sa building sa Weteng Shoe Factory nga nagtrap sa pila ka mga trabahador. Ang iba nagsaka pa sa atop samtang naghulat sang bulig. Gilayo naman nga nagresponde ang mga bumbero kag rescue teams. Agod mapalong ang kalayo kag masalbar ang mga yara sa sulod sang building. Padayon pa ang investigation sang otoridad sa gintunaan sang sunog. Lasais 47 sa aga sa iban pang balita international. Nagataas ang kabalaka sa mga pungsod sa Persian Gulf matapos mag-init ang confrontation sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Sa NATO summit sa Ankara, Turkey, ginpahayag ni US President Donald John Trump nga tapos na ang interim accord na nagtapos kung tani sang inaway. Samtang ginsilingman ni Mohammad Bagher Kalibaf nga may seryoso nga paglapas sa Memorandum of Understanding kag ginpirmahan sang duha ka pungsod. Kasunod sang airstrike sang Amerika sa Iran, nagbalos ang Iran paagi sa pag-atake sa 85 ka military sites sang US sa Bahrain kag Kuwait. Naibaluan nga mayara sa military base ang Amerika sa Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirates kag Qatar nga posible maapektuhan ang ila seguridad, ekonomiya kag supply sang gatong kun magpadayon ang confrontation. Lasais 48 sa aga, oras kinatulong sang pre-bio coffee.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Ang business news kinatulong ang DTX Beauty Soap. Suportado sang Bangko Sentral na Pilipinas ang desisyon sang pila ka bangko nga buhinan o kondulaon ang sukot sa interbank digital transactions. Katuyuan sang tika nga ini nga himuon nga kasarangan kag mas mahapos para sa mga Filipino ang paggamit sa electronic fund transfers. Nakasentro ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP sa cooperation sang banking industry kag iban pa nga stakeholders agod makabenepisyo ang mga bumalakal negosyo kag mas mapauswag ang ekonomiya. Sa reference rate, 198 pesos and 94 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 45 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 20 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 89 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 90 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 55 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 44 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 85 centavos ang Hong Kong dollar, 76 pesos and 13 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 42 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 59 centavos ang Singaporean dollar, 42 pesos and 64 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 39 centavos ang Saudi Arabian rial, 47 pesos and 41 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 75 centavos ang United Arab Emirates dirham, 70 pesos and 30 centavos ang euro, 15 pesos and 10 centavos ang Malaysian ringgit, kag 35 pesos and 8 centavos ang New Zealand dollar. Mighty C Morning, Ma'am Neldy Bidan and Sir June Bidan sa Salihid Barotac, Nuevo Iloilo. Apple di Up Taasan kay Sir Ariel Ogahayon, kay Ma'am Joy Aynaga Arkisa sa Barangay Maray, Bugasong Antique. Kay Sir Glenn Celestre, Ma'am Raquel, Indy, Joy, and Ernie Celestre sa Haro, panga pinakamudira, DTX Coffee Mix. Ma'am Marilu sa Cuevo, thank you also kay Ma'am Beth Idarlilia, Pamilya Lilia sa Maspasan Kalinog, Ma'am Analin Panes Agravante, Ma'am Ludi Gulilaw, sa Lomar Eatery sa Sambagaro, sa tubang sang Asian College of Aeronautics, sa mga loyal customer, taxi driver, jeepney driver, kag staff sang City Hardware, kag Asia Pacific, kag Andre and Ace store sa Sambag, pang pinakamudra, DTX Coffee Mix. Sa sports news, war freak nga basketballista nga si Jan Amores balik sa paghampang sa PBA. Enrico Sorita sa report.
7: Duwa kadlaw antes ang pagbukas sang Governor's Cup sa PBA. Balik sa paghampang ang controversial guard nga si Jan Amores matapos magpirma sa Titan Ultra sa Tabilin nga season 50. Si Amores nag-iidad sang 27 anyos ang gidupdan sang iyang representative nga si Danny Espiritu sa pinakaunang kontrata matapos masuspender sang liga masubra isa ka tuig bangod sa pagkadalahig sa shooting incident sa Laguna. Ginhusay ni Amores ang kaso sa korte, rason nga nakakuha sang clearance sa GAB agud magpadayon sa iya playing career. Ang niyabalita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Mighty C Morning kay Kagawad Roy Parian Fama sa Sambagaro, Erlina Goles, Noel Goles. Good morning! Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Manong Boy Beramin sa Roa City, good morning! Sa balitang extra special sa collaboration sang Macquarie University sa Australia kag Southern Medical University sa China, nakita sang researchers nga ang mga buyog nagapakita sang reaction nga kaangay may emotion nga sang una ginapatian nga makita lamang sa mammals. Apang natukiban sang mga scientists nga nagapakita sang reaksyon ang mga buyog kung nanamian sila o kung wala sa ila ginakaon nga pagkaon. Paagi sa paggamit sang slow motion camera, ginobserbahan pa Sir Bobby Iriman, Sir Dan Calvo, sang mga scientists ang buyog samtang ginapakaon ini Kagawad Roy Parian Fama. Kung napait ang pagkaon nga Kagawad Roy, si Tambing Baes Kabasak, ginauyog sang buyog, ayaulo ka ginapahira ng iya ba-ba. Apang kung matamis naman ang pagkaon, ginadilaan nila ang ilang ba-ba. Sino sa mga scientist nga malapit na lang nga ma-confirm kung may emotion gidman ang buyog kag iban pa nga mga insekto. Ninita Del Prado, Christopher Talento, good morning. Rodney Cordero, la 6:54 sa aga, oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500.
6: Aujero Francia.
1: La 6:54 sa aga, Philippine Standard Time. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan. Mm-hmm. Sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
10: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
11: may mga barikada pa na.
10: Oo, kung pwede mo lang isa katikang, abot lang sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
12: D3Bio.
13: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
12: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
10: sumagod ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
11: Oh.
10: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3Bio.
11: Daw import gali ni Doc.
10: Oh, import siya.
11: Mami-import kaya.
10: Your second immune system.
14: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang gitagbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
10: ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
14: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3Bio.
10: Ang D3Bio import immune system.
14: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
10: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
14: Oo. So labi na gid si monolaurin nga ra sa D3Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3Bio, nag-train ini siya no, sa imong specialized cells as a long-term protection, Sir Kevin.
9: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
14: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
10: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
14: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
10: Paborito. Labi na akong plakaong katamis.
14: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
10: that gives you more reason nga magtumargid sang D3Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
12: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: D3Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3Bio.
18: Ang D3Bio.
12: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
18: Makakas, mga buti ka.
12: D3Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Ara mismo. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
23: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
24: Mami, itigil ang drama.
25: Angeline,
24: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Star Nutri Meats. Binili na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ay, nga paborito nato niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman
11: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit giso experience ba?
10: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
13: Masamig ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
10: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
13: D3 Bio.
10: Ang D3.
13: Yung may BCO.
10: BCO.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio.
13: With BCO.
15: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio.
10: Ang D3.
13: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX
10: Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanubo.
12: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
7: Ang D3. Yung
12: may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio.
12: With Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: D3 Bio.
18: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL on
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
9: DTX 500.
15: Masaligan.
9: Epektibo.
15: DTX
19: 500. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
22: Ang oras sa Pilipinas, la 7:17 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
23: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
25: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
25: Foro de los Pueblos.
22: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Biyernes na, July 10, 2026. Nagalumo ng kawaan sa sudad sang Iloilo, 29 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, nagatag kita katawaran, kortesiya sa managapamati sa radio, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are, a blessed Friday morning to all! Ini ang Foro de los Pueblos sa kinaandan kada aga Lunes to Biyernes, Ted Agujero, Francia.
25: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Agujero, Francia para sa Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
25: Foro de los Pueblos.
22: Kadungan sa imong pagpamaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, pre-bio coffee. By 8 o'clock, bukas na ang Clinica Outlet sa Kilid sang Robinson's Place Haro sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawud, Pasay City. Clinica Outlet sa Kalinog, Clinica Outlet sa Miagao, Iloilo. Bye-bye Norte, Orbi Street, Miagao. Ang Clinica Outlet sa Bacolod City, sa Negros Occidental, sa Oriental, sa Culasi Antique, kag San Jose. Kung ikaw ang natrangkaso, kay nabasa ka sang ulan, kay natamaran ka magdala payong, imbes nga ang itaklob mo sa ulo mo, kalo, organi, ng anumandang panagang, ang ginatabon mo sa ulo mo, kamot mo, di, kundi, natrangkaso ka. Sa mga natrangkaso, magtumar na sang D3 Bio DTX 500 kag Mighty C. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan, ginadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Provinsa sang Batanes, ginaangko na sang China. Malapad nga bahin sang Mindanao, ginabaha. May baha sa Mindanao, naglupok man ang bulkan Canlaon sa Negros Island Region. Baktorya sang sapato sa China na sunog, malapit 30 ka mga tao patay. La 7:20 sa aga, may TC Morning, Ma'am Regina Gumakil kay Ma'am Maricel Casiple, kay Pastor Rodney Sudad, and may TC Morning kay Vice Mayor Panga Lamasan Pixo sa Barangay Tipulo Dueñas kay Ma'am Lele Pilale, and kay Sir Jose Manolo, nagapamati sa sining oras, may TC Morning.
12: Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
22: Matapos nga ginangko ng West Philippine Sea, ang China subong, matamat naman ang konsang Batanes. Ari na, Nagpaandam ang Maritime Transparency Initiative nga Sea Light batok sa Law Fair Campaign nga nagatuyo sang bag-o nga legal narrative maikang tanan sa claim sang Chinese academics nga gidapanagihan sang China ang Batanes paagi sa Taiwan. Sa statement sang Sea Light, nagtipon ang researcher sa linsa nakalinglain nga Chinese universities kag institutions sang June 30 sa symposium nga ginhost sang Jinan University sa Guangzhou kagin panindugan nga wala sang historical kag legal basis ang pagdumala sang Pilipinas sa Batanes. Sa report kagin publish sang Jinan University sa Guangdong based news outlet nga NewsFed, gilaragway sang Chinese scholars ang Batanes Islands bilang natural geographical extension sang Taiwan kag ang sovereignty sang mga isla ginapanagian sang China. Dugang pa nga wala man sang legal validity ang Japan Philippines Maritime Delimitation Negotiations sa lugar.
0: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos. Ginklaro sang Sea Light nga wala pa sang official nga pahayag o kon formal nga pag-angkon ang gobyerno sang Beijing sa Batanes. Ang Sea Light, among Maritime Transparency Initiative, kagintukod sang 2023 sang Gordon Knott Center for National Security Innovation sang Stanford University. Masamini nagagamit sang commercial satellite imagery kag maritime tracking data agud bantayan ang gray zone activities sang China sa Indo-Pacific region. Ang Batanes among northernmost province sang Pilipinas. Kun lang tawo mo ni sa mapa ang sa ibabaw gid nga nahamtang sa tunga sang Luzon kag Taiwan malapit sa Bashi Channel ang strategic waterway nga nagaangot sa South China Sea kag Western Pacific.
0: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos. Alas 7:22 na sa aga sa Pilipinas, ginbaha ang malapad nga lugar sa Mindanao. Matapos ang mabasko galinog, nagligad nga mga sinimana ang area sang Bukidnon kag Sultan Kudarat. Ginbaha. Magindanao area, ginbaha man. And natingala ang mga pumuluyo nga hindi giman tanto gani ang pag-ulan. Pero gulpi nga nagsaka ang tubig sa ilang mga lugar.
0: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos. May subong sang evacuation nga ginahimo ang DSWD sa mga lugar dito sa Mindanao.
0: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos. Pamangkot ni karon sa atuan bisita nga ang puro Mindanao ni ang sentro. Subong may linog, may baha. Kag iban pa nga mga natural calamities nga kun sa physical realm di amunay ng natural disaster eh. Pero on spiritual realm, ano ang buot silingon sini?
0: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos. Alas 7:23 na sa aga sa Pilipinas, nagreklamo ang Team Egypt sa ginapaayag ihaw nga hampang sa FIFA World Cup sa football kontra sa Team Argentina ni Lionel Messi. 2-0 na ang score. Tapos ang referee, sunoya sa mga players ng Egypt. Gano'n na nagpabor kay Messi. Kay ti may superstar, may stardom eh. Kaya si Messi mo. Ang ginasingitan sa kalabanan sa stadium dito sa Amerika, Messi, Messi, Messi. Sang nagimo sang free kick si Lionel Messi, wala magsulod. Naging kalain sang buot niya. Pero buzzer beater, nagdaog pang Argentina kontra sa Egypt sa score nga 3-2.
0: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos. Alas 7:24 sa aga, check ta nga itong connection, nagikan sa Pag-asa DOST. Latest weather bulletin, ang good news sini kay ang Bagyo Inday. Nagligatog ang urob-urob sa, pero dumduman ko ginang hambal ni Pastoral Janet nga, wala sa makadaog sa tawo nga kay balo magpilo kag magluhod sa iya nga tuhod sa Dios. Oh basta galuhod ka gani. Kagtiga pangabayang tanang nga Lord hindi na pagpagya ang bagyo. Kay it was forecasted a super typhoon mo. Ikay balo naman kita sa mga nagyan na to din mga bagyo. Diri sa Iloilo kag Pilipinas nga very devastating. Way panalabot ang mga bagyo man sa kabuhi mo. Because in life, there are also storms. Whether you like it or not, may bagyo gid nga maigo sa imo. Isa ka bagyo nga ikaw lang gid kag ang imo makaako ang maga ato bangay sini.
0: Foro de los Pueblos.
22: Second latest weather bulletin nigan sa Pag-asa, but before sina about dito sa China, 28 ka tawo patay matapos ang luntad ang sunog sa pabrika sang sapatos sa Xinjiang City, probinsya sang Fujian, China. Madasi ginaglaptang kalayo sa building sa Weteng Show Factory nga nag-trap sa mga trabahador. Ang iba nagsaka pasatop samtang naghulat sang bulig. Gilayo naman nga nagresponde ang mga bombero kag rescue teams agun mapalong ang kalayo kag masalbar ang mayara sa sulod sang building. Parin ang investigation sa motoridad sa gintunaan sang sunog.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
22: Latest the weather bulletin nagikan sa PAGASA, Department of Science and Technology. PAGASA, go ahead.
4: Lokasyon as of 4 a.m. ng Bagyong Inday ay nasa 620 kilometers silangan ng Basco sa Batanes. Mapapansin niyo po, no, bahagya pang humina yung Bagyong Inday. Sa ngayon po ay nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 185 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pahilagang kanluran. Medyo bumilis naman ito sa 20 kilometers per hour. Makikita po natin ito po yung bagyo at yung periphery nito o yung bahagi o bahagi, bandang labas sa bahagi ng bagyo ay nakaka-apekto particular na dito sa may bahagi ng northern, silangang bahagi ng northern Luzon. Lalong-lalo na po dito sa may area ng Batanes at dito sa may area ng Cagayan. Samantala, maliban sa bagyo, patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon. Makikita nyo po itong mga kaulapan na ito or tinatawag nating hanging habagat. At ito po yung magpapaulan, particular na sa malaking bahagi dito sa may kanurang bahagi ng Luzon at Visayas at ilang bahagi pa rin ng Mindanao. So kahit po lumabas yung bagyong Inday bukas, posible po bukas ng umaga na sa labas na ito, ng Philippine Area of Responsibility, mapapanatili naman itong habagat na i-enhance or palalakasin ng Bagyong Inday. Kaya po this weekend, asahan po natin na magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na yung western section po ng Luzon at Visayas, dulot nga ng hanging habagat or southwest monsoon. Makikita rin natin as of now, maliban sa bagyong si Inday, wala na tayong minomonitor pa na iba pang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil nga sa bagyong Inday, nakataas pa rin ang signal number 2 sa may area ng Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantalang signal number 1 naman, tropical second wind signal number 1 dito sa nalabing bahagi ng Cagayan kasama ang nalabing bahagi ng Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, wala na po itong Quirino, yung Apayao, gayon din po itong area ng northern portion ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, gayon din po itong eastern portion po ng Ifugao at gayon din sa may Ilocos Norte. So sa mga lugar po kung saan naka-issue itong tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1, inaasahan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin at maging mga pag-ulan na dala ng Bagyong Inday. So mag-ingat po yung mga kababayan natin kung saan naka-issue, lalong-lalo na yung tropical cyclone wind signal number 2 dito po sa may area ng Batanes kung saan papalapit po itong bagyong si Inday. Samantala, narito po yung latest track ng Bagyong Inday. Makikita po natin, patuloy po itong kikilos pahilagang kanluran at after 24 hours, ito pong bagyo ay nasa 445 km northeast na ng Itbayat sa Batanes. Samantala, after 48 hours, ito po ay nasa may bahagi na ng 785 km north-northwest ng Itbayat naman sa Batanes. So nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility bandang bukas po, araw ng Sabado, at posible itong mag-landfall dito na sa may area ng mainland China. So asahan po natin na tuloy-tuloy na po itong paglabas ng Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Inday by tomorrow, araw ng Sabado. At kayun man, kahit po lumabas yung Bagyong Inday, ina-expect pa rin po natin na palalakasin nito yung habagat at siyang magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon at Visayas. At makikita po natin ngayong araw, ay naka-issue po pa rin po itong ating weather advisory. Inaasahan po natin yung malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa bahagi na Occidental Mindoro at Antique ngayong araw. Inaasahan din natin na magkakaroon na rin po ng mga pag-ulan ang ilang pang bahagi dito po sa May Luzon, yung Zambales, Bataan, maging sa Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, itong Oriental Mindoro, Romblon. Mananatili naman yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region, maging dito sa Palawan at ilang bahagi pa rin ng Mindanao. At inaasahan din po natin sa mga kababayan din sa Batanes na makararanas din ng mga, kung minsan po yung malalakas na mga pag-ulan, dulot naman ng Bagyong Inday. Bukas, araw ng Sabado, mapapanatili po yung malalakas na mga pag-ulan. Asahan ng mga kababayan natin sa Zambales at Bataan, maging sa Occidental Mindoro ang malalakas na mga pag-ulan. Samantala, magpapatuloy pa rin po yung hanggang kung minsan malalakas na mga pag-ulan sa Western Visayas, dito po sa Negros Occidental, sa Palawan. magilang bahagi ng Mimaropa, ang malaking bahagi din po ng Calabarzon, kabilang din yung Mimaropa, kabilang din po yung area po ng Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Pangasinan, Benguet at La Union. So kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday, inaasahan pa rin natin na palalakasin ito yung habagat. Kaya po hanggang Linggo, inaasahan pa rin natin na magiging maulan dito sa may area ng Zambales, Bataan at Orient at Occidental Mindoro. Gayun din po sa ilang bahagi pa ng Western Visayas, particular na sa Antique, Aklan, maging dito sa malalawigan ng Romblon, at gayun din po sa Metro Manila at makarating na lalawigan ng Calabarzon, at maging sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, itong Bulacan, Pampanga, Tarlac, ang area ng Benguet, La Union at Pangasinan ay makararanas din po ng hanggang malalakas na mga pag-ulan hanggang araw ng Linggo.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
22: There you have it, ang latest weather bulletin na gikan sa Pag-asa DOST. Expected until today, mangin maulanon. So kung magwa ka mo sa balay nyo, dala ka

0: Pastor Nin, Ma'am Nin Fatahala, ITC morning kay sa Roy Pineda Sihar. Thank you, sir. Tatlo kadlaw ng amon ginapamatian, radio lang, watching now sa radio. Nagkuntat ulan pero hangin kusog yapon. Sa kanini sa kilid sang sports complex, Lunito Barreta, baga pamati nato sila pastora oh, sa Jelt Eatery sa Mabolo Delgado. Aga pangapin na sila DTX Coffee Mix kay Ma'am Laura Jean Barreta, Ma'am Laura sa Magaysay, Bing Lopez, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo, kay Vice Mayor Elizer Chavez sa Pasay, Pastor Rodney Sudad, thank you, Ma'am Betty Soloso, Tristan Wyatt Gulay, Remya Panes.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Pagbalik ta, istoryan pa ining asod-asod nga mga insidente nga nag-ulamid sa mga pamatanon. And of course, later, we will welcome sa inyo mga pamangkot sa aton nga bisita. Patilaw lang anay, ang iyang alan si Nanay L. Madumduman niyo ni siya sa airwaves before. Subong mangin bisita naton Biyernes sa Biyernes pa namit na mitan ta niyo. Hindi ka mo magalena, palyog spread sang good news sa mga naglantaw, mga Filipinos abroad, Ilonggos abroad, kasi nagpamati man sa radyo sa K5 News FM Iloilo, K5 News FM Sara sa Northern Iloilo, asa sa Carles, batiyon kita, Batad area San Juniso, K5 News FM Pasay, K3 FM Kalinog, ang K3 FM Kalinog mabatian sa Bingawan, mabatian sa Libakawaklan, kagadri sa K5 News FM, K3 FM sa Miag-aw, Iloilo, mga nabukid nga barangay sa Miag-aw, San Joaquin, Igbaras, asa sa Antique, matunog ang aton nga programa.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: La 7:34, this time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los
0: Pueblos. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
5: Matakas, mga butika!
1: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
5: Matakas, mga butika!
7: My family history, bala ka mausong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas bala ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
7: Garantisado!
1: Epektibo!
7: Aramis mo!
1: DTX 500!
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
1: Magalingin bala ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi?
1: Masami ginauha?
7: Masi may diabetes ka na?
1: Mag-DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
1: Garantisado!
7: DTX 500!
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
8: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pag pamuhin. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
5: Mabasa sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
5: Mababaka sa mga butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient

0: absorption sa pituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner 8 Panet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dali ka mga langaw! Ari nga paborito nato niya ilaw!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
6: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Oras, sala 7:40 na sa aga. This time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
11: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa giapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia, ang parte ni Blas sa Tacloban shooting nga nag-ulamid sang duha ka mga minor sa nagligad to sa San Jose National High School. Atong isa to Steve Nash nga kinuha niya ang pusel, Glock 17 arma sa iyang tiya nga abogada nga si PO1 Arla Reya Pasensya. Abogada na to, nurse pa kag pulis mo, no? Ti daw makakasig ito sa pwesto bangod kay gingamit sang iyang hinablos. And then may isa man to ka minor pagid sa din tatlo tong patay dumdumanyo sa Tacloban. But before sina sir Paul, please, para makita ko niyo, may iban pagid yung mga asod-asod nga mga insidente nga nag-involve sa mga pamatanon, no? Ti ang pamatanon subong kag sa nagligad lain gid mo. Sa una, sang aton nga pagkapabataon, pagkabata, masulot ka sa eskwilahan, may dala ka nga pisaw, may dala ka nga garab, may sadol, may plus 15 ka kay ma'am. Subong yang kabataan niya, hindi na yung pisaw ang inadala nila, may giniguruk lala na kapisaw. Ay inadala niya, 45, iba dya, armas. Recently, no, dira sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School or sa BN, Barotac Nuevo, malapit kini sa aton, kaya ti regularly, kadto kita dira. May 15 anyos to nga si Dodong taga Barangay Aguyawan Pulo, Barotac Nuevo, nga nagdala armas kay ginabuli kuno titi abay di pinsa na lang mapauna pa ko sang sa iban. May metal detector man pero wala ma-detect sang gwardiya sa entrance kay pinutos niya sang bayo kay sinulod niya sa sapatos kay sinulod pagit sa bag. So ang threat niya ni is real. Sa tupi sa Cotabato recently may 17 anyos man nga lalaki na kuan sang armas. Ang armas ang tiyo niyang army gindala niya man, no? And may series of incidents nga nag-involve sa kabataan. Ano problema sa kabataan subong? Inang overthinking. Paranoia. Too much screen time. Ano pagid ang kabataan subong, no? Amoning henerasyon subong may mga kapol ang dulungan. Ini istorya mo abi mo gapamati gali kay may kapol. Ha? Oo. Tapos ang family meal time. Nadula na. Sa una niya pag-abot mo sa serum Pastor Janet, ang tawo makuha na mo nakatigan abi nakadigamon na si mama or si papa. Tapos sugod-sugod manibin lang kag manyapon and para makaisuyanay. Ah, ang iba niya subong masulod sa kwarto. Ay na pabuko to. Sa una baka mga malam hindi ka magpagabi. Eh masugata mo nang panulay. Ang ubog, ang uldaper, ang rapist. Arang panulay sa gwa. Pero subong niya, ang panulay nagsulod na yas kwarto nila. It's because of the technology, no? Ang technology per se, it's not that bad. Kailang lang naton ini. Nasa una ya, kung magpadala ka sulat sa imo nanay nga nay, kiskula kabi sa Iloilo City, may kilala kabi nga driver sang bus or jeepney dapat kadto sa inyo to, ipadala mo nay, dahil ikaw di anay inugbakal bugas. Okay, matelegrama ka pa. Subong ya, may maka-video call ka na. And sa una, kung ikaw yasiman or abroad ka, hinuig nga kapung aw mo. No? Manatawag nga, napakasakit, Kuya Eddie. Huwag ka kahibalo nga, pag-abot mo, hindi nga mo, duduwa mo lang to bata ko, pagbalik ko, di tatlo doon ako. It's because sa mga communication gap before, nga na-feel in na ini, sang social media. No? Lantaw bala, just a click ang kalibutan, malantaw mo na mo. No? Mangkoto mo si Siri. Where is Ultrade? What's the business of Ultrade? Ultrade is to mechanical business. Siri, where is Berdeo Dental Clinic? Oh, it's Doc Dada's clinic. It's Doc Micah's clinic. Siri, where is K-Pod News FM Iloilo located? Yara na mo. Galing kay through the years, nagkwanini na ging kauna sang kaaway. And Ario, ipakita na ton sa inyo ang ill effects sang social media. May bata, bantay nyo gid bata nyo. Sang unaya, ang iloy matakan sa bata sa wayon lang. Subong niya, parang hindi magtantrum ang bata. Kung damo tawo, dulan dayon tablet. Hipos ka, hipos ha. Sang una, ginaluputan lang na sang pacifier baba niya. Subong hindi na yung bata, lain-lain na mo. Nati, at an early age, ala, sige na, nang lantaw na da, sang kung ano-ano da. Sang unaya, baka bit-bit ka gani, sang tabloid nga bandera. Makuan ka, tag ka nga doga binastos kabir, naga binastyan ka. Subong niya, ara na, bisan bata, kay balo na. Kita nyo, ang ilayang karakteristik subong, hindi mo namin sindihan. Ipakita tabla sa Apple, please, no? Kag ini parental guidance sa mga nagapamati subong. And subong aga, i-discuss nato nini upod sa guidance counselor, teacher, host, wag ko kay Baluro amugli siya si Nanay Ella. Pero lang pakita ko ni Sir Paul, please, ang parte niya sa video, bago na nga pang Roblox blati, atong natabo to sa Tacloban to, it's because ang Roblox man, because of the violence instilled sa paminsaron sa mga kabataan.
1: Hubad at nagtatatalon ang kanyang anak nang dahil sa Roblox. Panoorin po natin.
3: Naghubad ka ng shorts mo, tapos nag-run ka, di ba? Ano yun? Bakit ka naghubad ng shorts mo? Bakit?
15: Napatask sa akin.
3: Ha?
15: Napatask.
3: Task mo? Saan mo task?
15: Roblox.
3: Sa Roblox? So meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa'yo?
15: Naghubad siya ka, nagtatalon.
3: Naghubad ka tapos tatalon ka. Sino yung nagpatask sa'yo? Sino?
15: Si James.
3: Sino si James?
15: James.
3: Ano nakalagay?
15: James 489.
3: James 489. Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka tapos tatalon ka, ano mangyayari?
15: Trophy tsaka next stage.
3: May trophy tsaka may next stage.
16: Tatakot ka? Tatakot ka? Buti yun pa lang yung pinapagawa sa'yo, anak. Ha? Okay na matakot, ha? Basta, i-delete na natin yung Roblox, ha? Okay?
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
11: That's the ill effects ng Roblox sa ano palang ML. May Gorebox pagid. Ang nagtulot-tubla sa shooting spree sa Tacloban is because ang too much nga exposure sa Gorebox. Nga bagod sang violence nga natudlo niya. Ang natabo-tubla sa Columbine High School Massacre sa Amerika, ang suspekto 15 anyos, babayi pa, babayi. Sa Abundant Life Christian School, pag ito sa Madison, Wisconsin, USA in 2024, kuan man to, inang bata man, no? Damo to sang nagkalamatay. Discuss lang na dugay-dugay. Kagano ining bayo-bayo nga may ngalan, ning KMFDM nga niyo. Kaya balok mo kung daw ano ini ka satanic, no? Pang-expose na ni sumungaga, no? Sa aga, di ka pang-budlay man, ang makulbaan taman. Ang kampanya niya sang KMFDM ni kay German ini, abi mo mga title niya, Megalomaniac, Zone Joint Jezebel, Stray Bullet, tapos may Professional Killer, ay Drug Against War. Oh, iya nga ngalan, pag isang kanta niya, isang Go to Hell! Oh, damo gid, may amnesia, may Free Your Hate. Tanang gid yung mga tamang gid blaka, hindi manami. But sa mga aga, ipakilala natin sa inyo, counselor, teacher, a host, and pastor sa Jesus is Love Church sa Gaisano City, La Paz. We have her on the studio, Pastor Lianet, Teacher Lianet Habano. Pastor Lianet, ma'am, mighty si morning. Microphone naman, logo dito. Tumok na, harara. Sige. Pastor Lianet, you can call me Ted or K5 Ted. Gapamati sa bang on air, kag online, damo gid. Mapaayaw-ayaw kita subong aga. May mga pamangkot ka mo, hindi lang sa kabataan, may concern man ka mo sa inyo da, may ginabatsag ka mga balatian nyo. This is not about religion, klarohon tani ha. This is all about Jesus. This is all about righteousness. Ngayon sa agta, ay may sound corne, mabaka nagbalik naman si Ted. Naligat to doon nagtinong man eh. So Israel, si Manong Mote doon nagbalik naman aw. Doon nagbiring naman baba niya. I don't care. Because there's an urgency. Isugi natin ini sa mga ginikanan, kapamati subong lola, lolo, mga kabataan, mga OJT sang K5, may estudyante, matik mo daan sa gwa. We have Pastor Lianet, ma'am, na-discuss natin na Pastor Lianet ang what's the karik, ang pamatanon sang una kag subong bala. Una sa tan, paano mo ma-discuss, paano mo ma-compare ang pamatanon subong kag sang una, Pastor Lianet?
19: Mayong agagid utod K5 Ted.
11: Yeah.
19: Ang kulantuo naton sang una ang mga kabataan, natawo ako bala 1972 mo.
11: Mm.
19: So naagyan ko pa ang kabuhi nga kasadyagid kay may mga abyan ikaw.
11: Mm.
19: Madamo ikaw nga abyan sa palibot, may abyan ikaw sa imutupad balay, may abyan ikaw sa imong eskwelahan. Kag sang una yay utod K5 Ted.
11: Mm.
19: Nang gahampang kita yung mga piko. Di ba la?
11: May ins.
19: Oo, may panaguay. Mga ins kita yan. May panaguay kita. May pikyaw kita. May Chinese garter. Japanese garter. Talan nga garter yung ginagamit. Yung sang una.
11: Mm.
19: Oo. Para lang gid yung malipay kita. Kag sang una yan, nagalakata yan. Nagalagsanay pa na iya kita. Kahit wala kita yung salakyan mo. Oo. Pagkatapos, ti, gapamalay balay man tagani isang una para kalantaw lang tayo TV.
11: Mm.
19: Oo. Ti, subong yan nga tinion niya utod Ted.
11: Mm.
19: Ang mga kabataan niya, hindi niya sila yung maghilig na makahambal yung nga may ara pa sila nga physical nga ginatawag natin nga mga abyan.
11: Mm.
19: Kaya may ara niya ginatawag natin nga utod Ted nga virtual friends.
11: Mm.
19: Oo. So ang virtual friends na nila ya, ara na iya sa sulod sang ilang nga mga ginahampang ina nga sa social media, mga online games nila.
11: Oh.
19: So ang ginalantaw natin tungod sina nga hindi na nga wala sila sang face-to-face nga communication, wala sang emotion, dira. Kundi ang tanan is ma-feel-in lagi ang gusto, yaya sang ila, yung unod, kakun ano mo nang nakita nila, kamanamian sila, ginasunod nila. Oo, ginasunod nila. Amo na bala utod, Ter, nga nagahambal gideya sa Biblia nga kita yang maginikanan dapat tudluan ta gineya nga aton nga mga kabataan. Oo, are diya sa Ulubaton 22 say so ah hambal ya tudlue ang bata sa gusto nga pangginawi kag dumdumo niya ini bisan tigulang na siya.
11: Train up a child in a way he or she goes. Sa bata pa sa pero sa kahoy na pa. Pero sa kahoy na teacher Janet pilita ka tawag teacher or counselor Janet.
19: Nanay L.
11: Nanay L. Nga samtang ang kahoy ng ano pa, inang bago tanom. Humok pa na sa. Kaya pwede po matiko. Pero kung tugasan ha, yawan ka na nakakuan, kabial.
19: Na.
11: Oo. Train up a child. So ang bata nyo, mabanga, why namang nadara bata namon sa Jesus is Love Church to, sa Old Trade kay Sabad, sagad kay Be. Babay ilang, why ka mo kay Balo, nga humo katama ng ilang atagi po soon, dahil alang sila. No, train up a child, tuloy sila nga daan, samtang bata pa.
19: Amuna sa subong nga ang mga kabataan, imbis nga mga ginikanan, ang mga kabataan mahadlok sa ginikanan, ang ginikanan niya subong nahadlok sa mga kabataan, it is because nga ginapahog nila mismo ang ila ginikanan nga mag-commit sila sang suicide. Oo. Lang tawabla, tungkol sa sining social media, sang unaya, wala niya uso ang mga ADHD. Di bala? Wala
11: attention niya, deficit, hyperactivity.
19: Yes, wala niya sa una uso. Subong niya, nag-uso niya utod K510. Tungod sa sininga influensya sa mga online games. Tisakto gidya ang Biblia nga nagasiling nga samtang bata pa, tudluan na gidya nato ng aton ang mga kabataan sang isakto nga pangginawi. Subong, ang mga ang ginikanan, some families often have no time. Wala sila sang time to connect. To connect sa ilang mga ano, sa ilang mga kabataan. But not all utod K-5-10 ha. Hindi tanan ha. May ara man niya nga mga panimalay, nga ara pa niya sila subong sa dato. Kalanaan, nagakaon. Di ba la? Kag nag-istoryahan na yung masadya. Pero nagakatabo sa subong, some of the parents, they have no time to, ano, to talk to their children. Di ba la? Wala sila sang chimpo. So anong ginikanan? Mo sa mga ginikanan nga iban, they will provide a gadgets. They will provide a gadgets and allowing this social media or online games to substitute, to fill in the emotional needs that only them can fill. So amusin na nga mahambal kita nga ang mga kabataan sa subong, well provided man sila, nga a-rebuilde sila. Oo. So ang sabat sa mga kabataan, kagapon, ato kami sa isa ka-eskwelahan sa amon nga TBC campus. May bata dito yung nagpangayo siya gani isang sorry sa iyang mga classmate utod kay 510 tungod nga nagapangbully siya. So gipamangkot siya kung anong rason kung nga nagapangbully siya. Kaya hambal niya tungod nga toxic sa ilang balay, sakto gidyang hambal na utod dead nga hurting people hurt people. Oo. So amo ina ang rason,
11: hurting people hurt people.
19: Hurt people.
11: Ang hurt nga tawo manghalit man sa iban.
19: Oo, manghalit.
11: Now
19: man
11: I know.
19: Siya.
11: Okay. Pastor Janet, Teacher Janet, Anay L, no? We'll pause for quick break lang. Hindi ka mamabanga, mamabanga mabitin. Kalma lang. Kalma lang kay mapayaw-ayaw kita di. Sa inyo nga mga pamangkot, either ano man pamangkot nyo, kag hindi ka mo yung maka-message dali sa Facebook, message ka mo dali sa number sang K5-0919-098-6314. 0919-098-6314. Ara ka sumong sa salakyan mo, ara ka sa bukid, nagadiga mo ka, wakiya sang Facebook, kay aton nga entertain, ikaw drang OFW, or ano man ang inyong nga concern, no? Any concern, for that matter, i-address na ito nini, kay Ariman sa aton nga live studio, si Nanay L, or si Teacher L, or si Pastor L. Hold on lang, anay, kay damo na ginang nagalantaw dari sabong, on air kag online sa Foro de los Pueblos. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhusong diabetes?
21: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
21: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
21: DTX 500!
2: Garantisado!
21: Epektibo!
2: Aramis mo!
21: DTX 500!
22: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
23: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
22: Ay,
23: ang mga lang permi na mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
22: Correct.
23: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
22: na?
23: Dapat ya wala pa?
22: Oo. May lang tubo kay mawilding lang islan bago.
23: Sano ka mainom DTX 500 kag mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imong lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir JP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
24: Para sa matino nga dugo,
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga atay,
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino nga atay,
25: happy kanunay,
24: DTX 500.
25: Masaligan,
24: epektibo,
25: DTX 500.
23: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
22: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
23: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
22: Ay,
23: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
22: Ay,
23: imagine lang. Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
22: Gusto.
23: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
22: Mga kainit mo, no?
23: Grudges. Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
22: Ay,
23: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
26: DTX 500 Health Alert with Dr.